0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 6 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bangon, bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
4: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas
5: 738 AM.

0: Sa magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Samantala po kaming napapakinggan sa Capital 104.3 FM at kami po ay napapanood at napapakinggan din sa ating mga social media pages, sa aming pong Facebook page at sa aming pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Musta po kayo mga kababayan? Galibing lima sa buwan ng Oktubre taong 2026. Ito po ang palatuntunan yung bangon Bayang Mahal, kasama pa rin ang inyong lingkod Al Corpus. Sa punto pong ito mga kababayan, tanggapin pa natin ang mga ulat mula po sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Magkuha ng mga guro mula sa China, dapat kilatisin muna ayon sa Defense Department. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Al, nilinaw nga ngayon ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi naman nila inirekomenda ang total ban sa pagkuha ng mga Chinese teachers sa Pilipinas. Ito'y makaraang i-recall ng China ang ilang mga guro na nakabase sa bansa. Puso na rin na mainit o sagutan ng embahada ng China sa Pilipinas at ng Defense Department sa issue ng West Philippine Sea. Sa panayam ng Defense Press Corps kay Teodoro, sinabi nito na dapat kilatisi maigi kung saang academic institution kukuha ang Pilipinas sa mga guro mula China. Gayun niya, hindi dapat pagkatiwalaan ng mga institusyon na sa China na sumusuporta at kumukonsente sa ginagawang pananakop ng bansa sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. Bago ganitang inalmahan ng kamakailan ng Pilipinas ang naging pag-aaral ng mga umano'y academic scholar ng Jinan University sa nanagsabing bahagi umano ng teritoryo ng China, karagatang at isla ng Batanes. Pero muling iginit ni Teodoro na hindi niya papayagan ang militar na makipagpalitan ng kaalaman at kasanayan dahil saan ito'y hindi pagiging sincero ng Chinese Communist Party. Pakinggan natin si Secretary Teodoro.
3: Sa military, definitely hindi ako open. Sa mga teachers at students, depende lang kung saan galing. Ang sinasabi ko lang, kung ang mga teacher ay galing sa parehong institusyon na nagpapahayag ng kasinungalingan sa Pilipinas, katulad ng Jinan University na nagsasabi ang Batanes ay parte daw ng China, una, sinasabi, academic work lang daw yan. Ngayon, yung Chinese Embassy, sinasila, may karapatan na daw sila doon sa mga karagatan sa paligid ng Batanes. Kung galing sa same center, yung Philippine Center, o Center for Philippine Studies, sa isang paaralan, kalokohan na tumanggap tayo ng teachers mula doon.
2: Ang tinig ni Secretary Gilberto Teodoro Jr. ng Department of National Defense. Para sa Bago Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat kasama ang J. Mark Dagala. Samantala, House Prosecution handa sa posibleng retaliation ng company Vice President Sara Duterte matapos ang pag-atras nila ng tatlong articles of impeachment. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Bring it on! Ito ang matapang na pahayag ni Private Prosecutor Lorna Capunan bilang pagpapakita ng kahandaan sa anumang posibleng retaliatory action mula sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Binigyan diin ni Capunan na ang kanilang source of courage o pinagmumula ng lakas ng loob ay ang kanilang malinis na konsensya. Anya, handa nila itong harapin kahit wala silang mga bodyguards. Ginawa ni Capunan ang pahayag sa gitna ng umiinit na tensyon sa pagitan ng prosecution at depensa matapos iurong ang 3-4 na impeachment articles. Samantala, inihayag naman ni Lead Prosecutor Jervy Luistro na matagal na silang binabatikos at binabanatan ng pangalawang pangulo. Narito ang pahayag ni Private Prosecutor Lorna Capunan.
6: Ang lagi kong sinasabi, bring it on, bring it on, bring it on. Kung meron siyang gustong gawin, di gawin na niya. We in the prosecution, what is the source of our courage in the prosecution? Is a clear conscience. Is a clear conscience. Meron ba kaming security guard sa prosecution? Wala. And people have asked me, attorney, parang kayo na lang tumitira lagi naman sa vice president tsaka sa asawa niya. You see, I have no security guards. And that is what is applicable to all the prosecutors. We have a clear conscience. This is not for political motivation.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Bangon, bangon, Bayang Mahal, bangon, Bayang Mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
0: Bing 2 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, sa punto pong ito, matapos ang ating mga reports mula sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan, makikipag-ugnayan naman muna tayo mula po sa Bureau of Internal Revenue, mula specifically sa Strategic Reforms Group. Makakasama natin ngayong umaga Deputy Commissioner Marisa Cabreros. DepCom Marisa, ma'am, magandang umaga po.
1: Magandang umaga po.
0: Eh, ma'am, it's a pleasure to have you here with us this morning. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Una po sa lahat, bukod sa panukalang pagsuspinde ng excise tax sa LPG at sa kerosene, ano pa po ang mga hakbang na maaaring ipatupad ng BIR upang makatulong po sa ating mga kababayan na maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa atin pong mga consumers?
1: Okay. Ganito po, liwanagin ko lang po, hindi na po siya panahala. Umiiral na po ang pagsuspindi ng excise tax sa LPG at kerosene. Ito po is base sa Executive Order 125 na ipinatutupad na po ngayon ng BIR sa pamamagitan ng paglabas po namin ng Revenue Memorandum Circular 100-2026. Inilabas po natin yan itong September 28. 2026. So, epektibo na po yan ngayon. And then, maliban po dyan sa pagtanggal ng excise tax sa LPG at kerosene, maaalunan po sa gastusin ng mga pamilya, meron na rin po tayong RMC po na inilabas, 97-2026, inanunsyo po natin na wala pong VAT ang system loss na sinisingil po ng mga sa kuryente. Ganun din po is meron din po kami inilabas na reminder din po na palaan, mahabang listahan, na wala pong VAT na mga gamot na kinakailangan at maraming na ginagamit at binibili po ng karamihan ng ating mga mamamayan.
0: Opo. Ma'am, bukod po dito sa mga binabanggit po natin, yung suspension ng excise tax for LPG and kerosene, yung sa VAT po dun sa mga systems loss ng mga power generating companies na pinapasa po sa ating mga consumers, ang ating mga kababayan po nagbabayad. Ano pa po ang mga nagpapatuloy pa rin programa ng mga BIR upang maibsan ito pong mga pagbabayad po natin ng buwis at sa patuloy na rin pong pagtaas ng presyo sa ating mga pangunahing mga bilihin?
1: Pagdating naman po dun sa kabawasan sa pagbabayad ng buwis, meron pong programa ang BIR ngayon, yung tinatawag nating one-time abatement para po sa mga micro taxpayer. Ano po ibig sabihin ng micro taxpayers? Ito po yung mga maliliit nating taxpayer na hindi naman po lumalagpas ng 3 milyon sa isang taon ang gross sales. So, marami po mga negosyante na mga nag-try na mag-venture ng negosyo pero tumigil, huminto, nalugi. Pero hindi po nila alam na dapat po is inire-report yan sa BIR. So, nagugulat na lang sila na nagkakaroon ng pile up of liabilities and penalties. Meron po tayong tinatawag na one-time abatement. Ang programa po is hanggang December 31, 2026. Itong taon lang po na sa bawat taon po, kung magkakwalify sila is 5,000 pesos na lang po ang babayaran para po malinis po yung mga back taxes nila or back liabilities na hindi po napagbayaran ng mga nakaraang taon.
0: Opo, Deputy Commissioner, ma'am, ito po ay for MSMEs lang, tama po? This is not for individuals?
1: Kasama po, individuals or corporation, basta po classified kayo at considered kayo as micro taxpayer, qualified, pwede po kayong mag-qualify sa programang yan. Micro taxpayer po ang ibig sabihin is hindi hulo nagpas ng 3 milyon sa isang taon na inyong gross sales.
0: Opo. And DepCom, ma'am, sa kasalukuyan po, gaano na po karami ang ating mga kababayan na nakapag-avail netong one-time abatement mula po sa BIR?
1: Actually po, as of October 9, last week, meron na po tayong more than 10,000 taxpayers na nakapag-avail at na-process na po yung namin ang kanilang certificate of availment. So sa talaan po nila, sa ledger nila is i-reverse na po yung mga open liability nila. Kasi typical po ito, halimbawa po, kayo po, you tried to venture a small business and then hindi nag-success, iniiwan na siya, tapos mababayaan na. Not knowing, nakarehistro kayo as negosyante sa BIR, eh, nasa talaan namin, there is an expectation na dapat nag-file ka ng return, nagbabayad ka ng buwis. So, bawat return na hindi na-file, nag-accumulate po siya ng non-filing penalty. So, mawawipe out po yun sa pagbayad lang po ng 5,000 bawat taon. Basta po, yung total liability mo in a given year does not exceed 80,000 pesos. Sana po, may-avail po ito ng ating mga maliliit na taxpayer, mga pa-individual or corporation. Kasi hanggang December 31st, 2026 lang po ang programa. Para po sa lahat ng open liability ninyo na hindi nababayaran as of December 31st, 2025.
0: Po, and DEFCON, ma'am, paano po makakapag-avail yung ating mga kababayan na itong one-time abatement? Kanina po, ano, may binabanggit po kayo yung Certificate of Availment. Ano po yung mga requirements na hihingi natin sa ating mga kababayan na mag-a-avail na itong abatement?
1: Ganito po, maganda po na pumasyal po sila sa aming Revenue District Office kung saan ho sila rehistrado. Tapos pwede ho silang humingi ng profile or status po ng kanilang registration. Lalo na po yung mga may dating nag-venture into a business and then tinigil. Patingnan po nila, pwede po i-print out ano yung background profile ng kanilang record. Kapag kung may lumabas na may mga open cases, may mga unfiled returns, yan po makikita yung mga karampatang mga naging penalty. Tutulungan po kayo ng aming frontline officers para tingnan na ma-clean up po yung record ninyo at kung qualified po is magbabayad lang ng 5,000 bawat taon, ipaprocess po yan ng aming district office. And then, once approved at mabayad na po, is makakakuha kayo ng Certificate of Availment. Nakalista po doon lahat ng mga hindi na file, hindi na pagbayaran. I-reverse po yan sa aming system para clean slate po ang record ng ating taxpayer.
0: Opo. On another matter, DEPCOM, ma'am, I hope mapagbigyan niyo po kami. In-extend din pala ng BIR yung registration para po sa ating mga online sellers naman. Yung BIR registration seal badge, in-extend natin yung deadline for until October 31. Ano pong mga ibabahagi natin hinggil po dito?
1: Okay, paunawa po, hanggang October 31 na lang, so this month po, end of this month, ang aming palugit para dun sa pagpapaskill po ng seal badge. Ano po ang ibig sabihin ng seal badge? Hindi po ba kapag yung common na brick and mortar na tindahan, nakikita po niya dyan nakapaskill yung certificate of registration ng establishment na registrado siya sa BIR. So, paano naman po yung mga online businesses? So, yung katumbas po sa online businesses or online presence is a seal badge. All you have to do is online lang po, pasok kayo sa BIR ORUS or Online Registration Update System. Using your TIN number, is pwede nyo pong ma-download ang inyong sariling SIM badge at i-post po nyo yun sa inyong online presence or platform. Kung bawa po yung nakarehistro kayo sa mga platform, yung page po, ibigay nyo po dun sa platform na dapat po na-display yung inyong SIM badge kasi po yan po yung pagpapatunay na rehistrado sa BIR. At the same time din po nagiging protection po sa ating mamimili na nakakasiguro kayong legitimate po at tunay yung nagbebenta, hindi po siya kolorum or hindi po siya hindi totoong tao kasi meron po siyang certificate seal badge.
0: Opo, I think para po sa ating mga customers ano nitong mga electronic services, mga online sellers natin, I think this would be the best proof para mapatunayan na itong taong ito ay hindi scammer. Ano, kadalasan po kasi, ayan ang reklamo ng ating mga kababayan. But on another matter po na related dito sa ating pinag-uusapan, ma'am, ay pinagbawal po ng BIR yung mga hidden fees for third-party e-invoicing, electronic invoicing. Ano pong ibig sabihin nito, DEPCOM, ma'am?
1: Kasi po, full disclosure po dapat sa masa, especially on electronic transactions. kailangan po full disclosure. Let's say sa online nakikita 100 pesos ang nakalagay na value ng item. Tapos biglang at the end is makikita nyo is iba yung babayaran ninyo. Understandable po may patong because of the delivery services. Yan naman po is nakikita mo rin dapat na naka-disclose separate line item, delivery services. Pero any other hidden fees, hindi po dapat kasi kailangan po transparent at fully disclose sa mamimili ano po ba yung ikiniklik niyang babayaran niya.
0: Opo, in Depcom tayo po yung nag-accredit din no, nung mga e-invoicing services, tama po ba?
1: Ito po is kalalabas lang po nung Lunes yung guidelines. Meron po kasing requirement din po na deadline din December 31st naman po 2026 para po sa mga required na mag-comply na capable sila na mag-issue ng electronic invoice may mga taxpayer po nagsasabing ay hindi ako marunong or magpapagawa pa ako ng computer program for that. Naglabas po kami ng accreditation of service provider. May mga negosyante po tayo na ang kanilang negosyo is mag-assist at mag-provide ng electronic solution sa ating mga negosyante. So we will have accreditation of electronic invoice service provider para pag accredited po, ito po yung pwedeng mapili ng ating mga negosyante na mag-assist sa kanila at mag-provide ng electronic invoicing services.
0: Po. And lastly po no, para po sa para balikan po yung kaninang pinag-uusapan natin, mga tulong po na binibigay ng BIR upang maibsan po ang pasakit ng pagtaas po ng bilihin, pagtaas po ng presyo ng produktong petrolyo sa ating mga kababayan. Ito po ba ay makakaapekto sa pagkolekta natin ng buwis na naintindihan po natin ano, na napakahalaga po ng buwis na ibinabayad ng ating mga kababayan. But will this adversely affect yung pangongolekta po natin ng buwis?
1: Well, actually po, bawat revenue forgone or suspension ng payment of taxes is mababa po ang collection ng BIR. Pero meron naman pong kaakibat na computation niyan ng expectation of revenue forgone ng ating Department of Finance. Basta po sa BIR, tumutugon lang po kami na maipatupad na maayos po ang batas ng tax. And so far naman po, itong first 7 months ng taon, so January to June, nakakamit naman po kami ng goal. Ang goal po ng January to July po, 7 months, is 1.9 trillion. Nakakolekta naman po kami ng 2.03 trillion. So far, we are still po in the right track.
0: Opo, definitely po. Dahil meron po tayong lagpas ano po do sa ating collection target. In any case,
1: yes po,
0: ano, thank you very much po sa pagpapaunlak sa aking mga katanungan. But tatanungin na lamang po namin, ano po ang mensahe ng BIR sa atin pong mga kababayan, especially the taxpaying public? Nasa inyo pong pagkakataon, ma'am. Please go ahead po.
1: Yes po. Pagdating po dun sa very important po kasi yung pagtanggal ng excise tax sa mga LPG at kerosene. LPG at kerosene po is ito po yung karamihan ginagamit ng masa sa bahay, sa mga maliit na negosyante like karinderya. Reminder lang po na automatic po yung suspension. Wala po kayong kailangang i-apply. So, pinapaliwanag po namin para po sa kaalaman ng mga manufacturer, importer, distributor ng LPG at kerosene, isundin po ninyo ang guidelines ng BIR 100-2026. Wala po kayong dapat pong ipatong na excise tax dahil suspended po ang imposition ng excise tax. Ngayon po, nagsimula po noong September 28.
0: With that, maraming salamat po Deputy Commissioner Ma'am sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito at sa pagpapaliwanag po sa ating mga kababayan hinggil po sa mga tulong ng BIR at sa pagsuspindi po no, ng excise tax natin sa LPG and kerosene. Mabuhay po kayo,
1: yes,
0: ma'am.
1: Maraming salamat
0: sa
1: po, Sir
0: Internal Revenue. Magandang umaga po.
1: Thank you.
0: Thank you very much po, DEPCO Ma'am.
4: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Kababayan, yan po ang ating panayam mula kay Deputy Commissioner ng Strategic Reforms Group ng BIR, Deputy Commissioner Marisa Cabrero. Itin natin para doon sa mga katututok lamang po. Sinususpindi ang paniningil ng excise tax mula po sa LPG sa mga petroleum, LPG at saka kerosene. Yan, ah. Hindi pa kasama dyan mga kababayan ng diesel, hindi pa po kasama dyan yung gas. But at least, we are heading on the right track. Inaantay lamang po natin ang ilan pang mga interventions na ipapatupad ng BIR. Pero kailangan, this is policy driven mga kababayan. Hindi naman po pwede na at the expense ng ating taxes magsususpindi tayo ng koleksyon. On another note mga kababayan, pati yung sa suspension ng VAT, value added tax, para po sa ating mga systems loss na tayo nagbabayad ng mga konsumero. Ayan po, aalisin na rin. Most importantly, sa ating mga kababayan na nasa kategoryang micro. Ayan, micro ha, ibig sabihin, 3 milyon in a year ang inyo pong kinikita. 3 million and below. Hindi mo pwedeng 3 million and above. Meron po kayong one-time abatement hanggang December 31 po yan sa taong kasalukuyan. I-avail po natin ito. Karamihan kasi sa ating mga kababayan, especially yung mga pumapasok sa mga maliliit na mga business, nagsisimula ng kanilang business, nakakalimutan nila na kapag ikaw ay nag-open ng isang business at yan po ay pinarehistro mo sa BIR, and eventually kung sakali namang hindi ka pinalad, hindi nagtagumpay yung iyong business, nakakalimutan na, pinababayaan na kailangan pong isara yan mga kababayan. Yan po yung nagiging dahilan bakit yung ilan sa ating mga kababayan ay nagugulantang. Bakit meron akong babayaran? Kasi hindi mo kinlose yung iyong business. Sa mga kababayan po natin, i-avail po natin, napakagandang programa po nito, especially dun sa ating mga micro-payers, micro-taxpayers. Ayan, 3 million and below yung maaari pong makapag-avail yan. Magtungo lamang po sa pinakamalapit nyong BIR office, o di kaya naman, i-process nyo yan online. Po yung friendly reminder mula po sa aming programa para po sa ating mga kababayan. Samantalang oras po natin, 29 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
4: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
8: Pag-ibig Fund, solid kabang!
9: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. Oo, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
4: El Niño Alert! El Niño Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
10: Alam mo ba, batay sa pag-aaral ng Climate Impact Lab, isang research group na sumusuri sa epekto ng climate change at extreme weather events sa kalusugan at buhay ng mga tao, posibleng umabot sa 6,500 ang karagdagang heat-related deaths sa Pilipinas mula September 2026 hanggang February 2027. Dahil sa matinding init, nakaugnay ng Super El Niño. na may projection range na positive 410 deaths kumpara sa normal na taon. Sa buong mundo, tinatayang aabot naman sa 451,000 ang karagdagang heat-related deaths mula sa June 2026 hanggang February 2027. Mahalagang tandaan na projection lamang ang mga bilang na ito at hindi aktwal na bilang ng mga nasawi. Kaya naman, pinapayuhan ng publiko na uminom ng sapat na tubig, iwasang magbilad sa matinding init, at mag-ingat sa mga sinyalis ng heat exhaustion o heat stroke.
4: El Niño Alert! El Niño Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinaka matindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami, konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days. And we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Pinaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
5: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
4: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
6: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
4: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, nagtarget na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
11: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: At 28 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, nagbabalik po ang Bangon Bayang Mahal dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Punto pong ito, makikipag-ugnayan naman tayo mula sa Presidential Task Force on Media Security. Ito po yung may kaugnay sa mga pagpatay sa mga miyembro ng media, ating mga kapatid sa hanap buhay, at ang mga ginagawa po ng ating pamahalaan sa pangunguna ng Presidential Task Force on Media Security upang mapanatiling ligtas ang ating pong mga miyembro ng media. Makakasama natin ang ating pong Executive Director, Undersecretary Jose Joe Torres Jr. Yusek Joe, magandang umaga po.
13: Magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat na tagapakinig.
12: Opo, Yusek Joe, it's nice to hear from you again. Pero una po sa lahat, ano po ang pinakahuling update ng PT Forms tungkol sa mga kaso ng pagpatay sa mga mamamahayag dito po sa ating bansa?
13: Patuloy pa rin natin nire-review yung mga kaso na matagal nang nakasampa, yung iba hindi nakasampa mula noong 1986 hanggang sa kasalukuyan. Unfortunately, nadagdagan na naman po yung ating mga kasama na nailista doon sa mga napaslang na mga mamahayag. It is very unfortunate, even as last week nagkaroon tayo ng isang conviction, pero ito nga, meron na namang isang napaslang na mga mamahayag.
12: Yung conviction po na binabanggit natin, ito yung sa ating kapatid sa Hanap Buhay, broadcaster po ito, si Ginoong Ed Dizon.
13: Yes po,
12: ano
13: last
12: stance
13: week
12: dito ng PT Forms? Ito po by welcome sa atin.
13: Yes, isang magandang development po yon, yung may conviction doon sa kaso ni Ed Dizon. Subalit, kahit man masabi natin nakuha natin yung hustisya, syempre wala namang kapalit ang buhay ng isang mamahayag o isang padre de pamilya. Nakakalungkot pa rin yung mga ganitong klase. Subalit, we really welcome kahit napakahaba yung panahon na sinusulong natin yung hustisya at lalaban natin, at least nakamit natin finally yung conviction doon sa mastermind at saka sa gunman, yung sa pagpaslang kay Edison.
12: At nadagdagan pa po pala, no, gaya nga na binabanggit nyo kanina, ating kapatid din sa Hanap Buhay, Adrian Loterte mula po sa Albay. Sa kasalukuyan po, ilan na po ang naitalang kaso ng pagpatay sa mga mamamahayag na patuloy pang iniimbestigahan, at ilan po dito ang mga may naaresto na o nahatulan na? Kasi gusto nating makita, no, gaano na po karami yung kaso dun sa disparity nung nabibigyan o nabibigyan ng hustisya yung ating mga kababayan.
13: Yes po, at although hindi yung numero ay yung estimate lang po. Okay. Meron po tayong 205 cases na ayon doon sa talaan doon sa listahan ng PT Forms, 205 cases of media killings since 1986 hanggang sa kasalukuyan. Meron tayong halos kalahati diyan, 95 or 96 ang mga kaso na na-archive. Ang ibig sabihin po nung na-archive ay yung pamilya ay ayaw na magpurso ng mga kaso. Meron din pong mga hindi pa nahuli kahit pa nakasampa na yung kaso sa korte, ay hindi pa nahuli or hindi makita yung mga perpetrators, yung mga suspect. At meron ding mga ilang kaso na walang record. Ito yung mga nung 1980s pa, 1987, 88, 89, na wala na rin gustong magpurso. So halos kalahati yan doon sa 205 cases. Doon naman sa naiwan na more or less 100, meron na po tayong kalahati dyan, mga about 50. Yung may conviction tayo, mayroon tayong mga about 25 na under trial, yung nasa korte. At meron tayong mga about 25 din po na sa patuloy pang iniimbestigahan.
12: Papa Yusek Joe, on that note, kamusta po ang pakikipag-ugnayan natin sa ating mga law enforcement agencies gaya ng PNP, DOJ, iba't iba pang mga ahensya para po sa pagresolba, mabilis na pagresolba ng mga kaso no, na pending pa o kaya di kaya naman ina-archive, may mga pagkakataon ba o may chance ba na muling ma-revive itong mga kasong ito?
13: Unang-una po, napakalaking tulong yung pagtatag ng Presidential Task Force on Media Security, lalong-lalo na yung pagpapaigting natin sa ugnayan natin sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kasi yung ating task force ay interagency, kasama dyan yung mga law enforcement tulad ng NBI, PNP at iba pa. At andyan din yung prosecution, andyan yung DOJ. At kasama na rin natin yung Public Attorney's Office, yung Commission on Human Rights, OSG at iba pang mga ahensya. Ito ay nakakatulong.
12: Babalikan natin ang linya ni Yusek Joe Torres, ang ating pong Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security.
13: Hello.
12: Okay, balik na kabalik na. Yusek Joe, welcome again at magandang umaga.
13: Yes po. Hello?
12: Yes po, go ahead po, Yusek Joe.
13: Yes po, maganda po yung ugnayan natin sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Andyan yung mga investigation, yung security natin, yung PNP, etc. at iba pang mga ahensya. Na maganda naman yung ugnayan at napapabilis po yung investigasyon. Medyo matagal pero dapat nating intindihin yung proseso talaga sa paghahagilap ng hustisya. Siyempre, halimbawa dito sa latest, tatlong araw na siyempre, pero pinaghahanap pa rin natin kung nasaan na yung mga perpetrators. Iniimbestigahan at hinahanap pa rin natin ano yung posible na mga dahilan kung bakit pinaslang yung kasama natin sa media na si Mr. Duterte. Pero doon naman sa sinasabi niyong archive cases, patuloy pa rin po natin pinaghahanap yon. Isang halimbawa na lagi kong sinasabi dyan, isa sa mga archive cases, yung nangyari 26 years ago doon sa Laguna, pagkatapos ng 26 years last year, nahuli pa rin natin yung gunman at mastermind doon sa Mindanao na. So, mabagal man ang pagulong ng hustisya pero hindi ito humihinto at hindi natin hihintuan yung paghanap ng hustisya para sa mga kasamahan natin na napaslang sa media.
12: Opo. At kahit yung hindi pa mismo ginagawa ng krimen yung ating mga kapatid sa hanap buhay, mga mamamahayag, pero sakali pong makatanggap ng death threat at tayo po'y sineseryoso natin yung mga ganyang bagay dahil po sa kanilang mga trabaho, sa kanilang gampanin bilang miyembro ng media, ano po ang bahagi dito ng PT Forms? Saan po ba maaaring lumapit ang ating mga kasamahan at makakakuha ng agarang tulong? Ano po?
13: Meron po tayong tinatawag na, meron pong hotline yung PT Forms at meron din po tayong QR code na nandoon sa website, sa social media platform natin sa Facebook. Pwede pong puntahan yung social media account ng PT Forms sa Facebook at makikita niyo yung IRF, yung tinatawag nating incident report form. I-fill up lang yun, napakabilis. At the same time, yung hotline po natin, pwede pong matawagan 24/7 yung 0965-03-10377. Yun yung hotline ng PT Forms. Kung merong pagbabanta, kahit pagbibiro, online man yan o kahit anong pamaran, isumbong nyo sa atin para ma-actionan agad. Pagkatapos ng security assessment, pwede rin naman po nabibigyan natin ng seguridad or yung security escort, yung media kung seryoso talaga yung kanyang yung banta sa kanyang buhay.
12: With that, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Yusek Joe, mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan from the media. Isang magandang umaga po sa inyo.
13: Thank you very much po. Mabuhay po kayo.
12: Thank you very much po. Ang ating nakapanayamang Executive Director ng PT Forms, Yusek Joe Torres.
11: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: 47 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga matapos ang ating panayam mula sa Presidential Task Force on Media Security. Pututungo naman tayo sa ating mga kasamahan mula po sa labas ng ating impilan, mula sa ating mga network reporters at sa ating mga reporters dito po sa Metro Manila. Mayorya ng mga Pilipino naniniwalang dapat humarap si Vice President Sara Duterte sa impeachment court ayon sa Pulse Asia Survey. Ang ulat na yan mula kay Merian Bastasa.
14: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
15: a Radyo Pilipinas coverage.
16: Mahigit kalahati ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat personal na tumistigo si Vice President Sara Duterte sa impeachment court ng Senado. Batay sa pinakauling survey ng Pulse Asia na isinagawa noong Setyembre, 51% ng mga Pilipino ang nagsabing dapat humarap sa witness stand si Duterte, habang 34% naman ang nagsabing hindi na ito dapat tumistigo. Meron ding 14% hindi makapagpa siya, habang 1% ang tumaging sumagot. Pinakamataas ang porsyento ng mga pabor sa pagtistigo ni Duterte.

0: Okay, AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Yes, sa akin kapatid Nalia, malungkot nga na tinanggap ng Department of Energy ang pagpapalabas ng ikasyam na Asian Energy Outlook na naglalayong gabayan ang mga bansa sa Timog Silangang Asya sa pagpaplano at pagpapaunlad ng sektor ng enerhiya. Inunsad ang naturang ASEAN Center for Energy noong Oktubre na ito nga ngayong buwan na sa ginanap na 26 na ASEAN Energy Business Forum sa Pasay City. Ayon niya sa DOE, nagsisilbing batayan ang ulat sa pagbuo ng mga patakaran at paghikayat ng pamumuhunan at pagpapatupad ng mga proyektong tutugon sa patuloy na pagtaas na pangangailangan sa enerhiya sa rehiyon. Kabilang sa mga prioridad ng Pilipinas ang pagpapalawak ng renewable energy, pagdaragdag ng mga pinagkukunan ng enerhiya, pagpapalakas ng infrastruktura sa kuryente at pagpapahusay ng epesensya ng paggamit nito. Binigyan din ni Energy Secretary Sharon Garin na mahalagang maisalin ang mga layunin ng rehiyon sa mga konkretong desisyon, pamumuhunan at proyektong nagdudulot ng tunay na resulta. Layunin ng hakbang na palakasin ang seguridad sa supply ng enerhiya, mapanatili ang apat-kayang presyo at matiyak ang nagpapanatiling pag-unlad ng sektor ng enerhiya sa Pilipinas at sa buong ASEAN. Yan ang kapatid na alian, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Lokal na pamahalaan ng oras, Eastern Samar, pinalalakas ang produksyon ng pagkain bilang paghahanda sa Very Strong El Nino. Ang ulat niya ay mula kay Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas Borongan.
1: El Nino. El Nino. Handa tayo.
3: Nakipagtulungan ang lokal na pamahalaan ng oras Eastern Samar sa 50 civil society organizations CSOs upang palakasin ang produksyon ng pagkain bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Very Strong El Nino. Kabilang sa mga hakbang ang pagtatanim ng mga pananim na matibay sa tagtuyot gaya ng kamote. Nakapag-ani na ng 500 kilo ng kamote ang isang organisasyon ng mga magsasaka na nakatakdang ibenta sa kadiwa ng Pangulo sa Oktubre 15 hanggang 17 upang makabili ang mga residente ng mas murang produkto. Ayon kay Donabel Abalos, CSO Desk Officer ng lokal na pamahalaan ng oras, may 50 hektarya ng lupain na inilaan para sa mga high-value crops na kayang mabuhay sa kabila ng tagtuyot. Layunin ng hakbang na mapanatilang supply ng pagkain sa lugar sa harap ng posibleng epekto ng Very Strong El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: El Nino. El Nino. Handa tayo.
0: Lihim ng kagawaran ng edukasyon, inilatag ang pangalawang 30-day milestone report ng DOH, tampok ang mga nakamit na tagumpay sa serbisyong pangkalusugan. Ang ulat na yan mula kay Dandy Macarambon ng Radyo Pilipinas Iligan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inilatag at ipresenta ni Department of Health Secretary Edwin Mercado sa harap ng mga delegasyon mula sa sektor ng kalusugan, mga bisita't panauhin at awardees ng Rehiyong Northern Mindanao ang ikalawa at pinakabagong 30-day milestone report ng kagawaran sa ginanap na Regional Health Innovation Summit and Excellence Awards 2026, Oktubre at 13 hanggang 14, 2026 sa lungsod ng Cagayan de Oro. Tampok sa naturang ulat ang mga nagawa ng kagawaran ng kalusugan sa sistemang pangkalusugan. Tinitiyak ang mabilis, patas at mapagkakatiwalaan ng bawat Pilipino. Kinilala sa ilalim ng kategorya ng Health Champions, Health Excellence at Special Recognition ang mahalagang ambag sa pagpapabuti ng mga serbisyong pangkalusugan at sa pagtulong para maiparating o maiabot ang universal health care sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mga senior citizens sa Pagadian City, Zamboanga del Sur, kinilala sa isinagawang programa para sa Elderly Filipino Week. Ang ulat niyan mula kay Bless Eboyan ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Kinilala ng lokal na pamahalaan ng Pagadian, Zamboanga del Sur ang mahalagang kontribusyon ng mga nakakatanda sa komunidad sa isinagawang culmination activity ng Elderly Filipino Week sa Ascenso Convention Center ng lungsod. Pinangunahan ito ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan

0: ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO, kung saan ang nasabing aktibidad ay bilang pagkilala sa mahalagang papel ng mga senior citizens sa lipunan. Bit-bit ang tema na may halaga at karapatan, may boses at ambag sa bayan, binigyang diin sa pagdiriwang ang kahalagahan ng pagbibigay suporta sa mga nakakatanda, gayon din ang pagkilala sa kanilang karapatan. Ayon sa mensaheng ipinahayag ni Mayor Samico ng Pagadian, mahalagang maipakita ang paggalang at pagmamalasakit sa mga nakakatanda bilang pagkilala sa kanilang mga naging ambag sa lipunan. Nagsilbi rin ang aktibidad bilang paalala sa bawat isa na ang mga lolo at lola ay nararapat lamang na makatanggap ng pagmamahal, paggalang at maayos na pangangalaga. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Iboyan Lamar, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: At sa pamamagitan po ng ulat na yan, bansamantala po kami magpapaalam sa inyo ngayong umagang ito. Maraming salamat po sa panonood at sa pakikinig. And of course, sa ating pong mga nakapanayam ngayong umagang ito, Deputy Commissioner mula sa Strategic Reforms Group ng BIR, DEPCO Marisa Cabreros, at ang ating pong Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security, Undersecretary Jose Joe Torres Jr. And of course, mga kababayan, maraming salamat. Hindi po magiging posible itong ating palatuntunan without our tech team and ang ating pong mga executive producers. Maraming salamat, Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jo Marie Refarial at Madam Marian Melos. Maraming salamat din, Christopher Tirambolo at Miss Ellen Buena, mula naman po sa ating production division. Antabayanan po ang mga balita, ihahatid sa atin ni Miss Keith Pelutin mula po sa PBS News Division. At pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live na. Mga kababayan, ito po ang Bangon, Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Isang magandang umaga po sa ating lahat.
1: Bangon, bangon, Bayang Mahal, Bangon, Bayang Mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go, pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens, para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Ang oras sa buong Pilipinas. 4 minuto bago magalas 9 ng umaga.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bibisita o sa Balangang Bataan para makita ang prototype transport terminal. Pangulo pupunta din ng Pampanga. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Dalawang probinsya sa Region 3 ang pupuntahan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isa rito ang lalawigan ng Bataan kung saan ay pupuntahan ng Presidente ang Balanga Green Mobility Hub sa Kabog-Kabog na sinasabing magiging prototype transport terminal, na dito ay mayroon ditong charging stations para sa mga electric vehicle. Mayroon din umanong solar panel installations at battery energy storage systems na inaasahang masisimulang patakbuhin bago matapos ang 2026. Pupuntahan din ang punong ekutibo ang Clark Freeport Zone sa Pampanga para pangunahan naman ang pagbubukas ng United Parcel Service. Inaasahang palalakasin nito ang cargo at logistics operations ng UPS sa Pilipinas at sa rehiyon ng Asia Pacific, at magpapabilis sa paggalaw ng mga produkto at shipment para sa mga importer at exporter. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Pag-atras ng 3 impeachment articles laban kay Vice President Sara Duterte, risky sa prosecution, ayon kay spokesperson Ace Barbers. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Para sa prosecution team, ang pag-atras ng 3 articles of impeachment upang itoon na lamang ang pansin sa usapin ng unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Ito ang inihayag ni impeachment adviser at trial spokesperson Ace Barbers sa gitna ng usapin ng withdrawal ng tatlong kaso laban sa pangalawang pangulo. Nilinaw naman ni Barbers na ang pagbawi sa mga formal na reklamo kaugnay ng umanong grave threats, confidential funds at bribery ay hindi nangangahulugan na mahina ang mga ebidensya ng prosecution. Sa katunayan ana, binigyan din niya na merong matibay na testimonya at dokumento na sumusuporta sa mga nasabing akusasyon. Dagdag pa ni Barbers, sila ay kaisa sa hangarin ng pangkalahatang publiko na naghihintay na sa magiging huling desisyon ng Senate Impeachment Court. Narito ang pahayag ni House Trial Spokesperson at Advisor Ace Barbers.
6: Risky para sa prosecution na i-atras yung ibang mga kaso. Dahil kapag kahalimbawa hindi sapat ang ebidensya doon sa articles of impeachment na naiwan at ito'y ma-dismiss at ma-acquit ang ating respondent. So, wala na hong choice.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Quezon City Police District, pinaigting ang kampanya laban sa loss of firearms. May ulat si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, report.
7: Pinaigting ng Quezon City Police District ang kampanya nito laban sa mga loose firearms o mga baril na walang kaukulang lisensya para maiwasan ang mga krimeng may kaugnayan sa baril sa lungsod. Ayon sa QCPD, kasama sa hakbang nito ang offline katok kung saan tinutukoy at biniberipika ang mga expired o hindi na renew na lisensya ng baril. Gayun din ang pagbisita sa mga may-ari para paalalahanin silang sumunod sa requirements. Pinaigting din ang offline sitas pamagitan ng mga random checkpoint. Hinimok ng QCPD ang publiko na maging responsabling may-ari ng baril at iuulat ang mga kahinahinala aktibidad sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya sa 911 o sa QC Helpline 122. Pinapayuhan din ang publiko na huwag kumprontahin ang mga armadong individual at sa halip ay ipagbigay alam ito sa mga otoridad. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yan po ang mga balita sa oras nito. Ako po si Kate De La Cruz, Pilipin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
10: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
11: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
10: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
12: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
13: Ampalaya!
14: Ampalaya!
13: Kumakain kayo, ampalaya!
10: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
9: kayong din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinaka matindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami, konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Pinaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko
4: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
7: Oras sa buong kapuluan, 8 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga.
8: Leslie Bukopo. Leslie Bukopo. Live. Talakayan ang mga isyong pambayan. Hihimayin mga balitang pinag-uusapan. Malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bukopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bukopo. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
7: Magandang umaga ho ng Webe sa inyong lahat. Mga kaibigan, ngayon ay October 15, 2026 at welcome po sa edisyong ito ng Leslie Bukopo Live. Sa ngalan ho natin kasamang si Mr. Leslie Bukopo, ako si Tess Ramirez. Makakasama niyo ho hanggang alas 10 ng umaga. Kayo ho ay tatanggap rin ng mga balitang nakalap ng ating mga kasama mula ho sa Radyo Pilipinas Stations Nationwide. Pagkat napakaraming mga impormasyon na dapat po ninyong malaman, lalo na ho sa kanayunan. Isahan na po natin tanggapin ang hatid ng Radyo Pilipinas Tandag, National Irrigation Administration Surigao del Sur, gumagamit na ng mga solar-powered irrigation pumps bilang panlaban sa epekto ng El Nino. Pakinggan po natin si Raymond Aplaya.
9: El Nino.
10: El Nino.
9: Handa tayo.
11: Isa sa mga ginagawang intervensyon ngayon ng National Irrigation Administration o NIA Surigao del Sur Irrigation Management Office bilang pagtulong sa mga magsasaka ng palay laban sa epekto ng El Nino ay ang paggamit ng mga solar-powered irrigation pump. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Tandaga, inihiyag ni Engineer Paul Orbistondo, Acting Division Manager ng Naturang Tanggapan, na ang mga pump na ito ay may kakayahang kumuha ng groundwater naabot sa 80 meters ang lalim. Malaki ang naitutulong nito para sa patubig sa mga palayan, lalo na't unti-unti nang bumababa ngayon ang supply ng tubig mula sa mga ilog dahil sa epekto ng El Nino. Sa kasalukuyan, mayroong 14 na mga solar-powered irrigation projects ang itinayo sa bayan ng Cantilan na kung saan ang iba rito ay malapit nang matapos habang ang iba naman ay napapakinabangan na ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
12: El Niño.
10: El Niño.
12: Handa tayo.
7: Kakaugnay na balita, mga rainwater harvesting facility ng Iloilo City Government, inihahanda na po sa maaring epekto ng very strong El Nino sa lungsod. Ito ang hatid ni Janelle Baclay ng Radyo Pilipinas Iloilo.
12: El Nino.
10: El Nino.
12: Handa tayo.
13: Inaghahandaan na ng mga empleyado ng Iloilo City Environment and Natural Resources Office ang maaring maidulot na pinsala ng Super El Nino sa mga pananim kabilang ang mga landscape area sa lungsod. Kaya ngayon pa lang inihahanda na ng lokal na pamahalaan ang 2 rainfall harvesting facility na magsisilbing reservoir ng tubig ulan mula sa mga drainage na makikita sa La Paz Plaza at Plaza Libertad. Ayon kay Jerry Bayot, caretaker at Metro Aid in charge sa La Paz Plaza taong 2023 nang ipinagawa ang rainfall harvesting facility at kayang mag-imbak ng maraming tubig ulan na magagamit naman sa pagdilig ng mga halaman sa landscape area at mga plaza. Noong naranasan ng mild El Nino noong taong 2024, malaki ang naitulong ng harvesting facility upang madiligan ang mga bulaklak at ornamental plants sa mga plaza, dagdag pa ni Dayot. Plano rin ng lokal na pamahalaan na lagyan ng dagdag na RHF ang ilan pang mga plaza sa lungsod upang makapag-impact ng malaking volume ng tubig. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
12: El Nino.
10: El Nino.
12: Handa tayo.
7: Mantala sa Eastern Visayas. Excuse me, ayan. Sa Eastern Visayas, mga kaibigan, sa National Irrigation Administration doon, naghahanda na po sila. Very strong El Nino at nailatag na rin ho yung mga hakbang para maprotektahan ang mga magsasaka. Pakinggan natin si Penelope Pomida ng Radyo Pilipinas Borongan.
12: El Nino.
10: El Nino.
12: Handa tayo.
14: Pinaintim ng National Irrigation Administration o NIA 8 ang paghahanda upang mabawasan ang epekto ng posibleng very strong El Nino sa mga magsasaka at supply ng tubig para sa irrigasyon sa Eastern Visayas. Ayon kay Engineer Heidi Amante, Operations Section Chief ng NIA 8, nakikipag-ugnayan ng ahensya sa Department of Agriculture at mga lokal na pamahalaan upang matukoy ang mga hakbang na makatutulong sa mga magsasaka, kabilang ang pagtatanim ng alternatibong pananim at pagtatatag ng maliliit na kabuhayan. Sa unang linggo ng Oktubre, 6 na irrigation system sa Leyte ang nakapagtala na ng mas mababa sa normal na antas ng tubig. Pinapayuhan ng NIA ang mga magsasaka na magtipid sa tubig, sumunod sa schedule ng irrigasyon, panatilihing malinis ang mga kanal at gumamit ng mga variety ng palay na angkop sa maikling panahon ng pagtatanim o tagtuyot. Nauna nang iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang koordinadong pagtugon ng pamahalaan sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa pagkain, tubig, enerhiya, kalusugan at kaligtasan ng publiko. Patuloy namang minomonitor ng NIA ang antas ng tubig at nakikipag-ugnayan sa mga kinaukulang ahensya upang matiyak ang maagap na tulong sa mga magsasakang maapektuhan ng tagtuyot. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
12: El Nino.
10: El Nino.
12: Handa tayo.
7: 9:15 na po ng umaga. Paghikayat naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumili ng balde para pag-imbaka ng tubig ulan at pagbili ng drum ni Mayor Lenny Robredo, nag-viral po sa social media. Yan naman ang hatid ni Myra Revilla Villareyes ng Radyo Pilipinas Naga.
12: El Nino.
10: El Nino.
12: Handa tayo.
15: Viral ngayon sa social media ang paghikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bumili ng mga balde para imbakan ng tubig ulan at ang pagbili naman ng drum ni Mayor Lenny Robredo ng Naga City. Ilan lamang ito sa mga paghahanda para maisulong ang water conservation kaugnay sa banta ng Very Strong El Nino. Sa posting ng Radyo Pilipinas Naga FB page, noong nakaraang araw, aabot na sa 1.3 million views and still counting ang naturang post. Nauna nang nagpahayag si Mayor Lenny Robredo na merong sense o makabuluhan at may saysay ang payo ng Pangulo na bumili ng mga balde para imbakan ng tubig ulan. Ibig sabihin nito, sang-ayon siya sa sinabi ng Pangulo. Samantala, ipinahayag ni Mayor Lenny Robredo na hindi balde, kundi isusulong nila ang pagbili ng mga drama. Magagamit ito sa paglilinis ng mga sasakyan, pavement, pangbuhos sa banyo at iba pa. Ayon pa kay Robredo, sa halip na bumalik sa lupa ang tubig ulan, iipunin ito sa malalaking drum para ma-reuse. Ang LGU Naga ay may umiiral na batas. Ito ang Rainwater Catchment Ordinance na may layuning makapagtipid ng tubig mula sa Metro Naga Water District o MNWD. Ang mga hakbang na ito ay bahagi ng paghahanda ng LGU Naga sa Very Strong El Nino kung saan ang Bicol Region ang isa sa tatamaan. Para sa Radyo Pilipinas, Mirna Mayra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga Camarines Sur.
16: El Nino.
10: El Nino.
16: Handa tayo.
7: Maraming salamat sa iyo, Mayra Revilla. Samantala, inihayag po ng Malacanang na nasa 61 na mga decommissioned deep wells o mga isinarang balon ang bubuhayin ng pamahalaan. Sinabi ho ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, ang hakbang ay naglalayong mapalakas ang supply ng tubig sa National Capital Region. Sa harap na rin ng inaasahang epekto ng Very Strong El Nino na maaring magdulot ng kakulangan sa tubig. Sabi pa ho ni Yusek Castro, sa pagsisikap na madagdagan ang supply ng tubig sa Kalakang, Maynila, itong kay Sakat Water Treatment Plant na konektado po sa Upper Wawa Dam ay matatapos na sa susunod na buwan. Maagap-anyang kumikilos ang pamahalaan para mapaghandaan ang epekto ng Very Strong El Nino. Importante po ang paghahanda. At speaking of paghahanda, nakuhan po natin ang Radyo Pilipinas Lawag. Manila ang mga paaralan sa Ilocos Norte tumanggap ng mga drama mula sa lokal na pamahalaan upang mapag-ipunan ng tubig bilang paghahanda po sa Very Strong El Nino. Kapin natin ang ulat na yan ni Ronald Valdris ng Radyo Pilipinas Lawag.
16: El Nino.
10: El Nino.
16: Handa tayo.
17: Binigyan ng lokal na pamahalaan ng Ilocos Norte ang mga iba't ibang paaralan ng mga drum bilang paghahanda sa inasang epekto ng Super El Nino. Pagtugon ito ng Ilocos Norte sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumili ng mga bagay na maaaring pag-ipunan ng tubig ulan para may magamit sa panahon na maranasan ang matinding epekto ng Super El Nino. Pinangunahan ni Governor Cecilia Araneta Marcos ang pagbibigay ng mga drum sa 37 mga paaralan mula sa iba't ibang bayan at lungsod ng Ilocos Norte. Paliwanag ni Governor Marcos na inuna nito ang mga paaralan upang mabigyan ng kamalayan ang mga estudyante sa patuloy na pagbabago ng klima dulot ng climate change at sila ay dapat makisa sa pagtataguyod ng pag-ipon ng tubig. Hinimok niya na pakaingatan ang mga ito at isasagawa sa mga paaralan ang iba't ibang paghahanda at paraan upang maibsan ang malaking epekto ng Super El Nino. Mula sa lungsod ng Lawag, para sa Bagong Pilipinas, Ronald Valdris, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: El Nino.
10: El Nino.
16: Handa tayo.
7: Salamat sa iyo, Ronald Valdris. At sa kaugnay pa rin balita, mga kaibigan, maging ang mga state universities ay kaagapay po ng pamahalaan sa paghahanda sa Very Strong El Nino. Katunayan, itong Don Mariano Marcos Memorial State University ay makikibahagi sa pagpapalawak ng kaalaman hinggil po dito. Itong ulat ni Albert Kawili ng Radyo Pilipinas, Agoo. Albert.
16: El Nino.
10: El Nino.
16: Han
18: Handa tayo.
19: Makikibahagi ang Don Mariano Marcos Memorial State University o DIMSO Open University System sa pagpapalawak ng kaalaman ng publiko tungkol sa pagtitipid ng tubig at paghahanda sa epekto ng Very Strong El Nino. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang mahakbang sa konserbasyon ng tubig at paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino. Ayon kay Attorney Donald Carrera, Executive Director ng DIMSO Open University System, gagamitin ng universidad ang learning management system, opisyal na social media page at iba pang programang pang-edukasyon upang maipalaganap ang impormasyon tungkol sa wastong paggamit ng tubig. Sinabi rin ni Carrera na maaaring gamitin ang mga pananaliksik ng universidad bilang batayan sa pagbuo ng mga programang makatutulong sa pagtugon ng mga problemang dulot ng El Nino. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagtutulungan ng mga paaralan, komunidad at mga katuwang na ahensya upang makatulong sa mga lugar na posibleng makaranas ng kahulungan ng tubig at tagtuyot. Sa pamamagitan nito, inaasahang mas mapalalawak ang kamalayan ng publiko at mahikayat ang bawat isa na makiisa sa pagtitipid at pangangalaga ng supply ng tubig. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ago.
18: El Nino.
10: El Nino.
18: Handa tayo.
7: Sa balitang El Nino pa rin, mga kaibigan, 70,000 mga magsasaka, mga mangingisda at agri-trucker sa Albay. Target po na matulungan sa El Nino Caravan ng Department of Agriculture. Ito ang atid ni Gary Carl Caritlio ng Radyo Pilipinas Albay.
18: El Nino.
10: El Nino.
18: Handa tayo.
20: Target ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Albay Provincial Agriculture Office na matulungan ang 70,000 binipisaryo sa lalawigan ng Albay sa ilalim ng El Nino Caravan na nakatakdang isagawa mula Oktubre hanggang Disyembre ngayong taon. Kabilang sa mga target na binipisaryo ang mga magsasaka, mangingisda at agricultural truckers na rehestrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Ayon kay Rochelle Adivino Sabanala, agriculturist mula sa Apaw, kabilang sa mga serbisyong ihahatid sa caravan ang Fuel Subsidy Assistance at Information Caravan. Bahagi ito ng paghahanda ng Department of Agriculture sa inaasahang matinding El Nino upang maprotektahan ang produksyon sa agrikultura, mapanatili ang supply ng pagkain at maibsan ang epekto ng tagtuyot sa kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Hinikayat din ng Apaw ang mga magsasaka na magpa-insure sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Bicol upang magkaroon ng karagdagang proteksyon laban sa mga posibleng pagkalugi dulot ng kalamidad. Nakikipag-ugnayan na din ang tanggapan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa posibleng implementasyon ng Cash for Work Program bilang karagdagang tulong sa mga apektadong sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carrillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
18: El Nino.
10: El Nino.
18: Handa tayo.
7: Samantala, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Bicol Region, nagpaalaala po sa mga fish pond operators na maging maingat sa pangangalaga ng mga isda sakaling tumama na ang Very Strong El Nino. Ito ang report naman ni Ronnie Hufansya ng Radyo Pilipinas Naga.
18: El Nino.
10: El Nino.
18: Handa tayo.
21: Nagpaalala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources to be far Bicol sa mga fish pond operator na maging maingat sa pag-aalaga ng isda sakaling tumama ang Very Strong El Nino simula Disyembre at sa unang quarter ng taong 2027. Ayon kay Attorney Nilo Consuelo, Hepe ng Production and Support Services Division ng BIFAR Bicol, kabilang sa mga hakbang na dapat gawin ay ang pagbabawas sa bilang ng mga isda na inilalagay sa kanilang fish pond upang mabawasan ang posibilidad ng fish kill. Importante umanong obserbahan ang pabago-bagong temperatura ng tubig dahil maaari itong magdulot ng fish kill. Inirekomenda rin ng BIFAR na unahin ang stocking ng mga matatag na species tulad ng tilapia, hito at bangus na mas kayang mabuhay sa mga mainit na kondisyon. Samantala, inibusuhan din ng ahensya na iwasan ang mataas na stocking ng high value species tulad ng sugpo na mas sensitibo sa matinding init. Patuloy din ang BIFAR sa magbibigay ng abiso at anunsyo bilang paghanda sa posibleng epekto ng El Nino phenomenon sa industriya ng pangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Ronnie Hufansya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Camarines Sur.
18: El Nino.
10: El Nino.
18: Handa tayo.
7: Iba pang balita na may kinalaman pa rin po sa El Nino. Albay Provincial Agricultural Office naglatag ng mga hakbang kontra epekto ng very strong El Nino sa agrikultura. Si Paul Happy ng Radyo Pilipinas Albay sa detalye.
1: El Nino.
2: El Nino.
1: Handa tayo.
22: Naglatag ng iba't ibang estratehiya ang Albay Provincial Agriculture Office upang mabawasan ang epekto ng matinding init dulot ng El Nino sa sektor ng agrikultura sa lalawigan. Ayon kay OIC Provincial Agriculturist Daryl Jan Bueconsejo, kabilang sa posibleng epekto nito ang pagkatuyo ng mga rain-fed area, pagbaba ng level ng tubig sa mga sapa at communal irrigation system, at mabilis na pagkaubos ng tubig sa mga reservoir. Bilang tugon, inirekomenda ng Provincial Agricultural Office ang pagtitipid sa tubig, pagsasagawa ng rotational irrigation scheduling at rehabilitasyon ng mga ubiiral na sistema ng irrigasyon, kabilang ang mga kanal at bomba. Hinihikayat din ang mga magsasaka na gumamit ng mga pananim na matibay sa tagtuyot at maagang anihin, gayon din na pagsasagawa ng alternate wetting and drying o AWD method. Nauna nang namahagi ang Provincial Agricultural Office ng mga binhi, abono at mga kagamitang matipid sa tubig. Sa ngayon, patuloy na minomonitor ng tangkapan ang kalagayan ng mga pananim at pangangailangan ng mga magsasaka sa buong Albay. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: El Nino.
2: El Nino.
1: Handa tayo.
7: Maraming salamat sa iyo, Paul Hapin. Magbabalik po ang Leslie Bocobo Live. Makalipas lamang ang ilang mga mahalagang paalala.
23: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
24: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
25: Pag-ibig fund, solid ka bang?
26: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero, lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil, kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
1: El Nino Alert!
2: El Nino Alert!
1: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
27: Alam mo ba, batay sa pag-aaral ng Climate Impact Lab, isang research group na sumusuri sa epekto ng climate change at extreme weather events sa kalusugan at buhay ng mga tao, posibleng umabot sa 6,500 ang karagdagang heat-related deaths sa Pilipinas mula September 2026 hanggang February 2027. Dahil sa matinding init, nakaugnay ng Super El Nino na may projection range na positive 410 deaths kumpara sa normal na taon. Sa buong mundo, tinatayang aabot naman sa 451,000 ang karagdagang heat-related deaths mula sa June 2026 hanggang February 2027. Mahalagang tandaan na projection lamang ang mga bilang na ito at hindi aktwal na bilang ng mga nasawi. Kaya naman, pinapayuhan ng publiko na uminom ng sapat na tubig, iwasang magbilad sa matinding init, at mag-ingat sa mga sinyalis ng heat exhaustion o heat stroke.
1: El Nino Alert!
2: El Nino Alert!
1: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
28: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang PAC Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
0: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
28: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
3: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
28: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
23: Leslie Bocopo.
9: Leslie Bocopo.
23: Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Tuloy-tuloy po tayo. Meron na tayong 32 minutes makalipas ang 9 o'clock. Tanggapin natin ang report mula sa ating mga kasama dito sa Metro Manila. Bureau of Internal Revenue nagtalaho ng double-digit revenue growth nitong Setyembre. Sa detalye, pakinggan natin si Mary Ann Bastasa.
5: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
5: Report.
7: Good morning, Mary Ann.
13: Umabot nga sa mahigit 203 bilyong piso ang naitalang gross collections ng Bureau of Internal Revenue nitong buwan ng Setyembre.
7: Mary?
13: Yan. Yes.
7: Oo, konting pihet para mas malinaw yung test. Dating mo dito.
13: Ayan, test. Okay na ba?
7: Yan, clear na. Go ahead.
13: Oo. Umabot nga, test, sa pakikit 203 bilyon ang naitalang gross collections ng Bureau of Internal Revenue noong buwan ng Setyembre. Mas mataas ito ng nasa 20 bilyong piso o 10.93% kumpara sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. At Mr. Charlito Martin Mendoza, malaking parte ng double-digit revenue growth ay dulot ng voluntaryo yung pagsunod ng mga taxpayer at yung mga programang nag-repay ng tulong para mapadali ang pagpapayad ng uwi. Kasama na nga riyan yung mga reforma sa DERA, kabilang na rin yung paglulunsad ng taxpayer portal. Sa tala ng BIR mula Enero hanggang nitong Setyembre ay umabot na rin sa 2.4 trillion ang kabuang koleksyon ng BIR na mas mataas na ng 5% kumpara sa kaparehong panahon noong 2025. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maraming salamat sa iyo, Mary Ann Bastasa. Isunod natin ang report naman ni J. Mark Dagala. Philippine National Police, paigtingin ang inspeksyon sa mga baril ng mga pulis. J. Mark.
5: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
5: Report.
9: Mga kapagalipin National Police na ipatutupad ito ang parusang ipinataw ng National Police Commission laban sa isang police na ang baril ay ginamit sa insidente ng school violence sa Tacloban City. Kasabay nito, inuutos ng pamunuan na pagpapatupad ng mga hakbang upang maiwasan ang mga kaparehong pagdamag sa tamang pag-iingat ng baril. Ayon kay PNC Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr., kanilang iginagalang at ipatutupad ang naging pasya ng NAPOLCOM na tanggalin sa serbisyo si Police Staff Sergeant Aria Ray Pacencia. Sinimax ng NAPOLCOM si Pacencia dahil sa grave misconduct at conduct ang becoming of a police officer matapos gamitin na kanyang pamangkin ang government issued 9mm pistol sa pamamaril noong Hunyo 22 sa San Jose National High School sa Tacloban City. Napagalaman ng komisyon na hindi wastong naitago ng pulis ang kanyang service firearm dahil iniwan niya ito sa kanilang bahay sa halip na ilagay sa tibok at isunod na rin sa mga regulasyon at panuntunan ng pambansang pulisya. Para maiwasan na maulit ang insidente, inatasan ni Nartarte sa mga unit na commander sa buong bansa sa regular na magsagawa ng pag-iinspeksyon at idokumento ang pagsunod ng kanilang mga tauhan sa mga patakaran sa pag-iimbak ng, at paghawak ng kanilang mga aparil. Magugunit ang tatlong estudyante ang patay habang marami namang nasugatan sa karumal-dumal na insidente. Para sa Bagong Pilipinas, si Mike Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maraming salamat sa iyo, J. Mark Dagala. Sa iba pang balita, akusasyon ng unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte, mas madaling maunawaan ng publiko. Sa detalye, pakinggan po natin si Melanie Baldos Reyes.
11: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
12: Niniwala si House Prosecutor Joel Chua na mas madaling mauunawaan ng karaniwang Pilipino ang hindi maipaliwanag na yaman o unexplained wealth na kaso nila laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Chua, ito ang pangunahing dahilan kung bakit inatras ng prosecution ng article na may kaugnayan sa confidential funds, suhol o bribery at grave threat sa Senate Impeachment Court. Pero binigyan din ito na lahat ng kanilang kaso o articles of impeachment ay malalakas. Ngayon, ang Article 2 na lamang ang tanging akusasyon kung saan pwedeng hatulan ng Senator Judges si VP Sara ng convicted o acquitted matapos tanggapin ng impeachment court ang pag-atras ng prosecution sa tatlong iba pang probisyon. Magugunitang tumestigo ang forensic financial expert na si Alexander Cabrera na batay sa kanyang pagsusuri umaabot sa mahigit 817.8 milyon na pesos ang sinasabing hindi idiniklarang kayamanan ni VP Sara at kanyang asawa mula 2022 hanggang 2025. Binigyan pansin din ni Chua ang mga remittance mula China at Hong Kong na pumasok sa Cali 88 Food Corporation na kumpanya ng kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. Inaasahang magsisimula magpresenta ng kanilang mga ebidensya ang mga abogado ni VP Sara ngayong darating na November 9. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
7: Salamat Lani Baldos Reyes. Bigandaan naman natin ang isang panawagan. Tinatawagan ho ng pansin ng Manila Boys Town Complex ang mga magulang at kamag-anak ni Daniel Flores. Si Daniel po ay 5 taong gulang ng ma-rescue sa lugar ng Santa Cruz Church, Binondo, Manila noong October 12, 2019, sa ganap na 1:30 ng hapon. Sa kasalukuyan po, ang batang ito ay 11 years old na ngayon. So sa mga magulang o kamag-anak ni Daniel Flores, mangyaring makipag-ugnayan sa tanggapan ng Manila Boys Town. At ang panawagan hong ito ay mula sa officer in charge na si Doktora Agnes Aragon at Mr. Jericho Tanael, social worker ng Manila Boys Home. Makipag-ugnayan po sa kanila sa numerong 8374-9165. 8374-9165 o kaya po sa cellphone numbers 09300-194-735. At meron pa pong isa, 0966-0634-6483. ulitin natin itong cellphone na numbers po, 0930-0194-735 and 0966-064-6483.

0: Samantala, nagpapaalaala naman po ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa publiko, lalo na sa mga content creator, na maging responsable at igalang yung dignidad at karapatan ng mga persons with disabilities. Kasunod po ito, mga kaibigan, ng kontrobersyal na episode ng Machong Chismisan Podcast na umano'y nangutya sa mga PWD, particular na sa mga taong nasa autism spectrum. Sinabi po ni DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, na dapat ratuhin ng may dignidad, respeto at malasakit ang mga taong may mental health condition o dumaranas po ng psychosocial crisis. Patuloy maging sensitive tayo sa mga bagay na yan, ha. Maging sa pagko-comment, 'di ba? Sa mga pinopost, siguro mga iniidolo nyo na mga vloggers, yung mga content creators. Eh kadalasan 'no nagiging ano yan eh, medyo ng pag-aaway-away, 'di ba? Maging ng mga nagko-comment sa social media. So ingat po, ha. 41 minutes after 9. Sa iba pang balita, application para sa volunteer sa UNDAS 2026, bukas na ayon sa Manila LGU. Ay detalya si Lawrence Tanhoco. Lawrence.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Department of MCDRRMD ng mga aplikasyon mula sa mga organisasyon at grupong nais magboluntaryo sa UNDAS 2026. Bukas ang volunteer check-in mula October 14 hanggang 23 upang makatulong sa pagpapanatili ng kaligtasan at kaayusan ng publiko. Kailangang isumite ang letter of intent at ang mga kinakailangan dokumento na pinagsama sa isang PDF file. Maaari magsumite ng online sa link na inanunsyo o personal sa ika-apat na palapag ng Manila City Hall sa Ermita. Maaari din o para sa mga katanungan, maaaring mag-email sa mdrrmo.rp@gmail.com. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Salamat sa iyo, Lawrence Tanhoco. Right, mula po sa Metro Manila. Ito tayo ng Lucena, mga kaibigan. SSS Loan Light, alternatibong tulong sa mga miyembro sa gitna ng pagtaas na presyo ng mga bilihin. Ito ang hatid ng Radyo Pilipinas Lucena sa pamamagitan ni Mara Gresula. Mara.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ipinaliwanag ni SSS Lucena Assistant Branch Head Grace Valdez sa panayam ng RP Lucena kung paano makatutulong ang SSS Loan Light sa mga miyembrong may biglaang pangangailangang pinansyal sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Aniya, nagbibigay ang programa ng pagkakataon sa mga kwalipikadong miyembro na makahiram ng karagdagang pondo kahit nakagamit na sila ng iba pang uri ng pautang sa SSS alinsunod sa mga itinakdang kwalipikasyon. Mabilis at ligtas din ang proseso dahil isinasagawa ang aplikasyon sa pamamagitan ng online facility ng mga partner financial institution. Samantala, sa kabila ng inflation, hinikayat ng SSS Lucena ang mga self-employed at voluntary members na patuloy na maghulog ng kanilang kontribusyon. Pinayuhan din ang mga miyembrong may employer na tiyaking na ihuhulog ang kanilang kontribusyon upang mapanatili ang kanilang kwalipikasyon sa mga benepisyo at pribilehiyo ng SSS. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Gresula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
0: Matalabigyan daw po natin sa oras na ito ang Kilos Pampanguluhan.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Alamin po natin ang sitwasyon sa Pampanga kung saan naroon ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ho ng pagbubukas ng United Parcel Service sa Clark Freeport Zone sa Pampanga. Kasama natin si Alvin Baltasar. Alvin!
4: Sa habang nasang karating sekretaryan mo na si Secretary Maria Cristina Robeck. Nasa ang magbibigay ng kanyang talumbate, si Pangulong Marcos na umay ng pagpupas itong UPS. At pagkatapos nito, kapatid ko, mayroon pa isang aktividad at pagkakaan ang mga Pangulo. Pagkat wala dito sa papay na hinasa ang pupuntarapan si Pangulong Marcos sa gawi ng bataan. At doon sa bataan ay tutuparan ng Pangulo partikular. Doon siya ay bayanan na sa saan ay bubisitahin ang Pangulong Marcos sa terminal na may mga charging station sa Pian ay sigitin ko rin ang pagsusunod ng Pangulo na ang Pangulo yung binatawad na pag-arit ng mga solar power energy sa kita na nangyarapan sa Birgete. At ito po, magaling tayo mamaya, as soon as dumating na dito si Pangulong Marcos at pagbigay na kung saan sa Lumpatis, pag-unay ng pagbubukas itong UPS, ang United Parcel Service dito na may light paper zone sa lalawin ng papan. Alvin Magdasa, Radyo Pilipinas, at Radyo Pobre.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Maraming salamat sa ating kasama si Alvin Baltasar. Oras po natin, alas 9:46 ng umaga. Magbigay daan pa po tayo sa ilang mga report. Rice Assistance Program inilunsad sa Tayug, Pangasinan. Ito mula kay Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nakatanggap ng tigil 5 kilong bigas ang iba't ibang sektor sa bayan ng Tayug, Pangasinan. Ito ay sa pamamagitan ng Livelihood and Food Security Program na pinangunahan ng pamahalaang lokal ng Tayug. Kabilang sa mga nabiyayaan, mga barangay frontliner gaya ng BHW, BNS, BPW at CBO. Pinalad din ang mga katanggap ang mga tricycle driver, malilit na negosyante, market stall owners at mga kinatawan ng religious sector. Personal na pinangunahan ni Mayor Taron Agabas at Vice Mayor Lorna Primicia sa pamamahagi ng tulong sa mga residente. Nakasama rin sa aktibidad si Municipal Administrator Odessa Bayaca at Municipal Agriculturist Rosario Licayan na kasama ang ilang member ng Sangguniang Bayan. Layunin ng nasabing programa na maibsan ang gastusin ng bawat pamilyang Tayugenian sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunang bilihin. Bukod sa agarang relief, layon din ng pamahalaang lokal na kilalanin ang malaking ambag ng iba't ibang sektor sa pag-unlad ng bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
0: Samantala, pamahalaang panlalawigan ng Tawi-Tawi, pinangunahan po ang pamamahagi ng bigas sa mga qualified beneficiaries. Pakinggan natin si Laila Sharinami ng Radyo Pilipinas Tawi-Tawi. Laila!
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
6: Patuloy ang pamamahagi ng bigas sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng pamahalaang panlalawigang Tawi-Tawi. Sa bayan ng Bungaw, nasa 400 benepisyaryo mula sa apat na barangay ang tumanggap ng tig 20 kilong bigas sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang. Samantala, nasa 560 kwalipikadong benepisyaryo mula sa tatlong barangay sa Panglimasugala ang tumanggap ng bigas na tig 20 kilo sa

0: ang update tungkol po sa Iminungkahing Water System Project sa Zamboanga del Norte. Hatid ni Lesti Cubol ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Personal na tinanggapan ni Mayor Glenn Yu ng City of Osmeña Senior, Zamboanga del Norte, ang no objection letter number 1 on 01 para sa Iminungkahing Potable Water System Project sa mga liblib na barangay ng City of Osmeña. Ang proyekto ay patutupad ng DA sa ilalim ng Philippine Rural Development Project o PRDP. Ang awarding ay isang mahalagang hakbang sa pagsulong ng proyekto dahil hudyat ito ng pag-apuba sa mga susunod na hakbang sa proseso ng pagpapatupad alinsunod sa mga kinakailangan ng PRDP. Ang proyekto ay ang construction of the Sinay Biayon Poblacion Alto, Poblacion Bajo, Liwanag, San Juan, Dampalan Level 2 Potable Water System na naglalayong magbigay ng malinis at ligtas na tubig sa mga komunidad na makikinabang nito at mapabuti ang kalidad ng kanilang buhay. Taos pusong pasasalamat ang ipinabot ni Mayor Yu sa DPRDP, national at regional offices dahil sa kanilang suporta at pagipagtulungan. Malaki rin ang pasasalamat ng MLGU Osmeña sa lahat ng mga kawani at tauhan na nagambag ng kanilang panahon, pagod at dedikasyon upang makamit ang tagumpay na ito. Hiling ni Mayor Yu na ipagpatuloy ang pagkakaisa at pagtutulungan para sa mas progresibo at napapanatiling Serio Osmeña Senior. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
0: Sa iba pang balita, mga farmer leader at agricultural extension workers nagtapos sa pagsasanay na may kinalaman po sa climate resilient cacao production sa Iligan City. Uminatin yan mula kay Richie Miki ng Radyo Pilipinas Iligan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Opisyal nang nagtapos ang 8 agricultural extension workers o AEWs kasama ang 11 farmer leaders sa training of trainers on climate resilient cacao production and post-harvest technology na pinangunahan ng Iligan City Agriculturist Office. Sa loob ng 8 linggong pagsasanay, tinalakay ang iba't ibang uri ng cacao, pest and disease management sa pagkikipagtulungan ng Department of Agriculture Regional Crop Protection Center din, mga teknolohiyang makatutulong sa pagsalba sa mga nasirang puno ng kakao dahil sa peste at bagyo at iba pa. Ang Training of Trainers o TOT ay ginawa upang mayanda ang mga cacao farmers sa Iligan sa binuong partnership ng LGU at Meiji Chocolate Japan na pinagsikapan ng mabuo ng Local Economic Development and Investment Promotions Office ng Lungsod. Ayon kay Mary Ann Alivio, na 4 na taon ng AEW, napakahalaga ng pagsasanay dahil mas nadagdagan pa ang kanyang kaalaman sa pagsuporta sa sektor ng agrikultura, lalo na sa target na palaguin ang industriya ng kakao. Sa ilalim ng mga programa, inaasahan na lalago ang ekonomiya ng Iligan, partikular ang mas magandang oportunidad sa kabuhayan ng mga cacao farmers. Binigyang diin naman ni Acting City Agriculturist Teodosa Jaraba na magpapatuloy ang mga nagtapos sa susunod na taon kung saan mas magiging hands-on sa pamamagitan ng Farmer Field School o FFS. Sinigurado rin ito na handa ang cacao industry sa posibleng epekto ng Very Strong El Nino kung saan gagamitin nila ang mga bago at climate resilient na teknolohiya at mga uri ng cacao na kayang mabuhay sa mainit na panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Richie Mikin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
0: At yung po mga kaibigan, ang kabuuan ng Leslie Bocobo Live ngayong araw ng Webes. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at thank you so much sa ating mga nakatuwang. Sa technical side, kina Engineer Jomari Refarial, Alvin Pelgone, Rolly Bumatayo, Mark Bucaron, and Mary Ann Milios. At kay Christopher Tirambulo, Executive Producer. Sa ngala po ni Mr. Leslie Bocobo, ako si Tess Ramirez. Magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Leslie Bocobo, Leslie Bocobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Ang oras sa buong Pilipinas. 6 na minuto bago mag-alas 10 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. DSWD binuksan ang bidding para sa pagbili pa ng mas maraming family water filtration kit. May ulat si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Tuloy ang gagawin pagbili ng DSWD ng Family Water Filtration Kit para maipamahagi sa mga komunidad na inasang may limitadong access sa inumin tubig, lalo na ngayong tagtuyot. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, mayroon ang unang NGO ang nagpakilala sa kanila ng nabanggit na technology na siya ding unang nanalo sa bidding at siya ngayong laman ng kanilang stockpile. Sabi ni Gatchalian, mayroon pang 2 hanggang 3 kumpanya na nakalinya sa ganitong water filtration technology at magpapabid aniya sila ukol dito. Uhugutin nila ang pondo sa Quick Response Fund ngayong ipapamahagi nila ang water filtration kit sa mga area na nasa state of calamity. 99.99% ang removal rate ng water filtration na kayang mag-alis ng cholera, salmonella at E. coli form bacteria. Pakinggan natin si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
3: Isa lang sila sa marami, 2 o 3 pa na nagbibid sa department to get this contract. Hindi siya isa lang.
2: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Visayas Grid, isa sa ilalim sa Yellow Alert mamayang hapon. May ulat si J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Matapos ang mahigit sa 2 linggo, muling ilalagay sa Yellow Alert status ang Visayas Grid ngayong Webes sa Oktubre 15. Simula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Batay sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, may available capacity na 2,557 megawatts habang ang peak demand naman ay nasa 2,479 megawatts. Hindi dahil sa ang ilang planta ay nasa forced outage at rated capacity pa rin dahil sa para magkaroon ng kakulangan sa supply na aabot sa 645 megawatts. Ang Yellow Alert status ay tinataas ng NGCP. Tuwing tapos ang supply na kuryente o hindi maabot ang contingency requirements na power grid. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Panig ng depensa, hinamon na magharap ng tunay na mga ebidensya sa mga alegasyon ng prosecution panel. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Hinamon ni prosecution legal spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. ang defense team ni VP Sara Duterte na magharap ng tunay na ebidensya upang pabulaanan ang mga mabibigat na akusasyon ng prosecution sa halip na umasa na lamang sa pangkalahatang pagtanggi o general denials at mga usaping teknikal. Ayon kay Tolosa, ampunan ng prosecution ay mula sa mismong pagsusuri sa opisyal na tugon, sa pre-trial brief at mga naging posisyon ng respondent sa panahon ng pagdinig. Pinalagan din niya ang ipinihiwatig ng kabilang kampo na ang pagbawi sa 3 impeachment articles ay nangangahulugan na ang prosecution ang nagdesisyon para sa respondent kung dapat ba itong magdepensa o hindi. Panawagan ng legal spokesperson sa publiko, bigyang pansin ng mga ebidensya ng kampo ng defense bilang tugon sa mga probisyon sa halip na ituon ang pansin sa mga pagtutol ng mga ito. Binigyan din ni Tolosa na tinanggihan din ng kampo ng defense team ng 2nd Pangulo ang naunang alok na magpalitan ng presentasyon article by article, isang paraan sana kung saan sasagutin ng defense ang bawat akusasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Senate President Sherwin Gatchalian itinanggi na 25 million pesos ang gastos ng Senado kada araw sa impeachment trial. May ulat si Nympha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Inabalaan na ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pahayag na umabot sa 25 million pesos kada araw ang gastos ng Senado sa impeachment trial at sinabing hindi ito totoo. Ayon kay Gatchalian, ang 25 million pesos na halaga ay tumutukoy sa regular na operasyon ng buong Senado, kabilang ang sweldo ng mga senador at kawani, maintenance, upa at utilities na ginagastos kahit walang impeachment trial. Paliwanag niya, umabot lang ng 14.55 million pesos ang direktang gastos sa paglilitis sa loob ng 44 trial days o katumbas na humigit kumulang 330,763 pesos kada araw, kabilang sa mga gastusin ng pagkain ng mga kawani ng mahahabang sesyon, mga kagamitan, overtime pay at pag-upa ng venue para sa mga pagdinig sa budget dahil ginagamit sa impeachment trial ang karamihan sa mga kwarto sa Senado. Binigyang din ni Gatchalian na tungkulin ng Senado sa ilalim ng konstitusyon na dinggin at resolbahin ang mga impeachment case. Nagpasalamat din siya sa mga senador at kawani ng Senado sa kanilang dedikasyon para maipagpatuloy ang paglilitis habang ginagambalan din ang regular na trabaho ng institusyon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: NBI, may 10 persons of entities of interest na nasamsam sa 512 kilo na hinihinalang shabu na galing Lao. May ulat si AJ Ignacio.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Yes, Kate, may 10 persons of entities of interest na ang National Bureau of Investigation sa nasamsam na 512 kilo ng hinihinalang shabu sa Lao na umano'y dumating sa Pilipinas. Nangako ang NBI kit sa publiko na hahanapin lahat ng responsable o mga nagsabwatan sa pagtatangkang ipasok sa bansa mga illegal na droga. Una nang sinabi ng Philippine Drug Enforcement Agency na tukoy na nila ang 2 Pilipino na sangkutumano sa planong pagpuslit sa 3.5 billion na illegal na droga gamit ang private jet mula Lao. Tukoy na rin ng PIDEA ang kasabwat nitong si alias Poyet na siyang umanong nagpa-charter ng aeroplano at nagbayad sa pamamagitan ng bank transfer. Pero sa investigasyon ng PIDEA, nakalabas na ng bansa si Poyet patungong Hong Kong isang araw bago ang operasyon. Kit, wala pa rin dito sa NBI para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Kate De La Cruz, piloti ng Radyo Pilipinas o Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
12: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
13: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
12: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
14: So kinukuha namin yung beginning of school year data Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, we yun, ini-enroll natin sa araw.
15: Ampalaya!
16: Ampalaya!
15: Kumakain kayo, ampalaya!
12: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
17: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
15: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
6: Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga.

0: Radyo Pilipinas, Hotline 1-3-2-6. Hello there! Magandang, magandang, magandang umaga. Ba't ba hindi ko napindot itong dapat mapipindot? Tata Rolly, saruhin mo nga dyan mamaya. Anyway, alam niyo kung bakit? Ayan, open na yung camera, nakita niyo na. Para akala niyo mga Ghostbuster. Yeah, ang inyong makita. Yeah. Hindi po. mga Cyberkadas, gandang umaga sa inyong lahat. It's again CICC Hotline 1-3-2-6. Hulaan nyo. Hindi ko na mapapahulaan para.
1: Kasi nakita,
0: nakita ka na eh. Sa radio na sound lang, audio lang, ano mapakinggan sa 104.3 FM at iba pang mga platform. Eto na, ipakikilala ko na at huwag nang patumpik-tumpik pa ang ating bossing partner, Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director, Yusek Aboy Paraiso. Gandang umaga po, Yusek Aboy.
1: Magandang umaga po, Boss Kiko, sa ating mga Cybercadas dyan. Hello, namiss ko kayo at medyo matagal-tagal tayong hindi sumampa dito sa ating programa. Marami yung nangyari, maraming ginagawa. Marami tayong commitments sa syempre kailangan nating unahin ang ating talagang day job, ang trabaho talaga natin. Pero syempre hindi natin nakakalimutan na gaano kaimportante itong programa na to para ho sa ating mga kababayan, para i-guide kayo paano maging cyber alert sa ating cyberspace.
0: Tama.
1: Kasi kids, alam niyo na, kailangan iba na rin ang may cyber alarm.
0: Wow, kids ha, mga magulang,
1: makinig mga po fans, yan.
0: Mga fans. Ni Yusek Aboy. Ako talaga naman, ha. Gandang umaga po sa inyong lahat. Magsisimula pa lang ang CICC Hotline 1-3-2-6. Ito na naman po ang inyong lingkod, Kakiko Flores, dito po sa Radyo Publiko Serbisyo, CICC Hotline 1-3-2-6 on a Thursday. Tuwing Huwebes po ito. Kaya kailangan imarka niya na po palagi sa inyong schedule. Di ba, Kuya Aboy?
1: Kailangan, marka na talaga.
0: Kasi nga,
1: Thursday, 10 a.m.
0: Yes. Up to 11 a.m. Alam po ninyo mga kababayan, siyempre naabutan po ng impeachment hearing itong oras na ito. Kaya in the meantime na naka-break ang Senado, tumutuloy-tuloy na po kami ngayon sa regular programming dito sa Radyo Pilipinas 738 and 104.3 FM.
1: Sinadya ko talaga yun eh. Kasi naman impeachment, sabi ko, nako, konti ang viewership, joke lang.
0: Ikaw ha.
1: Siyempre. Kailan parati natin nakakausap yung mga cybercadas natin.
0: Yes. Oy, siya tama. Bago tayo magtuloy, dahil mga bata nakikinig, gusto ko lang batiin ngayon mga nakamonitor, lalong-lalo yung mga nasa taxi ngayon, mga sasakyan, mga pribadong sasakyan at mga pampublikong sasakyan, lalong-lalo na yung si Mr. Alan Azalazar na taga San Roque, Marikina. Sabi niya, makikinig siya ngayon. Nagmamaneho.
1: Mag-iingat. Mag-iingat yung mga drivers natin, whether it's TNVS or yung mga publiko sa sasakyan natin. Marami na rin naloloko sa kanila.
0: Tama.
1: At pati mga pasahero, no, hindi rin natin isiasantabi na bawat sektor is subject na doon sa scams at sa panganib ng pagiging isang rider, driver or commuter.
0: Okay, simulan natin. Kuya Aboy, dahil siyempre nakatenga ka ng konti pero busy-busy pa rin sa kanya opisina kahit nakatenga sa program. Ibig sabihin, wala dahil impeachment. Ngayon, pag-usapan natin yung tungkol sa mga yung program na ito, yung online safety para sa mga kabataan. Ano ba itong mga banta ngayon sa mga kabataan online? Specifically, ito palagi na itong nababanggit ngayon, yung NVE. Ano ba ang NVE? Ito yung Nihilistic Violent Extremism. Malalim yan, Kuya Aboy. Sige nga.
1: Noong una ko nga narinig ito, dumugo yung ilong ko. English. Tayo, we're keeping it light.
0: Yes.
1: Kailangan natin ipaitindi sa mga kababayan natin. Yung isang complex, isang napaka lalim na definition at saka kahulugan at saka konsepto ng NVE. So, ang Nihilistic Violent Extremism, Kuya Kiko, at ating mga kababayan, ito ho ang sistema kung saan ginugroom or hinihikayat ang ating mga kabataan para sa isang ideolohiya. Buti sana kung this is cultural or religious na ideolohiya, hindi ho eh. Ang ideolohiya lang ho niya is violence. Kaya nga, Nihilistic Violent Extremism behavior. Ang end goal ho niyan, na yun yung extreme part eh. Ang end goal ho niyan, either yung extreme violence na laban sa sarili at laban sa ibang tao.
0: Mm-hmm.
1: So dito nakikita natin yung mga school shootings at mas marami ang hindi natin nakikita na yung mga bata tinatas magpakamatay.
0: Nako, eh sino ba ang kadalasang binibiktima nito? Kuya Aboy, paano ba ginagawang profiling ng mga online groomers nito?
1: So gaya ng binabanggit natin kay Kuya Kito kanina, no, nakikita natin eto ano eh nakikita natin first time sa ating bansa, pero itong NVE ano na to, phenomenon na to, matagal na sa ibang mga bansa. So ang pinoprofile niya at tina-target niya yung mga kabataan natin kasi una impressionistic, madaling ihubog yung pag-iisip. Oo, madaling hikayatin. Kasi ang parang end, ang talagang goal nito is palitan yung family structure natin. Sumbaga, una-una saan sila tina-target? Tina-target ho sila doon sa mga gaming at social media platforms. Okay. Kasi itong mga kabataan natin na madalas nandito sa mga platforms na to, nakikita na saan ang killing nila. Itong batang to naglalaro ng mga violent games. So ang killing nito, violence na. Itong mga batang to nahihilig sa mga sexually explicit content. So medyo doon na sa mga predators yung mga yan. Pagkatapos nun, doon din sila yung first contact doon din sa mga platforms na yun, sa gaming platforms at social media platforms. Ibig sabihin, nakikipagkaibigan sila dito sa mga platforms na to. Lalong-lalo na yung mga games na may chat function. So, pagtapos nun, kakaibiganin, tapos nun, ipoprofile ka kung sino yung mga batang may, bukod sa may killing na sa particular ideology, may family problems pa o kaya may pinagdadaanan sa buhay, kaya mas madaling hikayatin.
0: Well, ganun talaga, no? Na perfect nila, no? Yung kanilang content para makapang-inganyo ng kanilang target. Yung bang dinidescribe mo further, ano mga online platforms ba ito? At paano yung online interaction ng isang bata na uuwi nga doon sa online grooming? Iyon nga, binanggit mo na initially. But ano ba yan? Through visuals ba ang kanilang... Kasi ako, I must admit, hindi ako napupunta doon sa platform na yon. Alam mo naman yung mga platform na pang-matanda lang.
1: Pang-senior. Pang-senior,
0: ang ibig sabihin. Okay, go! Just a cowboy.
1: So, nabanggit na ho natin yung first stage. Yung first contact at saka yung profiling. Pag na-profile na, kinaibigan ka na, tapos nakuha na yung loob mo, ililipat ka na sa ibang platform. Andito na yung mga messaging platforms at saka yung mga community platforms.
0: Alright.
1: So, andyan yung mga Telegram, Viber, Discord, Reddit, kusan. So, ipapasok ka sa isang komunidad. Kusan, lahat ng mga nandun, yun yung pag-iisip, ganun yung killing nila, ganun yung ideology nila. So, unang-una, dito na papasok yung sinasabi natin kanina, Kuya Kiko, na they would replace yung family structure natin. Sabihin, dahil may problema yung bata, medyo napabayaan, o medyo may hugot, may pinagdadaanan, ilalabam ka naman nila. Don't they'll make it easy.
0: Sasakyan niya nila yung emotional aspect nung nakapasok na doon sa platform na yan.
1: So, iimbitahan ka dyan. Kaya nga mahirap din sa amin for... halimbawa sa gobyerno, even yung law enforcement sa ibang bansa, kasi nga by invitation lang yan. So talagang wala kaming kahit anong tools, digital tools meron kami, unless we're invited in and do traditional investigation by means of informants, by means of infiltration, wala kaming visibility dyan. So babalik tayo doon. So pag andun ka na, they make you feel love, parte ka na ng pamilya namin, dito safe ka, dito
0: Yes.
1: Tapos doon, Kuya Kiko, ang nakikita namin trend, may tasking kasi parati yan eh. Ibig sabihin parang they gamify your emotions. Yan.
0: Naku. Yung mga emotion yan. Alam mo talagang doon tutusukin, ibig sabihin yung tutusukin, doon nila sasakyan nga ang kanilang mga target. You know? Yung parang, na-imagine ko, pagka gano'ng mga emotional aspect of it, as my experience doon sa mga nakakausap ng mga tao, sabi na, tol, okay lang yan. Ganito ang pa pwede mong gawin. Kunwari, paayon muna sa emotion ng tao. Noong bata,
1: tumpak.
0: Tumpak ba ako?
1: Tumpak, kasi ang una nilang gagawin, yan. Dito ka. barkada tayo, pamilya tayo dito ha. Tapos ang unang gagawin nila, yung mga, kasi sabi ko nga, they gamify your emotions. May mga tasking yan, may level-level ng tasking yan. Yung unang task mo, napakadali. Mag-selfie ka lang, para kang magsasubmit lang ng ID. Tapos noon, itataas nila yung rank mo, may mga rewards. Tapos i-ano ka, yung i-acknowledge ka ng community. Sabi mo, ay, ano pala dito, okay pala dito, basta sumunod ka, basta gawin mo yung sinasabi nila, ito yung reception na matatanggap mo. So, pahirap na ng pahirap ng pahirap yan. Hanggang, kids, hanggang, uutusan na kayo na gumawa either ng krimen.
0: Doon na, no?
1: Or, yung something na parang incriminating or parang ikahihiya nyo. Either gagawa kayo ng krimen or pagbibidyohin kayo na nakahubad, pagpipicturing kayo nakahubad. Tapos noon, doon na papasok ang blackmail.
0: Okay. Well, mabuti naman po, ganun na talaga na nababanggit mo ang sistema nila. Mga nanay ha, lahabang nakikinig po kayo, i-guide nyo yung mga anak nyo. Kung sakaling nandyan pa sa inyong kwarto o sa inyong lugar, lalong-lalo na kung kasama nyo sila sa inyong sasakyan o saan man, i-guide nyo po dahil ang tatanong ko ngayon kay Yusek Aboy, ko Kuya Aboy, yung ano ang mga usual case na na-monitor na ng CICC Hotline 1326 dito sa ating topic ngayon tungkol niyan sa pang-iinganyo ng mga NHVE na yan. Okay. So, MVE.
1: Ako magiging makilala nyo naman ako eh, kahit medyo may pag-amin tayo ng mga kakulangan, nagiging makatotohanan kasi ma-address lang natin yung mga problema pag inaamin natin yung may mga noong una wala kami visibility dito. Okay. Even if nung tinutukan namin to ng ating mga detection tools, yung mga on the surface level lang, pero pag pumasok na natukoy na namin anong community. Papasok tayo sa community na to, nahihirapan kami kasi kailangan mo pang infiltrate. Eh sila maingat sila doon sa recruitment at sino yung pinapapasok doon sa community na yon. So yun, parang ano yan, close group yan.
0: Parang so kailangan talaga ng, are you saying kailangan ng special gadget or a system na dapat i-develop para mapapasok mo yung sistema din nila?
1: Nako, hindi tayo papasok sa technology. It goes straight to good old traditional police work and informant work.
0: Doon pala ang yung gano'n. Mga kababayan, nababanggit na po ni Yusek Aboy. Siyempre, hindi natin babanggitin ngayon on the air kung paano siya sabi. Baka maalam mo na yung mga nandyan na grupo na ina-identify natin, binabanggit nyo, nihilistic violent extremism group, ay makagawa pa ng malalaman nila impormasyon dito sa inyo.
1: Malalaman nila kung sino yung nakatanim natin doon. Kasi pansin mo, Kuyo Kiko, ito lang, to be fair doon sa mga action ho ng pamahalaan. Kasi binanggit ko kanina, hindi mo may papasok yan kung wala kang informant. Tapos kung may information man yung informant na yon, encrypted or parang anonymized. So kailangan namin makipagtulungan doon sa platform. Yung ibang platform matitigas. So we had to make certain decisions para mapasunod yung platform. After sumunod yung mga platforms, nakita niyo yung mga ginagawa ho ng NBI at PNP. Sunod yung rescue, sunod yung mga huli ng mga groomers at saka ng mga involved dito sa NBIs na to. At ang nakakabangha at saka nakakagulat at nakakapalumo in the same time, Kuya Kiko. Nakikita natin groomers underage din, minors din.
0: Mga kababayan ha, lalong-lalo na kayo po yung nakikinig ngayon sa 104.3 FM at saka sa mga radio stations na nasa mga probinsya na nakamonitor dito sa ating program. Ganun po ang sistema na dinidiscuss namin ngayon at pinapaliwanag ni Undersecretary Aboy, Kuya Aboy Paraiso ng CICC. Dito po tayo sa program, CICC Hotline 1326. And speaking of monitor, nakamonitor na naman ang PNP Communications Electronic Service
1: Bossings,
0: Brigadier General Neil Gotoman. At saka si Lawrence Atanasio, at saka si Rachel Espiritu. Tutok na tutok sila dito. Baka siyempre, tinututukan daw nila yung topic na binabanggit mo palagi. May tumutulong pala sila, connect din sila sa iyo, di ba?
1: Of course, Kuya Kiko, no, sila ang talagang yung mga partner law enforcement agencies natin, the PNP, the NBI, sila ho talaga ang, di ba, there's only so much that technology can provide and can do pagdating sa information gathering. Karamihan mo dyan, and hindi natin matatawaran yung trabaho na ginagawa ng mga law enforcers natin, ang mga police at saka yung mga ahente ho ng NBI. Sa pangunan naman ng ating kaibigan, sana nakauwi na siya galing Singapore, ano? Si Director Melvin Matibag at saka si Attorney Red Tuason, no?
0: Oo, nga pala, no?
1: Kagabi kausap ko lang sila, nasa Singapore pa sila, pero pauwi na daw sila.
0: Alright.
1: Kasi para tutukan to.
0: Nako, tama-tama. Oh, eh, yung sa Kaboy, siyempre, ang Pangulo, Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nakamonitor sa mga ganitong pagkakataon. Tama. Ano po ang marching order ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil dito sa, eto ha, yung inuulit natin, yung grupo Nihilistic Violent Extremism na kahit hindi pa natin binabanggit, but they are called the NVE, you know, group. Mm. Okay, Yusek Aboy.
1: So, nung nakipagpulong ho tayo sa ating mahal na Pangulo, no? Ang dami naming ahensya doon. Mm-hmm. Andun ho ang CICC, andun ho ang DICT, andun ho na ang DILG, ang DOJ, at saka ito, mga, ano to, ha, mga heads of agencies to, andun ho yung mga respective secretaries. Ano? Andun ho ang DepEd, si Sexani Angara, DILG, si Sec John Vic, DSWD, si Sec Rex.
0: Okay.
1: Andun din po si DOJ, si Sec Eric Vida, syempre si PMS, si Sec Elaine ho natin. So we applied as whole of government approach para ho dito. Andun din si PNP Chief Narnates, no? Para ho solusyon to, because ang sabi ho ng Pangulo, kailangan na we have to put a stop to this, or kaya we have to get ahead of this. So kami ho nagtutulong-tulong kasi multifaceted. Ibig sabihin ho, walang isang solusyon dito, walang isang ehensya ang mangunguna dito or kayang solusyonan to. So lahat kami kailangan magtutulong-tulong. And even then, after namin mag-usap-usap, we came to the realization na hindi rin kaya ng gobyerno lang ang susolusyon dito.
0: Ay, kailangan may kabakas tayo dito.
1: Oo.
0: Oo, hindi lang gobyerno dapat, mga kababayan, ha? Sinasabi ko palagi sa mga programs ng public service na program na ito, kailangan kabakas pa rin ng ating mga kababayan, ang komunidad, di ba?
1: As a government, we came to that conclusion na kailangan i-bring in pati mga magulang. Sinusolusyon na natin paano ma-educate yung mga magulang, paano to bring in yung mga societies and communities natin, yung mga parent-teachers association, iba't ibang mga komunidad para dito, no? And kailangan natin mapasunod yung mga platforms.
0: Oh, yes, yes, diba?
1: So,
0: yes.
1: So, yun din yung mga napag-usapan namin ng pulong na yun. So, talagang priority ho ng ating mahal na Pangulo to, at inutusan niya yung pag-create ng task force dito. Minamadali niya ho yung pag-execute ng mga policies na kailangan na mangyari, at saka yung mga framework ng cooperation agreement ng iba't ibang ehensya. At nung nasa ehensya ko kami, binanggit na ho ng ating NSA at ng DND na ni-raise nila ang proposal na i-raise na to a national security incident or national security concern itong NVE.
0: Alright, mga kababayan, marami rami paking kaming pag-uusapan ni Kuya Aboy. Alam kong na-miss nyo siya ilang episode din. Kaya nakatutok sa iyo camera, Kuya Aboy. Kahit kayo mga cyberkadats, pwede kayong makisari dito sa talakay namin. Pwede kayong mag-comment lang sa ating live stream dito po sa Radyo Pilipinas at sa official Facebook page ng CICC, kahit sa official Facebook ng ating partner na si Yusek Aboy. Ano ba nakalagay? Anong bagong pic profile mo ba doon? Yusek Aboy, yung bang galing ka sa, ano, sa ibang bansa ba yun? Okay. O sige, tambay muna kayo, ha? At mag-comment na sa aming social media platforms. At dito po sa Radyo Pilipinas, in a while, magbabalik po ang CICC Hotline 1-3-2-6.
2: CICC Hotline 1-3-2-6. CICC Hotline 1-3-2-6. Sa Radyo Publiko, serbisyo.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinaka matindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami. Konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days. And we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Pinaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan nito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: El Nino Alert! El Nino Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
5: Sa nakaambang na banta ng Very Strong El Nino na tinatayang tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027, patuloy ang ginagawang paghahanda ng national government upang maibsan ang epekto nito sa bansa. Naghahanda ang Department of Agriculture ng suporta para sa mga maapektuhang magsasaka, kabilang ang pagtatayo ng dagdag na solar-powered irrigation, pamamahagi ng fuel at fertilizer assistance, at pagpondo sa mga scientific measures upang mabawasan ang epekto ng El Nino. Pinalalakas na rin ng National Irrigation Administration ang maintenance ng irrigation systems at pagtukoy sa mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Nakahanda naman ang water impounding structures at rainwater harvesting facilities ng Department of Environment and Natural Resources bilang suporta sa supply ng tubig sa bansa at naglatag na rin ng mga hakbang upang maiwasan ang forest at grass fires.
4: El Nino Alert! El Nino Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
6: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa'yo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
7: Ang
4: Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. CICC Hotline 1326 sa Radyo Publiko Serbisyo. Kasama sina Yusek Aboy Paraiso at Francis Kiko Flores.
9: Yes sir, yes ma'am, kami po yun. Nagbabalik po kami ni Yusek Aboy Paraiso. Ito po ang inyong lingkod, Kiko Flores muli. Hello there! Oh, habang kanina, naiwan natin, nabanggit ko na nakamonitor ang PNP Communication Electronic Service sa pamamagitan ni Brigadier General Neil Gotuman. Yusek Aboy, and speaking of that, yung binabanggit ko kanina na grupo nitong sina Lawrence Atanasio, meron sila yung Philippine Amateur Radio Association group. Tapos, Boy Scouts of the Philippines. Pwede bang... Naalala mo, Boy Scout tayo. On my honor.
10: Yung totoo, yes. Nag-Boy Scout ako, no? Elementary, lahat tayo nag-Boy Scout.
9: Hoy, mga scouters, nandyan, pakinggan niyo po ito. Gaganapin po ang Jamboree on the Air, Jota, kung tawagin. Yeah. Ha? At Jamboree on the Intern, at saka sa 2026 October 17, yan po ay alas 8 ng umaga hanggang alas 5 sa Makati High School. Hello, hello, mga taga-Makati. Yan po Makati High School. At ang Worldwide Scouting Event nito ay nag-uugnay sa mga scouts mula sa iba't ibang panig ng mundo. Yan, gamit po ang amateur radio at internet sa tulong po ng amateur radio groups, lalo na ang Philippine Amateur Radio Association.
10: Yung high school ako, dahil halos magkalapit naman tayo ng edad, Kuya Kiko.
9: Siyempre. Bata pa naman ako.
10: Di ba may ROTC, may mga radyo-radyo. Yes. Ang ginagawa namin, ginugulo namin yung security ng UST dati.
9: Ah, ganun ba?
10: Ini-intercept namin yung...
9: Sinajam nyo, ha?
10: Noong bata pa ako niyan, more than 20 years ago. So, kaya prescription pala of crimes. So,
9: kaya ka pala napunta sa CICC. Jammer ka na pala noon. Joke lang. Okay, baka saan mapunta ang aming
10: kuya,
9: usapan?
10: Kuya, yung mga iba natin mga nakikinig.
9: Yes.
10: Kay Virginia Panganiban, kay Caleb Ventura, hello, Elijah. Monteluna at kay Nico Ballesteros at saka syempre mawawala yung mga fans natin dyan, yung lagi nag-iisip sa atin, lagi tayong sinusubaybayan.
9: Kasama ba yung sinasabi mo yata, bashers? Hello. Hi. Oh, hello mo naman.
10: Kuya Kiko, hindi sila bashers. Sila yung mga number one fans natin. Isipin mo, daig pa nila asawa ko.
9: Sorry. Oh,
10: daig pa nila asawa ko. Asawa ko. Bira ko isipin. Di ba, pag-aksayahan na panon. Eto. Mamonitor ka. 24/7 ka.
9: Talaga.
10: Hanggang pagtulog, nasa isip nila ako eh.
9: Mga fans mo yan, ha?
10: Hi, fans.
9: Alright. Uy, tah, Kuya Aboy, yung pakipag-ugnayan mo sa iba't ibang online platforms regarding this issue, ano na ang nangyari? Update mo nga ang ating mga listeners.
10: Ito ang maganda dyan, no? So, yung iba't ibang mga platforms na nakausap na natin,
9: yes.
10: Especially itong mga huling mga platforms, no? Nag-commit na sila at napwersa sila na magtayo, na mag-consider na magtayo. Kasi parating naman na yung batas, Kuya Kiko, that would require them to establish a Philippine presence. Ibig sabihin, hindi man kayo magtayo ng physical na opisina dito, kailangan meron kaming jurisdiction over you. So mag-a-appoint kayo ng permanent country representative, yung mga ganon. So para maka-acquire ng jurisdiction. Pero, ang pinaka-importante dyan, bukas na yung linya ng komunikasyon at kooperasyon at may green lane tayo. Ibig sabihin, priority pag tayo ang nagbato ng mga request either for takedown or for information on the users of the platform.
9: Pati so, dalawang bagay yun. Kinat-kita doon, pero dalawang bagay.
10: Yes.
9: Takedown. Ibig sabihin sa mga nakikinig sa ngayon, ano ba ang takedown? Ay total ba na ops, wala na makikita doon sa platform na yun?
10: Tama, Kuya Kiko. Yung content. Kailangan intindihin ng mga kababayan namin, kami sa pamahalaan or kahit anong pamahalaan, walang technology na kayang mag... pumasok do sa platform ni Kiko Flores at tanggalin yung mga content sa loob ng platform ni Kiko Flores. Kundi si Kiko Flores lang. Ibig sabihin ko, si Facebook, hindi kami pwede pumasok do sa platform ni Facebook tapos kami ang magtatanggal ng individual content.
9: Okay.
10: Kailangan si Facebook ang magtatanggal ng mga content kasi platform nila yun. Sila yung may control doon.
9: Na nasa inyong pakikipag-ugnayan.
10: Yes. And second, sila lang din yung may hawak ng credentials ng mga users ng platform.
9: So the other one is from the takedown, ang susunod, ano yung sinasabi? Takedown
10: or... information. Ito yung tinatawag natin na parang request for information and credentials. Ibig sabihin, Okay. O itong user na to, nag-involve sa NVE, itong user na to, involved sa sexual exploitation, itong predator, itong groomer, ano pangalan? Ano yung mga credentials na sinabit sa inyo? Ano yung mga email, ano yung mga phone number? Para mahuli naman natin to.
9: Yung mga ang tawag palagang ko sa pagkakaintindi ko diyan, exchange of information,
10: yes.
9: Submission of the information na mabilis na dahil sa sinasabi mong green lane na cooperation ng ating gobyerno sa pamamagitan ng CICC at ng mga platform owners na ito o companies.
10: At, ano yan, ha? Lahat na nakausap natin, established na yan.
9: Mm-hmm.
10: Whether it's dati Google, TikTok, Meta.
9: Yes.
10: Ngayon si Roblox, si Reddit, si Discord.
9: Pero,
10: at hindi lang yan, meron na silang in-appoint na focal person. Ibig sabihin, 24/7 dapat pag tumawag kami, sasagot yung taong yon, whether here or abroad. At nangyayari na yan. Kaya kasi sabi ko, after this, nakita nyo, napansin ninyo, ilan yung nireport ng NBI at ng mga kaibigan natin sa PNP, nahuli nila, nanin-raid nila. Diba? At ilan pa ang minamanmanan namin ngayon?
9: Ah, okay. Diba? Ilan pa? Hindi mo muna babanggitin yung minamanmanan. Sa susunod, pagka may huli na, yun ang ating mga...
10: Dalhin nga natin dito si Melvin at siya yung mag-report.
9: Nga, no?
10: Director Melvin,
9: Director,
10: good morning, sir.
9: Maimbita natin nga minsan dito. May update din ba doon sa target na regional cooperation like yung itong ASEAN tungkol sa issue na ito? Kasi itong cybercrime ay walang... kinakilalang borders eh.
10: Tama,
9: diba? Aboy?
10: So, una-una, dalawa. No? Tama ko kayo on a regional level. Pero nung nandun ho kami sa UNODC, ito yung 15th Congress for Cybercrime Prevention. So, andun ho kami sa Abu Dhabi. Ang dami, ang laki din ng contingent natin dyan. Ang delegation lead natin dyan, si Yusek Marge ng DOJ. No? Ni-raise natin yung issue ng platform accountability at sa dami ng bilateral meetings natin na pagkasunduan namin na tama, on a regional level, kailangan natin magkuha ng platform accountability. Ibig sabihin, yung mga platforms, kailangan natin utusan na sumunod sa atin bilang mga league ng pamahalaan. And second, yung,
9: Sige.
10: Isplok na natin. Yung ito. Paradigm shift ng transnational, definition ng transnational crime. Kasi ang definition ho ngayon ng transnational crime, halimbawa, kaming dalawa ni Kuya Kiko, no, magkaibang bansa. Pag may nangyari kay Kuya Kiko na ginawa ng mga citizen ko, halimbawa, yung mga scammer na citizens ko, biniktima yung mga citizens ni Kuya Kiko, ang concept ng transnational crime, magko-cooperate kami, exchange of information, pero kailangan may MLAT pa rin na para huliin ko sila or ganun. Yung paradigm shift na hinahabol ho ng ating pamahalaan through the CICC na pinopropose natin is dapat kung ginawa ng mga citizen ko, sa mga citizen ni Kuya Kiko, as if parang ginawa na rin sa akin. So, kailangan, kasi ang nature ng cybercrime is borderless. Kailangan ang response natin, borderless na rin. So, kailangan, a crime against one is a crime against all. Yun yung concept nun. Instead of transnational crimes is, yung crime nyo, kung ano yung loss nyo, yun yung mag-apply, at yung jurisdiction nyo, ganun. So, hindi. Expand na rin natin yung jurisdiction nating lahat.
9: Para sa cybercrime, of course. Oh, speaking of Abu Dhabi, mga Pilipino nandiyan, yalla, yalla. Mafi Palu.
10: Sukran.
9: Okay. Yusek, siyempre, dagdag yun. Alam naman natin, worldwide dito, hindi lang itong nationwide broadcast na ito, worldwide broadcast. Itong ating radio po, Pilipinas. Okay. Yusek Aboy, habang nag-uusap tayo, mukhang may topic kong gustong itanong. Kaya lang merong papasok na report.
10: Yep.
9: Si Pangulong Ferdinand Marcos ay nandoon. Pero kasi itatanong ko nga diyon yung pinopropose yung pagkakaroon ng default parental control. Ay kumusta na ba 'yon? Sige, sasagutin ni Yusek Aboy dahil yan na, mapakinggan muna natin
10: si
9: Presidente, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagsasalita dyan sa grand opening ng United Parcel Service sa Clark International Air Hub. Si Alvin Baltasar ang mag-i-intro muna. Alright, Alvin Baltasar, magandang umaga sa iyo. Hello, Alvin.
8: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
11: Basis Conversion and Development Authority President and CEO Joshua Binkang and other BCDA officials. Clark Development Corporation President and CEO Agnes De Venadera, our partners from the private sectors who will actually be the beneficiary of this new facility. My fellow workers in government, ladies and gentlemen, a good day. It is a very good day for us all. I am extremely pleased to join you today for the grand opening of the United Parcel Service Clark International Air Hub, an important milestone in strengthening our country's logistics network. We all know the importance of getting all the items that we need when we need it. The food on our table, the medicines in our pharmacies, the goods in our sari-sari stores depend on the efficient movement of goods across the country and around the world. This is the role of logistics. It connects our communities, sustains our businesses, and brings opportunities closer to the people. And especially during calamities, the timely delivery of essential supplies becomes even more critical. For an archipelagic country such as the Philippines, efficient logistics is vital to economic development and the well-being of our people. Yet, our logistics sector continues to face challenges, particularly the high cost of moving goods across our archipelago. Our logistics costs account to up to 27% against sales, one of the highest in Southeast Asia. We have to deal with congested ports, inadequate road networks, and insufficient cold chain facilities contributing to delays, the increasing costs, and ultimately, this affects the prices paid by our consumers. To address these challenges and better connect agricultural production areas to ports and businesses, the DPWH and DOTR are working to improve our roads, bridges, and transport systems. Sek Panoy, please take note. But strengthening our logistics network also requires private sector investment to expand capacity and to improve our connections to global markets. This is where the new UPS Clark International Air Hub makes a significant contribution. With an estimated investment of $80 million, the facility reflects the confidence of our private sector partners in the Philippines and our shared commitment to strengthening the country's logistics infrastructure. The new hub is expected to handle around 46,000 packages and cargo shipments daily, over 9 times the estimated volume handled by the current UPS hub. Its 17 electric ground service vehicles and equipment units, along with 9 additional units scheduled for delivery next year, will support more efficient operations while advancing our advocacy for environmental sustainability. The hub's dedicated immigration and customs lanes will also help streamline cargo clearance. For the healthcare, pharmaceutical, and biologic sectors, the facility offers an especially important innovation, UPS Premier. This specialized logistics service uses advanced sensor-based tracking, real-time visibility, and intervention capabilities to protect time and temperature-sensitive shipments. This strengthens our capacity to move critical medical supplies, vaccines, and other high-value cold chain products across borders. Of course, we deeply appreciate the UPS for recognizing Philippines as a strategic investment destination, as demonstrated by its long-standing presence in our country. This completion is an important development for Clark, bringing new opportunities for employment and business growth outside Metro Manila. Skilled jobs are scarce sometimes to find outside Metro Manila. Big investments like this, however, often announced but slow to finish. But this is being changed. When an investor promises a project, it is our job to ensure it opens on schedule. This one certainly did. To ensure timely completion of projects, I have directed the BCDA and DTI to report every unfinished Clark investment with an opening date. To complement these investments, The DTI has established a supply chain and logistics center to provide businesses with access to supplier and logistics service provider information and assistance for their supply chain needs. Meanwhile, the proposed Subic-Clark-Manila-Batangas Railway aims to link major ports of Subic, Manila, and Batangas through an integrated freight network. These efforts are important steps forward. But we must also recognize the progress that must be measured by whether Filipino consumers gain better access to the products that they need. This is the standard by which we must judge our work and the responsibility that we must carry beyond this administration. So to our partners and investors, I encourage you to continue working with us to strengthen domestic and international logistics connectivity. Your investments in the Philippines help expand our productive capacity, create employment, and connect our enterprises to regional and global markets. Be assured that we are committed to creating a more conducive business environment. As we prepare for the effects of Super El Nino, our synergistic efforts become even more vital. By promoting the timely movement of food and other basic commodities, we can help prevent supply disruptions, ease pressure on prices, and ensure that necessities remain accessible to Filipino households. So together, let us build a Bagong Pilipinas where our local businesses thrive globally, our workers gain meaningful opportunities, our citizens acquire the goods and services essential to a comfortable, dignified life. Maraming salamat po. Mabuhay ang Bagong Pilipinas.
9: Alvin? Pat Alvin? Babalikan natin si Alvin, mga kababayan. Yun po ang napakinggan niyong speech ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. doon po sa grand opening ng United Parcel Service o UPS Clark International diyan po sa Clark Angeles sa Pampanga. Mga kababayan, balikan natin ang ating CICC Hotline 1326 dahil kasama ko pa rin po si Undersecretary Aboy Paraiso. Kuya Aboy, balikan natin mamaya pag naayos na nila ang signal ni Alvin dahil papasok natin siya. Oo, nahabang nandiyan pa rin siya dahil hanging question yung question ko. Alam ko maraming, ako na-imagine ko talaga yung mga magulang ngayon, nanay, tatay, nasa bahay ngayon, ay nakikinig dito sa pinag-uusapan natin, naputol eh, default parental control, napakahalaga po yun. Oo, papaano gagawin ng mga magulang o kung sino mang guardian ng mga bata sa pagtanggap nito na, sabi mo, kaugnayan ninyo sa mga online platforms owners.
10: So, ang default online na parental control na pinag-uusapan ho natin. And to be fair, marami nagsuggest nito na una nating narinig to kay Secretary Rex Gatchalian.
9: Okay.
10: At saka, sabi ko naman, tayo naman sa pamahalaan, lalo-lalo na sa CICC, 'di ba? Kahit magkakaiba tayo ng opinion, pinapakinggan natin lahat at baka kasi merong something constructive there na pwede nating dalhin, ano. Yun nga, nakita natin na ito 'yung pinopropose ni Secretary Rex na tapos pinick up ng mga ano natin bakit hindi na ito gawin. So nung kinausap natin 'yung mga platforms, kuya. Ang ibig sabihin nito, pag gagawa ka ng bagong account or hindi alam kung ano talaga 'yung age mo, parental controls muna yung makikita mo.
9: Nakalagay doon sa platform na.
10: Ito may parental controls. Okay. Ito ang dapat mong...
9: You mean, nakikita sila ngayon sa instruction dyan sa ating inilalabas na video dito sa ating program, CICC Hotline 1326.
10: So, lahat naman yan meron. Siguro, okay. Yung mga browsers natin, yung messaging natin. So, yun yung pinapropose natin na by default, ito muna unang makikita ng tao pagtapos niya mag-register.

0: Yan ang dapat pindutin. Oh, mga magulang ha, wakatandaan po nyo yan. At yung mga nakasubay sa bye-bye ngayon dito sa on-air na napapakinggan nyo, sundan nyo ulit sa ano sa Facebook account ni Kuya Aboy.
1: So no? Nandun tayo sa nandun. Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Yes. Official Facebook page,
0: right.
1: Official TikTok page, at meron din kaming Instagram. Sabi ko nga, itong mga social media pages na ito may maganda naman talaga ano na yung information dissemination natin mabilis.
0: Mm-hmm.
1: Pero yun nga lang, meron din silang pananagutan doon sa ibang aspeto na to keep our children safe. That should be a shared goal between society, government, and the platforms.
0: Alright, sige. Mga kababayan, dahil nagiging interesting itong aming usapan, baka mabitin po kayo. Kaya sinasabi na ni Yusek Aboy kung paano nyo susundan pagkatapos ng program nito at 10 to 11 in the morning. Yep. Babalikan lang natin, napuputol kasi yung linya ni Alvin Baltazar. Yep. Maganda po madagdag niya yung mga na dinig pa niya. Okay, mga salient points na dapat mapakinggan ng ating mga taga-subaybay ngayon.
1: Yep.
0: Go, Alvin Baltazar, sa presidential conference.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Kaya po, yung Singapore, binigyan din dahil pangunay yung alaga na makasunod yung ating mga logistics na ginagamit sa alakalang logistics para mga busaster. Kaya sabi nga ng pangulo sa mga pangunay sa pagbaburas at mga UPS sa client sa mga alaga mga alaga ang alaga para pinaka-importan ang pagbaburas yung pagbibigay ng employment at yun, kaya nito, Yusek Aboy. Lumalabas na halin mo ang mga trabaho ang lilitay na itong UPS at so, at itong investment na ito ay nagsatahan na ang
0: Yeah, thank you Alvin. Dagdagan mo mamaya. Alam ko nandiyan ka pa, nakatutok ka pa rin sa coverage niyan. All right, sige. Si Alvin Baltazar, siyempre siya nakatutok doon kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa special coverage niyan. Kuya Boy, balikan natin in the time check is
1: 10:52 a.m. na ho, ng umaga.
0: Galing.
1: First time check ko yan. Milestone.
0: Nahindi
1: check,
0: ka, lumilingon doon sa ano ha. Oh my God.
1: 10:52
0: a.m. Galing. Yun talaga, iba yung nakakamiss din sa'yo pagka nawawala ka ng pagkami special coverage eh.
1: Alam naman Kuya Kiko, sanay tayo mga sa gedli-gedli. Kaya college tayo, high school tayo, nasanay tayo.
0: Bata mo ako.
1: Okay.
0: Balikan natin mga kababayan, gaano ba kahalaga yung bills sa Congress for Child Online Safety and Protection. Mga nanay, makikinig, tatay, mga guardian na nakikinig ngayon, pakinggan nyo ulit si Yusek Aboy.
1: So, napaka-importante ho niyan. Una-una, nagkaroon na isinabatas na ho yung requirement for Philippine presence. Ibig sabihin, kailangan mag-set up na kayo ng mga opisina. Mm-hmm. Hindi ko naman maintindihan sa inyo. Kumikita kayo ng malaki dito, ayaw nyo mag-opisina dito, ayaw nyo magkaroon ng Philippine presence. At palalakasin yung Philippine presence nila. Ibig sabihin, yung mga country reps nila, kailangan may discretion, kailangan may actual powers to make decisions. So, nire-require na ng batas yan. Second, nire-require na rin ng batas yung age verification. So, para matukoy din natin at masiguro natin na tama age verification, para naman sigurado natin na kung ano yung kinukonsum ng bata, age appropriate din, kailangan, pinapropose naman ng CICC na i-tie up yan sa single source of truth at ang proposal namin, syempre, yung nasa batas na rin, yung PhilCIS system natin o mas kilala bilang national ID natin.
0: Oh yes, yes. Kailangan talaga, kaya nga, mas matutukan din yung national ID system, yung koordinasyon ng CICC.
1: Okay, ang alternative niyan is yung mga cellphone. So, kailangan palakasin din yung SIM Card Registration Act natin.
0: Ay, true ka diyan. Diba? Okay, kasi, alam na this, yung mga iba, may mga nabibiling, hindi naman lahat to, no, para sa ibang kumpanya.
1: Okay, wala nabibiling. Huli na namin yan pag may binibiling SIM card na registered.
0: May mga na ibebenta doon sa mga gidli-gidli. Dahil, alam mo na, isa pakita rin ng mga gumagawa niyan.
1: Panggawa ng mga scams, sa mga farms. Tapos, yun, ang maganda pa, yung mga nakikita natin ngayong mga crimes, dinidefine na. At dinidefine na rin yung mga pwede nating gawin, yung mga penalties doon sa mga gagawa ng krimen at penalties doon sa mga platforms na ismunod. Nakita ko, meron silang

0: penalty na fines. Parang so, Singapore. Pag talaga, ito yung violation mo, okay, ito yung initial fine. And every day, tumatakbo ang metro. At pag sa dulo, ayaw mo pa rin sumunod. Ayan na. Naka-define na pwede natin silang i-restrict sa Philippine internet space natin.
1: Oh, yeah. Malinaw, mga kababayan, kung gaano nyo nakanamis itong si Yusek Aboy tungkol sa aming discussion dito sa CICC Hotline 1326. Ige na, magta-text-text kayo at ipadala nyo. Iparating nyo, puntahan nyo yung command center. Dito na lang sa EDSA.
0: Studio 7. Oh, mga fans, pwede rin kayo pumunta ha? Sa Studio 7, sa office namin. Andun ho, ang action center natin, yung Hotline 1326. Yes. Pag may reklamo kayo, pag may gusto kayong i-report, at kung gusto nyo lang makita kung saan kami, punta
1: may,
0: na.
1: May brilliance pa. May libre pang kape.
0: Kape,
1: Hanggang kapela?
0: Ang wala lang, yung saklaan, yung...
1: Iba na yun.
0: Ano pala yun? Panglamay pala yun. Pero bago tayo mag-ano, kwede ko
1: Tapos,
0: nagugulat naman ako. Marami tayong mga listeners and viewers.
1: Yes, yes.
0: Si Hannah Robles, Ana Rosa,
1: Hannah.
0: Rodel Yorka, Hendrix Bamba, Sofia Concepcion, Vanessa Yambao, Ria Valdemora, Riza Valencia, Josiah Perez, Crisella Pelicano. Magandang umaga sa inyo lahat at maraming salamat sa pagsubaybay.
1: Iba talagang poging ano, puro mga girls yung mga binabanggit mo eh.
0: One, two.
1: Okay. Thank you, Yusek Aboy.
0: Maraming salamat po, Kuya Kiko. Again, I missed being on the program. I miss talking to our cyberkadas.
1: Alright.
0: At makapagbigay ng konting kaalaman. Tapos, sabi ko, I'm looking forward sa mga nakita ko yung mga plano natin for the next weeks. Yes, mga guests natin na paparating. So,
1: Magkakaroon pa kami na magandang talakayan until the Thursday. Dahil, November 9 pababalik yung pong impeachment hearing. So, tatamaan po itong program na ito at 10 to 11 a.m. slot. Yep, so, hindi naman ho nawawala yung program na ng CICC Hotline 1326 because you have your online at meron ka sa sariling Facebook.
0: Doon. Sa online ho na, larang-larang niya sa Radyo Pilipinas pages. May mga check lang ang pupuntahan niyo. Baka ini-express na kami ni Kuya Kiko ng iba eh. Doon sa official Facebook ho ng CICC at saka official social media pages namin. Yung sa akin, wag na ho kasi puro kalokohan lang yan nandun eh. Parang ano lang yan eh. Pero kung gusto nyo, makita ko ano pinagagawa ko on a daily basis, fans.
1: Ayos. Okay. Yan po si Yusek Aboy Paraiso. Ako naman po mga kababayan, si Kakiko Flores. Ang ngalan po ni Director Aya Makalma. Ay, ang bubuwit. Ay,
0: si stage mother nagbabalik. Late yan. Magsusumbok ako.
1: Alright, thank you. Thank you mga kababayan. Ito po muli ang CICC Hotline 1326.
2: CICC Hotline 1326 sa Radyo Publiko Serbisyo. Kasama si Yusek Aboy Paraiso at Francis Kiko Flores. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
5: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
6: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
5: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
7: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
8: Ampalaya! Kumakain kayo, ampalaya!
5: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
9: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzana sa tubas.
8: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
11: Philippine Standard Time, 2:30 makalipas ang alas 11 ng umaga.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. Itatagal ng supply ng pagkain sa pagtama ng Very Strong El Nino. Inilahad ng Malacanang, pag-i-import gagawin kung kinakailangan.
2: Headlines.
11: Local Water Utilities Administration o LUWA naglabas ng 12 bilyong piso para sa water infrastructure projects laban sa El Nino.
2: Headlines.
11: DMW Secretary Kakdak at OWA Chief Kunanan bibisita sa Israel para alamin ang kalagayan ng mga OFW doon. Samantala, Department of Migrant Workers tutulong sa repatriation ng mga Pilipinong naipit ng drone attack sa Saudi Arabia.
2: Headlines.
11: Pagbisita sa Pilipinas ni US President Donald Trump para sa ASEAN Summit sa Nobyembre, kinumpirma ng Malacanang.
2: Headlines.
11: Matatag na ugnayan ng Pilipinas at Japan, binigyang diin ni Japanese Ambassador to the Philippines Katsuro Kitagawa.
2: Headlines.
11: Mga tinatawag na contractors, sunod na kakasuhan ng Ombudsman.
2: Headlines.
11: At higit 200 bilyong pisong realignment sa budget bill ng Kamara na puna ni Senador JV Ejercito.
2: Mga balitang mainit ang pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
11: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
11: 4 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Huwebes, October 15, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol. Tayo po ay live na papakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, itatagal ng supply ng pagkain sa bansa sa pagtama ng Super El Nino, inilahad ng palasyo. pag-i-import gagawin kung kinakailangan. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Ng Malacanang na tatagal ng maraming araw ang food supply ng bansa sa harap ng inaasahang epekto ng El Nino. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kung pag-uusapan ng supply ng bigas, sapat ang reserba nito ng 75 araw. Ang karne naman ng baboy ay tatagal hanggang 170 araw habang mayroong supply ng karne ng manok para sa 125 araw. Dagdag ni Castro na maaari ring umangkat ang pamahalaan kung kinakailangan para madagdagan ang supply ng nasabing mga pagkain. Bukod sa pagtiyak ng sapat na supply ng pagkain, sinabi ni Castro na nais din ang Pangulo na matiyak ang sapat na supply ng tubig, kuryente at langis. Sinumok din ang pamahalaan ng mga pamilya na magtipid sa paggamit ng tubig at kuryente para maibsan ang epekto ng El Nino. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
13: Sinisiguro rin ng pamahalaan ang sapat na supply ng bigas at iba pang pangunahing pagkain sa pamamagitan ng paghahanda ng reserbang supply at pag-angkat kung kinakailangan.
12: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Naglabas ang Local Water Utilities Administration ng 12 billion pesos para sa water infrastructure project sa buong bansa para mapalakas ang supply ng tubig ngayong may El Nino. Ang pondo ay bahagi ng 17 billion pesos na alokasyon sa naturang proyekto. Ayon kay Luwa Administrator Jose Moises Salonga, ongoing ang 800 projects at halos 200 ang natapos na at halos 200 ang under construction. 300 naman ang nasa pre-procurement at study phase habang ang iba ay may issue sa permit na karaniwan sa construction. Una na rin ipinagutos ng Luwa sa 533 water districts sa buong bansa na pangasiwaan ang low water situations habang ipinagpapatuloy ang infrastructure projects. Iginit pa nito na hindi kailangang mag-hoard ng tubig lalo't may ibang water source sa bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Iro-roll out na ng gobyerno sa susunod na linggo ang water treatment kits para ibsan ang epekto ng very strong El Nino. Sa pamamagitan nito ay masasala ang tubig mula sa deep well, spring o kahit tubig ulan. Tiniyak naman ng DSWD na ligtas inumin ang tubig na dumaan sa water treatment kit na nakapasa sa Philippine National Standards for Drinking Water. Dati nang ginagamit ng DSWD ang device sa disaster response sa Batanes at Davao Oriental. Samantala, prioridad sa rollout ng kits ang mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity at saka ilalarga sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Tiniyak naman ng mga water concessionaire ang kanilang kahandaan sa posibleng epekto ng El Nino sa bansa. Ilan sa mga hakbang na kanilang ginagawa ay ang patuloy na pag-monitor sa level ng katubigan sa mga dam. Tinatapos na rin ng mga kumpanya ang kanilang mga proyekto kung saan kinukuha ang tubig sa Laguna Lake. Hanggang maaari ay iiwasan nila ang pagpapatupad ng water interruptions at sakaling magkaroon ng ganito ay magrarasyon sila ng tubig.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Nakabantay ang Department of Environment and Natural Resources o DENR sa posibleng coral bleaching at iba pang epekto ng very strong El Nino sa marine environment. Ayon kay DENR Assistant Secretary Noraline Uy, bagamat may kaparehong kaganapan na noon, ito ang unang pagkakataon na nakainkwentro ng El Nino na nasa very strong category. Nakakabahalaan niya ang matinding init sa marine ecosystems na posibleng magdulot ng coral bleaching at makaapekto sa fish nurseries na nasa mangroves, bagay na makakaapekto rin sa mga mangisda at food production. Pinangangambahan ding mauwi sa red tide ang pabago-bagong sea temperatures na mapanganib naman sa kalikasan, living organism at sa tao. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DENR sa iba pang ahensya ng gobyerno para ibsan ang epekto ng El Nino na posibleng tumindi pa hanggang sa susunod na taon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Umapela ang Department of Environment and Natural Resources o DENR sa publiko na mas paigtingin at totoong isabuhay ang pagtitipid ng tubig lalo na sa kani-kanilang mga tahanan bilang bahagi ng paglaban ng bansa sa epekto ng El Nino. Sa panayam ng Mark In, Mark Out, inihayag ni DENR Assistant Secretary for Field Operations Mindanao at Concurrent Director for Biodiversity Management Bureau, Assistant Secretary Felix Alicer, na maituturing na simboliko ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa paggamit ng balde sa wastong pag-iimbak ng tubig. Nangangahulugan ani ito na kinakailangang magsimula talaga ang pagtitipid sa maliliit na unit ng komunidad tulad ng pamilya na labis na makakaambag para makatipid sa konsumo ng tubig.
14: Symbolic yung statement niya na gumamit ng balde. So the message there is tayo ay magtipid at the household level. Matutulong tayo kasi yung problema ng El Nino at sa katawalan ng tubig, hindi yan nasusolusyonan ng DENR kung hindi katulong ang ating mga kababayan. So tulong-tulong nating harapin ang problema nito. Although we provide projects, infrastructure projects sa within the DENR mandate, yung small water impounding dam, but yung maintenance of those infrastructure at sa pagtulong sa pagtipid nasa mga kababayan natin.
11: Yan ang pahayag ni DENR Assistant Secretary for Field Operations Mindanao, Attorney Felix Alicer.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Kinwestiyon ni Navota City Representative Toby Chanco ang pagbawas ng kamera sa pondo ng National Disaster Risk Reduction and Management Fund o NDRRMF sa 2027 National Budget kahit nahaharap ang bansa sa matinding epekto ng El Nino. Ayon kay Chanco, ang hakbang ng kamera na ibaba ang pondo ng NDRRMF o Calamity Fund mula sa panukalang 45.67 billion pesos patungong 36.17 billion pesos ay nagresulta sa 9.5 billion pesos na pagbaba. Sinikap ni Chanco na maibalik ang nabawas na pondo noong period of amendments pero lahat ng kanilang panukalang dagdag ay ibinasura ng kamera. Dahil sa nangyari, sinabi ni Chanco na hindi niya naiwasang magduda lalo pat walang transparency sa proseso ng pagpasa ng budget. Umaasa ang mambabatas na maibabalik ang nabawas na pondo ng NDRRMF sa bersyon ng Senado sa tulong ni na Senador Ping Lacson at Senador JV Ejercito na siyang chairperson ng Senate Committee on Finance.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Walang kaugnayan sa nararanasang El Nino ang napaulat na 300% bed occupancy rate at 200 hanggang 300 daily patient admissions sa Davao Oriental Provincial Medical Center. Ayon kay Davao Oriental First District Governor Nelson Dayang Hirang, magkahiwalay ang indicators ng hospital utilization at kasalukuyang demand sa health services sa lalawigan. Giit pa niya, nararanasan na ng ospital ang high utilization bago paman ang inaasahang sakit na may kaugnayan sa epekto ng El Nino. Samantala, handa umano ang lalawigan na tugunan ang mga posibleng sakit na dulot ng matinding init o iba pang climate-related factors.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Inirekomenda na ng Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa sanggunian panlalawigan na maisailalim ang probinsya sa state of calamity dahil sa malawakang pamemeste ng insekto sa mga taniman ng tubo. Ayon kay Provincial Agriculture Office Acting Head Jerome Magbanwa, nais nilang protektahan ang mga magsasaka at makakatulong aniya ang deklarasyon para magamit ang Quick Response Fund. Gayunpaman, inatasan ang provincial government na gamitin muna ang regular funds nito na nasa 15 million pesos. Planong gamitin ang regular funds sa long-term interventions, kabilang ang pagkakaroon ng temporary laboratories para sa mass-produced biological control agents. Target ng provincial at municipal agriculture offices na gayahin ang biocontrol agents para ipamahagi sa mga apektadong magsasaka habang ang Department of Agriculture ang nagpo-produce ng mother spawn o pure breed ng biocontrol agents.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Oras po natin, 13 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Bibisita sina DMW Secretary Hans Leo Kakdak at OWA Chief Patricia Yvonne Kaunan sa Israel sa susunod na buwan para paigtingin pa ang employment conditions at kapakanan ng mga OFW sa naturang bansa. Ayon kay Kakdak, pagkakataon din ito para direktang marinig sa mga OFW ang kanilang working conditions at welfare concerns. Dito ay sa gitna ng pagsisikap ng dalawang bansa na panatilihin ang labor cooperation sa gitna ng security situation sa Israel. Tatalakayin din ang mga paraan para mapalakas ang bilateral labor cooperation kabilang ang tulong sa mga apektado ng tensyon doon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Tutulong ang Department of Migrant Workers o DMW na ma-repatriate ang mga Pilipinong naipit sa Riyadh kasunod ng pag-atake ng grupong Houthi. Sa programang Boses, sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na sasagutin nila ang pamasahin ng mga uuwing Pilipino. Una na rin inalalayan ang mga Pilipinong patungo sana sa Riyadh. Nananatiling sarado ngayon ang Riyadh Airport habang kanselado ang ilang flights.
15: Naman sa nanggagaling sa Riyadh, tayo ay mag-o-offer ng libreng pamasahe o plane ticket para doon sa mga nagmumula sa Riyadh. Kaya tayo ay magbibigay ng kaukulang repatriation assistance doon sa mga gustong umuwi, finish contract o kailangan magbakasyon or in the middle of their contract na nagmumula sa Riyadh at kailangan ng flight pauwi ng Pilipinas.
11: Si DMW Secretary Hans Leo Cacdac.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Tinulungan ng Department of Migrant Workers o DMW ang isang Filipino seafarer na nasugatan sa umano'y drone attack sa oil tanker na Acer sa Persian Gulf noong Oktubre 7. Ligtas naman ang 24 pang Pilipinong tripulante ng barko. Ayon sa DMW, nasagip ang nasugatang seafarer ng Qatar Navy at Qatar Coast Guard at dinala sa Hamad General Hospital sa Doha kung saan siya kasalukuyang nagpapagamot. Dinalaw siya ng Migrant Workers Office at Overseas Workers Welfare Administration sa Doha sa pangunguna ni Labor Attaché Edward C. Ferrer at binigyan ng damit at iba pang pangunahing pangangailangan. Patuloy na imomonitor ng DMW ang kondisyon ng seafarer at makikipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya para sa kanyang paggaling at repatriation. Samantala, bumiyahe na patungong Dubai ang 24 na Pilipinong tripulante at inasahang dadaong ang kanilang barko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Ibinida ng Department of Justice o DOJ na napanatili ng Pilipinas ang pinakamataas na Tier 1 ranking sa 2026 United States Trafficking in Persons Report sa loob ng 11 magkakasunod na taon. Ayon kay DOJ Undersecretary Margarita Gutierrez, ito ay patunay ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan at ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT para tuldukan ang human trafficking. Kabilang sa mga hakbang na ito, ang pagpapatupad ng Nationwide Victim Identification System, pagpapalakas ng National Referral Mechanism at paglulunsad ng ICAT Protect Portal.
16: Kinilala sa report ang mga reforma ng gobyerno sa pangunguna ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT para tuldukan ang human trafficking. Ilan sa mga ito ay ang pagpapatupad ng Nationwide Victim Identification System, pagpapalakas ng National Referral Mechanism, pag-arangkada ng IACAT Protect Portal at iba pang hakbang laban sa trafficking. Ayon kay Justice Secretary Frederick A. Vida, nagsisilbing inspirasyon ang pagkilalang ito sa Department of Justice upang higit pang paigtingin ang laban kontra human trafficking.
11: Si DOJ Undersecretary Margarita Gutierrez.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Mahigpit na border security ipatutupad ng pamahalaan kasunod ng naharang na shipment ng ilegal na droga mula Laos at Thailand. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Jan, natulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kaugnay sa paghihigpit ng seguridad sa mga hangganan ng Pilipinas. Pangaraan maharang sa mga bansa Thailand at Laos ang bulto-bultong ilegal na droga na ipupustit sana sa bansa. Pinangunahan ng Philippine Center on Transnational Crime ang pulong kasama ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, PNP Aviation Security Group at ang Civil Aviation Authority of the Philippines. Dahil dito, tinalakay ang mga impormasyon at tukuyin ang mga potensyal na banta upang makabuo ng isang strategiko at proactive ng mga hakbang upang masawata ang mga kahalintulad na aktividad. Ayon kay PAOC Executive Director Undersecretary Benjamin Acorda Jr., napag-usapan din ang pagpapaigting ng ugnayan ng mga ahensya ng pamahalaan sa kani-kanilang counterparts. Tinukoy din ang mga posibleng link ng harang na drug shipment sa posibleng domestic drug syndicate sa bansa at ang pagpapalakas ng border security sa pamamagitan ng information sharing. Kabilang narito ang immigration status, travel history at cross-border movements ng ilang grupo o individual. Para sa Bagong Pilipinas, J. Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Alas 11:19 po ng umaga ang ating oras. Magpapatuloy ang ating balitaan matapos ang ilang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Sa iba nating mga balita, kinumpirma ng Malacañang ang pagbisita sa bansa ni US President Donald Trump para daluhan ang 49th ASEAN Summit sa susunod na buwan. Ginawa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang kumpirmasyon, pero ignite niyang hindi sa kanya magmumula ang detalye sa nasabing pagbisita. Una nang sinabi ng Department of Foreign Affairs o DFA na 18 world leaders, kabilang si Trump at iba pang counterparts mula sa China, Russia, Japan, India at iba pang bansa ang inasahang dadalo sa ASEAN Summit and related summits. Idadaos ang 49th ASEAN Summit and related summits mula November 16 hanggang 18 sa Philippine International Convention Center sa Pasay City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Binigyang diin ni Japanese Ambassador to the Philippines, Katsuro Kitagawa, ang matatag na ugnayan at commitment ng Pilipinas sa Japan para sa kapayapaan, katatagan at kasaganahan sa rehiyon, kasabay ng panawagan para sa mas malalim na kooperasyon ng mga kaalyado at partner countries. Sa kanyang talumpati sa 72nd anniversary celebration ng Japan Self-Defense Forces, ipinahayag ni Kitagawa na kinakailangang magtulungan ang mga bansa ng may buong paninindigan para makamit ang kanilang mga layunin. Bukod dito, binanggit din ni Kitagawa ang Revised Defense Equipment Transfer Policy ng Tokyo. Ayon kay Ambassador Kitagawa, bahagi ito ng hakbang ng Tokyo para mapalakas ang resilience measures at higit na makapag-ambag sa regional security.
18: To achieve these goals, we must contribute our strengths, work together strategically with determination, continuity and effectiveness, and do so in close cooperation with our allies and like-minded partners. For Japan, the Defense Equipment Transfer Policy has been revised this year towards the updated free and open capacity. Japan aims to become more resilient.
11: Iyan po ang pahayag ni Japanese Ambassador to the Philippines, Katsuro Kitagawa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Tumaas po ang bilang ng mga pamilyang Pilipinong dumanas ng involuntary hunger o pagkagutom noong nakalipas na buwan. Ayon sa survey ng Social Weather Station o SWS, umakyat sa 22.6% ang bahagdan ng mga pamilyang dumanas ng gutom noong Setyembre mula sa 20.3% noong Hunyo. Kalinsabay ito ng pagtaas pang araw-araw na gastusin na nararanasan ng bawat sambayanan sa nasabing panahon kung saan tumaas sa 7.2% ang inflation rate. Isinagawa ang survey mula September 21 hanggang September 27 ngayong taon at naitala ang pinakamataas na antas sa Metro Manila at sa iba pang lugar sa Luzon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Pilipinas, pinalakas ang ugnayan sa Singapore sa larangan ng pamumuhunan at pagpapalago ng ekonomiya ayon sa Department of Trade and Industry o DTI. Magbabalita si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: AJ?
19: Yes, John, pinalakas nga ng Pilipinas ang pakikipagkatuwang sa Singapore upang mas mapalawak pa ang mga oportunidad sa advanced manufacturing, renewable energy, logistics, digital infrastructure at pananaliksik sa at kaligtasan sa enerhiyang nuklear. Sa naging official na working visit nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si DTI Secretary Cristina Roque, nakipagpulong ang mga opisyal sa mahalagang leader ng industriya at tinalakay ang mga estratehikong pamumuhunan na maaaring magbukas ng mas maraming trabaho, mapagtibay ang seguridad sa enerhiya, pagbilis ng inobasyon at magpalakas ng kakayahan ng Pilipinas na makipagkompetensya sa pandaigdigang ekonomiya. Inaasahan dyan na makatutulong ang mga inisyatibong ito upang mapalawak ang oportunidad sa negosyo at makapanghikayat pa ng mga mamumuhunan at maisulong dyan ang tuloy-tuloy na pagunlad ng ekonomiya ng bansa. Wala pa rin dito sa Department of Trade and Industry para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Positibo ang Philippine Economic Zone Authority o PEZA sa panibagong record-breaking year dahil posibleng mahigitan ang 300 billion peso investment approval target para sa taong ito. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, Nakatakdang aprobahan sa susunod na linggo ang tatlong malalaking proyekto na nagkakahalaga ng 3 bilyong piso. Tumanggi naman ang opisyal na pangalanan ang tatlong kumpanya, pero kabilang ani ang mga ito sa semiconductor at hyperscale technology sectors. As of September, mahigit 297 billion o billion pesos na halaga ng pamumuhunan ang naaprobahan na ng PESA. Nasa 10 billion pesos naman na halaga ng investment pledges ang susuriin ng PESA Board sa susunod na linggo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Binibida ngayon ang kape ng Pilipinas sa Specialty Coffee Association of Japan 2026 World Specialty Coffee Exhibition. Sinimula ng aktibidad nitong October 14 at tatagal hanggang October 17. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Maria Alilia Maghirang, Office of the Agriculture Attaché ng Embassy of the Republic of the Philippines in Japan, na ipinakikilala sa exhibition ang apat na uri ng kape na mula mismo sa mga Pilipinong magsasaka. Ang nasabing exhibition ang nangungunang International Coffee Exhibition at Trade Show ng Japan kung saan ibinibida ang specialty coffees sa buong mundo.
20: We are featuring po our 4 varieties of coffee. During the exhibition, we have Arabica, Liberica or Baraco, and then we have Excelsa and Robusta. So for this event po, we will have our on-site exhibition exhibitors from Vera Coffee, Coffee Heritage Project and Pistachio Mindanao, Coffee Export Inc. So these are major exporters po sourcing our products directly from our farmers.
11: Si Maria Alilia Maghirang, Office of the Agriculture Attaché ng Embassy of the Republic of the Philippines in Japan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Mapanghamon ngunit mabunga ang naging unang taon ng Office of the Ombudsman sa pamumuno ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ganito po inilarawan ni Assistant Ombudsman Attorney Miko Clavano ang naging mga accomplishment ng Ombudsman simula nang pumutok ang flood control scandal. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni Clavano na nasa 39 na kaso na ang kanilang naihain, kung saan mayorya o 35 dito ay napunta sa Sandigan Bayan, habang ang 4 ay nasa Regional Trial Court. Naging maikting din ang mga tinawag ni Clavano na behind the scenes efforts ng Office of the Ombudsman, partikular sa pagpapalakas pa ng kapasidad ng mga investigador nito para maging mas epektibo sa kanilang pagsisiyasat sa katotohanan at mapanagot ang mga tiwaling opisyal ng pamahalaan.
21: Behind the scenes po, marami din po tayong ginawa internally sa office namin para gumanda yung operations po natin. At isa na doon, yung nabanggit ko po, yung training, yung field investigation course para sa mga investigador po natin, dahil alam naman po natin na time is of the essence lagi sa mga corruption cases na ito. Dahil pagkuha nila ng pera, agad-agad nilang hahanapan niya ng ways para malinis po yung pera. At ngayon, may tinatawag tayong cryptocurrency. At mabilis na mabilis po yun. So we want to train our investigators to follow the money.
11: Samantala, sinabi ni Clavano na sunod na sa listahan ng mga kakasuhan ng Office of the Ombudsman ang tinatawag na contractors. Aniya, hindi may kakailang naging talamak ang sistema kung saan ang mismong mga mambabatas din ang nagsisilbing contractor ng isang proyekto na isang maliwanag na paglabag sa saligang batas ng bansa. Ayon kay Clavano, seryoso ang pamunuan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na panagutin ang mga mambabatas na nagkaroon ng conflict of interest sa ilang mga proyekto ng pamahalaan. Gayun pa, ng Office of the Ombudsman, hindi sila basta-basta magsasampa ng kaso kontra sa mga contractors kung wala itong matibay na basihan at mga ebidensya.
21: Ito ay isang practice na hinayaan over the few years, no? And medyo lumala na dahil marami po tayong nakitang may conflict of interest po sa Kongreso. At ito po yung next nating makikita na ipa-file sa Korte under Republic Act 3019. Specifically Section 3H na yun nga po ay conflict of interest. Dekahon po yan eh, dahil titignan lang po natin ang SEC records nila, pre-records nila, kung nandyan po mismo yung pangalan nila, de ano na talaga yun, sa pool na po talaga yun. Kung meron silang ginagawang parang layering, pero sila mismo ang beneficial owner, through our analysis and through the investigator's due diligence, makikita din po yan.
11: Yan ang pahayag ni Assistant Ombudsman Attorney Miko Clavano.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Walang exemption o special treatment sa mga iniimbestigahang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH kaugnay ng mga questionableng proyekto sa Congressional District ni Davao City Representative Paulo Duterte. Ito pong iginiit ni DPWH Secretary Vince Dizon kasunod ng rekomendasyon ng National Bureau of Investigation o NBI na sampahan ng kasong kriminal ang mga opisyal ng DPWH Davao City District Engineering Office at ang pribadong kontratistang Genesis 88 Construction Corporation. Ayon kay Dizon, kailangang panagutin ang sinumang mapapatunayang sangkot sa irregularidad, anuman ang posisyon o katungkulan sa pamahalaan.
0: Kung ano nangyari sa mga ibang DE, same thing. No exceptions. In mutual process tayo dyan, I have to look at the case filed by the NBI. Pero kung ano yung nangyari sa iba, wala tayong ano dyan. Walang exceptions, walang special treatment.
11: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Iginiit ni Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi naging isang troublemaker ang Pilipinas sa rehiyon ng Southeast Asia at ito'y bilang tugon sa pahayag kamakailan ni Vice President Sara Duterte. Sa gitna ng mga usaping ito, nagpahayag din ng matibay na paninindigan si Secretary Teodoro na ang sinumang pampublikong opisyal na may mga transaksyong pinansyal sa China ay nararapat lamang na dumaan sa masusing pagsisiyasat at investigasyon ng mga otoridad. Magugunitang lumitaw sa impeachment trial na siya rin kinumpirma ng Anti-Money Laundering Council o AMLC ng isang kumpanyang naiuugnay kay Vice President Duterte at sa kanyang asawang si Attorney Man Scarpio ay nakatanggap ng mahigit 319 million pesos na halaga ng pondo o inward remittances mula sa mainland China at Hong Kong. Patuloy namang minomonitor ng mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan ang usaping ito habang umuusad ang mga investigasyon ukol sa naturang mga transaksyon.
1: Sabi mo ba ang ating sundalo na nagsasakripisyo dyan ay troublemaker na ipinaglalaban lang natin ang karapatan natin sa karagatan na iyan ang future ng sustainability ng ating bansa. Hindi bawal makipagnegosyo ang Pilipino sa China. Pero ang question is a public official first and foremost allowed to have any business transactions on a certain level. Some are not, some are. And that is a question which has to be determined ng proper investigative authorities.
11: Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Alas 11:32 ang atin pong oras. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: El Niño Alert. Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat.
23: Sa nakaambang na banta ng Very Strong El Niño na tinatayang tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027, patuloy ang ginagawang paghahanda ng national government upang maibsan ang epekto nito sa bansa. Naghahanda ang Department of Agriculture ng suporta para sa mga maapektuhang magsasaka, kabilang ang pagtatayo ng dagdag na solar-powered irrigation, pamamahagi ng fuel at fertilizer assistance, at pagpondo sa mga scientific measures upang mabawasan ang epekto ng El Niño. Pinalalakas na rin ng National Irrigation Administration ang maintenance ng irrigation systems at pagtukoy sa mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Nakahanda naman ang water impounding structures at rainwater harvesting facilities ng Department of Environment and Natural Resources bilang suporta sa supply ng tubig sa bansa at naglatag na rin ng mga hakbang upang maiwasan ang forest at grass fires.
22: El Niño Alert!
2: El Niño Alert!
22: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Oras natin Pilipinas, alas 11:34 ng umaga. Nanindigan si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na dadaan sa masusing pagsusuri ang bersyon ng Kamara de Representantes ng 2027 National Budget at ito'y sa pakikipagtulungan ng People's Budget Coalition. Una nang inalmahan ng People's Budget Coalition ang bilyon-bilyong pisong halaga ng mga local infrastructure project na umano'y isiningit ng mga mambabata sa Kamara. Ayon sa koalisyon, ang mga naturang proyekto ay kapansin-pansing walang nakikita ang mga pampublikong programa ng gawain o mga kaukulang dokumentong sumusuporta sa mga ito. Sa kabila niyan, tiniyak ni Dizon na magiging transparent ang ahensya sa pagsusuri ng budget para matiyak na ang bawat pondo ng bayan ay may malinaw na basehan at dokumentasyon bago tuluyang aprobahan.
3: Papayag na walang documentation. So, yung rule natin, yung demand dokumento, program of work, letter of no objection from the LGU, park or local development council, regional development council, master plan, geotag photos, na actual photos, and then yung mga other budget forms. So five, wala yun. Sorry, di pwede.
11: Yan po ang payag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
11: Nasa 206 billion pesos na realignment sa House version ng budget bill na punan ni Senador JV Ejercito mula sa Senado. Naritong ulat ni Nympha Asuncion.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Napunan ni Senate Committee on Finance Chairman Senator JV Ejercito ang nasa 206 billion pesos na realignment sa isinumite ng Kamara na version nila ng 2027 General Appropriations Bill o GAB. Matapos formal na matanggap ng Senado ang House version ng GAB nitong Martes, sinabi ni Ejercito na napansin nila ang malalaking pagkakaiba sa House version ng parokalang pamansang pondo mula sa National Expenditure Program o NEP mula sa Ehekutibo. Kabilang dito ang pagbawas ng pondo sa ilang mahalagang programa ng pamahalaan. Ayon kay Ejercito, kabilang sa mga naflag nilang pagbawas ang 130 billion pesos para sa foreign assisted projects, 9.5 billion pesos sa calamity funds, 4.4 billion pesos sa health facilities enhancement program at 4 billion pesos sa immunization program. Malaki rin anya ang ibinawa sa sektor ng transportasyon na umabot sa 40.4 billion pesos. Sa kabilang banda, nadagdagan naman ang ilang alokasyon kabilang ang para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP program ng DOH at para sa presidential assistance to farmers and fisher folks program. Ayon kay Ejercito, dahil sa malawakang pagbabago sa alokasyon, limitado na ang pawang ng Senado para sa mga kinakailangang institutional amendments sa panukalang budget. Ngayon paman, nilinaw ng Senate Finance Chief na normal sa proseso ng pagbabudget ang pagbabago pero kailangang malinaw ang dahilan at layunin ng bawat realignment at kung paano nito matutugunan ang pangangailangan ng publiko. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
11: LTFRB iniutos ang crackdown sa mga illegal na gumagamit ng pribadong sasakyan sa delivery services. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagbabala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB laban sa mga may-ari ng pribadong sasakyan na ginagamit sa truck for hire, logistic at delivery services para sa mga online shopping platform nang walang kaukulang permit. Kasunod ito ng investigasyon ng LTFRB kung saan na-diskubre ang ilegal na operasyon ng ilang pribadong truck van na nagsisilbi sa mga online marketplaces. Dahil dito, inatasan na ni LTFRB ang Chair Attorney Greg Cua Jr. ang Law Enforcement Unit na ahensya na paigtingin ang anti-colorum operation sa buong bansa katuwang ang mga law enforcement agency. Paliwanag nito, kailangan kumuha ng Certificate of Public Convenience o CPC at sumailalim sa roadworthiness check ang mga sasakyan na may ganitong uri ng servisyo. Anya, ang paglabag dito ay maaring humantong sa pagkakakumpiska ng sasakyan at multang hanggang 200,000 pesos. Dagdag pa ng LTFRB ang mga paglabag sa mga provision ng Public Service Act ay maaari ring magresulta sa pagkakakulong ng 6 na buwan at 1 araw hanggang 12 taon at multang hanggang 2 bilyon. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
11: Ipinatupad na nitong Miyerkules, October 14, ang bagong minimum wage rates para sa mga manggagawa at kasambahay sa Central Visayas, alinsunod sa mga wage order na inilabas ng Department of Labor and Employment o DOLE sa ilalim ng wage order number ROVII 27, tataas ng 42 pesos ang arawang minimum na sahod ng mga manggagawa sa Class A areas, kaya magiging 582 pesos na ito. Samantala, 542 pesos naman ang bagong arawang minimum wage sa Class B areas. Kabilang sa Class A ang mga lungsod ng Karkar, Cebu, Danao, Lapu-Lapu, Mandaue, Naga at Talisay. Gayun din ang mga bayan ng Compostela, Consolacion, Cordova, Liloan, Minglanilla at San Fernando o ang expanded Metro Cebu. Para naman sa mga domestic worker o kasambahay, magiging 7,500 pesos na ang buwan ng minimum na sahod kasunod ng 500 pesos na dagdag sa ilalim ng Wage Order Number ROVII DW06.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Inilabas na ng Commission on Elections ang listahan ng mga itinalagang common poster areas ng campaign materials sa special election sa distrito ng Batanes. Ayon sa COMELEC, pwede lang silang mag-post sa common poster areas sa panahon ng campaign period mula October 28 hanggang November 26, 2026. Idaraos ang eleksyon sa November 28, 2026 kasunod ng pagkamatay ni dating Representative Ciriaco Gato Jr. noong September 21. Kabilang sa common poster areas ay nasa mga bayan ng Basco, Itbayat, Ivana, Mahataw at Uyugan. Una lang itinakda ng COMELEC ang paghahain ng Certificates of Candidacy mula October 14 hanggang October 16, 2026 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ito na ang ikalawang special elections na idinaos ng COMELEC ngayong taon sa pagkakongresista. Una ay sa Antipolo City ng Masawi, si Representative Romeo Acop at manalo ang kanyang anak na si Philip Conrad.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Pangalipusta kay Josh Aquino sa isang podcast, mariing kinundina ng isang House member mula sa Kamara. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Mariing kinundina ni Laguna 1st District Representative at House Committee on Women and Gender Equality Chairperson Rene Ann Lourdes Matibag sa pambabastos na naranasan ni Josh Aquino, panganay na anak ni Chris Aquino, sa isang podcast episode. Ito ang tugon ni Matibag sa Season 29, Episode 20 ng podcast na Machong Chismisan, kung saan nilait na mga ito si Josh, isang taong may autism. Paalala ni Representative Matibag, hindi komedya kundi kawalang hiyaan at kalupitan ang ginawa ng mga host. Anya, walang nakakatawa, walang matapang at walang masculine sa pagmamaliit sa taong hindi makadepensa sa sarili. Anya, malinaw itong paglabag sa Republic Act 7277, ang pampublikong panlilibak at paninirampuri sa mga person with disability. Nakikiisa si Matibag sa aktres na si Chris Aquino at kanyang anak na si Josh. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Ipinasya ng Korte Suprema na hindi maaring pagsabayin ang diskwento para sa mga senior citizen at iba pang diskwentong iniaalok ng mga negosyo. Ayon po sa SC, kung ang mga produkto o serbisyo ay may presyong pangpromosyon, maaring pumili ang mga senior citizen sa pagitan ng promotional discount at ng 20% na diskwento na nakalaan para sa kanila. Alinman sa dalawang diskwento ang maaaring piliin, depende kung alin ang magbibigay sa kanila ng mas malaking matitipid. Nagsimula ang kaso sa reklamong isinampa laban sa general manager ng isang hotel sa Bacolod City dahil sa umano'y paglabag sa Republic Act Number 7432 o Senior Citizens Act. Sa inilabas na desisyon, pinawalang sala ng Korte Suprema ang opisyal ng hotel. Sa ilalim ng batas na inamyendahan ng Expanded Senior Citizens Act of 2010, nakasaad na may karapatan ng mga Pilipinong edad 6 na pupataas sa iba't ibang benepisyo at pribilehyo, kabilang ang 20% discount sa mga serbisyo ng mga hotel, restaurant at recreation center. Ayon pa sa Korte Suprema, kinasuhan ng general manager ng hotel dahil sa umano'y pagtangging magbigay ng diskwento sa dalawang senior citizen.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
11: Sa ating balitang sports, Team Asia hangad ang ikatlong sunod na kampyonato sa Reyes Cup. Mula Sports Radio 918, naritong ulat ni Dennis Hilanga.
7: Pupunderyahin ng Team Asia ang ikatlong sunod na titulo sa Reyes Cup na magsisimula ngayong araw at magtatapos sa Linggo, October 18 sa Makati Coliseum. Muling magsisilbing team captain ng Koponan si Philippine billiards legend Django Bustamante. Maglalaro para sa Team Asia mga Pinoy na sina two-time world champion Carlo Biado at AJ Manas na naging MVP noong nakaraang taon. Kakampi nila ulit si Duong Quoc Huang ng Vietnam at ang mga bagong dating na sina Robbie Capito ng Hong Kong at Albert Hanwarta ng Indonesia. Mabigat ang magiging hamon para sa Team Asia dahil makakatapat nila ang Team Rest of the World na binubuo ng former world champions. Ito ay sina Shane Van Woning at Fedor Gors ng USA, Joshua Filler ng Germany, Francisco Sanchez Ruiz ng Spain at Alexa Pesels ng Serbia. Ang German legend na si Ralf Sokay naman ang team captain. Gaya sa nakalipas na dalawang edisyon, mayroong 21 matches na lalaruin at Race to 11 ang magiging format ng Reyes Cup. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: 16 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, antabayanan ang mga karagdagang ulat ng ating provincial stations dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinakamatindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami, konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days. No, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Pinaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: 12 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, karagdagang balita mula sa Luzon, paaralan sa Bauco Mountain Province. Nabigyan ng school bags mula sa Office of the Presidential Assistance for Cordillera Administrative Region. Si Apollo Padaen ng Radyo Pilipinas Bontok para sa detalye.
9: Radyo Pilipinas Report. Dumanggat ang mga batang mag-aral ng 46 na school bags mula sa Presidential Assistance Program na bagong bag para sa mga mag-aaral sa Kautik Primary School, Bauco Mountain Province, araw ng Martes, October 13, 2026. Kada isang bag ay may kardang importanteng mga school supplies gaya ng 2 notebook, 6 na lapis, isang box ng iba't ibang color crayons, isang ruler at sharpener. Ang nabigay ng mga learning materials na ito ay para suportahan ang kanilang edukasyon ay mula sa Office of the Presidential Assistance ng Cordillera Administrative Region na tumulong din ang Bauco Local Government Unit. Para sa bagong Pilipinas, Apollo Padaen, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
7: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Sa Southern Luzon, 4 na bayan sa lalawigan ng Quezon nagdeklara na ng state of calamity dahil sa Very Strong El Nino. Mula Radyo Pilipinas, Lucena, narito ang ulat ni May 4.

0: Huwag ng pangisdaan at pagsasaka dahil sa matinding init, kakulangan ng ulan at ang pagbabago sa supply ng tubig. Nauna ng inatasan ni Governor Dr. Helen Tan sa isinagawang PDRRMO coordination meeting in preparation for El Nino ang lahat ng lokal na pamahalaan na palakasin ang kahandaan sa posibleng tagtuyot at kakulangan ng tubig. Samantala, natanggap na ng Alabat LGU ang water containers para sa planong pag-iipon ng nasa 200,000 liters na kabuang storage facility para sa kanilang rainwater harvesting program. Inilunsad naman sa nakalipas na Science, Technology and Digital Innovation ng DOST sa Quezon Convention Center ang solar-powered water purification program bilang tulong sa lokal na pamahalaan ng Humalig Quezon na nakakaranas na ng kakulangan sa supply ng tubig dahil sa very strong El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucen.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, Kabataan Summit isinagawa sa Palawan bilang bahagi ng paghahanda sa epekto ng Very Strong El Nino. Si Jillian Faye Ibanez ng Radyo Pilipinas Palawan para sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Isinagawa sa SM City, Puerto Princesa ang Kabataan Summit on Disaster Risk Reduction 2026 na may temang Resilience Starts at Home, Turning Early Warnings into Community Action for El Nino. Layunin ng summit na palakasin ang kaalaman at kakayahan ng mga youth leader at advocates sa Palawan sa pag-unawa at paggamit ng mga siyentipikong impormasyon kabilang ang mga geohazard map, early warning system at mga estratehiya sa climate adaptation. Sa pamamagitan ng mga talakayan at presentasyon, inaasahang higit na mauunawaan ng mga kalahok ang kahalagahan ng maagap na paghahanda at sama-samang pagkilos upang matugunan ng mga banta ng El Nino, partikular sa level ng kanilang mga tahanan at komunidad kabilang ang kakulangan ng supply ng tubig, matinding init, tagtuyot at iba pang panganib na may kaugnayan sa klima. Tinatayang 250 kalahok ang nakibahagi sa aktibidad kabilang ang mga youth leader, kinatawan ng mga lokal na pamahalaan at sangguniang kabataan, mga paaralan, civil society organization, pribadong sektor at iba pang katuwang na institusyon. Pinangunahan ng Department of Environment and Natural Resources ang summit, katuwang ang Palawan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Palawan Council for Sustainable Development, Tubataha Reefs Natural Park and World Heritage Site, Palawan Wildlife Rescue Conservation Center, Pamahalaang Panlalawigan ng Palawan, Pamahalaang Lungsod ng Puerto Princesa, mga pederasyon na sangguniang kabataan, Puerto Princesa City Water District, City Youth Development Office, mga paaralan at iba pang katuwang mula sa pampubliko at pribadong sektor. Sa pamamagitan ng summit, isinusulong ang mas matibay na ugnayan ng kabataan, pamahalaan at mga institusyon sa paggamit ng impormasyon at mga sistema ng maagang babala upang maisali ng kaalaman sa konkretong pagkilos at paghanda sa antas ng tahanan at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa Visayas naman, Southern Leyte, paiigtingin ang mga programa para sa mga magsasangka patungkol sa banta ng Very Strong El Nino. Ang detalye mula kay Jevic Epes ng Radyo Pilipinas, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Isinusulong ng Provincial Government ng Southern Leyte sa pamamagitan ng Provincial Agricultural Services Office ang pagpapadali at pagpapahusay ng mga serbisyo at programa ng Department of Agriculture para sa mga magsasangka sa lalawigan. Sa ginanap na orientation activity sa lalawigan, binigyan diin ang mga proseso, paraan ng pag-access at mga benepisyong maaring makuha ng mga magsasaka mula sa iba't ibang programa ng DA. Layo ng orientation na mas mapalawak ang kaalaman ng mga magsasaka, mga lokal na pamahalaan at mga pribadong individual na nagnanais pasukin o paunlarin ang kanilang kabuhayan sa sektor ng agrikultura. Kabilang sa mga programang ipinakilala ang National Rice Program, National Organic Agriculture Program, National Corn Program, High Value Crops Development Program at National Urban and Peri-Urban Agriculture Program. Ayon kay Governor Damian Mercado, mahalaga ang naturang inisyatiba sa gitna ng banta ng El Nino na maaring magdulot ng matinding hamon sa produksyon ng agrikultura at kabuhayan ng mga komunidad na umaasa sa pagsasaka. Sa pamamagitan ng mga programa ng Department of Agriculture, inaasahang mas magkakaroon ng pagkakataon ang mga magsasaka na mapalawak ang kanilang kaalaman, mapabuti ang pamamaraan ng pagsasaka at matiyak ang mas matatag na kabuhayan sa kabila ng mga hamon dulot ng pabago-bagong kondisyon ng panahon. Patuloy namang isinusulong ng Provincial Agricultural Services ng Office ng Southern Leyte at ng Pamahalaang Panlalawigan ang pagpapalapit ng mga programa at service serbisyong pang-agrikultura sa mga sektor na higit na nangangailangan nito upang makatulong sa pagpapaunlad ng agrikultura at pagpapalakas ng seguridad ng pagkain sa buong lalawigan.

0: Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Sugod.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: At sa Mindanao, Project Poseidon Nozzle inilunsad ng Bureau of Fire Protection Tandag City Fire Station bilang bahagi ng mga paghanda sa epekto ng Very Strong El Nino. Mula Radyo Pilipinas Tandag, magbabalita si Raymond Aplaya.
1: Radyo Pilipinas, report.
3: Naglunsad ng isang inisyatiba ang Bureau of Fire Protection o BFP Tandag City Fire Station para sa pagpatay ng sunog na may kaugnayan sa mga electric vehicle. Ipinakilala ang Project Poseidon Nozzle, isang espesyal na kagamitan sa pagpatay ng sunog na naglalayong tumulong sa mga bombero sa pagresponde at pag-apula sa mga nasusunog na EVs. Ang inisyatibang ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng istasyon sa paghanda at pagpapahusay sa kanilang operasyon, lalo na nitong panahon ng Very Strong El Nino. Samantala, bilang bahagi ng karagdagang paghanda, nagsagawa na rin ang mga personay nito ng pagsusuri at pagtukoy sa mga alternatibong pinagkukunan ng tubig dito sa lungsod. Ito ay upang matiyak na may sapat pa na supply ng tubig na magagamit sa pagpatay ng sunog kung kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: OWA Caraga pinaigting ang pagpapaunlad ng hanap buhay ng mga pamilya ng mga OFW sa Butuan City. Mula Radyo Pilipinas Butuan, narito ang ulat ni May Diaz.
1: Radyo Pilipinas, report.
4: Patuloy mo kung nalalawak ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Caraga ang pagsisikap na mapalakas ang kabuhayan ng mga pamilya ng OFWs o Overseas Filipino Workers sa pamamagitan ng stakeholder Forum at Business Plan Write Shop na isinagawa sa Watergate Hotel, Butuan City. Dinaluhan ang aktibidad ng mga opisyal at leader ng OFW Family Circle mula sa Butuan City at Agusan del Norte Province upang mapalawak ang kanilang kaalaman sa pagbuo at pagpapaunlad ng mga negosyong pangkabuhayan. Tinalakay rin sa forum ang Tulong Puso Program, isang tulong pinansyal ng OWA para sa mga proyektong pangkabuhayan ng mga kinikilalang organisasyon ng OFWs. Nagpakita naman ng suporta ang Department of Trade Industry o DTI Agusan del Norte sa pagsasanay sa paggawa ng business plan upang higit na mahasa ang kakayahan ng mga kalahok sa pagpaplano at pagpapatakbo ng negosyo. Inaasahan ng OWA Caraga na magsisilbing daan ang training sa pagpapatatag ng mas maraming proyektong pangkabuhayan na makatutulong sa pagpapalakas ng pinansyal na kalagayan ng mga pamilya ng OFWs at sa pag-unlad ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Medias, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Webes, October 15, 2026. Ang ating na pong oras, 11:58 ng tanghali. Hanggang bukas pong muli, ako po si John Mogol. Magandang tanghali sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
8: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo! Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Dirt, galing lang to sa office namin. So, wala namang special dyan. Hindi huto chocolate, so talagang dirt huto. Lagay natin, o dagdag flavor.
12: Maya-maya lang ang kulay kalawang na tubig, naging malinis, malinaw, at fit for drinking. Mismong sina DSWD Secretary Rex Gatchalian at Palace Press Officer Kerr Castro, sinubukan ang tubig.
11: It's just like drinking any drinking water. Okay. So, ang plano ng DSWD starting next week sa mga barangay, kasi marahil marami magtatanong, saan ba namin makukuha yung filter na yan? Inatasan tayo ng Pangulo to make sure na meron tayong supply ng mga filter.
12: Nainom na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tubig mula sa filtration system. Kumasa rin ang ilang reporters sa pag-inom at hindi rin tayo nagpahuli.
13: Nalagay na dito na yung maruming tubig at na-filter na ito na yung resulta. Very clean, clear, at walang amoy, walang lasa, at tumulo na nga. Nakita nyo, madumi pa, di ba, nung walang filter. Pero nung may filter, ikabit uli natin. O, ikabit uli natin. O, malinis na uli. O, di ba? Legit, guys! Malinis na tubig talaga.
12: Maaaring gamitin ang tubig mula sa ulan o ilog. Hindi kailangan ng kemikal o kuryente para mapaganang water filtration. Itinuturing itong medical device. 99.99% ng bakterya kaya nitong patayin. Pasok sa Philippine National Standards for Drinking Water. Ipinamamahagi na ito at patuloy pang gagawin ang distribusyon sa mga pamilyang apektado ng Very Strong El Nino. Magtatayo rin ng malaking rain catcher na may filter na ilalagay sa mga barangay at kinukonsidera rin ang pag-install sa mga eskwelahan. Sabi ng Malacañang, minamadali na ang pagpagawa ng Caysacat Water Treatment Plant na target maging operational sa November 2026. Makapaglilikha ito ng 160 million liters ng tubig kada araw. Na-activate na rin ang 61 na decommissioned depots, 35 stationary water tank at 182 na mobile water tanker ang ide-deploy sa mga lugar na kukulangin ng tubig.
14: DTI at DILG ay magbabantay ng presyo ng mga balde at drum upang maiwasan ang pananamantala. Nakatutok ang DOE sa epekto ng El Nino sa supply at demand ng kuryente. Kaya, may nakaantabay na karagdagang 253 megawatts mula sa battery energy storage systems at 218 megawatts mula sa mga power barge.
12: Siniguro ng Malacañang na prioridad na mabigyan ang sapat na supply ng tubig at kuryente ang mga ospital. Kalezal Pardilia, para sa bayan.
15: Pinaunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng mga bagong inisyatiba sa ilalim ng Tupag Program ng Department of Labor and Employment o DOLES sa kanyang pagdalo sa National Public Employment Service Office Congress sa Cebu. Layo ng programang suportahan ang mga manggagawang Pilipino hindi lang sa skills training, kundi pati na rin sa larangan ng pagdinegosyo para sa mas maraming oportunidad sa dekalidad na trabaho. Ang detalye mula kay Adrian Cabase ng PTV Cebu.
16: Kasabay ng ika-26 na National Public Employment Service Office o PESO Congress sa Lapu-Lapu City, Cebu, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng 7 bagong inisyatiba sa ilalim ng Tulong Panghanap Buhay sa Ating Disadvantaged o Displaced Workers o TUPAD Program ng Department of Labor and Employment o DOLE. Layo ng mga inisyatibang ito na palawakin ang suporta sa mga manggagawa sa pamamagitan ng skills training, pagnenegosyo at pagbubukas ng mas maraming oportunidad sa trabaho. Kabilang sa 7 inilunsad na programa ang Skill Pass, Tropa Negosyo Trabaho, Sagip Trabaho, Kahanap, Match Fund LGU, Tulong Aral at Trabahong Dagat. Sa pamamagitan ng mga ito, hangad ng DOLE na higit pang mapaunlad ang kakayahan ng mga benepisyaryo at matulungan silang makapagtayo ng negosyo o makakuha ng mas matatag na hanap buhay. Samantala, nagtipon sa PESO Congress ang mga PESO Manager, Job Placement Officer, Local Chief Executive, mga opisyal ng DOLE at iba pang katuwang sa sektor ng employment upang talakayin ang mga hakbang para mas mapalawak ang oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino. Kabilang sa mga dumalo, sina Cebu Governor Pamela Baricuatro, Labor Secretary Francis Tolentino at PESOMAP President Romualdo Garcia. Bahagi rin ng aktibidad ang 2025 National Search for Best PESO Awards na nagkilala sa mga Public Employment Service Office at Job Placement Officer na nagpakita ng natatanging serbisyo sa pag-uugnay ng mga job seeker sa mga oportunidad sa trabaho.
17: For millions of Filipinos, employment is the means to provide for families, to put skills and education to good use, and to create a more secure future for ourselves. Our duty as a government is to ensure that they have the opportunities to pursue these goals. This gives meaning to our theme, Kaunlaran sa bawat komunidad, oportunidad sa bawat mamamayan.
16: Mula sa PTV Cebu, Adrian Cabase, para sa Bayan.
15: Bayan, marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
18: Umabot na sa milyon-milyon ang ating digital views. At ngayong Webes, isa na namang mainit na topic ang magte-trending sa mga kabataan. No cellphone zone ba dapat ang bawat classroom? Umpisa na ang balitaktakan
19: kasama ang mga estudyante ng Holy Angel University Pampanga.
20: Cell phones are not meant to replace teachers as our educators. They are meant to serve as tools to help us in our education.
21: Kung gagamitin natin siya as a tool for learning, dapat napapa-improve yung learning capability ng mga estudyante. Pero hindi nga, di ba?
22: Teachers nowadays already use digital platforms like Kahoot and Quizlet and even QR codes. So bakit mo aalisin yung cellphone kung nagiging part na pala siya ng ating learning environment?
19: Sa bawat issue, may pakialam ka, Schoolmates! Shortlisted at the DocuBata 2026 and nominee for Best Documentary Film at the FAMAS Short Film Festival. Isang malaking saludo sa ating magigiting na atletang Pinoy na nagwagi sa 20th Asian Games. Congratulations to our bronze medalists!

0: nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Mga paraan sa pagtitipid ng tubig dahil sa banta ng El Nino, ating aalamin kasama si Dr. Sevilio David Jr., Executive Director ng National Water Resources Board o NWRB. Dr. David, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon.
1: Yes, magandang tanghali, Cheryl, at sa inyong mga kasamahan dyan, at mga tagapakinig at tagapanood po ng inyong programa.
0: Sir, sa kabila ng sinasabing sapat pa ang supply ng tubig ngayon, bakit po mahalagang magtipid na tayo ng tubig habang maaga pa, lalo na sa harap ng posibleng very strong El Nino?
1: Opo, no? Sinasabi nga natin, may sapat tayong tubig sa ngayon at particular po para sa kababayan natin dito sa Metro Manila. Ganun pa man, importante rin pong magtipid tayo, no? Bakit po, no? Kasi nga itong very strong El Nino ay sabi nga natin medyo kakaiba po. Ito po yung sinasabi nga ng pag-asa sa history po. Baka ito ang medyo mas isa sa mga pinamalakas na El Nino at na kailangan din po nating paghandaan. Kaya ganun pa ngayon pa man, no? Kahit may sapat po tayong supply ng tubig, ay kailangan po nating paghandaan ito ngayon pa lang po para naman matugunan at matugunan yung mga pangailangan natin. Particular po itong full impact or full effect nitong El Nino na tinatayang hanggang sa susunod na taon po ito.
2: Okay. Well, sir, para po sa ating mga kababayan, ano po yung pinakamadaling paraan para makatipid ng tubig araw-araw nang hindi naaapektuhan yung kanilang pangunahing pangangailangan o yung kanilang daily routine?
1: Yes, opo. At magandang tanong yan, Joshua. Sabi nga natin, habang sinasagawa po ng ating pamahalaan, no, tayo sa pamahalaan naman, base na rin po sa direktiba ng ating Pangulo na pangalagaan at i-ensure na may sapat ng supply ng tubig para po sa kababayan po natin, ang isa pong ang mga kabahayan po o mga yung publiko po ay may magagawa po, no. Sabi nga natin mga simple po paraan. Ano po ito, no? Una po, no, yung habang may mga pag-ulan pa tayong nararanasan ay yung ipunin, no, yung mga tubig ulan para naman po gamitin ito, no, sa iba nating pangangailangan sa ating kabahayan na hindi naman po kasi talaga nangangailangan ng tubig na nagagating sa mga faucet, no? Sabi nga natin na isa pa yung sa pagsisipilyo po, no? Yung mga daily, no? Routine po natin like pagsisipilyo or yung pagligo, no? Na pwede naman pong habang nagsisipilyo or nagsasabon ay patayin muna. Huwag hayaan na tuloy-tuloy po, no? Itong pagdaloy ng tubig at sabi nga natin, itong mga ito, no, kung sa bawat individual po, bawat kababayan po natin, gagawin ito para lumalabas ay hindi po ganun kalaki, pero pag pinagsama-sama po ito, no, yung collective effort po, ay malaki po ang maitutulong nito, no, sa pagmamanage natin ng tubig, no, na habang minamanage natin yung supply ng tubig sa mga dams po natin, na pagkapasok po ito, no, nung mas mababang pag-ulan, ay posible pong bumaba yung mga level. Kaya sabi natin, yung tulong po ng kababayan po natin sa tamang paggamit ng tubig at pagtitipid ay malaki pong bagay iyon, no. At isa pong pwede nilang gawin din yung mga tagas sa mga kabahayan, no. At sabi nga natin, Joshua, yung mga pagtagas na yan, kung habang natitipid din natin, medyo mas malaki po, makakatulong din ito, no, dun sa pagbabayad natin, no, ng tubig. Kasi kung yung mga nawawala yan sa tagas, hindi po natin, hindi nasasayang at may epekto rin po yan, no, sa mga billing po natin, no. So, mga simple, no, mga tingin po natin, mga simple na kaugalian na pwede po nating gawin na malaki po ang maitutulong pag collectively ay ginagawa po natin.
0: Ano naman po, sir, ang mga hakbang ng NWRB para mahikayat ang mga kabahayan, negosyo, pati na rin po ang lokal na pamahalaan na bawasan ang kanilang konsumo sa tubig?
1: Opo, no? Yan po, yan naman po ang ano natin, no? Isa si sa meron din pong ina-encourage natin, no, yung lokal na pamahalaan na tumulong po sa atin, no, sa pamamagitan ng una yung paghikayat din no sa mga ibang sangay no ng let's say mga negosyo po no kung pwedeng bawasan no yung paggamit nila at i-manage mag-recycle po kung may mga pagkakataon no ito sabi nga ho natin na share yung sa ano lang po no sa mga restaurant lang no yung kuminsan po yung pagsaserve ng tubig no sa tubig inumin eh kuminsan po kung siguro po mag-serve lang tayo pag kailangan or mingi no kasi kuminsan yung sa mga restaurant po natin eh kuminsan eh pagkaupo pa lang eh nagsaserve ng tubig eh kuminsan eh, hindi naman po iniinom no so ito po sa palagay natin na sa lokal mga lokal na pamahalaan ay pwede po may kayat no yung mga sektor no ng negosyo na pwedeng gawin po at may laki po may tutulong particular po yung pag-recycle ng tubig kung may mga pagkakataon po.
2: Okay. Well, Doc, bukod po sa mga dam, ano pa po mga alternatibong pinagkukunan ng tubig ang inihahanda po ng pamahalaan sakaling humina po ang ulan at bumaba po ang supply ng tubig?
1: Opo, no, so, ngayon po ang isang alternatibo natin, lalo po dito po sa Metro Manila, yung mga deep wells po, no? Yun naman po ay pinayagan na natin ng NWSS po at dito sa Metro Manila na i-operate on standby, no? Kung kakailanganin po, no? Ng tubig at dito po sa Metro Manila ay may mga bagong proyekto po no tayong ang NWSS concessionaires may mga pribadong sektor po na makapag-develop ngayong taon po no bago magtapos ang taon ang pwedeng mapagkunan ng bagong supply ng tubig no na nanggagaling po diyan sa Laguna Lake at dito naman po sa Upper Wawa no sa labas naman po ng Metro Manila ay hinikayat na rin po natin no yung ibang mga sektor lalo na po yung mga water service providers na paigtingin po no yung pag-improve ng mga operations nila lalo po yung pagsasaayos ng mga tagas no para man po walang masyado nasasayang no sa mga water supply at yung pagbibigay din po ng prioridad no doon sa mga sektor na mas medyo critical no particular po yung mga healthcare facilities no yung mga hospitals or kagari po ng mga dialysis center ay nagbigyan po tayo ng direktiba no doon sa mga water service providers na bigyan ito ng prioridad no para naman po mapangalagaan yung public health po natin.
0: Paano naman po binabalanse ng NWRB ang pangangailangan sa tubig ng mga kabahayan, mga magsasaka at iba't ibang mga industriya kapag limitado po ang supply?
1: Opo, no, patuloy po no yung pag-ugnayan natin sa iba-ibang sektor po lalo po dito sa may Angat Dam no kasi nga po iba-ibang sektor ang umaasa no kagaya po ng water supply nga sa Metro Manila kasama na yung mga household diyan at yung pong irrigasyon no so ngayon po nagkikipag-ugnayan tayo no kung sakali pong magkakaroon ng adjustment no nung pagbabawas ng alokasyon ay nakikipag-koordinasyon po tayo sa NIA, for example, kasi prioridad po no, yung water supply po para sa mga NWSS, particular po sa mga household at sa susunod po yung irrigasyon. At kung sakali po magkakaroon ng adjustment sa irrigasyon, ay nag-aalatag na rin po ang NIA sa ngayon na makarampatang interventions or action plan. No, kagaya po nung pagkukonsidera no ng mga tinatawag nilang mga drought resilient varieties no ito po yung mga crops na hindi masyado nangangailangan ng maraming tubig na ikukumpara no sa mga palay para naman po patuloy pa rin no yung production or productivity ng mga kababayan po natin particular po yung mga magsasaka.
2: Okay sir, at this point po sa inyo pong pananaw, ano po ang pinakamahalagang pagbabago pagdating sa kaisipan ng ating mga kababayan sa kanilang pang-araw-araw na buhay para maiwasan po yung crisis sa supply ng tubig?
1: Opo, no? Sa ngayon ay sabi nga natin, sa kasalukuyan, just may sapat tayong supply. But bilang paghahanda po, no? Sabi nga natin, medyo parang kakaiba no? Itong El Nino na to. Ay kailangan po natin mapaghandaan. Sabi nga natin, kailangan yung kababayan po natin, kailangan din paigtingin po, no? Yung mga pagtitipid po sa kabahayan at maging seryosohin po natin para malaki po may tutulong nito.
2: Okay.
0: Karagdagang mensahe at paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok po sa atin ngayon.
1: Opo, salamat Sherry, sa pagkakataon po no na bigyan tayo ng panahon para po may latag no itong mga plano ng ating pamahalaan para pangalagaan po yung supply natin dito sa nakambang El Nino at ganun pa man po. Yung kababayan po natin may karapatang pwede pong magawa no na para po mapangalagaan at matugunan no yung pangailangan natin ng tubig sa susunod na taon po, lalo po yung pagsasaayos, yung mga simpleng efforts po no na paggamit po ng tubig, ang malaki pong bagay ito pagsabay-sabay po natin gagawin.
0: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Sevilio David Jr., Executive Director ng NWRB.
2: Thank you, sir. Bayan, manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Ito ang Ulat on the Spot dito sa Barangay Talomo, Davao City.
4: O nakumpas ng halos 4 na kalapat.
5: Nandito po tayo ngayon sa may North Luzon Expressway.
6: Sa anumang panig ng mundo, patuloy ang paghatid ng buong pwersa ng PTV.
7: Nandito po tayo ngayon sa New Delhi sa India.
6: Ang mas malawak at mas mainit na balitang on the spot. Tutukan sa PTV Digital. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go-bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tubog.
8: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
6: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
8: Well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi nyo ako pababayaan.
6: Mga isyong komplikado, lilinawin ng gusto.
8: Bakit sa atin itong Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
6: Pag-usapan natin with Oscar Orbos dito lang sa inyong People's Television.
9: Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid at mastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon! Dapat laging listo. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Laring Gato, live, dito lang sa PTV. Health Watch, alertong pangkalusugan. Maging ligtas mula sa haze. Ang haze ay isang uri ng polusyon sa hangin. Binubuo ito ng mga pinong partikulo ng algabong at usok na maaaring makapasok sa baga at makaapekto kahit sa daluyan ng dugo. Ito ay maaaring magdulot ng hirap sa paghinga, pag-ubo, pangangati ng ilong, pagsikip ng dibdib, pagluluha ng mata, at paglala ng mga respiratory disease. Manatiling updated sa lagay ng air quality sa inyong lugar. Kapag naitala na unhealthy ang kalidad ng hangin, pinapayuhan ng lahat, lalo na ang mga bata, may edad, may hika, at mga may sakit sa puso o baga na manatili sa loob ng bahay hanggat maaari. Isara ang mga bintana at pintuan. Magsuot ng face mask tuwing lalabas. Itigil muna ang mga outdoor activity at gumamit ng headlights o fog lights kapag bumabiyahe, lalo na sa gabi. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo.

0: narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie, Jafar Chu, Jules Kia, at Angelique Lazo.
1: Ring tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
0: Sentro Balita, alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television.
2: From the realms of history and the arts, to the latest in science and technology, Stories from the Grid brings you the very best of Voice of America's groundbreaking programs. The Inside Story, VOA Connect, and USA Global Media Direct. With every story shared, we foster understanding across different cultures and perspectives. Be inspired by voices from around the globe. Stories from the Grid. Only here on your People's Television.
3: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Mga hakbang ng mga lokal na pamahalaan at mga probinsya sa banta ng El Nino ating tatalakayin. Kasama si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo, ang National President ng League of Provinces of the Philippines. Governor Tamayo, magandang tanghali po at welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
4: Magandang hapon din po sa ating mga tagapakinig at mga tagapanood. Sa muli, mga kababayan, isa na pagandang hapon sa ating lahat.
3: Gov, salamat po sa pagpapaunlak. Si Joshua po ito together with Director Cheryl ng DTI. Mula po sa League of Provinces of the Philippines, ano po ang mga pangunahing hakbang na dapat gawin ng mga probinsya upang mapaghandaan ang epekto ng El Nino?
4: Sa ngayon kasi, ang mga lokal na gobyerno o ang tinatawag natin lokal na pamahalaan ay talagang preparado naman talaga. Kasi nga, ang pinaka-importante naman sa amin, talaga na in-place namin yung mitigation, preparedness, response, and recovery na meron kami sa disaster reduction sa PDRR mo, no? Kaya tingnan, sabi ko, talagang alam namin na preparado talaga ang mga lokal na pamahalaan.
5: Sir, paano naman po sa ngayon matitiyak ng mga provincial government na sapat po ang supply ng tubig para sa mga kabahayan, lalo na sa mga lugar na madalas pong nakakaranas ng tagtuyot?
4: Nung una pa lang kasi, bago pa dumadating ang mga tagtuyot, ay talagang na-prepare na namin yung mga community meron kami. Ang pinaka-basic kasi talaga ay talagang mag-preparasyon na natin yung sa agrikultura, na kung saan nagkakaroon tayo ng water impounding facilities. Pagdating sa water impounding facilities naman, ay talagang dinadivert natin yung tubig nung marami pa sa mga impounding facilities. Meron tayong earth structure na water impounding, meron din tayong concrete impounding facilities para matiyak natin na talagang protektado natin yung agrikultura. Pagdating naman doon sa pag-iimbak sa mga bahay-bahay, tiniyak rin natin na mga local na pamahalaan ay meron tayo mga water trucks. So ahead of time ay naka-purchase na rin ng ilan sa mga local na pamahalaan, lalo-lalo ng provincial government, ng mga water trucks para in case talaga na talagang grabe na ang tagtuyot na mararamdaman, ay talagang handa ang mga local na pamahalaan. Pero maliban dyan sa mga aksyon ng gobyerno, ini-encourage rin natin yung mga kabahayan na magtitid, mag-imbak if necessary, para kahit paano sila rin ay hindi halos maging dependent na rin sa takbo ng ating sa ating gobyerno, na kung saan masasabi natin na sa tingat ang lahat naman ng problema is everybody's concern naman, na hindi lang pwedeng sasagutin, no, kundi dapat magtulungan, at kung meron naman pwedeng gawin ay talagang gumawa ng paraan para makapag-imbak na rin ng tubig sa mga areas na namomonitor natin na magkakaroon ng heavy effect ng El Nino.
3: Okay. Gov, bukod naman po sa nabanggit ninyo para po sa sektor ng agrikultura, ano pong tulong at mga hakbang ang dapat ihanda ng mga lokal na pamahalaan para po sa ating mga magsasakang posibleng mawalan po ng ani at kabuhayan?
4: Una, no, papasok na yan doon sa response. After kasi ng mitigation, mitigation yung ginagawa natin, yung mga water impounding ang ginagawa natin na nagkakaroon ng mitigation. After ng preparedness, piniprepare na natin yung community, piniprepare na natin yung mga possible na mga buffer stock na mga pagkain, lahat-lahat na yan. Then response, magre-responde, pagbibigay, pagdi-deliver ng mga pangilangan nating mga tao. Then after ng drought, magkakaroon tayo ng recovery. Andiyan na naman yung mga libreng bini and other areas na dapat matutukan para makarecover yung ating mga mamamayan. So yung tanong kasi nandoon na yun sa response. Sa ngayon kasi ilang area pa lang ang mga ilan ang responde, pero alam natin ang lahat ng mga Disaster Risk Reduction Management Office ay preparado na rin at handa na rin mag-responde sa panahon na kailangan na talaga ng ating community. Mm-hmm. Dahil lahat na yan ay naka-in place na ang lahat ng sistema na ma-address yung pangilangan ng ating mga kababayan.
5: Mm-hmm. Gov, sa ngayon, meron na po bang mga probinsya na nangangailangan na ng mas agarang intervention dahil sa kakulangan ng tubig? At paano po ang monitoring nyo dito sa ngayon?
4: Merong iba, like Bohol. Umabot sila ng 3 buwan. May mga area sa Bohol na umabot ng 3 buwan na walang ulan. Nagkalagang magkikita mo na nagkakabitak-bitak na yung mga lupa. Pero kahit pa paano, may minsan ay magkikita mo naman na medyo okay pa yung management ng mga local government nila. Nagkakaroon naman sila ng mga water trucks at nag-iigip pa naman at nakaka-supply pa naman. Sa ngayon, kontrolado ng lokal na pamunaan sa tulong na rin ng national government. Eh, talagang preparado ang ating community ngayon. Sabi nga natin, Paolo, hindi pa naman talaga tayo maapektuhan sa aanihin pa natin ngayon. Pero by the next cropping, talagang maapektuhan ito. Kaya nga, ginagawa natin ngayon, tinuturo na rin natin yung alternate na wetting and drying technique para sa ating mga palayan at kung paano tayo magda-divert sa mga produkto na sa tingin natin hindi rin apektado ng drought. Pero sa ngayon, may mga yung mga areas na sinasabi ko, kontrolado pa naman ang lokal na pamahalaan.
3: Okay. Gov, kumpirmahin po namin, may sapat po bang pondo at emergency supplies ang ating mga LGU para po sa posibleng krisis sa tubig at pagkain? At paano po ito tutugunan sa ngayon?
4: Sa ngayon, ilan pa lang naman ang nakadeklara ng under state of calamity. Yung pundo kasi ng ating lokal na pamahalaan padating sa calamity, talagang andyan pa naman talaga yan. Sobra-sobra pa naman yan. Kasi hindi mo naman mapapalabas. Yung meron kasi yung meron kasi tayong tinatawag na 5% calamity fund. Dito nagagaling yan. At alam mo natin, pag hindi naubos yan, papasok yan doon sa trust fund, nagagamitin natin sa susunod na mga calamity. Sa tingin ko, enough pa naman yung mga trust fund ng local government at yung mga buffer stock na meron sila kasi quarterly, chinecheck yung buffer stock nila. Sa tingin ko, we have enough buffer stock para matugunan yung pangangailangan ng ating mga kababayan sa panahon talaga na tumama na talaga yung drought o tag-init sa kanilang mga community.
5: Uh-huh. Gov, paano naman po masisiguro na magiging mabilis ang pamamahagi ng tulong, lalo na sa mahihirap at yung mga malalayong probinsya at komunidad?
4: In place kasi ang sistema ng gobyerno natin. Meron tayong BDRRMC, Barangay Disaster Risk Reduction Management Office, na konektado ito sa Municipal Disaster Risk Management Office. At yung lahat ng municipal and component city ay konektado ito sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. So lahat yan mabilis. Yung pagbigay ng pagbaba ng mga pundo at ng buffer stock ay systematic rin yan. Ubusin mo na isang barangay, kasunod yung munisipyo, siyudad, hanggang sa provincial government. Pag talagang hindi nakakayanin, pumapasok naman yung national government natin. So sa tingin ko, dahil sa sistema na in place, talagang protektado yung ating mga kababayan.
3: Okay. Well, sa kasalukuyan po, Gov, paano po ninyo pagbubuklo rin ang mga probinsya upang maging simultaneous at coordinated ang kanilang mga plano at maiwasan po ang mas malawak na krisis dahil nga po dito sa El Nino?
4: Kami naman ang mga gobernador ay palagi nag-uusap at meron kami mga planong ginagawa pag sa tingin namin na talagang apektado ang isang probinsya, yung mga hindi naman masyadong apektado ay nagpapadala na kanilang mga resources. Yan ay nakasanayan na natin. At hindi lang lamang mga resources, kundi mga equipment rin ay pinapadala natin. Ano man ang calamity na tumatama sa mga kasama namin mga gobernador, ganyan ka-united ngayon ang lokal na pamahalaan, lalong-lalo na ang mga gobernador sa ating bansa.
5: Gov, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok po sa atin ngayon.
4: Sa mga kababayan natin, palagi ko sinasabi na anuman ang kalamidad at pagsubok sa ating komunidad, palagi natin isipin lahat ng yan ay ating concern. It's everybody's concern na dapat pagkaisahan natin. Sa pagkakaisa meron tayo, walang pagsubok na ating hindi malalampasan. Kaya ating pagpatuloy ang pagkakaisa sa isang bagong Pilipinas.
5: Alright, maraming salamat po sa inyong oras. South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo, ang National President ng League of Provinces of the Philippines.
3: Thank you, Gov. Samantala, patuloy na pagkalat ng mga pekeng PWD-ID at ang programang Island Caravan, ating tatalakayin kasama si Attorney Walter Jason Alava, ang tagapagsalita ng National Council on Disability Affairs. Attorney Alava, magandang tanghali po. Welcome sa Bagong Pilipinas ngayon.
6: Magandang tanghali, Sir Joshua, and magandang tanghali, Director Cheryl po. At sa lahat po na inyong taga-subaybay po, magandang tanghali po.
3: Attorney, salamat po sa pagpapaunlak. Ito po, sa kabila ng mga hakbang ng pamahalaan, ano po ang masasabi ninyo kung bakit patuloy pa rin itong paglaganap ng mga peking PWD-ID sa bansa? Ano po ba ang kasalukuyang monitoring system natin sa ngayon para dito?
6: Well, for dun sa tanong, Sir, bakit siya nagkakaroon ng ating mga fake IDs because of the benefits, di ba? Yung binibigay na benefits and privileges for our persons with disability on the 20% discount and 12% exemption on the VAT na 12% and then dun sa goods and prime commodities na 5%. Now, with respect to with the monitoring, most especially kasi gumawa tayo ng unified persons with disability ID system para po mapuksa yung paglaganap or proliferation of the fake IDs. Now, with respect to the monitoring naman po, yung mga different LGUs natin, with their different complaints, tinitignan po natin kung ano yung mga nagiging ways ng ating mga namimeke. So, as of the moment, sir, based on our data naman dito sa pag-monitor natin is, medyo because of the unified ID, nag-lessen naman po yung mga complaints na pumapasok.
5: Sir, dahil nga nabanggit nyo nga yung pagsusulong ng digitalization sa bansa, paano nga po makatutulong itong unified PWID system at QR code sa pagtukoy kung lehitimo ang isang ID?
6: Tama po, ma'am, no? Kasi yung current kasi po na parang verification natin when it comes to asking on the authenticity or legitimacy dun sa mga eligible na persons with disability natin na cardholders po, is jurisdictional yung pag-verify. Ang nangyayari po is kung sino yung mga cities and municipalities na nag-issue, dun po sila nag-verify talaga kasi yun yung issuer. So, ang caveat po is 8 a.m. to 5 p.m. lang po sila nakakapag-verify. So, paano po yung hindi po pa yung before 8 a.m. or after 5 p.m.? At the same time po, medyo nahihirapan yung mga different merchants natin, especially dun sa mga non-apparent. Now, with respect to the Unified Persons with Disability ID system po natin, it's a digital ID, although there is an option to print it out. So may unique QR code. So may QR code siya po, ma'am, na pwede mong iscan. And then pag-scan nyo po, dediretso siya directly to the portal, government portal, dun sa ating mother agency sa DSWD. At mag-verify siya na persons with disability po yung nandun sa merchant natin or kung nasan man siya na establishment.
3: Ito, attorney, para ma-discourage pa natin yung ating mga kababayan, ano po ba ang maaaring maging parusa sa mga gumagawa, nagbebenta at yung mismong maging gumagamit nitong mga peking PWD ID para makuha yung mga benepisyo?
6: Yes po, no? Si DOH naman at si DOJ naman po kakagawa lang din ng media forum nila. And then, ang pagkasabi po doon is not only with the different disability laws but also with the revised penal code and with Republic Act 3019. But also, with respect to the disability laws naman po as accorded by Republic Act 7277 ng Magna Carta po natin, and as amended by Republic Act 9442, and again as amended by Republic Act 10754, ang mga parusa po pag nagpepeke po tayo ng mga IDs po natin sa mga persons with disabilities or ang paggamit po nito ay may parusa pong nagre-range ng 50,000, penalties po na nagre-range ng 50,000 to 200,000 at pagkukulong po na nagre-range din po ng 6 months to 2 years, to 6 years po.
5: Attorney, paano naman po matitiyak na hindi madadamay o matatanggihan yun pong mga may lehitimong PWD dahil sa mga gumagamit ng peking ID?
6: Very good question, Director, no? Kasi there is presumption always of regularity when it comes to presenting our persons with disability IDs to the public. So, pag present pa lang po talaga dun sa ano sa mga establishment, may regularity na yun that this is a government-issued ID. Now, especially doon sa mga, kasi we have two categories po, apparent at not apparent. Pag sinabi natin apparent, makikita, agad-agad naman na makikita mo talaga na they are persons with disabilities. So dapat talaga, bigyan talaga agad-agad. But with respect doon sa mga na-discriminate natin na mga kababayan na persons with disability on the non-apparent naman po, yung mga hindi nakikita, ang pinakaano talaga dito po is ma-verify sila na persons with disability sila. Kasi minsan, ayaw sila bigyan ng benefits and privileges nila, especially on the discounts. Kasi nga po, akala ng mga merchants na, deka, hindi naman persons with disability to. So yung presumption of regularity po, kailangan talaga bigyan. But most especially naman, yung sabi nga ng DOJ po na pag nakitaan naman na parang, ano tayo, parang medyo nakakaduda naman yung transaction. You are, ano naman, the merchants are allowed naman po to verify. But at the same time, pag napatunayan po na hindi talaga or hindi persons with disability po yung gumamit, then they will be facing the full force of the law.
5: Mm-hmm. Attorney, paano naman niyo po ina-address? Kasi meron pong mga instances na legitimate po ang PWD ID na kinuha sa LGU, pero kapag sinasabihan po sila na bibigyan sila ng ilang linggo dahil kailangan po yung mailagay sa DOH website. Pero pagkatapos po ng ilang linggo, pagka nag-check po yung nabigyan po ng ID, minsan hindi pa po nagre-reflect agad doon sa sinasabing website. So na meron pong iba na nangangamba na baka sabihin po na peke yung PWID nila, pero legitimate naman po yun.
6: Ang pinaka ano po, Director, ang pinaka... pinaka-safe po talaga to verify is kung saan siya in-issue. So, kung sino po yung nag-issue na LGU, they have to call that LGU. Kaya po, nag-create po tayo kasi the PRPWD, the Philippine Registry for Persons with Disability po na system ng ating, ano, ng, although, ano naman yun eh, mirror with NCDA po. Ano siya, it's more on the medical services and programs with respect to, ano po, medical inclined na mga tulong natin sa ating mga persons with disabilities. But kaya po nag-create tayo ng Unified Persons with Disability ID System para po may 24/7 na verification. Kasi nga po yung earlier na sinabi ko po kanina na yung verification natin sa mga different issuing LGUs, most of them po are ano talaga, tatawag ka pa dun sa office. Kasi konti lang naman yung mga LGUs natin na may mga verification systems na sila. And mostly, yung mga highly urbanized po yung meron pong mga sistema na gano'n.
3: Okay, so Atty. Molino, yung nabanggit mo na meron 24/7 verification. Pero how about po dun sa mga kaso naman na specifically or particularly dun sa mga non-apparent, yung mga hindi visible, yung kanilang disability, pero yun nga, na-discriminate sila. How can they report? Sakop po ba ng NCDA iyon at maaari silang lumapit sa inyo?
6: Well, ang talaga practical, sir, na ano, ang practical na ways talaga is number one, to really call out first the management. Mm-hmm. Doon sa management nung kung saan sila na-deny. Kasi most probably, yung ano natin, yung mga employees natin na pinisentahan natin, di rin alam yung batas. So most probably, you have to contact the management. And then after po, pag wala talagang hindi na-hit pa rin doon sa management, then they could call the Persons with Disability Affairs Office na within that jurisdiction dun sa kung saan yung establishment para po dun makapaghain po ng reklamo. But sabihin po natin na yung reklamo hindi naman po na-address agad-agad ng ating taga-sasapi daw or nakulangan yung ating mga persons with disabilities. So pwede naman po niyang i-raise sa provincial PDAW natin or doon directly sa regional program, regional committee on disability affairs. And most especially po, pag wala pa rin po yung HIT dyan, pero most probably, this is ano na, medyo kukonti na lang yung screening na to, you could always email your complaint to NCDA para po kami po yung mag-proper referral po dun sa anong agency po na member agencies natin for implementation or action dun sa complaint po.
3: Okay, kasi meron sa social media, may mga mangilan-ngilan po establishmento na naglalagay ng abiso sa kanilang mga negosyo na ang kanilang i-entertain lamang yung mga visible and disability. Para po mas maunawaan ng ating mga kababayan, particular na ng mga may-ari ng establishments, ano po ba yung mga posibleng sanctions o parusa na maaari nilang matanggap kapag nga ito, nagkaroon sila ng discrimination sa ating mga kababayan na PWD?
6: So, ano sir, naglabas po kasi ng opinion yung ating Department of Justice na dapat talaga, lalong-lalo na pag government issued ID ng ating mga persons with disabilities, yung ano po, yung ipipresent for the discounts. Now, ang ano lang talaga sir, ang caveat lang is yun nga, the verification system, and nasa transition stage kasi tayo with respect to the Unified Persons with Disability ID system. Now, dun sa gagawin lang po ng ating mga merchants is dapat ibibigay talaga yung ating ano, especially pag nakitaan mo naman na wala ka namang direct evidence na hindi persons with disability. So ang advice po ng DOJ is magve-verify naman yung ating mga merchants pagkaduda-duda, but ibigay pa rin po yung ano, yung discounts. Kasi pag nakitaan po na hindi talaga persons with disability yun yung pwedeng kasuhan na talaga. And hindi lang po basta-basta ng kaso, kasi maliban dun sa Magna Carta natin and its amended mga different laws natin, pwede din pong kasuhan based on revised penal code on falsification of public documents, and at the same time kakasuhan din po yung sa RA 3019. So medyo alarming, kasi syempre binigyan ka ng benefits pero hindi naman totoo, so pwede kang kasuhan talaga.
3: Pero meron din pong pwedeng kaharaping kaso yung establishmento na tumanggi magbigay ng diskwento o ng benepisyo dun sa ating mga PWD. Tama po?
6: Yes, sir. Kasi nasa batas po na entitled yung ating mga persons with disabilities with their benefits and privileges, especially dun sa mga covered na mga establishments natin on goods and services for our persons with disabilities.
3: Okay. Sa ibang usapin naman po tayo, attorney, ano po itong layunin at kahalagahan nitong Island Caravan para po sa NCDA? Gaano po kalaking tulong ito sa mga bata may kapansanan, sa mga malalayong

0: po yung mga rehabilitation na kailangan. So, ang ginagawa po ng NCDA, may mga medical team experts po tayo kasi alam natin yung focus talaga ng caravan, ng caravan na po na yan is mayroon pong mga developmental pedia. Eh alam po natin yung mga developmental pediatricians po natin is nasa mga approximately 107 lang sa buong Pilipinas. Kaya po pag nagpapaschedule sila, umaabot ng months to years para doon. So ngayon po, si NCDA together with our partner ng mga physicians po, umiikot-ikot po dun sa mga partner natin ng mga LGUs. Now, yun po yung caravan. Now, with respect to the island caravan po, is mas pinaigting po natin na yung sa instruction po ng ating butihing secretary from the DSWD na puntahan po yung mga particular islands po na na mabigyan ng ating ng ating caravan and then assessment to their children dun sa mga different far-flung areas na mga islands po. So yun po yung yung island dear caravan po.
1: Mm-hmm. Attorney, sa inyong monitoring at assessment, ano po yung mga pangunahing pangangailangan ng mga kababayan nating PWD sa malalayong isla at komunidad?
0: Ang pinaka challenge po talaga is access. Yung access na mabigyan po yung mga different tulong sa kanila and at the same time, those different barriers kasi minsan po medyo because malayo, so minsan nahuhuli. So because of ito nga yung sa caravan na ginagawa po natin, sila po yung pinupuntahan natin at mauuna po yung mga different provinces na yon para po dun sa assessment and tulong na therapy or rehabilitation na ibibigay ng NCDA and at the same time yung partnership with the LGU to continue the the therapy. So this is consolidated na efforts po together with NCDA, DSWD and the LGUs po.
2: Okay. So matapos po nitong island caravan sa Sikihor, Kamakailan, sa mga lugar po susunod na dadalhin ito at paano po makapagpapalista ang mga pamilyang nais pong makinabang dito sa inyong pilot program?
0: Okay, so magandang question po sir, no? Kasi galing tayo sa Sikihor. So ang next po natin ng mga dates po is Dinagat Islands, that will be this coming October 23 to 24. And then Kamigin Island, October 29 to 30. And then Biliran po will be on November 12 to 13. And then in Guimaras po, it will be November 26 to 27. With respect naman po activity natin doon sa yung pag-drop natin sa ating caravan po sa mga different provinces. May abiso naman po si NCDA at magbibigay po kami ng abiso sa aming website sa ncd.gov.ph as well as doon sa ating Facebook page po sa National Council on Disability Affairs. And please po, regarding sa question po on the requirements. So, ito po yung mga requirements po kasi manggagaling po talaga from the different LGUs and then from NCD and DSWD. So, we are asking our persons with disability within the islands to contact po yung different LGUs niyo or even email NCDA with respect to the activity. But yung mga activities natin pa-drop doon is with consultation with DSWD and also with the different LGUs na pupuntahan.
1: Attorney, sa ibang usapin naman po, ano po ang masasabi ninyo sa pahayag ng isang podcast tungkol sa isang anak ng celebrity na may special needs kung saan nasabi nga po doon ang ilang masasakit na salita laban sa PWD?
0: Tama po, ma'am. Kasi, I do believe we had released press statement regarding the issue specifically on violations regarding public possible violations regarding public ridicule and vilification as accorded by Republic Act 7277 on the Magna Carta. So yun lang po, the NCDA is strongly ayaw ng NCDA na may mga statements po or may mga discrimination na nangyayari for our persons with disabilities kasi nga yun yung sinusulong po natin empowerment and

0: inclusion of our persons with disabilities. So, mga ganyang examples po should hindi po dapat tularan, and at the same time, dapat po puksain talaga yung mga ganyang values po. Kasi we really need to empower our persons with disabilities to really be included in society.
1: Okay, Attorney, panghuli na naman po, inyong pong mensahe sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
0: On behalf of our Executive Director, Glenda Dirilova, we are always addressing ating mga kababayan na ang mga benepisyo po ng ating mga persons with disability ay ito ay isang pagkilala po ng kanilang karapatan at mga pangangailangan. So huwag po tayong gumawa po or mag-violate ng pag-fake ng mga different IDs. Huwag tayong bumili, gumawa, or gumamit ng fake IDs. And then at the same time, para po dun sa mga kababayan po natin, ng mga magulang ng mga persons with disabilities, maigting po na lumapit kayo or email our mga different PDAOs natin and even NCDA para po makapagsali kayo dun sa ating mga programs, especially dun sa Unified Persons with Disability ID System and dun sa their caravan po. Yung sa mga different LGUs naman po na hindi pa po nakapag-roll out yung training po for the Unified Persons with Disability ID System, please contact NCDA po or email us at council@ncda.gov.ph para po mabigyan po namin kayo na account and then mabigyan na po ninyo yung mga persons with disability under your jurisdiction ng mga different IDs po. So, laban lang po talaga and maraming salamat po sa pag-invite po sa NCDA sa inyong programa, Ma'am Cheryl and Sir Joshua.
2: Alright, maraming salamat din po sa inyong oras, Attorney Walter Jason Alava, ang tagapagsalita ng National Council on Disability Affairs.
1: Samantala, bayan, sa ating Christmas countdown, 71 days na lang, Pasko na! At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
2: Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Department of Trade and Industry, ako po si Director Cheryl Mundo.
1: Ako naman po si Joshua Garcia para sa bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
3: On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
6: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
7: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
6: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
8: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, we yun, ini-enroll natin sa araw.
9: Ampalaya!
10: Ampalaya!
9: Kumakain kayo, ampalaya!
6: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
5: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
9: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Usapang serbisyo, usapang solusyon at mga isyung napapanahon. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamayan. Ang talakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong kalapitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Makinig, makisali at maging bahagi ng pagbabago.
4: Magandang hapon sa lahat ng tagapakinig at tagapanood ng Radyo Pilipinas saan mang sulok ng bansa.
5: Muling nagbabalik ang Artalakayan, usapang tapat para sa serbisyong nararapat dito sa Radyo Pilipinas. Napapakinggan po tayo sa 738 kHz sa AM band at sabayang napapanood sa Facebook Live ng Arta at ng Bagong Pilipinas.
4: Mga ka-Artalakayan, na-miss po namin kayo, no? So, ako po si Nikki Francisco, sa ngalan po ni Yusek Biliracho. Kasama po natin ang ating co-host, si Yvette Balita. So, pansamantala po tayong nawala nitong mga nakaraang linggo para magbigay daan sa coverage ng impeachment trial. Kaya masaya po kaming muli na magkakasama tayo ngayong hapon para sa isa na namang makabuluhang talakayan.
5: Ngayong hapon, pag-uusapan po natin ang mga kaabang-abang na Big Arta events yun sa susunod na linggo. Kabilang na nga po dito ang inaabangang Grand Ease of Doing Business Fair o Grand EODB Fair dito po sa Quezon City.
4: At sa kasabay ng pagpabalik ng Artalakayan, kasama rin nating nagbabalik dito sa studio si Yusek Lea Grace B. Salcedo, Deputy Director General for Operations ng Anti-Red Tape Authority.
3: Talakayan ng reforma.
4: Ayan, so magandang hapon po, Yusek.
6: Magandang hapon, Miss Nikki. Magandang hapon din, Miss Yvette. At sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin ngayong hapon.
4: Ayan, so simulan po natin. No? Excited tayo for the day. Teka, maglalagay lang po tayo ng ating monitor, no? Ayan. So, Yusek Lea, I think na-announce na natin sa Arta Pages po, no? Ano po ba tong Grand EODB Fair at kailan ba talaga siya nagsimula?
6: Ayan po, no? Yung ating Ease of Doing Business Fair, nag-umpisa po ito noong 2025 pagkatapos pong mapirmahan, malagdaan ng ating Pangulo na ang Mayo po ay magiging Ease of Doing Business Month, no? So, nag-umpisa tayo last year. So, ang ginawa po natin sa mga key cities around the Philippines, nilapit po natin ang mga different services ng ating mga government agencies para makapunta yung ating mga kababayan at makuha ang kanilang mga dokumento, makuha yung kanilang mga pangangailangan mula sa mga ahensya. So, itunuloy po natin yan ngayong taon, noong May. Ngunit nakita natin na madami pa yung may gusto, no? At nakita natin yung panahon ngayon para ito ipagpatuloy, no? So hindi lang during May na is of doing business month, but we're going to do it in some other months para makatulong pa tayo ng mas marami.
5: Okay. Thank you po, Yusek Lea, no? So excited na po kami na makapunta sa Grand EODB Fair. Pero Yusek, para po dun sa mga tagapakinig natin, ano-anong ahensya po ba yung kasali dito sa EODB Fair? Tapos ano po yung mga serbisyo na ibibigay nila?
6: Ayan po, no? So ngayong darating na Lunes at Martes, no? October 19 and 20. No, so meron po tayong 27 government agencies na partners para po sa ating Grand EODB Fair dito sa National Capital Region, dito po sa Quezon City, sa SM North, EDSA, Annex, no, kasama ang, syempre nandyan po ang partner natin, of course, ang ating Quezon City LGU, no, andyan din po yung ating Cooperative Development Authority. Nandyan lang, of course, ang ating CSC, ang ating DISUD, ang ating DICT, hindi lamang magbigay ng mga information about the ICT, but sila din po ang magpo-provide ng ating internet during that time. Ano po? Yan dyan din yung DMW, DSWD, DFA, FDA, GSIS, ang ating Pag-ibig, ang ating Land Bank of the Philippines, LTO, Marina, NBI, PhilHealth, PSA, PRC, PAO, SEC, TESDA, OF Bank, SSS, BIR, PCSO, at DOLIT. Ayan po yung ating mga partner agencies. So, ano naman po yung mga services na pwede nilang ibigay po, no? So, yung mga iba po na nagbibigay ng mga sertifikasyon tulad ng NBI para po sa NBI clearance, andyan din po sila. Yung ating kaibigan sa PRC, Professional License Related Services, andyan din po. And of course, nandyan din yung ating SSS at GSIS, Pag-ibig, kung kailangan po natin maging membro.
5: Ma'am, namatay daw yung may...
6: Yung ating LTO din po regarding... meron din tayo, ito pinakamasaya din. Kami nagpapasalamat sa ating mga kasamahan din sa DOLE at sumama po sila. At ini-extend pa po nila itong labor and employment assistance. Ayan po.
4: Yan, so napakadami po pala ng participating government agencies at nakita natin yung willingness nila para tumulong, para maging bahagi ng ating Grand EODB Fair.
6: Actually, Ma'am Vicky, mas madami nga po sana dito. Ngunit yung ating lugar ay para maging komportable tayo, nilimit lang muna natin to 27. So titingnan po natin kung baka may chance na ito ay extended para concert lang. Another third day. So makikita po natin yan. And we will adjust accordingly, Ma'am Nikki.
5: Bali, si Clea, from the start ng process, pwedeng doon na nila gawin hanggang sa, kunyari, may babayaran po. Pwede po na doon na rin po, as in one-stop shop na po siya.
6: One-stop shop, tama po yan, Miss Yvette, no? Yung isa pong pakiusap namin po, no? Ito po ina-advocate natin sa ARTA, no? Yung pag-check sa Citizens Charter. Ayan po, no? Para makita natin kung ano yung mga requirement. Para ito po ay dala na po natin para mas mapabilis yung ating pag-a-apply ng mga services. Ayan po, no? Tapos pumunta po sila ngayon sa SM North EDSA Annex. Doon po sa ating baka mamaya mawala, no? Fourth floor annex building. Tama po, ng SM North EDSA. So, pagpunta po nila doon, pupunta sila sa government agency na yon at doon na po iproproseso po ang lahat hanggang makuha na po nila ang certification or ang document na kailangan po nila.
4: Alright. So, Yusek Lea, sino-sino po ba yung pwede mag-avail ng mga services na nandun po sa Grand EODB Fair? And open po ba siya sa lahat or para lang ba siya sa mga taga-NCR, taga-Quezon City?
6: Opo. So, ito po ay open for all. No? Lahat po ng nangangailangan ng mga services na binibigay ng ating mga participating agencies ay pwede pong dumalo. Naisip po namin na bakit dito sa SM North, no? Kasi po doon sa mga yung ibang nawalan ng dokumento during the time ng mga kalamidad, ano po. So, especially dito sa North, ay napakalapit para po sa kanila sa SM North, no? Through the our transportation hubs. So, para matulungan po sila. So, hindi lang po mga taga NCR, yung nandun din po sa Region 3, iniimbitahan din po natin sila. Yung mga taga South din po, isang sakay lang sa MRT, makakarating po tayo, no? Dito sa North Side of Quezon City para po makakuha ng mga documents na kailangan po nila.
5: Okay po. I'm sure marami pa pong gustong malaman yung mga tagapakinig natin, no? Pero bitinin po muna natin ang ating usapan para sa ilang mahalagang paalala.
0: Usapang serbisyo, usapang solusyon, at mga isyung napapanahon. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamayan. Ang talakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong talapihitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Makinig, makisali, at maging bahagi ng pagbabago.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinaka matindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami. Konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days. And we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Pinaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan nito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Usapang serbisyo, usapang solusyon at mga isyung napapanahon. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamayan. Ang talakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong talapihitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Makinig, makisali, at maging bahagi ng pagbabago.
7: Muli nagbabalik ang Arta Lakayan sa Radyo Pilipinas. Kasama pa rin po si Yusek Lea Grace Salcedo na Arta. So kanina po, Yusek Lea, medyo parang hindi narinig yata yung usapan natin tungkol sa services. So baka pwede po nating ulitin kung ano yung mga services na pwedeng makuha ng mga atin sa ating Grand UDB Fair.
8: Ayan po, no? So again po, no, yung ating mga services na kasama. Ayan po, no, ilista natin, baka nandito na po yung kailangan natin. Siyempre, mauuna po ang ARTA, no? Kung kayo po ay may mga reklamo, no, or may mga kailangang idulog sa aming tanggapan, andyan po kami. Kasama din po ang ating partner na Quezon City LGU regarding naman po sa pagnenegosyo. Nandyan din po sila. Yung ating Cooperative Development Authority para naman sa technical assistance ng ating mga kooperatiba. Nandito po sila. Pag kailangan po ninyong mag-register ng cooperative, ano po yung mga kailangan nating reports, no, na isubmit at ang ating mga programa, ayan, nandito din po ang ating CDA. Regarding naman po sa Civil Service Commission, nandito po sila kung meron po kayong mga legal inquiries, kung kayo po ay tanong about eligibility, meron po kayong tanong regarding po yung equivalence, kung kayo po ay mga may honor, no? Ano bang gagawin natin dyan, and other special laws for eligibilities, andyan din po ang CSC natin. Yung atin naman pong DSUD, no? Andyan po sila Regarding naman sa Housing Homeowners Association Subdivision and Condominium Regulatory Assistance, yung ating DICT, of course, nagpapasalamat tayo dahil sila po ang magpro-provide ng ating internet at the same time, yung ating e-gov app registration, tutulungan po nila kayo dyan, paano ang mga identity verification and other technical assistance on e-gov PH, andyan ang ating DICT. Yung mga ano naman po natin, mga kasamahang OFWs at over at those who would like to have overseas employment, nandyan ang ating DMW. At of course, may kailangan po tayo yung ating social welfare assistance. Andyan din po ang ating DSWD. Tapos kung meron po tayong concern sa mga consular requirements natin, andyan ang DFA. Okay? Yung FDA naman po natin, kung meron tayong mga process on the application of authorization, ang ating FDA po ay nandyan. Kung meron po tayong tanong regarding po yung ating license to operate, certificate of product registration, andyan po, no? And of course, ang ating twin partners, ang GSIS at SSS ay nandyan din po. Regarding naman sa mga membership, paano ba yung automation nila, andyan po sila. Kasama din ang Pag-ibig, ayan po. Land Bank, together with their sister bank, OF Bank, andyan din po para matulungan din po tayo regarding yung ating mga fund, no, yung ating loans and all. LTO, issuance of course of student permit, yung ating pagproseso ng ating lisensya, andyan din po sila. Ang ating NBI clearance processing, kasama natin ang NBI. Yun naman pong kailangan natin. For example, kayo po, hindi updated ang PhilHealth, andyan ang PhilHealth natin. Yung iba naman po in terms of membership, andyan po sila. PSA, National ID Registration, napaka-importante. Marina, nandyan naman po yung ating mga kasamahan sa ship building. So yung ship registration, no, information on the applications related to ship building, andyan sila, no. At kasama naman natin for legal consultation ang mga kaibigan natin sa PAW, legal consultation po. Yung ating SEC naman po, no, andyan din po for kung may kailangan kayo sa inyong mga corporation. Yung PRC natin, eto blockbuster ito lagi, kahit saang rehiyon, number one yung PRC regarding naman po sa professional license related services. Ayan po, no. TESDA, pag may mga ano tayo, no, kailangan gusto tayong i-enroll sa TESDA, no. Andyan po sila para sumagot sa ating mga tanong. Ang ating BIR regarding naman yung issuance ng digital TIN po natin. Yung PCSO regarding assistance, no. And other yung kanilang mga programa din po sa PCSO. And of course, ang ating kasamahan sa DOLE regarding labor and employment assistance. So ito po yung mga 27 different government agencies na partners natin with their services na ibibigay para sa ating mga kababayan.
6: Thank you po, Yusek Lea. Ang dami po pala talagang services na pwedeng i-avail sa EODB Fair. And then Yusek, magbibigay po tayo ng services habang mall hours, no?
8: Yes, tama po yan. Actually po, yung ating EODB Fair ay mag-uumpisa ng 9 a.m. to 6 p.m. Ayan po, no? And sa SM North EDSA, fourth floor ng Annex Building.
6: Okay po.
9: Ayan, so linawin natin yung Seclea, no? So, pag ako ay pupunta doon, wala akong babayarang entrance fee. Kasi di ba may mga fair na may mga bayad, no? Pero itong Grand EODB Fair natin ay libre, open to all.
8: Opo. Ang pagpasok po sa ating EODB Fair ay libre. Ayan. So, kung may kailangan po kayong bayaran doon, yun na lang po ay yung mga dokumento kung meron man pong requirement. Pero meron po tayong exemption doon, hindi ba Ma'am Nikki, yung especially doon sa mga kababayan natin, yung tinatawag nating first yung mga naghahanap ng
9: first time job seeker.
8: First time job seeker. Ayan po, yung mga fresh graduate. Ayan po, no? So meron po tayong batas dyan at ma-assist po sila ng ating mga government agencies.
9: Yan. So bukod po dun sa mga government agencies na partners natin, yung 27 po na nasabi nyo, no, meron po ba tayong mga private sector partners naman na involved dito sa GANI ODB Fair?
8: Opo, no. So tayo po ay nagpapasalamat sa ating mga private partners, most especially, no, sa SM City Malls, no. Ayan po, especially yung ating SM City North EDSA. Kasama din po natin dito ang Digital Out of Home Incorporated para sa ating mga billboard, no, na nalaman umabot pa ng Antipolo itong ating ano po, dahil po sa kanilang billboard, umabot po doon yung ating advertisement, no, if we can call it that, o ang ating invitation. Umabot ng Pasig, Mandaluyong, Taguig, no, even in Makati at saka sa Antipolo, yung ating paanyaya na mag-attend o mag-join sa Grand EODB Fair.
6: Ayan. Ayan. Maganda rin yung si Clea, no, na kahit yung mga taga Antipolo ay nare-reach at saka yung iba. Kasi very accessible po ng SM North.
8: Opo,
6: no,
8: opo.
6: As in, mag-MRT ka lang, pagbaba mo, konting lakad ka lang, makakuha ka na ng ID.
8: Opo.
9: Okay. May limit ba tayo, Yusek, sa tatanggapin natin per day?
8: Wala naman tayong limit, no? Wala naman tayong limit. Lahat po nang pupunta doon ay, of course, iproproseso natin, no? Pero syempre, dahil hanggang 6 lang tayo, no? So, siguro doon tayo magkakaroon ng, ano, ng challenge. Kaya iniimbitahan po namin na pumunta po kayo doon na maaga, no, para kayo po ay ma-cater agad ng ating mga government agencies. Also pala, no, malaki din yung ating pasasalamat sa ating mga media partners. Also, no, na tumutulong sa atin na nagpro-promote nitong ating EODB Fair at saka during that day mismo, no, sila din ay i-cover din po nila yung ating activity. Kaya nagpapasalamat po tayo sa ating mga partners sa media, katulad ng of course ng ating always na laging nandyan ang ating Manila Times.
6: Yeah. Oh, at saka para naman po dun sa mga hindi makapunta sa first day, 2 days naman po Yusek yung EODB Fair natin. No?
8: Tama, no? So, umpisa tayo ng Lunes, okay, tapos Tuesday. Pero sabi nga po ng ating mga partners sa SM, titingnan natin kung baka mamaya kakailanganin pala nating mag-schedule pa ng ibang araw o ng iba pang lugar, no? At para mas marami pa tayong mabigyan ng serbisyo.
9: Ang maganda kasi dito po, no, Yusek tsaka Yvette, no, yung kunyari ako ay isang applicant. Andito na lahat eh, SSS, PhilHealth, Pag-ibig. So hindi ko na kailangan mamasahe kasi makukuha ko na yung dapat kong makuha sa isang lugar, sa isang araw at mabilis lang. Kaya,
8: tama ka dyan, Miss Nikki. Lahat ng kailangan mo andito na, andyan na ang SSS, andyan na ang Pag-ibig, andyan na ang PhilHealth, NBI, andyan na lahat, PRC.
9: Tama.
8: So, pati yung mga gusto naman sa government, may land bank na para may land bank account na agad. Ayan diba? Po.
6: So, kaya hindi lang po yung government services. Pag nagutom kayo, since nasa sa mall
8: na. Andun na rin. At saka napakaganda ng lugar natin. Ano po? Air conditioned, no? Tapos, pagkatapos nun, pwede ka pang mamasyal, no? Sa ating SM malls. Ayan po.
6: Oh. Kung ako yung nakikinig ngayon, very encouraged na po ako na pumunta, Yusek. So, pag ganun po, ano po ba yung mga dapat kong i-ready, ano po yung dapat kong tandaan at ihanda kung pupunta po ako sa Grand EODB Fair?
8: Ayan po, no. So, una po, no, para makumpleto po ninyo, like for example, if you are applying for any of the documents na i-release ng ating mga partner agencies, kami po, inaanyayan po namin kayong tingnan yung kanilang mga citizens charter. Ano yung mga requirements para dala na natin? Para dala na natin po, no? Anyways, nandyan naman po yung ating mga iba't ibang ahensya para tulungan po kayo kung ano yung mga requirements na assuming na may kulang, no? Para ma-assist din po kayo dyan. Pero yun po yung unang suggestion namin is to go over the and available po ito online po, no? Yung ating mga citizens charter ng different government agencies, what are the requirements? Let us prepare for it para pagdating po natin doon, mabilis po yung ating queue, no? At makukuha natin agad ang ating mga kailangang mga dokumento.
9: Yun. I think parang yung previous episodes natin, or Talakayan, parang na-explain na rin siya ni Secretary Perez at ni Yusek Bilina. Siyempre, kailangan mo rin maghanda. Kasi, para hindi ka na, para hindi sayang sa oras. Yes. Siyempre, magbabayad ka pa doon ng photocopy eh. Pero kung lahat ng, for example, yung mga documents mo ready na, isang puntahan na lang, di ka na mamamasahi, di ka na magpapareprint. So, dapat ready ka rin talaga pag pupunta ka doon.
10: Tama po.
9: Ayan. So, Yusek Lea, nakadalawa na tayong EODB month, no? 2025, 2026, tapos ngayon, extension itong Grand EODB Fair natin ngayon. No? So, paano natin itutuloy-tuloy itong initiative na ito sa ARTA para sigurado na sustainable yung ating efforts with regard to the Grand Ease of Doing Business Fair?
10: Ayan, no? So, with regard to that, no, meron na tayo mga datos. Mm-hmm. Datos mula sa 2025 at ngayong 2026, kasama na rin itong parating nating Grand EODB Fair. Ang gagawin po natin dito para i-maintain natin, based on our data, no, na kailangan nila, i-identify natin sino yung ating mga major stakeholders based sa data natin para ma-plot po natin yung schedule at kung saang mga lugar. Kasi nitong 2025 at 2026, yung ating mga lugar kung saan tayo naglagay ng EODB Fair natin ay dun sa mga key cities, no?
9: Mm-hmm.
10: Ngayon makikita natin na baka kailangan din nating mag-recalibrate at dalhin sa mas iba pang mga lugar.
9: Mm-hmm.
10: Or makipag-partner po ulit tayo sa ating mga private entities para mas madaming mga lugar. Ibig sabihin, mas madami pa tayong mga kababayang mabigyan ng serbisyo. So, ngayong 2027, kami very excited, mm-hmm, kasi nakikita namin na yung Grand EODB Fair ay hindi na lang para sa Mayo, kung hindi gagawin natin sa iba pang mga buwan. Pero hindi ko muna sasabihin ngayon para po hindi ma ano yung ating mga plano po, no? Pero ito po, no, database, no, yung ating paglalagay ng areas by which we can continue. Kasi yung EODB Fair natin, nakita nating successful and it will be here to, and it is here to stay.
9: Yun.
6: Very good news po yan, yes, para sa mga tagapakinig natin. Maraming salamat po, Yusek Lea. Muli po muna tayo magbibigay daan para sa ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
11: Usapang serbisyo, usapang solusyon, at mga isyung napapanahon. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamayan. Ay talakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong talapihitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Makinig, makisali, at maging bahagi ng pagbabago.
12: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
13: El Niño Alert!
14: El Niño Alert!
13: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
15: Sa nakaambang na banta ng Very Strong El Niño, na tinatayang tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027, patuloy ang ginagawang paghahanda ng national government upang maibsan ang epekto nito sa bansa. Naghahanda ang Department of Agriculture ng suporta para sa mga maapektuhang magsasaka, kabilang ang pagtatayo ng dagdag na solar-powered irrigation, pamamahagi ng fuel at fertilizer assistance, at pagpondo sa mga scientific measures upang mabawasan ang epekto ng El Niño. Pinalalakas na rin ng National Irrigation Administration ang maintenance ng irrigation systems at pagtukoy sa mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Nakahanda naman ang water impounding structures at rainwater harvesting facilities ng Department of Environment and Natural Resources bilang suporta sa supply ng tubig sa bansa at naglatag na rin ng mga hakbang upang maiwasan ang forest at grass fires.
13: El Niño Alert!
14: El Niño Alert!
13: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
16: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
11: Usapang serbisyo, usapang solusyon at mga isyung napapanahon. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamayan. Ay talakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong kalapitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Makinig, makisali at maging bahagi ng pagbabago.
6: Patuloy pa rin ang ating Artalakayan sa Radyo Pilipinas.
9: Ayan, so kasama pa rin natin si Yusek Lea ng Arta. So kanina, Yusek Lea, na pag-usapan natin yung mga magagandang experiences or yung mga benefits of being there sa Granny ODB Fair. So baka pa din tayong mag-share nung ilang experiences natin during the Granny ODB Fairs nung May. Kasi ako personally, ang napuntahan ko ay yung sa Tagaytay. Tapos yung may mga buntis doon na ano, na clients, tapos sabi nila na buti na lang merong ganito kasi from 13 Martires pa sila sa Cavite, at least doon sa City Hall madali lang yung transportation, tapos nandoon na si SSS PhilHealth. So nagpapasalamat sila talaga sa ARTA kung bakit may kung paano nakatulong sa kanila sa pag-avail ng services. So baka po meron kayong experiences doon sa nung May natin na Granny ODB Fair.
10: Oo. So ako naman kasi, Ma'am Nikki, no, Miss Yvette, dahil ako ay from the north, no? So ako ay naging bahagi ng ating Grand EODB Fair sa North Luzon. Ito po ay naganap sa SM City La Union, sa San Fernando La Union, no? Ayan, shout out sa aking mga kababayang Ilocano na imbag nga malamyo amin. During that time po, no, ang tumatak po sa akin, dahil nga po ginanap po ito Sunday po eh. No, so Sunday, pagtitingnan Sunday, ano bang ginagawa natin mga Pinoy pag Sunday? Magsisimba, hindi po ba? Tapos magbabanding, no, family bonding. Ngayon po napansin namin nung ano, dumating yung mga ano, so hindi na sila yung kanilang Sunday. Kasi while naglalaro yung kanilang mga anak, yung iba namang mga mothers, fathers, or yung iba na ating mga kababayan, pumunta po doon sa ating activity center, kung saan nandoon ang ating mga partner agencies. Ang napansin ko po doon, ang daming pila sa PRC. Although napakabilis ng processing, no? Tuwang-tuwa yung ating mga kababayan na pumila doon. Nagtanong ako sa isa. Sabi ko, buti naman po at nakarating kayo ngayon kahit Linggo. Alam mo, sabi niya, tuwang-tuwa ho ako kasi ako po'y taga Pangasinan pa.
9: Oh, layo.
10: Opo. At nagpapasalamat ako na meron ngayon dito sa La Union kasi medyo mas malayo po pag hindi ako nakapunta dito at wala po akong time, or else I'll have to file a leave so that I can do all of the documents that I need. So hindi lang naman daw PRC yung need niya, marami pa. So tuwang-tuwa po siya doon. Hindi lang 'yon, dahil nga sa Norte, alam nyo naman, marami kami doon, mga agriculture, ano no, yung ating mga partners from the Department of Agriculture, nabigay ng mga seedlings. Wow. Tuwang-tuwa yung ating mga residente na nandoon, no? And of course, yung ating mga kasamahan from PSA, meron ding booth para sa ating national ID. Ayan, so, ayan, andyan po silang lahat at tuwang-tuwa po sila na nakapag-attend, no, nung ating Grand EODB Fair sa La Union. Ayan po, no, so yung iba nagsasabi sila, Ma'am, baka naman pwede sa Pangasinan naman, Ma'am, baka pwede doon naman sa amin, no, sa ibang lugar naman daw. Yung Pangasinan ho kasi, napakalaki po ng Pangasinan. I think that is one of the biggest provinces that we have. So, syempre, yung mga mas malapit sa La Union na part ng Pangasinan. Paano naman daw yung doon naman sa other side, ayan po, no? So these are the things that we are also considering for next year kasama si Yusek Billy sa aming paggawa ng strategy for next year para sa EODB pa natin.
6: Opo. Thank you po, Yusek. No, from north po yung na-attendan nyo. Ako naman po, from south po kasi ako, taga Batangas po ako. So yun din po yung na-attendan ko. Actually, 2 consecutive years na po. Noong 2025 sa SM Santo Tomas po ang ating Southern Luzon. And then this year po sa Kalaka. Yung this year po, Yusek, kasama ko din po si Secretary Perez at si Yusek Billy Racho. Naalala ko po noon, ka-partner po kasi natin ang Capital on Wheels sa Kalaka. So project po siya ng Adena Provincial Government. So, sobrang dami po talagang tao. Pero yun nga po, katulad po ng mga nasabi nyo, very ano po siya, very helpful kasi hindi na nga po sila pumupunta sa ibang kung saang-saang lugar pa kasi one-stop shop na po siya for government services. Kahit sa Santo Tomas, ganun din po. Actually, same tayo, Yusek, kasi naalala ko, PRC din po talaga yung dinayo dati.
10: Oh.
6: Kasi sabi po nila, kung wala yung EODB fair natin, dadayo pa sila sa Lucena.
10: Tama.
6: Na malayo po talaga. So,
10: magli-live pa sila.
6: Di ba po, Yusek? So, malaking ano talaga, convenience yung tulong. Nahatid natin sa
10: ito yung EODB mga fair. Ano, ito yung mga kasiyahan natin sa EODB fair, yung marinig na nakapagbigay tayo ng tulong. Yes. Akala natin yung ano no yung just to give the ano pero actually it goes beyond eh, no, may mga derivative pala siya, so ibig sabihin hindi na nila kailangan mag-file ng leave. Parang ganito din itong EODB fair natin sa NCR, hindi na kailangan mamasay pa kasi doon din yung sakayan most of them, no, doon na rin ho yung sakayan sa SM North doon sa harapan, so mas mapapadali po para sa kanila. Pero tulad nga ho ng sabi ko, magi-strategize pa po tayo para pa sa ibang mga hindi pa natin nahagip na mga lugar. That will be for next year.
6: Opo, at saka hanggang 6 PM kasi sa Yusek, so pag
10: tama,
6: ikaw
10: tama, opo,
6: employee ka, lalabas ka na ng 4, may 2 hours ka pa ma'am,
10: yes,
6: to avail the government service.
18: So we're looking forward to seeing that more run EODB fairs in more far-reaching areas in the Philippines para sila din naman ay ating marating. So, may iba naman tayo, Yusek, no? Parang nabasa ko, nag-1 year ka na as Yusek.
6: Wow.
18: Ayan, happy first anniversary.
10: Maraming salamat po.
18: Ayan po. So, nung nakaraan niyo pong bisita dito, may mga updates, may mga binigay po kayo sa aming updates with regard to ease of doing business. So, baka may mga bago po tayong balita dito sa pagpapabilis po ng negosyo sa Pilipinas.
10: Ayan, tama yan, Ma'am Nikki, no? I think nung nag-appear ako nung nakaraang episodes po natin, pinag-uusapan natin yung electronic business one-stop shop,
18: ayan,
10: no? Ito naman po talaga, ina-affect niya yung ating mga negosyante. At gusto natin talaga mapabilis ito, no? Dahil gusto natin mag-invite pa ng mga investors, no, sa ating mga lugar. Ngayong actually today, no?
18: Yun.
10: Today po kami po ay yung kasiyahan namin ay hindi namin maiano po, no, ma-describe kasi for several months na pinagtrabahuhan ng ating kasamahan sa Quezon City Government, no, of course with the leadership of Mayor Joy and yung ating partner, no, si Ma'am Marge Mejia, no, kasama ang partners natin sa BFP, Bureau of Fire Protection, and of course ang DICT, nagtulong-tulong po sila para makita po natin kasi yung ating e-boss kasi, kailangan nating isama din po doon yung BFP kasi meron din po silang system, no? Para talagang end-to-end siya, yung experience natin, end-to-end. Pag nag-apply ka, hanggang maibigay sa'yo ang iyong business permit, ay in the comforts of your own home. Tama? At the same time, may safety pa rin doon naman sa ating Bureau of Fire. So, ngayong umaga po ay nalagdaan po nila yung how do we call this one? A memorandum of understanding on how we're going now to do all of this. Pinakita na po sa atin kanina paano po yung process pag ikaw ay isang business owner hanggang sa makuha mo yung permit. Kami po ay tuwang-tuwa, no, na sa pangunguna ng Quezon City Government ay may pakita na natin sa iba pang mga local governments, no, especially yung mga third-party developed systems ng business one-stop shop na it is now doable. And we will now start rolling this out, no? And we're inviting all of our local government units, magsama-sama po tayo. Also, nagpapasalamat din pala tayo, no, sa tulong din po ni Yusek Jed Mabilog ng DILG. Siya po isa sa mga very instrumental po para matuloy po itong arrangement po natin na ito.
18: Yan, siguro magkakaroon tayo ng isa pang in-depth discussion on,
10: yes,
18: this,
10: opo,
18: sa isa sa mga episodes natin sa, yes, Artala. Kaya
10: especially po Mama Nikki, Miss Yvette, pag na ipagsama na natin kasama naman yung ating mga DICT how do you call this, the DICT system naman, no, na developed system I should say sa business one stop shop, para naman maiparating natin na sana before ng mga renewal ng mga negosyo natin ng January ay mas maayos na po ang ating proseso.
6: Ayan, very good to hear, yes, naman po, no. Maraming salamat po, Yusek Lea. Bago po matapos ang ating segment, pwede niyo po bang imbitahan ng ating mga kababayan sa Grand EODB Fair?
10: Ayan po, no? So, sa ating mga kababayan, inaanyayahan po namin kayo sa October 19 and 20 po, no? Sa SM City North EDSA, 4th Floor Annex Building, no? Para makilahok sa ating Grand EODB Fair, nandito po ang ating 27 government agencies participating sa ating activity. Sila po ay nandyan para tulungan po kayo ang aming mga kababayan na pinagsisilbihan ho namin from 9 a.m. to 6 p.m. So magkita-kita po tayo sa Monday and Tuesday sa SM North 4th Floor Annex Building.
6: Ayan, maraming salamat po ulit, Yusek Lea, sa mabilis na pagtugon sa aming imbitasyon.
18: Thank you po.
6: At sa pagbubahagi ng inyong oras at kaalaman sa Art Talakayan.
10: Maraming salamat, Miss Yvette. Maraming salamat, Miss Nikki. At kita-kita tayo next week.
19: Balitang Arta.
20: Ngayon sa Balitang Arta,
6: Benguet State U kabilang na sa Arta Youth Movement. Formal nang lumagda ang Benguet State University bilang pinakabagong kasapi ng ARTA Youth Movement noong September 29. Layo ng partnership na ito na mas lalo pang makilala ang mga inisyatibo ng ARTA sa academe at youth sectors. Sa bisa ng mausayning magiging bahagi na rin ng curriculum ng BSU ang certificate program, ang konsepto ng Regulatory Management System.
20: ARTA pasok sa selyo ng kahusayan ng Komisyon sa Wikang Filipino. Kabilang anti-redip authority sa mga tatanggap ng selyo ng kahusayan sa serbisyo publiko na igagawad ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF. Kinikilala ng patimpalak na ito ang paggamit ng wikang pambansa sa mga opisyal na korespondensiya at iba pang opisyal na komunikasyon. Gaganapin ang parangal sa susunod na buwan.
6: ARTA nagkaroon ng courtesy visit sa U.S. Embassy officials. Dumalo ang mga opisyal ng ARTA sa isang courtesy meeting kaharap ang mga opisyal ng U.S. Embassy para pag-usapan ang pagpapalakas ng mga institusyon na lumalaban sa red tape at corruption. Pinag-usapan sa nasabing meeting ang mga mandato at inisyatibo ng ARTA, maging ang technical assistance na naibigay ng U.S. government sa flagship programs ng ARTA tulad ng PBRIS, Artemis at NPRMS. Para sa kompletong detalye, bisitahin ang facebook.com/arta.gov.ph.
20: Yan, Tumako naman tayo ngayon sa tanong sa ARTA.
21: Tanong ko lang po sa ARTA, bilang isang first-time job seeker na wala pang government IDs, ano pong maasahan ko sa Grand EODB Fair?
20: Yo, narinig po ba natin yung tanong niya, Yusek Lea? Aming nagtanong po, sabi po niya, bilang first-time job seeker na wala pang mga government ID, ano daw po yung kanyang maaasahan sa Grand EODB Fair?
22: Ayan po, no? So, thank you sa nagtanong, no? Itong darating na Lunes at Martes, ito ang tamang panahon, no? At ang tamang lugar ay SM North. Ano ang iyong i-expect? You can expect efficient services at makukuha mo ang mga kailangan mo if you will be needing your NBI clearance, PhilHealth number, SSS number, in case na kailangan mo din ng PRC, andyan po, kailangan mo ng ID, andyan ng PSA. So, kung may kailangan ka din sa QC Local Government Unit, nandyan din po. So, kompleto po ang nandyan. At of course, sabi nga natin kanina, Ma'am Nikki and Miss Yvette, yung ating batas doon sa first-time job seeker, no, na may mga dokumento na libre. No? So, ito po ay ipoprovide din po during the EODB Fair.
20: Yan. So, salamat po sa pagsagot sa ARTanong. So, dito po sa ARTanong natin, inaanyayahan po natin yung ating mga kababayan na magtanong sa ating Facebook page o mag-email sa info@arta.gov.ph o mag-comment sa ating section page. Ah. So, Yusek, bago tayo matapos, parang papahagin na natin dapat yung isa pang event next week. So, baka pwede mag-invite lang. Apo.
22: Ayan po, no? So, next week din po, ang Anti-Red Tape Authority kasama din po, as tayo kasi yung ASEAN na host country ngayon po, no? So kasama po yung ating mga partners from Thailand and of course the OECD, yung ARTA po ay kasama sa organizing group for the ASEAN OECD Good Regulatory Practices Network Bureau Meeting. Mm-hmm. Ito naman po ay mag-uumpisa sa Tuesday, October 20, at magtatapos po sa October 23. So, ano po ba ito? Ito po ay meeting ng iba't ibang member country sa ASEAN, kasama din po yung mga ibang members ng OECD, no? At pag-uusapan po natin dito, ano yung mga good regulatory practices ng iba't ibang bansa at paano ba natin ito mai-apply sa kanya-kanyang bansa, no? So also marami tayong mga bisita po dito kasama din ng iba't ibang government agencies. Ayan po, no? That will be for next week naman.
20: Yeah, so busy-busy po tayo Arta next week.
1: Oo,
20: no?
1: Po. Eh, Monday, Tuesday, ma'am, UDB Fair. Mm-hmm. And then Wednesday to Friday naman po ang hosting ng ating ASEAN OECD GRPN.
22: Yes.
20: Ayan po. So saan po pwedeng mapanood yung ASEAN OECD GRPN?
22: Yung atin pong ASEAN OECD GRPN na opening and closing ay ipapalabas sa ating website sa
20: Facebook
22: ng Arta. At
20: sa ASEAN
22: pala, sa ASEAN page po, no? So please kayo din po pwede po ninyong antabayanan yan, no? Yung ating

0: Talakayan po sa Thursday, kaya nood po kayo mga ka-Artalakayan.
1: So abangan nyo pa rin po ang ating Artalakayan next week. Same time po, no?
0: Same time, 1 to 2.
1: And ang topic naman po natin ay
2: ASEAN. Yung ASEAN.
0: Ano po yung theme ng ASEAN, GRPN po natin? Ayun, complexity to clarity.
2: Ayan po, no? So complexity to clarity. Ayan. Hindi ko na i-pre-preempt kasi ayaw, maganda nga, yung discussion with, of course, our very own Director Marvida sa Thursday. Ayan po.
0: Opo, so, yun po yung dapat nilang
2: abangan po nila abangan. Yan. Opo.
0: Ayan po, siguro po, last na lang po, 1-minute invitation para sa Granny UDB Fair, Yusek.
2: Ayan po, muli, inaanyayahan po namin kayo sa Lunes at Martes sa SM City North EDSA, 4th floor Annex Building. Please come with your initial requirements, no, para kami po ay matulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa inyong mga needs sa inyong mga needs in terms of documents. Inaanyayahan din ho namin hindi lang yung mga taga NCR kundi pati po yung mga malalapit na probinsya po natin tulad ng Bulacan, Pampanga. Ayan po, kita-kita po tayo sa SM North.
1: Maraming salamat po ulit sa pagsagot sa ating mga tanong, Yusek Lea. Inaanyayahan po natin ang ating mga kababayan na magtanong sa Artalakayan sa pamamagitan ng email sa info@arta.gov.ph o sa comment section ng episode na ito.
0: And thank you po ulit, Yusek Lea, sa pag-oo sa amin sa kabila ng aming short notice. Thank you po. Salamat din po sa tech team na nasa likod ng Artalakayan mula sa ARTA at sa Radyo Pilipinas. Samahan kami tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon upang makipag-Artalakayan dito sa Radyo Pilipinas para sa usapang tapat para sa serbisyong nararapat. I-like, i-share, i-follow ang ating social media pages, Facebook, X, Instagram, YouTube, and LinkedIn at artagovph. Muli ako po si Nikki Francisco na humalili kay Yusek Biliracho kasama si Yvette Balita ng ARTA.
1: Manatili po tayong nakaantabay sa mga updates kaugnay sa schedule ng Artalakayan sa mga susunod na linggo.
0: So muli, maraming salamat at magandang hapon, Pilipinas!
3: Usapang serbisyo, usapang solusyon at mga isyung napapanahon. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamayan. Artalakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong talapihitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Makinig, makisali at maging bahagi ng pagbabago.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas dos ng hapon.
4: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang pagbubukas ng United Parcel Service sa Clark Preport Zone sa Pampanga. May ulat si Alvin Baltasar.
4: Radyo Pilipinas Report.
6: Pangunahan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng United Parcel Service sa Clark Preport Zone sa Pampanga. Sa naging talumpati ng Pangulo ay binigyan din ito ang kahalagahan ng logistics hindi lamang para sa kalakalan kundi pati na din sa panahon ng mga disasters at kalamidad. Malaking tulong niya dito ang papel ng mga nasa pribadong sektor at nasa ganitong larangan ng logistics lalo na ngayong panahon ng Super El Nino. Mahalagaan niya na habang naghahanda ang gobyerno sa epekto ng tagtuyot ay masiguro ang mabilis na paghahatid at pamamahagi ng mga kakailanganin ng mga tao gaya ng pagkain at iba pang mga pangunahing bilihin. Sa ganitong paraan ay maiwasan aniya ang pagkantala sa supply, mababawasan ang pagtaas ng presyo at matitiyak na mananatiling abot kaya at madaling makuha ng mga pamilyang Pilipino ang kanilang mga kailangan. Mula sa Clark Freeport Zone, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Mga estudyante, papayagan na

0: hindi mag-uniforme sa mga eskwelahan bilang paghahanda sa Very Strong El Nino. Si Luisa Erispe sa balita.
1: El Nino. El Nino. Handa tayo.
2: Nag-aanda na rin ang Department of Education para sa posibleng epekto ng inaasahang Very Strong El Nino sa bansa. Sa isang panayam kay Deputy Secretary Sunny Angara sa isang eskwelahan sa Makati City, hindi na nila nire-require mga estudyante na mag-uniforme para sa mga pamilya na hirap sa tubig sa paglalaba at bilang panlaban na rin sa posibleng matinding init. Ayon kay Angara, ang prioridad magtuloy-tuloy ang pag-aaral ng mga estudyante kahit may El Nino. Pinaplano din naman ang DepEd na magkaroon ng solar power system sa mga eskwelahan upang magamit ang matinding init na makatipid sa kuryente sa mga paaralan. Matitiyak dito na hindi magkakaroon ng power interruptions at may maayos na ventilasyon sa mga classroom para sa mga estudyante. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: House Prosecution target pa rin ang 16 na boto o 16 votes para ma-convict si Vice President Sara Duterte. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Bagamat pinaluwag na ng Senate Impeachment Court ang kailang bilang ng boto para sa hatol kay Vice President Sara Duterte, target pa rin ng House Prosecutors na makakuha ng 16 na boto. Ayon kay House Impeachment Advisor at Trial Spokesperson Ace Barbers, mas magandang maabot ang orihinal na 16 na boto upang maging bulletproof o protektado ang desisyon laban sa anumang posibleng question o hamon sa Korte Suprema. Maaalala ang naging mainit na issue kung dapat bang isama sa bilang o denominator ang mga senador na hindi nakapag-participate sa paglilitis. Sa huli, binaliwala ng impeachment court ang fixed 16 vote requirement para sa 2/3 votes. Hindi naman sang-ayon ang kampo ng Vice Presidente at iginiit na ang 16 para sa 23 o 2/3 ng kabuang 24 members ng Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
10: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
11: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
10: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sakat Balogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
12: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
13: Ampalaya!
14: Ampalaya!
13: Kumakain kayo, ampalaya!
10: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
15: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
13: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
16: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Anim na minuto makalipas ang alas dos ng hapon.
1: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8. Buwan trabaho, trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
7: 7 minuto na po makalipas ng alas 2 ng hapon. Isang mainit na hapon. Ngayon pong araw ng Huwebes, October 15, 2026. Isang magandang-magandang hapon po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Ako po si Jamie Quinto at ito po ang One Trabaho, mapapakinggan hanggang 2:55 ng hapon dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami po ay napapakinggan sa pamamagitan ng 104.3 The Capital. At kami po naman ay sabayang napapanood at napapakinggan sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po ay hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share, paki-like, follow and share na po ang aming mga social media platform. Lalong-lalo na ang amin pong Facebook page na mayroong 2 million subscribers! Tayo po ay sabayan ding napapakinggan at napapanood sa pamagitan po ng TV Plus Channel 3 and For the Box Channels 45-249. Sit back and relax. Ayan, samahan niyo po kami dito po sa ating One Trabaho. Ah, nakapag-sunscreen na daw ba ang lahat? Oo, matindi pala ha. Sabi ng ating mga executive producer dito, matindi ang init ng panahon ngayong araw na ito. 33 degrees Celsius. But there was a time na nag-40 pa tayo, hindi ba? Oo, nung mga nakaraan. Pero ramdam na ramdam ang init ngayon. Oo, doon po sa mga... katulad ko na pumapasok ng mga bandang tanghali, huwag kalimutan na magbaon ng tubig, ano pa, magsapin sa likod, ayan. At saka maganda rin na mayroon kayong pamalit na damit, ayan. Kasi di ba parang papasok ka pa lang tapos parang lagkit-lagkit mo na. Mainam na meron kang laging baong damit. And speaking of damit, samantalahin nyo na raw po. Oo, ang magandang panahon. Palagay ko ito si IC eh. Ano to? Labanan laba ito. Samantalahin ninyo yung init ng araw dahil mainit ngayon. So magsampay na ng inyong mga labada. Ayan. Ang daming reklamo. Kapag ka umuulan, sasabihin, hindi makapaglaba. O ngayon naman, mainit, o may reklamo pa din. Hindi, okay na yan. Magsampay na lang daw. Okay. Diba? Ay, ang hindi okay, ito gusto ko muna ha, bago sa ating public service announcement. Ang hindi po okay, yung isang podcast na ngayon po ay biglang sikat. To, hindi naman sikat yung mga nandoon, hindi ko nga kilala yung mga yon. Ngayon nasa hot seat sila, no? Dahil apparently sila po ay nag-podcast at ang pinagtawanan nila ay yung anak ni Chris Aquino, ni Miss Chris Aquino, si Kuya Josh. Ayan. Alam nyo, napaka-low naman ng mga taong yan na ang gagawin ninyong example ay yung una, hindi naman kayo inaano nung bata, no? Nung si Kuya Josh. Pangalawa, di ba, hindi ko din talaga maintindihan. Di ba, parang bahagi ng ano natin yun, di ba, ng... good moral and good morals and right conduct yung GMRC, 'di ba? Na tinuturo ito sa mga bata pa lamang na halimbawa pagka merong may kapansanan, 'di ba? Eh unang-una hindi mo naman pagtatawanan. Oh. At pangalawa, eh ayun nga, kumbaga parang hindi ko din ma-imagine bakit ano, bakit 'yun ang napili ninyong topic. Pagkatapos, ano yung ano nila, yung kanilang grupo, macho something. Hindi nyo pa na ano 'yon? Yung macho something, I don't know. Hindi ko alam kung ano pong may ano, hindi ko alam kung anong macho. Ayan. Sa ano na 'yon, sa usapin na 'yon. Ayan. Well, anyway, at least sa ganyang paraan ay sumikat pala yung grupo ninyo, pero hindi ko kilala eh, not until nakahapon lamang no na talagang nag-viral sila. Oo, terminated na daw yung contract. Oo, dapat lang. Oo, sila ay terminated na yung contract matapos nga na lumabas yun, yung sa podcast nila. Hindi ko din talaga maintindihan, hindi ko mag-gets. Oo, bakit ang ipagtatawanan or sabihin na natin na ang gagawing subject ay yung isang tao na alam naman natin na siya ay ano special no. Oo. So syempre maraming nag-react, lalo na yung ibang mga kaibigan ko din na nag-react na meron din silang ano yung may mentally challenged and meron din silang mga kids with autism, yung mga ganyan, 'di ba? So minsan nga very careful ako na magsalita ng ano kasi 'di ba hindi kuminsan iba-ibang term na ngayon eh. Yung like halimbawa hindi mo na pwedeng sabihin yung R word, 'di ba? Dati nung kapanahunan namin pwede 'yon. Pero ngayon may iba nang mga katawagan. So we have to be very sensitive about it, no? Kasi nga 'yun nga yung mga magulang din syempre masasaktan din lalo higit doon sa kanilang mga anak. Ayan. So again, hindi ko po alam kung anong ikinamacho ninyo doon sa part na 'yon. Ayan. Anyway, since kahapon ang pinag-usapan natin ay 'di ba, yung si Tita Carrie, 'di ba? Kahapon lang. Oo, ang ating pinag-usapan ay tungkol dun sa siya din na mayroong anak na may special needs. Oh. Tapos may lumabas pa lang ganoon kahapon na issue, no? Na talagang even the I think yung teka ha. I think ito po ay na-share ko and siguro ay basahin ko na lamang din. Ang NCDA, no? May release po ang NCDA. Sila po yung nagbigay ng press release, no? Ang National Council on Disability Affairs. Ayan. Ang NCDA condemns discriminatory remarks against persons with disabilities in Machong Chismisan. Ayan. Podcast episode. Ayan. Yung kanilang podcast episode. Sabi dito ng NCDA sa kanilang press statement, "Humor that crosses the line and stomps on one's dignity is not comedy. It is blatant discrimination." The National Council on Disability Affairs, or NCDA, strongly amplifies its calls on content creators and influencers to exercise sensitivity, respect, and responsibility across all digital platforms and online engagements. In a now deleted episode, a segment from the Machong Chismisan podcast placed persons with disability, particularly those on the autism spectrum, at the center of malicious mockery, belittlement, and demanding and demeaning commentary. Although the content has since been taken down, their actions remain disrespectful and unacceptable in all forms. Persons with disabilities must be treated with absolute respect, empathy, and understanding, not subjects of mockery for cheap entertainment and clout. Punch-down humor mask as freedom of expression serves to fuel and amplify the harmful stigma against those protected by disability rights. Ayan po ang statement na inilabas ng NCDA o ito pong National Council on Disability Affairs.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Oras po natin, 17 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon, at bilang bahagi po ng ating public service announcement, syempre pa, bahagi po ng pagdiriwang ng ika-87 anibersaryo ng pagkakatatag ng Quezon City, bukas po ang Quezon City Foundation Anniversary sa weekdays. More to explore, QC Foundation Anniversary. Ito po ay bukas tuwing weekdays mula October 12 hanggang 27, October 12 hanggang 27. Hatid po ng event na ito, aba, ang nag-uumapaw na food, drinks, handicrafts at iba pang produkto mula sa Quezon City-based entrepreneurs. O meron po silang bazaar. Makikita po ang kanilang mga produkto mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Gate 2 ng covered patwalk sa Quezon City Hall. Kaya punta na po kayo. Punta na kayo sa October 12 to 27. Ayan. Saan ba ito? Sa, syempre pa, covered patwalk ng Quezon City Hall sa Gate 2. Ay, sayang. Alas 8 hanggang alas 5 lang. Oo. Sana itinodo na nila hanggang gabi. Oo. Para naman, di ba?
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Samantala, sa ating wanted trabaho, ang Grandspan Development Corporation ay naghahanap po ng 38 bagong kasama sa kanilang team. Para po sa mga bihasa sa trabahong pang-industriya, kailangan nila ng structural fitter, welder, layout man, gas cutter, drilling operator, blaster, airless painter, machinist at helper. Para po sa mga operator at driver, overhead crane operator, forklift operator, mobile crane rigger, company driver, truck driver at trailer driver. Sa mga technician naman po, kailangan nila ng mechanical technician, industrial technician, auto electrician at auto mechanic. May bakante rin para sa custodian at motor pool dispatcher. Para sa mga supervisory at manager post, kailangan po nila ng construction manager, purchasing manager, maintenance head, motor pool head, steel fabrication head supervisor, at welding inspector supervisor. At para naman po sa engineer at office, yung project engineer, mechanical engineer, electrical engineer, sales engineer, and then steel fabrication engineer, cadet engineer, welding inspector, detailing checker, tekla detailer, and then steel estimator at purchaser. Ayan, naka-post po no sa ating Facebook ito pong mga kakailanganin no para po sa job application na ito. Paano mag-apply? Magpasa lamang ng resume sa Public Employment Service Office o PESO. Nasa ika-apat na palapag ng Antipolo City Hall Main Building. Pwede rin po ang online. I-email lamang ang resume sa gdc.hr.recruitment@gmail.com. O kaya naman, tumawag o mag-text sa 0917-8965-181. Para sa mga tanong, tumawag sa PESO sa 86894502 o mag-message sa kanilang Facebook page. Para naman po sa online application, hanapin ang PESO Antipolo Job Application sa Facebook page ng PESO Antipolo. Huwag nang patagalin mga ka-JT, ang oportunidad ay hindi pinaghihintay. Kaya naman, apply na!
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
7: Oras natin, 2:22 ng hapon. Habang inahantay po natin ang siyempre pa, press briefing, ihahatid po sa atin yan ni Raquel Bayan. Narito naman po, isa pang wanted trabaho, patuloy ang paghahatid ng Manila Peso ng oportunidad sa trabaho, katuwang ang mga kalahok na kumpanya sa gaganaping Local Recruitment Activity o LRA. Bukas po yan, October 16, 2026, araw po ng Biyernes. Gaganapin po ito sa Peso Annex 2nd Floor ng Park and Ride Building, Dr. Basa Street, Ermita, Manila. Yung pong mga schedule ng mga kumpanyang maaaring applyan, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, the job site General Services Incorporated, 10 a.m. to 12 noon, Stargate Marketing Solutions and Services Incorporated, at 12 noon to 2 p.m. Human Persona HR Management Service Incorporated. I-scan lamang po ang QR code. Ayan, kanina ho ay naka-flash sa ating screen yung QR code. Ayan, i-scan nyo ho ang QR code o i-click ang link na makikita po sa Manila Peso FB page para sa pre-registration ng local recruitment activity.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
7: Oras po natin, 2:24 ng hapon. Dakuhan muna natin ang atin pong mga balita. Seguridad daw po laban sa posibleng paniniktik. Pinaigting ng Philippine National Police kasunod po ng raid sa Pogo Hub malapit sa mga kampo sa Quezon City. Si Dayan Lear sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Yes, Jimmy, pinaigting ng Philippine National Police o PNP itong mga hakbang para protektahan ang mahalagang impormasyon, pasilidad at operasyon nito laban sa posibleng paniniktik. Kasunod nga ito ng pagkaaresto sa 76 na dayuhan sa isang hinihinalang illegal na Pogo Hub sa Cubao, Quezon City na malapit sa Camp Crame at Camp Aguinaldo. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., hindi binabaliwala ng pambansang pulisya ang anumang posibleng banta ng paniniktik. Sinusuri niya na ang mga umiiral na hakbang sa seguridad para maiwasan yung mga hindi autorisadong pag-access sa mga sistema at sensitibong impormasyon ng pulisya. Sa ngayon ay inaalam din ng PNP kung may kaugnayan ng operasyon sa Quezon City sa katulad na ilegal na pasilidad sa Zamboanga, Sibugay, kung saan 244 na mga dayuhan ang naaresto nitong unang bahagi ng buwan. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 7-3-8.
7: Maraming salamat sa iyo, Ms. Dayan Lear. Samantala, Senate Inquiry tungkol sa pagpapatupad ng NCAP at kakulangan ng road infrastructure ay sinusulong ni Senator Robin Padilla. Si Nympha Asuncion sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Naghain si Senator Robin Padilla ng resolusyon na nangyayang investigahan ang implementasyon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP, gayon din ang kakulangan sa mga infrastruktura ng mga kalsada sa bansa. Sa Senate Resolution 732 na inihay ng Senador, hinihiling na sa kinaukulang komite ng Senado na magsagawa ng pagdinig para matiyak ang pagiging batas ng NCAP, ang pagsunod sa due process, transparency at kaligtasan sa kalsada. Kabilang sa mga isyong nais masusiin ang umano'y sobra at hindi proportional na multa, pagkakaantala sa pagpapadala ng violation notices at pagpapataw ng pananagutan sa rehistradong may-ari ng sasakyan kahit ibang tao ang nagmamaneho. Nais ninyang matukoy kung sapat ang mga karatula, lane markings, traffic signals at iba pang infrastruktura para matiyak na kayang sumunod ng mga motorista sa mga patakaran sa trapiko. Binanggit din sa resolusyon ang mga peking text message na nagpapanggap na abiso ng NCAP na maaaring gamitin sa panloloko at maling paggamit ng personal na impormasyon. Ayon sa resolusyon, kailangang maging makatao, makadbiran at tumutugon sa aktual na sitwasyon ng mga motorista ang pagmamatupan ng mga patakaran sa trapiko habang pinangangalagaan ang disiplina at kaligtasan sa kalsada. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Simba Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Oras natin 2:28 na po ng hapon at sa pagkakataong ito ay dakuha na po natin ang press briefing ng Palasyo ng Malacañang, syempre pa sa paunguna po yan ni Undersecretary Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang.
19: Investment mula sa UPS, ang pinakamalaking investment ng kumpanya sa bansa. Kabilang din ito sa major investments sa ilalim ng Luzon Economic Corridor na naglalayong palakasin ang logistics, supply chain, at ekonomiya ng Pilipinas. Ang UPS Clark International Air Hub ay patunay na mas gumaganda pang ugnayan ng gobyerno at private sector upang palakasin ang logistics connectivity ng bansa. Matapos dumalo sa grand opening sa Clark, ay tumungo naman si Pangulong Marcos Jr. sa Bataan upang mag-inspeksyon sa Balanga Green Mobility Hub. Sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, malaking ginhawa ang hatid na nasabing pasilidad hindi lamang sa driver operators kundi maging sa mga commuter. Kaya nitong mag-charge ng hanggang sa 8 sasakyan ng sabay-sabay sa tulong ng 4 na charging bays. Napapababa rin ito ang gastos sa transportasyon. Kung sa tradisyonal na diesel bus ay aabot sa 26.94 pesos per kilometer ang gastos, dito ay 2.87 pesos na lang per kilometer para sa mga electric bus. Tinataya namang aabot sa humigit kumulang 1,400 passengers ang kayang serbisyuhan ng mobility hub kada araw. Gamit ang kuryente mula sa 222 rooftop solar panels, malayang makakapag-charge ang electric public vehicles. Tuloy-tuloy ang biyahe, tuloy-tuloy din ang pag-unlad ng komunidad. Mapagkakatiwalaan, matipid at malinis na transportasyon. Ito ang maaasahan ng taong bayan sa patuloy na pamumuhunan ng administrasyon sa mga proyekto gaya ng Balanga Green Mobility Hub.
20: I am extremely pleased to join you today for the grand opening of the United Parcel Service Clark International Air Hub, an important milestone in strengthening our country's logistics network. We all know the importance of getting all the items that we need when we need it. The food on our table, the medicines in our pharmacies, the goods in our sari-sari stores depend on the efficient movement of goods across the country and around the world. This is the role of logistics. The hub's dedicated immigration and customs lanes will also help streamline cargo clearance. For the healthcare, pharmaceutical, and biologic sectors, the facility offers an especially important innovation, UPS Premier. This specialized logistics service uses advanced sensor-based tracking, real-time visibility, and intervention capabilities to protect time and temperature-sensitive shipments. So to our partners and investors, I encourage you to continue working with us to strengthen domestic and international logistics connectivity. Your investments in the Philippines help expand our productive capacity, create employment, and connect our enterprises to regional and global markets. So together, let us build a Bagong Pilipinas where our local businesses thrive globally, our workers gain meaningful opportunities, our citizens acquire the goods and services essential to a comfortable, dignified life. Maraming salamat po. Mabuhay ang Bagong Pilipinas.

0: Mas pinalapit na sa taong bayan ang abot-kaya at dekalidad na serbisyong medikal ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Lalo na ngayong nadaranas natin ang El Niño, kung saan inaasahan ang iba't ibang sakit dulot ng matinding init ayon sa Department of Health. Ang gamutan, hindi na dapat problemahin pa dahil ang yaman ng kalusugan program para malayo sa sakit o yakap ng PhilHealth ay mas pinalawak pa. Layunin ng programa na tulungan ang mga Pilipino na pangalagaan ang kanilang kalusugan at maiwasan ang sakit. Ano-ano nga ba ang mga benepisyo sa PhilHealth yakap? Nariyan ang primary care check-up, laboratory test, PhilHealth gamot, at cancer screening test. Ang mga empleyado ng pamahalaan at pribadong sektor, ang ilan sa mga miyembro ng yakap, habang kasama rin ang mga kasambahay, indigents, at mga taong may special needs. Kabilang din ang mga self-employed at professionals, lifetime members, mga sanggol, at batang wala pang 21 years old, mga overseas Filipino workers, solo parents, senior citizens, at mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Madali lang po ang proseso upang magamit ang PhilHealth yakap. Siguraduhin magparehistro sa PhilHealth, tiyaking may PhilHealth Identification Number o PIN at updated ang inyong membership. Kung meron na nito, pwede nang pumili ng yakap clinic gamit ang eGovPH Super App, PhilHealth Member Portal o dumulog sa pinakamalapit na PhilHealth Office. Ang susunod na step ay ang first patient encounter, medical history taking, health screening at health education. Pagkatapos ay pirmahan ang ibibigay na form bilang pagsang-ayon sa kasunduang patuloy ang alagaan ng napiling yakap clinic. At panghuli, magkonsulta para marisetahan ng kinakailangang gamot, mabigyan ng referral para sa laboratory o sa mga cancer screen test kung kinakailangan at ma-assess kung kailan ang susunod na check-up. Kung kabilang sa mga medications ng gamot program, maaari itong kunin sa mga PhilHealth accredited gamot pharmacy gamit ang reseta mula sa otorisadong yakap doctor sa gamot system. Sagot na ng PhilHealth ang mga kabilang na medications sa gamot program. Kung kabilang naman sa 21 essential medicines ng yakap, dapat itong patuloy na ibigay sa accredited yakap clinic. Kung out of stock, kausapin ang clinic staff para maipaliwanag ang tamang paraan ng pagkuha. Sa ngayon ay mayroon na halos 4,000 yakap clinics ang PhilHealth sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Sa madaling salita, abot kamay na ng bawat Pilipino ang gamot at serbisyong medikal sa buong bansa.
1: Primary care natin po. So, dati po siyang konsulta na nirebrand po into yakap. Once po na ikaw po ay member ng yakap, yung services po ng consultation, laboratories at medicines po ay libre po natin siyang ma-avail. Kung ang yakap clinic po natin po ay government or mga health center, wala po tayong babayaran sa kanila. Ito po yung mga services na pwede nating ma-avail. So may mga laboratories po, itong mga laboratories po na to ay libre nating ma-avail sa yakap. Based dito sa e-prescription na to, isusulat niya or ititik po ng doktor kung ano yung medicine mo under sa 54 po na gamot. At na-issuehan ka ng e-prescription, dadalhin mo naman po siya sa accredited gamot pharmacy. Doon po mo siya i-avail, libre rin po at wala po kayong babayaran sa mga gamot po na binigay sa atin doon sa gamot pharmacy. At kung tayo naman po ay meron pong mga sakit na kailangan pong ma-cancer screen, katulad po ng mammogram or breast ultrasound, yung yakap doctor mo, siya naman ang magbibigay sa'yo ng referral para ikaw naman po ay magpa-laboratory ng mammogram sa accredited cancer screen facility. Wala rin po siyang babayaran.
2: Kung magpa-register sa PhilHealth yakap,
1: kailangan mo mag-fill up ng PCSF na form. ito po yung tinatawag na primary care selection form. Dito, kailangan mong isulat kung meron ka na napiling yakap clinic. O kung hindi man po, pwede po kayong mag-download ng eGov app. Sa eGov app po natin, meron po doon mga listahan kung saan may mga yakap clinic na malapit sa lugar mo.
0: At maaari na po akong tumanggap ng mga katanungan.
2: Unang tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radio.
3: Yusek, good afternoon po. Yusek, kahapon in-announce po ng Malacanang na confirm po yung pagbisita ni US President Donald Trump sa ASEAN. As of today po ba, Yusek, ilan na po ang officially confirmed na heads of state at heads of government na dadalo po sa 49th ASEAN? Kung may mga pangalan na po tayo as of today.
0: Opo, kinonsulto po mismo namin ang DFA patungkol po dito. At ang sagot po ng DFA, we expect the ASEAN leaders to attend the summit. As for dialogue partners, we expect the leaders from ASEAN Plus 3 and the EAS or East Asia Summit to attend. Although, at the moment, we are still awaiting receipt of official notification regarding the leaders' attendance. The UN Secretary General is likewise attending for the ASEAN-UN Summit. So usually we receive the confirmation few days from the summit.
3: Follow up, Yusek. Tungkol naman po sa China, may official confirmation na po ba kung personal na dadalo si Chinese President Xi Jinping o may kinatawan siyang ipapadala po for ASEAN?
0: Yan din po ay naitanong natin mismo sa DFA at ang sagot po nila, for China, traditionally, it's the Chinese premier who attends the ASEAN summits. But we also do not have official confirmation of the attendance as of this moment, as we speak.
2: Sunod na tanong mula kay Harleen Delgado, ABS-CBN.
4: Hello po, Yusek. Good afternoon. In a Pulse Asia survey released po, conducted September, it showed that near majorities are critical of President Ferdinand Marcos Jr.'s work with 49% and expressed distrust in him with 48%, while small majorities continue to approve of Vice President Sara Duterte's performance with 54% and trust her with 55%. Just wondering, Yusek, how is the palace or the president taking in these kinds of survey results given that he only has nearly 2 years in office?
0: Saan galing yung survey?
4: Pulse Asia po.
0: Pulse Asia. Hindi namin napag-usapan ng Pangulo ang panibagong survey results na ito. Pero, it is noted. Yun lang.
2: Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
5: Good afternoon, Yusek. Vice President Sara Duterte spokesperson Paolo Panelo claims that millions of pesos in taxpayers' money were spent on impeachment articles that will never be put to a vote, although Senator Judge Ping Lacson disputed the initial figures released by Panelo. Hindi naman daw po ganun kalaki yung nagastos sa impeachment. But the spokesperson argues that at least 20 trial days could have been devoted to legislative work kung in the end naman po pala ay hindi gagamitin yung articles of impeachment. Sa paano po i-describe ng palasyo ito nga pong claim or argument na nagkaroon po ng pagsasayang ng pera sa taong bayan? May nasayang nga po ba na resources?
0: Kung nagkaroon man ng withdrawal ng 3 articles of impeachment, ito po ay nasa pagpapasya ng prosecution. Kung may nasayang bang oras, depende na po siguro sa tao kung paano nilang titignan ito. Dahil mayroon naman din pong naisiwalat na mga dokumento, may mga government officials na nag-participate at naging witness sa nasabing mga araw. At ang pag-withdraw naman ng 3 articles of impeachment ay hindi naman nakitaan ng pagtutol mula sa defense team. Pareho naman sila nag-participate, nagkaroon ng cross-examination ng mahaba, nagkaroon ng presentation ng prosecution, and then after that, nagkaroon ng cross-examination, nagkaroon ng rebuttal, surrebuttal. So, lahat po ng concerned na parties ay nag-participate. So, walang maaring masabing na sayang kung mayroon namang naipakitang mga facts, data, na maaaring makapagpaliwanag sa taumbayan. So, since wala namang objection from the defense team, I think it is just but right for the senator judges, although hindi po tayo nagkakaroon ng prejudgment dito or conclusion. Because if there's no objection, talagang mag-grant ang withdrawal.
5: But USEC, the defense team led by Sheila Season, earlier flagged yung possibility of a mistrial because of this decision. From your perspective po, as a trial lawyer din, pwede po bang maging ground ito for mistrial?
0: Ang mistrial kasi, pag sinabi natin, the other party was not given any chance to present herself. He was not given the chance to present evidence. But in this case, since nagkaroon ng cross-examination, generally, and personally on my part, hindi siya matatawag na mistrial. Kung hindi nagkaroon ng cross-examination, the other party was not given the chance to cross-examine the witnesses presented, then that's the time that we can say that there's a mistrial. Pero sa sitwasyon na to, wala ang masasabing mistrial because they were given ample time and opportunities to cross-examine the witnesses presented by the prosecution. And again, the defense team did not make any objection regarding the motion to withdraw the three articles of impeachment. Okay? Ulitin ko. Ang defense team, ang mga lawyers ng Vice Presidente, hindi sila nagbigay ng anumang objection. Manifestation lang ang kanilang sinabi. So kung wala natanggap na objection from the defense team, ibig sabihin, impliedly, ay sumang-ayon sila sa withdrawal. Otherwise, kung ayaw nila at masasabi nila may mistrial, they should have objected to the motion to withdraw the three articles of impeachment, and they should have insisted that they would present evidence to refute the allegations on the three articles of impeachment. Pero wala po kasing objection. So, maliwanag yan. Dahil tinanong siya ni Senator Judge Chase Escudero na yung kanya bang manifestation should be considered as objection, and she said no, it's just a mere manifestation. So walang objection.
5: USEC, last na lang po. Sabi ni House Prosecutor Terry Ridon, di ba po na-drop na yung articles with prejudice, meaning parang sabi po nila, hanggang matapos yung termino ni Vice President Duterte, wala na siyang kakaharaping impeachment dahil ayun na nga po yung nangyari. But given na hindi na nga po paghuhusgahan yung dalawang impeachment articles na naipresent na may evidence, may witnesses na napakita, hindi naman po kumbaga parang ibig sabihin may kalayaan po yung investigating agencies, let's say NBI, Ombudsman, to look into this mga napakita na po sa impeachment court to pursue kung meron man po silang nakitang possible violations.
0: Yes. When we say kasi with prejudice, pag ang kaso ay na-dismiss with prejudice, you cannot refile it. Yung kaso na ito ay hindi mo siya marirefile. So, maliwanag yun. Pero yung bribery, since they were not able to present any evidence, hindi siya kasama sa with prejudice. So in other words, aware ang prosecution na yung regarding confidential funds and regarding grave threats, hindi siya marirefile. Okay? Pero iba yung impeachment court, iba yung criminal case. So with prejudice with regard to the impeachment, pero hindi mapapahinto ang ibang investigating agencies na mag-imbestiga regarding this. Considering na merong nilabas na decision ang COA na dinismiss o ang kanilang motion for reconsideration, ang OVP, no? Motion for reconsideration ng OVP at pinababalik na ang halagang 73 million pesos. At gusto lang din natin ipabatid na maliwanag na hindi ang opisina ang inuutusang magbalik dito, kundi yung individual na sangkot dito sa notice of disallowance.
2: Sunod na tanong mula kay Leth Narciso, DZRH.
6: Good afternoon, Yusek. Batay po sa pinakabagong SWS survey, tumaas ang proportion ng mga pamilyang Pilipino na nakaranas ng involuntary hunger noong Setyembre, habang mas lumala rin ang self-rated poverty. Saan po natin ito ma-attribute at ano pang mga intervention ang gagawin ng pamahalaan bukod dun sa mga umiiral ng programa ngayon gaya ng Walang Gutom Program, pamamahagi ng bigas?
0: Okay, nung nakaraang press briefing natin a month ago, bisita natin mismo ang DSWD at ang SWS at sa kanilang pagsusuri at sa kanilang pag-survey, yung derechong nakikinabang at nabibiyayaan ng mga programa ng gobyerno ay nakita, naipakita ng DSWD na naging maganda yung result at kukonti na lang ang nakakaranas ng kagutuman. Pero yun ay diretso doon sa mga sinusuri. Kumbaga, from start, since day one, yun ang kanilang na-study at na-assess na nagkakaroon ng magandang resulta at hindi sila nakakaranas na ng kagutuman. Pero natanong din natin sa SWS na kapag at random lang ang pag-survey ay naiiba ang resulta. Kaya mas gugustuhin nating malaman sa survey na ito, sa result na ito, saan yung lugar na apektado pa ng sinasabing kagutuman? Dahil baka ito yung mga lugar na hindi pa naaabot or hindi pa nakakapag-avail ng mga programa ng gobyerno. So, doon sa mga na lumahok sa survey na ito, gusto naming ipabatid sa lahat na rin ng ating mga kababayan. Iisa-isayin ko po ang mga programa ng gobyerno. Nandiyan po ang Walang Gutom Program. Nagkaroon na rin po ng natulungan na po ang halos 600,000 food poor households. Ito po ay ayon sa DSWD. Nandito rin po ang Walang Gutom Kitchen na nakapagsilbi na rin po ng 302,561 hot meals served to 219,304 individuals. At nandyan din po ang Walang Gutom 2027 Food Stamp Program. At tungkol naman sa DepEd, nandyan ang School-Based Feeding Program para sa ating mga learners. So, meron pong budget ito na 26 billion budget for 26 billion pesos na budget feeding for 180 school days. National launch with 775 learners in Bulacan. Meron pa rin pong milk feeding activity at pati po ang homegrown school feeding program. Huwag nating kalimutan ang programa rin po para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program or for Peace kung saan 176,278 new families ang naka-enroll nitong 2026. So, 493,000 additional families identified for validation and registration. So, patuloy po itong programa para sa 4Ps. Pati po ang

0: mga iba pa tayong mga kababayan na hindi pa naaabot o hindi pa nakakaranas ng mga tulong ng gobyerno, mas nanaisin po natin malaman kung saan ito in particular para makita natin ano ang sitwasyon, saan kulang, saan dapat mas marami pang pagbibigay ng ayuda ang maibigay natin sa mga kababayan natin.
1: Pero wala po bang mga napag-uusapang bagong plano dahil Yusek, walang indikasyon na bababa na yung presyo ng langis na naka-apekto sa presyo ng bilihin at nariyan din yung banta ng El Nino?
0: Napag-uusapan po ito dahil ang sabi nga po natin nung nag-report ako kahapon, sinisiguro po ng DA na ang supply ng pagkain sa atin, ang bigas, ang manok, baboy ay hindi dapat nakulangin. So, sa ngayon, ang supply ay tama. Kumbaga, meron pa po tayong supply na hindi dapat natin katakutan na kukulangin tayo. So, hindi lamang yan ang intervention. Tandaan natin, meron din pong LGSF na ipinamimigay ng libreng bigas sa mga kababayan natin na nasa laylayan ng lipunan. So, ang request lang natin sa mga LGUs, kung maaari yung mga benepisyaryo ay yung talagang deserving na mabigyan ng ganitong klaseng tulong yung nasa laylayan talaga ng lipunan. So, naniniwala naman kami na walang kikilingan, walang kakampihan ang sino mang lokal na opisyal, kundi kung sino yung nangangailangan, doon dapat maibigay yung sapat na tulong.
2: Sunod na tanong mula kay Allen Limos, Manila Times.
3: Hello, good afternoon po, Yusek.
2: Allen.
3: Yesterday po, Vice President Sara Duterte questioned whether the 2027 budget will be used to serve Filipinos or it will become, and I quote, a bargaining chip to pressure senators who will sit as judges and reward those who vote yes in the House of Representatives. She also warned that the national budget must not become a tool for political survival of the corrupt. How does Malacanang respond to these allegations of budget weaponization po?
0: Allen, I just want to know, is it in the future tense or in a, is it a declaration or it is just a...
3: An allegation po.
0: An allegation.
3: Yes po.
0: That it will be used.
3: Sir, yes, surrounding the 2027, yun po yung sinabi ni...
0: So, as of now, wala pa siyang ebidensya. So, yun naman ang sinabi ng Pangulo, ebidensya, ebidensya, ebidensya. Madaling magturo, mahirap patunayan. So, kung siya ay may duda sa budget na ito, alam naman natin sino ngayon, nasa kaninong kamay ngayon ang nagsasagawa ng budget ay ito ay nasa Kongreso. So kung meron siyang duda para maliitin ang impeachment court, mas maganda siguro umupo siya sa BICAM conference kung meron na. Para mas maintindihan niya kung saan mapupunta yung budget at paano ito ginagastos na hindi napupunta sa bulsa ng iilang tiwali sa gobyerno.
3: On an entirely different topic naman po, this morning, the peso breached the 63 peso per dollar mark po. This is the, I think, pang ilang consecutive month na po ito na we've been breaching po, no, yung all-time low ng peso against the dollar po. Ano pong ano assessment po natin dito ng financial advisors po natin? Bakit patuloy po yung ganitong pag-lowering ng ano po, peso against the dollar?
0: Sa ngayon, alam natin na patuloy pa rin ang krisis sa Middle East. Ito'y pinagdarasal natin na sana'y matapos na. Nakaka-apekto po ito talaga sa ekonomiya ng bansa. Pangalawa, nandito na rin po ang El Nino. Alam po natin sa ibang lugar, nandun na po talaga ang tagtuyot, nararanasan na nila, at marami na rin po naapektuhang mga magsasaka, at pati mga mangisda. So, parte ito na maaaring makapagdulot ng pagtaas ng dolyar o pagbaba ng value ng peso. Plus, the political noise na intensyong isinasagawa para masira ang ginagawang pagsisikap ng administrasyon.

0: political noise na may kasamang fake news. Walang ginawa, oras-oras, araw-araw, fake news. At definitely nakaka-apekto ito sa magandang imahe ng gobyerno para mas makapaghikayat pa ng mga investors. Pero sa ngayon, ang mandato po rito patungkol sa foreign exchange at performance ng Philippine peso ay nasa mandato po ng BSP. Pero ang Pangulo at ang administrasyon ay nakatutok po rito para mas magawan ng paraan and at the same time para mapag-aralan pa kung ano pa maaaring epekto nito sa ating mga kababayan at kung ano pa ang pwedeng gawin ng ating administrasyon para yung nadaranas ng ating mga kababayan ay malesen, mamitigate yung hirap ng ating mga kababayan.
1: Sunod na tanong mula kay Bettina Onita, Manila Bulletin.
2: Good afternoon, ma'am. Any comment po from President Marcos on the move of Representative Sandro Marcos to join the CND lakas po? And how does the Malacanang view this po?
0: Sa ngayon ay hindi ko po personal na tanong ang Pangulo patungkol dyan. Nakita niyo po kasi ang dami pong events, activities ng Pangulo kanina pang umaga. Pero katulad doon sinabi ko, dati, ang desisyon ng kanyang anak ay nagtitiwala ang Pangulo. So, kung ano man ang gagawin ng kanyang anak, ito ay kanyang pinagkakatiwalaan na tama ang anumang aksyon ng kanyang anak, ng kanyang mga anak.
1: Okay, sunod na tanong mula kay Mare Salalili, TV5.
3: Magandang hapon po, Yusek. Yusek, may lumabas pong artikulo ngayong araw kung saan lumalabas yung pangalan ni House Speaker Pochiti na sinasabing napipisil daw na kapalit ni Vice President Sara Duterte sakaling ma-convict siya. Gaano po ito katotoo?
0: Wala pa pong conviction. Hindi tayo pwedeng mag-anticipate. Hindi tayo pwedeng mag-speculate dahil ang defense ay magpepresenta pa po ng kanilang ebidensya. So, wala pa pong nangyayaring pagdidesisyon ang impeachment court. So, hindi po ito na pag-uusapan. So, in fairness at pagrespeto na sa posisyon ng vice presidente, hindi po ito pag-uusapan at hindi pa po ito na pag-uusapan. Hayaan natin gumulong ang proseso.
3: Bagamat wala pa nga pong decision whether convicted or ma-acquit si Vice President, ano po kaya yung mga posibleng konsiderasyon ni Presidente doon sa mga posibleng ma-recommend kung sakali?
0: Wala talaga, mahirap, hindi pa eh. Respeto na lang. Kahit paminsan-minsan ay hindi nagbibigay ng respeto ang iba, pero ang Pangulo, nirerespeto ang posisyon ng Vice Presidente.
1: Okay. Pahabol na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
4: Hi, Yusek. Yusek, mabalik ko lang po doon sa 2027 budget because you have Senate Finance Committee Chair J.V. Ejercito flagging nearly 206 billion in realignments in the House version of the proposed 2027 budget. Sabi niya po nagkaroon ng funding cuts, particularly in transportation, health, and calamity-related programs. At nagkaroon naman ng pagtaas sa, let's say, sa Department of Agriculture for a new 10 billion line item for the Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folk Program doon po sa DOH MAIFIF, yung health assistance na previously po ay ini-issue po or kini-criticize bilang pwedeng maging pagmulan ng patronage politics din po, di ba, dahil sa mga kung sino ang pwedeng mag-benefit. And tumaas din daw po yung pondo for DPWH. Siguro po itong mga realignments and changes in the budget from its original proposal, ano po siguro ma-assure ng Malacañang, yung publiko, that pag nakarating na sa Pangulo, ma-scrutinize talaga itong changes in the budget?
0: Kung nakikita ng ibang mga senador na parang sa tingin nila ay hindi dapat nangyari, may version naman sila. Magkakaroon ng Bicam Conference. So, dyan na nila lahat busisiin yan. Kung may mali, di pag-usapan nila. At ang pangako naman ng Pangulo at ng DBM, katulad ng aking inireport dati at naulat na sa inyo, hindi papayagan na ang pondo na maibibigay na magkakaroon ng sa 2027 ay magamit sa kung saan-saan. Dapat ang pondo, bawat piso ay para sa Pilipino.
1: Okay. Pahabulit na tanong mula kay Mads Monatilio, Net 25.
5: Hi, ma'am.
0: Yeah, Mads.
5: So, light question lang to, ma'am. Ma'am, how are you na daw po after uminom ng tubig kahapon?
0: I'm fine. Nako, sabihin ko ba kung saan ako pumunta? Ah, wala, okay lang. Wala. I'm fine. Ilang kayo uminom? Marami tayo, di ba? Marami. Diba? Pero wala naman ang ospital sa atin. So it means, recommendable, mapagkakatiwalaan. So, si Ivan is a living witness. Okay, so mapagkakatiwalaan itong proyekto ng Pangulo na ito.
1: Okay. Sunod din na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA 7.
0: And thank you much for the concern.
6: Yusek, sa usapin pa rin ng budget, how far is the president to go in honoring this promise na titiyakin na ang 2027 budget ay magiging malinis at mapupunta sa dapat puntahan? Should there be very serious issues with the budget at siningitan ng kung ano-ano and it's not very reflective of the government's objectives and kung anong gusto mangyari ng Pangulo sa budget, is the president willing to reenact?
0: We cannot speculate. I cannot, I do not want to answer any hypothetical question, but maybe we can say that the president and DBM had been so protected, protective of our funds. Bakit? Ang power of the ang power of the purse ay nasa Congress. So kung ang paggawa ng budget ay isang batas. So ang paggawa ng batas ay nasa kamay ng Kongreso. So kung anong ipapasok nila dyan, it's part of proposed bill. So kung paano itong aaralin, syempre parte na rin po ang Pangulo. Pero kung naipasok dyan, dahil hindi naman lahat pwedeng tanggalin yan unless kitang-kita mo na nagagawin sa anomalya or magiging parte ng anomalya. Minsan kasi ang proposed budget, di pa nakikita kung may mali na dyan eh. Makikita mo na lang dyan pagka, uy, nasaan yung proyekto? Ghost project pala to. So, ang naipangako lang at ginawa ng Pangulo, at ito ay naging issue, ay siya ay nagsagawa ng for later release. Nandyan man ang mga in-insert nila mga pondo, pero hindi agad ito na i-release dahil nga nandun tayo sa for later release kung saan dapat mapatunayan nung proponent na itong proyektong ito ay dapat magagawa, mga feasibility studies na aayon. Kung hindi mo yan mapuprove, the funds would not be released. So, yun po. Isa po ito sa nakita natin na nagawa na ng Pangulo na marami yan tumututol dahil hindi daw agad na ibigay ang pondo sa kanila. So, kung talagang maganda ang inyong proyekto, di naman po mahirap itong patunayan sa DBM. Basta patunayan lamang po na tama ang proyekto at ang pondo ay hindi maibubulsa nino man.
6: Isa pa ho, tungkol naman dun sa tanong ni Harleen yung tungkol sa mga survey, nabanggit nyo ho kasi, nababanggit nyo every time you're asked this question na tumaas mo niyan, bumaba, it doesn't really mean anything to the president dahil siya po itutok sa trabaho. Fine. Pero sinabi din po niya sa isang interview kay Gary Valenciano na nakikinig ang Pangulo sa criticism. Ito ho ba mga survey na ito if the numbers reflect a negative perception towards him? Doesn't he look at this as criticism? At kasi ang sinasabi po niya, I listen to criticisms because they might be true. So kung hindi po siya nakikinig sa mga survey, saan o kanino po siya nakikinig pagdating sa kanyang governance?
0: Okay, pagpatungkol po sa mga ganyan, meron tayong nadidinig. Mga lehitimong mga panawagan. Halimbawa, kailangan na bumaba ang presyo ng kuryente. nabanggit niya to sa SONA. Hindi naman ito mula sa survey. Kailangan na itaas na ang presyo ng pamasahe. Binabalanse ng Pangulo ang mga isinasagawang proyekto at programa. Hindi pwedeng isa lang yung nanalo, lahat dapat nananalo. So ito yung mga bagay-bagay na the president listens. So, we can prove that the president listens.
1: Okay, maraming salamat. Malacanang Press Corps. Balik sa iyo, Yusek Claire.
0: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, ang paggastos para sa programa ng pamahalaan ay walang saysay kung hindi naman ito nararamdaman ng mamamayan. Yan ang kabilin-bilina ni Pangulong Marcos Jr. na ang bawat piso sa kaba ng bayan ay nakalaan para sa tao at hindi para maibulsa at maibangko ng tiwali sa gobyerno. Kaya naman alinsunod sa direktang o direktibang ito ng Pangulo, isinusulong ni Budget and Management Secretary Kim Robert De Leon ang pagsukat sa aktual na resulta ng bawat pisong ginagastos ng gobyerno. Sa halip na gawin lamang na basihan ang taas ng budget utilization rate ng isang ahensya. Ayon sa kalihim ay hindi na sapat na tignan lamang ang utilization rate. Dapat ay may makita ang aktual na nagawa ng mga ahensya kasabay ng halaga ng pondong na gastos. Dagdag pa ni Secretary De Leon ay kasama rin sa kabuuang pagsusuri ng performance ng government agencies ang kanilang physical accomplishments at pag-abot sa mga target ng kanilang mga programa at proyekto maging ang paghahatid ng serbisyo sa publiko. Dapat ramdam ng Pilipino ang bawat sentimo mula sa ating pondo. Mapaserbisyo, programa o proyekto man ito. Dahil kapag ang bayan ay walang kurap, maganda ang hinaharap. Yan ang isa pang nais ng Pangulo, labanan ng korupsyon sa pamahalaan para sa ikagiginhawa ng mamamayan. Sa utos na ito ng Pangulo, mas lalo pang pinagbuti ng Bureau of Internal Revenue sa pamumuno naman ni Commissioner Charlito Mendoza na maging maayos at epektibo ang pangongolekta ng buwis. Sa pinakabagong ulat ng kawanihan, umabot sa 203.581 billion pesos ang tax collections ng bansa nito lamang, Setyembre. Mas mataas ito ng 20.056 billion pesos o 10.93% kumpara sa nakolektang buwis sa parehong panahon noong 2025. Ayon kay Commissioner Mendoza, ang tagumpay na ito ay bunga ng voluntary tax compliance ng responsible taxpayers at proactive taxpayer assistance initiatives ng BIR. Sa tulong ng mas pinagandang serbisyo at pinadaling proseso sa pagbabayad ng buwis. Hindi lang basta na aabot ang collection targets, kundi nahihigitan pa ito. Makakaasa naman ang sabayan ng Pilipino na patuloy na nakatutok ang Pangulo sa responsabling pagbabantay ng DBM sa ating pondo. Maging sa masigasig na pangongolekta ng buwis ng BIR para isulong ang accountability at transparency pagdating sa kaban ng bayan.

0: generator sets, inaasahan din ng DOE na madadagdagan ng power plants upang mabawasan ang pagtaas sa red at yellow alert ng Luzon, Visayas at Mindanao grids. Nakikipag-ugnayan din ng DOE sa iba pang ahensya ng gobyerno upang hindi maging mabigat para sa mga Pilipino ang pagharap sa napipintong very strong El Nino dahil inaasahan hindi lang supply ng kuryente ang apektado nito. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Financier ng droga sa nasabat sa Laos, isang politiko mula sa Mindanao ayon sa PDEA. May live report si Diane Layar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, Omar, tukoy na ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang financier ng 521 kilo ng shabu na nasabat sa Laos at dadalhin sana dito sa Pilipinas. Ayon kay PDEA spokesperson Attorney Joseph Kalulut, natukoy ito ng binuong task group ng PDEA, Philippine National Police o PNP at iba pang ahensya ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga bank transfer matapos nga na maaresto si alias Fahad sa Laos na siya umanong susundo dito sa droga. Narito yung bahagi ng pahayag ni PDEA spokesperson Attorney Joseph Kalulut.
4: Yung financier nitong drug deal na to, natukoy na po natin, and itong tao ay isang politiko based in the South. Pero sa Mindanao po, yung politiko natukoy po natin.
3: Hindi naman pinangalanan ng PDEA ang politiko pero ayon kay Kalulut, kabilang ito sa partidong kontra sa kasalukuyang administrasyon. Sa politiko umano nang galing ang perang ipinambayad sa chartered private jet na gagamitin sana sa pagpuslit ng droga na umaabot sa $49,500 habang si alias Boyet naman yung sinasabing nagbayad nito sa pamamagitan ng bangko. Sa ngayon nagsasagawa na ang PDEA ng case build up at posibleng makapagsampa na ng kaso sa ilang sa mga susunod na araw dahil nga sa pagdabag sa Section 5 ng Republic Act 9165 o yung pag-trade ng ilegal na droga. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat. Live report ni Diane Layar. Senador Panfilo Lacson na nagbabala na posible pang maraming iyakan sa pagbusisi ng Senado sa 2027 budget. May ulat si Dimfa Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagbabala si Senator P. Lacson na posibleng mas marami pang iyakan sa Kongreso kapag sinuri ng Senado mga questionableng bawas at realignment sa panukalang 7.2 trillion pesos sa napambansang budget para sa 2027. Ayon kay Lacson, posibleng ibalik ng Senado ang daang-daang bilyong pisong ibinawas o inilipat sa versyon ng budget na ipinasa ng Kamara, kabilang sa mga susuriin ang pondo para sa foreign assisted projects o mga proyektong may tulong mula sa ibang bansa, gayon din ang karagdagang alokasyon para sa flood control projects. Binigyang diin ni Lacson na hindi basta maaaring bawasan ng pondo ang mga proyektong may kasunduan ng pamahalaan sa mga dayuhang ka-partner dahil maaaring itong magdulot ng commitment fees at iba pang gastusin. Kabilang sa mga halimbawang binigit niya ang Lakeshore Laguna Road Network na isang multi-year project na may kaugnayan sa Japan International Cooperation Agency o JICA. Minisyon din ng senador ang dagdag na pondo para sa flood control projects sa kabila ng mga lumalya sa mga proyektong ito na naging sentro ng mga naunang investigasyon. Ayon kay Lacson, hindi pa man lubos ang humuhupa ang kontrobersiya sa flood control ay mayroon na namang mga kahina-hinalang pagbabago sa panukalang budget. Tuloy-tuloy ang pagdinig at pagsusuri ng Senado sa panukalang pambansang budget bago ang plenary debates na inaasahang sisimulan sa Nobyembre. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pagsasayos ng Maysan Road sa Valenzuela, target matapos bago magpasko. May ulat si D.K. Sarate.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Puspusan ng DPWH sa pagsasaayos ng Maysan Road, Valenzuela. Noong Agosto, lubak-lubak na sabing kalsada kung saan hirap pa mga motorista sa Bagdan. Pero ngayon, mataas matapos itong tutukan ng DPWH. Malaking porsyento ng kalsada ay sementado, pantay at maayos ng nadadaanan ng mga motorista. Ayon kay Public Works Secretary Viz Dizon, sa loob lang ng 2 buwan, nasa 35% na progress rate ng pagsasaayos ng kalsada. Sa pagbisita ni Dizon sa lugar, napansin niya rin na maliit ang drainage at inlet. Dahil dito, ipinag-utos niya na palaparin ito upang maiwasan ng pag-ipon ng tubig sa kalsada at maibsan ang matinding baha sa lugar. Sinabi din ng kalihim na pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rehabilitasyon sa Maysan Road, Valenzuela City para

0: At target na matapos ito bago magpasko. Mula sa nasunod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ilang mambabatas pa rin binatikos ang panlalait at pang-aalipusta sa may kapansanan. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Pinalagan ng ilang mambabatas ang ginawang paghamak at pag-alipusta sa anak ng actress na si Chris Aquino na may autism. Ito ang reaksyon ng ilang lawmakers sa season 29 episode 20 ng podcast na Machong Chismisan, kung saan nilait na mga ito si Josh, isang taong may autism. Sinabi ni Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party Race Representative Leila De Lima na ang ganitong gawi at ang patuloy na pag-ere ng mga nakakasakit na pahayag para lamang makahakot ng mga tagapanood ay nagpapakita ng kawalan ng malasakit at pakikipagkapwa. Nanawagan din ng pananagutan ng minority leader anya dapat mapanagot ang mga taong sangkot sa kontrobersya para sa kanilang mga salita at aksyon. Samantala, maring kinundina ni Rizal 2nd District Representative Dino Tonwatco, pinsan ni Chris Aquino, ang ginawang pag-alipusta at pagkutya kay Josh Aquino. Anya, bilang pinsan at ninong ni Josh, personal at masakit para sa Solon. Ang nangyari kasabay na din ng walang sino man ang may karapatan ng mga alipusta para lamang magpasikat o makahakot ng views. Giit ng mambabatas, hindi punchline ang disability at hindi dapat ito minamaliit o kinukutya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ahensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidome Jr. at Onin Miranda dito sa Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Welcome aboard. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Usapang pera, usapang pondo, usapang budget natin. Ang programang magbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga pasikot-sikot sa paglalaan ng pondo para sa bawat proyekto ng gobyerno. Hatid ay talakayang makabuluhan. Magpapakita ng tapat na pagseserbisyo ng inyong pamahalaan. Meron pang mga tips and guides para naman sa personal na pagbabudget ninyo sa inyong tahanan. Usapang budget natin tuwing Biyernes dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
2: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
3: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
2: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
4: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
5: Ampalaya!
6: Ampalaya!
5: Kumakain kayo, ampalaya!
2: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
1: Kayong din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
5: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
10: Ang oras po natin, 10 minuto makalipas sa alas 4.
11: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
12: Mark in!
11: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
12: Mark out!
11: Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.

0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang pagbubukas ng United Parcel Service sa Clark Freeport Zone sa Pampanga. Halaga ng papel ng logistics ngayong panahon ng tagtuyo at binigyan din ng Pangulo. Presyo at supply ng bottled water at iba pang pangunahing bilihin nananatiling matatag sa gitna ng banta ng El Nino. Supply ng kuryente titiyakin ng Department of Energy na magiging sapat para sa posibleng epekto ng very strong El Nino. Ombudsman kinumpirma na natanggap na ang resulta ng fact-finding investigation ng NBI. Kaugnay ng SALN ni Vice President Sara Duterte. Ilang mambabatas, maring binatikos ang pandalait at pag-aalipusta sa mga may kapansanan. Pilipinas, kaisa ng mga kapatid na Katoliko sa buong mundo sa panalangin para sa agarang paggaling ni Pope Leo XIV.
1: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 7-8 AM.
0: Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po kayo ng Huwebes, 15 sa buwan ng Oktubre taong 2026. Muli, sumasa inyo po ang mark in, mark out sa mga balita. Ito po ang bala, tuntunang hitig sa mga balitan. Dapat ninyo malaman mga balitan sumasalamin sa ating lipunan. At ngayon, silipin po natin ang iba pa mga balitang ating binabantayan sa araw na ito.
1: Mark in, mark out sa balita kasama si J. Mark Tagala sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: El Niño.
1: El Niño.
2: Handa tayo.
0: Alas 4.14 ang oras sa buong Apulang Pilipinas, siniyak ng Malacanang natatagal na maraming araw ang supply ng pagkain sa bansa. Sa harap na rin ang inaasahang epekto ng El Nino. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, kung pag-uusapan ay supply ng bigas, sapat ang reserba nito hanggang sa 75 araw. Tatagal naman ang karne ng baboy na hanggang 170 araw habang mayroon pa ring supply na karne ng manok para sa 125 araw. Dagdag pa ni Castro na maaari ring umangkat ng pamahalaan kung kinakailangan upang madagdagan ang supply ng nasabing mga pagkain. Bukod sa pagtitiyak ng sapat na supply ng pagkain, sinabi ni Castro na nais din ni Pangulong Marcos na matiyak ang sapat na supply ng tubig, kuryente at langis. Inimok din ng pamahalaan ang mga pamilya na magtipid sa paggamit ng tubig at kuryente upang maibsan ang epekto ng El Nino.
3: Sinisiguro rin ng pamahalaan ang sapat na supply ng bigas at iba pang pangunahing pagkain sa pamamagitan ng paghahanda ng reserbang supply at pag-aangkat kung kinakailangan.
0: Ang dinig ni PCO Undersecretary Claire Castro.
1: Mark in, mark out.
0: Pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng United Parcel Service sa Clark Freeport Zone sa lalawigan po ng Pampanga. Sa naging talumpati ng Pangulo, binigyan din ito ang kahalagahan ng logistics, hindi lamang para sa kalakalan kundi pati rin sa panahon ng disaster o kalamidad. Malaking tulong anya ito dito ang papel ng mga nasa pribadong sektor na nasa ganitong larangan ng logistics lalo na sa panahon ng Super El Nino. Mahalagaan niya na habang naghahanda ang pamahalaan sa epekto ng tagtuyot, matiyak ang mabilis na paghatid at pamamahagi ng mga kinakailangan ng mga tao gaya ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Sa ganitong paraan, maiiwasan niya ang pagkaantala sa supply, mababawasan ang pagtaas ang presyo at matitiyak na mananatiling abot kaya ang mga at madaling makuha ng mga pamilyang Pilipino ang mga kailangan nito.
1: Mark in, mark out.
0: Labinganin na sandali makalipas po ang alas 4 ng hapon na 30 segundos. kaysa ang Pilipinas ng mga Katoliko sa buong mundo para sa pananalangin para sa agarang paggaling ni Pope Leo XIV. Pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos, ito ang pahayag ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. makaraang sumailalim sa lung surgery ang 71 taong gulang na Santo Papa. Kung matatandaan, no, una na rin inanunsyo ng mga doktor nito ang lung cancer diagnosis kay Pope Leo XIV. Ito'y matapos na sumailalim sa operasyon sa baga ang Santo Papa sa Gemelli Hospital at ngayon nasa ligtas ng kalagayan. Ayon sa Pangulo, umaasa ang Pilipinas na agad makababalik sa maayos sa kalusugan si Pope Leo upang may pagpatuloy nito ang espiritual na pamumuno, paggabay at pagdadala nito ng pagpapala sa mga mananampalataya. Tu es Petrus, ikaw ay si Pedro.
1: Mark in, mark out.
0: Labing walong sandali makalipas ang alas 4 ng hapon, naabot po sa 1,332 mga armas sa nasamsampo ng Police Regional Office 3 o Central Luzon sa kanilang kampanya kontra loose firearms mula Oktubre 1 hanggang 13. Ito ay ayon sa Central Luzon PNP ay sa ilalim po na kanilang accounting and disposition of firearms with expired registration o ADFIR. Mula sa nasabing bilang, aabot po sa 1,292 mga armas ang inilagak po sa kusodiya ng pulisya para sa safekeeping, habang 40 ang kusang isinuko sa mga pulis. Ayon po kay PRO 3 Director Police Brigadier General Jess Mendez, bukod sa pagpapatupad ng batas kontra loose firearms, pinaiigting din nila ang kampanya para sa responsabling nagmamayari ng mga baril na sumunod sa umiiral ng mga panuntunan. Binigyan din pa ng mga opisyal na layunin ang kanilang kampanya na maisulong ang kaligtasan ng mga komunidad at pagsawata sa krimen.
1: Mark in, mark out.
0: 19 na sandali makalipas ang alas 4 ng hapon, kinilala naman ng Police Regional Office 6 sa Western Visayas ang suporta ng Antique Police Provincial Office at partner stakeholders nito para sa matagumpay na pagpapatupad ng project RTT 389. Personal na ginawad ni PRO 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo ang parangal sa Antique PPO dahil sa kanila masiding pagtulong na makalap ang mga loose firearms at patatagin ang mga komunidad. Nagpasalamat din si Tuanyo kay Antique Governor Paulo Everardo Javier at sa 18 alkalde ng lalawigan sa kanilang suporta sa at pakikipagtulungan sa programa. Para kay Tuanyo, ang pagkilala hindi lamang para sa mga unit ng pulisya na nagpapatupad ng programa, kundi maging sa mga lokal na pamahalaan o local government unit, opisyal ng barangay, mga residente na malugod na tumatanggap dito. Inilunsad ang Project RTT o Restrict, Track and Turn-In 3389 sa buong rehiyon ng Western Visayas upang patatagin po ang mga hakbang nito kontra loose firearms, police visibility at pakikipag-ugnayan sa local stakeholders.
1: Mark in, mark out. Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas 7:08 AM.
0: Ang oras,
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: 20 minutos 30 segundos makalipas ang alas 4 ng hapon.
2: El Niño Alert.
1: El Niño Alert.
2: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat.
5: Sa nakaambang na banta ng Very Strong El Nino na tinatayang tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027, patuloy ang ginagawang paghahanda ng national government upang maibsan ang epekto nito sa bansa. Naghahanda ang Department of Agriculture ng suporta para sa mga maapektuhang magsasaka, kabilang ang pagtatayo ng dagdag na solar-powered irrigation, pamamahagi ng fuel at fertilizer assistance, at pagpondo sa mga scientific measures upang mabawasan ang epekto ng El Nino. Pinalalakas na rin ng National Irrigation Administration ang maintenance ng irrigation systems at pagtukoy sa mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Nakahanda naman ang water impounding structures at rainwater harvesting facilities ng Department of Environment and Natural Resources bilang suporta sa supply ng tubig sa bansa at naglatag na rin ng mga hakbang upang maiwasan ang forest at grass fires.
2: El Niño Alert!
1: El Niño Alert!
2: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
6: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
7: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
8: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
7: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
9: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
7: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid kabon!
13: Good news!
14: Yay!
13: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news!
14: Fake news!
13: Disinformation!
14: Disinformation!
13: Mark out muna yan!
2: El Niño!
1: El Niño!
2: Handa tayo!
15: Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole,
0: dahil nga patuloy ho natin binabantayan ha, ang epekto po ng El Nino, na very strong El Nino sa bansa. Hinikayat po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang publiko na muling isulong ang pagtatanim po ng gulay sa mga bakuran sa ilalim po ng programang Green Revolution 2.0 ng Department of Agriculture. Gayon po nitong makatulong na palakasin ang supply ng pagkain sa bansa sa harap na rin po ng banta ng Super El Nino. Sa mga ngayon lang po nakarinig ng salitang Green Revolution, hindi na po ito bago sapagkat ito po ay inilunsad noong panahon ho ng ama ng ating Pangulo ngayon na si dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. At ang namuno po sa programang ito ay walang diliba kundi ang dating Minister of Human Settlements, ang dating First Lady Imelda Romualdez Marcos, ang nanay ng ating Pangulo. Dekada 70 ho ng ilunsad ito pong Green Revolution. Ang sistema po dito, lahat po ng mga kabahayan ay hinihikayat na magtanim po ng mga gulay sa halip ng mga ornamental plants. Ha? Sa halip yung mga orchid, sa halip yung mga gumamela, sa halip na yung mga santan, di ba? Sa halip na yung mga halaman na sabi nga palamuti sa bahay, hinikayat po ng pamahalaan ng panahon ng dekada 70 ang mga Pilipino na magtanim po ng gulay upang makatulong ho sa food sustainability. Ibig sabihin, pagpapatatag ho ng supply ng pagkain. At sabi nga doon din nabuo yung slogan nun ha. Don't panic! It's organic! Ayan o. Kasi sa mga eskwelahan din o, tinuturo din o ang tamang pagtatanim. At binibigyan po sila ng mga binhi at ang project nila, kung yun ay kanila mapalalago at yun ay kanila mapabumunga, gamit po yung mga pamamaraan. No? Batay ho dun sa pamamaraan ng tamang pagtatanim ng gulay, ba, maganda ang kanilang magiging marka. Makasama po natin ngayon mga kababayan, ang agriculturist 2 ng Bureau of Plant Industries, si Ma'am Viola Catherine Gamboa. Ma'am Viola, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Tagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Yes, good afternoon po Sir J. Mark.
0: Ayan.
14: Sa inyo po at sa ating mga tagapakinig.
0: Mm-hmm. Ma'am, ngayon napagbibigyan na tayo ng sabi nga pangalawang yugto, no? Pero ibang henerasyon dahil yung mga nakakarinig ng Green Revolution nung araw, dekada 70 pa, mga panahon pa ng mga yung iba, mga lolo't lola na nila, yung iba, mga nanay at tatay nila, no ho? Ngayon, mga kabataan na ang nakaririnig nitong Green Revolution 2.0. Pero para sa kabatiran ng ating mga kababayan, lalo tigit itong mga kabataan, pwede nyo ba kami bigyan ng edukasyon dito sa tinatawag na Green Revolution Program ng Administrasyon Marcos Jr.?
14: Alright po. Actually, ito pong program natin na Green Revolution 2.0, ang mahaba po niyang title ay Green Revolution 2.0 Plans for Bountiful Barangays Movement. So, inulunsad po itong programa last 2022. No po, nag-launch po tayo ng isang garden and greenhouse. Ginamit po natin yung bakanting lote sa May Luneta. Bakit po kaya? Kasi ang adhikain po ng programa ay ma-utilize po yung empty spaces natin sa mga bakuran, yan, sa mga balcony, yung mga bakanting lote na taniman natin ng gulay para may maani tayong pagkain. So we want to reduce food miles. Ano po ibig sabihin nito? Di ba ho ba medyo may kamahalan ang ating mga prutas at gulay? Pero tayo naman po sa Bureau of Plant Industry, gusto natin isulong na maging accessible po ito. So namimigay po kami ng mga buto, planting materials, ayan po, mga inputs, fertilizers, and trainings po para matuto tayong mag-produce ng ating pagkain locally here kahit po tayo ay nasa syudad. So yun po ang pinaka-adhikain po ng programang Green Revolution 2.0.
0: Ayan, no? Maganda, no? Na sabi nga, yung mga nakaabot nito noon, magiging nostalgic sa kanila to dahil maganda yung layunin ng programa, eh, di ba? Kasi sabi nga, ang pakay dito, food security, no? Saka sabi nga, lalo na yung mga kabataan ngayon, mga nakatutok sa gadget. Di ba mas maganda na mas matuturuan sila sa tamang pagtatanim? Di ba mailapit natin sila sa agrikultura na sa gayon makatulong, makapag-ambag sa ating bayan, no? Na, hindi naman on the larger scale, pero kahit sa simpleng pagtatanim sa kanilang munting bakuran, kahit na gaano kaliit ang kanilang espasyo, di ba? Ang ganda nung meron kang fulfillment, nakapagtanim ako ng kamatis, nakapamunga na ng maganda. Pero ang susunod na katanungan noon nito, paano ba yung tamang pagtatanim ng mga seedlings na ito? Dahil nakikita ko sa mga mall, may mga binhi na ako nakikita, mga seedlings na ako nakikita binibenta sa mga mall. O di sa mga eskwelahan din, meron din mga pinamamahagi sa mga estudyante na mga seedlings. Pero pwede naman kami bigyan ng, sabi nga, refresher at impormasyon doon sa mga bago baka pakikinig nito ng tamang proseso ng pagtatanim.
14: So sa pagtatanim po, ang recommendation po namin pag maliit ang espasyo, pwede po tayong gumamit ng yung may gulay po na may buto. So ito po yung mga usual natin na pinakbet vegetables tulad ng kamatis, eggplant, yan po. Yan po yung madaling padubuin sa tubo kasi sa paso. So ayun po. Syempre bago po 'yon lumaki, kailangan po siyang ipabinhi.
0: Yes.
14: So pwede po tayong kumuha ng puna sa bahay po. Ilagay muna natin yung ating seeds yan sa maliliit na lalagyan. O kaya kahit mga bote po ng soft drinks, pwede po yan. Putulin natin, lagyan natin ng soil. Ayan po, lagyan natin yung buto and didiligyan po natin siya. So until such time po na lumabas na po yung mga dahon niya, so in general po, pag mga matangkad na po siya, mga 3 pulgada, pwede na po siya ilipat sa mas malaking container. So, ginagawa po yun, yung pagsisidling po na tinatawag natin, ginagawa po yun para ma-insure natin na magsusurvive yung halaman natin, makaka-adjust siya bago po siya maitanim sa mas malaking paso or mas malaking lupa po.
0: Mm-hmm. So, yes. Yes.
14: Marami po yung specialized, kumbaga, na methods. So, depende po yan. So, kung ano po yung pipiliin yung gulay na itanim po sa inyong bakuran.
0: Mm-hmm. Nabanggit nyo nga na ang dalawa sa pinakamadaling patubuin ay ang kamatis at ang talong. Unahin natin ang kamatis. Pag nagtanim, halimbawa, yung isang buong kamatis, pwede ko ba yung yung i-direktang ibaon sa halimbawa sa isang paso na lupa para doon sabi nga magbinhi doon at ilang araw ang itatagal noon bago ko siya pwedeng ilipat sa mas malaking lalagyan.
14: Sige. Sa pagtatanim po ng kamatis, for example, kailangan po, hindi po recommended yung ganun pong method. Hopefully, tanggalin po muna natin yung buto ng kamatis.
0: Tanggalin yung balat. So, yung buto. Yes. So, kumbaga, kung magigisa ako ng kamatis, tatanggalin ko yung buto para makuha ko yung...
14: Magagamitin ko yung buto, pwede yun po natin itanim yan.
0: So, yung isang bungkus ng buto na yun, di ba sa loob, pagka hiniwa mo yung kamatis, parang may isang bungkus, yung buto niya, parang nakakabit doon sa isang bungkus na nasa loob na tinatanggal natin.
14: Siyang parang mucus po. Yes. Dapat po natin siyang ilagay sa strainer para po mahugasan. Mabukod po natin yung buto doon sa nakasurround sa kanya na parang mucus. Kasi po yung layer na yun, mas hindi kailangan po siya matanggal bago po siya ilipat sa soil para mas madali pong sumibol po yung ating buto ng kamatis.
0: Okay. So pag tinanggal ko naalis ko na dun sa bungkus na yon yung mga kumbaga hiwa-hiwalay na yung mga buto, meron siyang parang coating. Patutuyuin ko ba yon O sabi nga, o pwede ko nang kailangan alisin ko talaga yung pinaka parang mucus na yon. Paano matatanggal yon?
14: Ano lang po, gagamit lang po tayo ng strainer, baka meron po tayo nun sa kusina.
0: Yes.
14: I-run lang po natin siya sa tubig and i-wrap lang po natin siya hanggang sa matanggal po yung layer na yon.
0: Ah, okay. So pag natanggal na siya, pwede ko na siyang idirekta sa lupa. Tama?
14: Yes po. Ayun. Pwede na po siyang itanim as seedling. Mm-mm. So isisikling po muna natin siya.
0: So kailangan isang buto may espasyo siya, tama?
14: Pag nagsisigling po, pwede po kahit tatlo-tatlo sila.
0: Tatlo-tatlo. Oo. Para...
14: Pwede po kung may tray kayo or kung baso po ang gamit nyo, mga at least 3 inches apart po.
0: Yun. So, at least, pwedeng gamitin kasi yung mga lumang, di ba, yung mga lumang lalagyanan na hindi na ginagamit, di ba?
14: Yes, mga so, lumang... double purpose po yung ating revolution. Nagre-reuse din po tayo ng ating mga waste or bottles.
0: Yung mga, alimbawa, kung mga lumang lalagyan ng ice cream, di ba? O pwedeng maglagyan ng lupa doon. Pero anong lupa pala ginagamit doon? Sandali nga muna. Baka mamaya, umukay lang doon sa bakanting lote, baka sabi, pwede na to, lupa na to. May specific bang soil na dapat na, sabi nga, gamitin ng ating mga kababayan?
14: Sa ganyan po pamamaraan, may mga garden soil po na ideal gamitin. So, ito po yung bukod po sa lupa, may halo po siyang may halo po siyang organic material na pwede pong ipa ng palay. Nakahalo po siya. O yung mga husk, dust, or co-acquire po yung mga byproducts po sa copra processing. So, yun po.
0: So, hindi pwede yung mga panambak lang sa sa bakanting lote sa taming bahay, ha. Kasi yung kadalasan mga panambak, mga luad na yan, 'di ba? Mga clay. So specifically, garden po, soil. Garden soil ang dapat na gamitin.
14: Yes po. And may paraan naman po na hindi naman kailangan bumili. Pwede naman natin dagdagan lang nung pwede rin po nating dagdagan ng mga yun po yung mga pwedeng balat, mga balat ng saging, for example, para mag-improve po yung soil quality po ng ating gagamiting garden bed.
0: Ayun. So, kumbaga para magiging pataba niya na rin yun, ano? Magiging fertilizer niya na.
14: Yung mga naging food waste din po natin sa kusina is magagamit din po natin for our garden.
0: Ayun. Yung mga balat-balat ng sibuyas, balat-balat ng bawang, pwede na, siguro, pwede na rin siguro ano yun, di ba? mga fertilizer yun, di ba? O di kaya mga balat ng saging, nabanggit mo nga. O pwede kaysa matapon, kaysa masayang lang, ano, di pwede pang mapakinabangan. Kapag ka ganyan, usually, ilang araw nga ulit bago tumubo yung binhi, pagka ganun? Naabot ba ng buwan yan pagka...
14: Di naman po. Depende po kung anong klase po yung nagamit natin na buto. Mga after 2 weeks po.
0: After 2 weeks. Pero teka muna, meron kasi ako naririnig noon na meron, pati ba sa mga halaman, meron ba sexuality? May nagsasabi na, kaya hindi namumunga yan kasi lalaki. Kailangan, kailangan hihiwain mo yung, puputulin mo yung tangkay niyan, ililipat mo dun sa isang tangkay para hihiwain mo yung isang tangkay nun, ididikit mo, lalagyan mo ng lumot para maging babae. May mga ganun bang method?
14: Ang mga halaman kasi natin, sir, yung mga halaman natin na nagpuprutas, nanggaling po sila sa mga bulaklak, di ba? Mm. So, nagpumulaklak muna sila bago magprutas, and bago sila mamulaklak, ay may ang mga halaman po natin na sexually propagated, kung sabihin, sila po ay may dalawang klase din eh. Meron po na sa isang halaman, yung male and female parts po ng flower ay nasa iisang flower lang. Mm-hmm. Pero naman po na magkahiwalay. Nasa taas yung female part, nasa taas yung male part.
0: Mm-hmm.
14: So, meron po, sex din ang mga halaman.
0: Ah, okay. So,
14: pagdating po sa kanilang reproductive stage.
0: Mm-hmm.
14: So, may kaunting katotohanan po doon sa mga ganon information, pero nagkakaiba-iba lang po ito pagdating po sa kung anong klaseng crop na po ito.
0: Ayun.
14: For example, ang papaya, meron siya for tree, merong lalaki, merong babae, at merong parehas na nandun ang babae at lalaking parts, kumbaga, doon sa halaman yun. So, ganun po ka-diverse ang ating mga halaman na ginagamit natin sa ating pagga-gardening, no? At saka yung mga kinakain natin na prutas at gulay.
0: So, ang isa pa ano, sabi nga katanungan din natin mga kababayan. Bago natin palalimin yung sa Green Revolution. No? Kasi maganda yung mga basic mapalalim natin di ba? Lahat ba pwedeng magtanim? Kasi may mga naririnig din ako na mga tao na may sinasabi, oh, maganda ka magtanim. Ibig sabihin, meron kang green thumb kung tawagin. Malamig daw ang kamay. May katotohanan ba yun?
14: Sa ngayon naman po, wala akong pag-aaral na magpapatotoo doon sa claim na yon. But I think it's a matter of skill kung gano'n ka nakadalas nakapagtanim eh. Kasi may kaunting katotohanan din naman po yung gano'n dahil minsan sa posisyon ng buto kung paano siya ibabaon sa lupa is may effect po yung kung mas madali ba siyang mag-ugat, yung gano'n po kung nakahiga siya or patayo. So, depende po. So, ang maigi naman po kami po dito sa plant industry, we are willing to help everyone po na matuto kung paano magtanim. So aside from this, our services po na pagpo-provide ng seeds, planting materials, and fertilizers, we also offer technical assistance po, lalo na kung isa ko yung barangay or community na gusto nyong makapag-establish po talaga ng community garden. So we will meet your needs po kung ano po yung kailangan ninyo at kung ano po yung available sa amin na materials.
0: Ayan, oo. Eto, dito so, naman, yes ma'am.
14: Lahat ay pwedeng magtanim. Yan yun. Ay aking paniniwala.
0: Mm-mm.
14: Lalo na sa panahon ngayon na it does not require so much resources and marami na pong technology na available po sa atin.
0: Ayun, so lahat. No, hindi ko mo sabi nga hindi naman bigat ang kamay ko sa mga halaman, madali maputol eh. Hindi, pero may ano yan, 'di ba? Sabi nga pwede naman matutunan, 'di ba? Ang skill naman bukod sa pagiging inborn, pwede rin naman na matutunan, pwede naman ma-acquire, 'di ba? Pero ito,
14: ang maganda rin nga sa pagtanim, pwede ka rin mag-experiment.
0: Yun.
14: Pwede ko ngayon sumubok na kung anong combination po yung maganda dun sa area niyo po, sa lupa na meron kayo, kung ano yung gusto niyo makain.
0: Oo nga, may nakikita nga ako sa social media, dalawang klase ng bunga sa isang halaman na pagsasama nila, di ba? May patatas at kamatis, may mga ganun, di ba? May maraming pwedeng, sabi nga the possibility are endless, di ba? Pero ito, mabalik tayo doon sa usapin ng Green Revolution. Gaano kalaki ang mayaambag nito? Na sabi nga ma-secure yung ating food chain, yung ating food security. Lalo na ngayon may El Nino, medyo sabi nga kailangan magtipid-tipid sa tubig. Paano daw yun masusustain kung halimbawa darating sa punto, wag naman sana, nakakapusin tayo sa supply ng tubig?
14: Pagdating naman po dun sa issue po natin, El Nino, pwede pa rin tayo magtanim, sir, pero mag-shift tayo dun sa crops na hindi matakaw sa tubig. Kumbaga. So ano ito, number one po na aming recommendation ay yung legumes. Isa na po rito ay yung pagtatanim ng munggo. Dahil noon pa man ay hindi na ho siya nagre-require talaga ng malaking volume ng tubig para po tumubo. And aside from that, yung po munggo ay paborito na natin yan tuwing Friday, di ba?
0: Yes, oo. So.
14: Pag pinasibol natin siya, ibabad natin sa tubig, ilagay natin sa tray, may toge ka na.
0: Yun, napakasarap.
14: Very accessible po na. Yun sa atin, ngayong El Nino, may alternatives po tayo na pwedeng itanim at makain.
0: Mm-mm. eh ito, may iba pa mga katanungan yung ating kababayan. Yes. Yung may mga anbawa, pwede raw bang itanim? Pwede raw bang makapagtanim halimbawa ng mga kopra gaya ng kamote sa simpleng bakuran lamang?
14: Kamote, yes po, kayang-kaya po ang kamote sa ating mga bakuran. Let's ensure lang po na yung lupa na gagamitin natin ay hindi siya nagamit for, hindi siya natapunan ng mga chemicals.
0: Mm-hmm.
14: Ayun po, mm-hmm, na hindi siya ginamit bilang tambakan ng basurahan. Mm-hmm. Para lang, kasi po yung kakainin natin is yung ugat, yes, diba?
0: Oo.
14: Para lang po ma-ensure natin na safe po siya makain.
0: Mm-hmm. So, dahil nga sa issue ng El Nino, medyo hindi magiging patok yung tinatawag na hydroponic. Kasi yung hydroponic, yan naman ay nakababad sa tubig. Di ho ba?
14: Actually sir, maganda tong may hydroponic system po na ang tinatawag ay cyclical.
0: Mm-hmm.
14: So ang may ibang systems po kasi na hindi siya nakadepende sa tap water, mm-hmm, as meron po siyang parang tangke eh.
0: Oo, na oh, yung may tangke loop, tapos may pump, oh, no? Na pwede pa ikot-ikot, oh, lang yung tubig.
14: And yung imbes na gumamit, maglagay ka ng abono na yung parang asin na abono,
0: mm-hmm,
14: yung mga parang mga pulbo po, ay nandun na po nakadissolve na dun sa tubig. And iniikot, oh, lang po yun.
0: Oo, oh, oo. Oh,
14: oh, so may ganong systems po na tawag.
0: So dadagdagan mo na lang ng dadagdagan kapag nababawasan yung tubig.
14: Opo, actually mas ano siya, mas water smart siya kumbaga.
0: Mm-hmm.
14: Dahil yung pong paggamit mo ay precise. So kung iilang ml lang po ang kailangan mo for that day, yun na po ang dispense natin. So kumpara po sa usual na pag-irrigate or pag-tubig na binubuhusan po natin, di ba, ang mga lupa, yung mas malapit po sa ugat, na ini-ensure natin na mabasa siya.
0: Mm-hmm.
14: So, mas precise po yung pamamaraan ng hydroponics, and kami po dito sa Bureau of Plant Industry, we also support po yung mga groups na gusto po mag-avail ng ganong technology,
0: mm-hmm,
14: through our National Urban and Peri-Urban Agriculture Program po.
0: Mm-hmm. Alam mo, ma'am, di ba, nung naalala mo, nung panahon ng pandemic, di ba, ang daming mga sumibol na mga plantito, plantita, di ba? Oo. Eh, ngayon, masigit na kailangan natin yan ngayon dahil meron tayong kinaharap na hamon nga sa kalikasan ng El Nino. Ano? So, nasa inyong pagkakataon para hikayatin yung mga dating plantito at plantita, magbalik loob.
14: Yes.
0: Magbalik loob. At isa pa, saan po pwedeng magtungo yung ating mga kababayan, mga komunidad na sabi nga gustong matuto, lalo na yung mga kabataan, mas maganda hikayatin natin dito yung mga kabataan, di ba? And may balak ba ang Bureau of Plant Industry na sabi nga mag-ikot sa mga eskwelahan para i-promote yung pagtatanim para sa mga, lalo na sa mga kabataan, sa murang edad pa lang, malaman na nila kung ano yung essence ng pagtatanim, na sa gayon maiwasan na rin yung food wastage. Kasi may mga bata, alam naman natin, medyo mapili sa pagkain. Nasa inyong pagkakataon, ma'am.
14: Yes po. So, thank you po for the opportunity po na ito to be interviewed and para po ma-reach out ang ating audience, no? Ang Bureau of Plant Industry po ay based sa Malate, Manila, malapit po sa May San Andres. Sa baba lang po kami ng LRT Quirino Station. So, anytime po ay pwede kayong lumapit sa amin para po makahingi ng assistance and seeds sa CRPSD po, sa Crop Research and Production Support Division. So, aside from that po, kung tayo naman po ay nasa mga probinsya, meron po tayong mga regional offices sa Department of Agriculture. So, kami naman po, lalo na sa mga online na po tayo ngayon, digital platforms,
0: mm-hmm,
14: you can reach us po sa aming Facebook page,
0: mm-hmm,
14: na Bureau of Plant Industry. So, siguro, pwede rin po ako mag-share ng announcement na maging babal or babala, na mm-hmm, meron po kasing ilang grupo po or pages na nagbebenta umano ng seeds po na galing sa Bureau of Plant Industry.
0: Mm-hmm.
14: So, gusto ko lang po sabihin nila na ang pinamimigay po namin na mga buto and inputs ay libre po. So, yeah, pwede nyo pong i-report sa amin kapag ito ay, kumbaga, tinatapatan na ng presyo. So, ayun po. Ayan. Yun lang po, Sir Mark.
0: Ayun. Napakagandang anunsyo yan, ma'am, no? Dahil, sabi nga, libre na nga lang, sinasamantala pa yan, no? Pero maganda na, sabi nga, lalo na sa mga kabataan. Pero, ma'am, may plano ba? Is there a plan sa hinaharap na sabi nga eh, o sa hindi man sa hinaharap, sa malapit na hinaharap, no, na mabuksan din. I understand sa mga eskwelahan ay meron na rin mga konting subjects tungkol dito, pero 'di ba, meron mas maganda yung ang BPI ay ang Bureau of Plant Industry, sabi nga nag-iikot din sa mga eskwelahan para sabi nga maimulat yung ating mga kabataan sa tamang paraan ng pagtatanim.
14: Ah, yes, opo. Meron naman po tayo mga programa po na tulad po ng Gulayan sa Paaralan, na kung saan, ayun po, nag-establish po tayo ng mga gardens po sa ating schools para po to improve din yung nutrition ng ating mga students. Actually, ngayon po ay may ongoing information caravans po kami about this po. So rest assured po na patuloy po ang ating kampanya po to raise awareness po na mas marami pa po matuto at maingganyo na magtanim sa ating mga bakuran, lalo po ng mga gulay.
0: Yan, kung laking public school, alam na alam yan. Di ba? Mga laki public school. Mga laki public school dyan, mag-ingay. Oo, yan. Oh, kasi project 'yan eh. Project 'yan sa school noon eh. Minsan nga

0: natin ang pagtatanim na para sa sarili naman din nating ikabubuhay at syempre pwede din natin maibahagi sa ating mga kababayan. Hindi ho ba?
1: Yes, I agree po, sir. Ayan. So, pag may nakita po tayong bakanting lote, imbes na tambak po natin ang ating mga basura, buwan natin ang paraan. Gawin natin siyang gulayan.
0: Mm-hmm. Pero ipagpaalam muna sa may-ari, ah.
1: Oo nga po pala.
0: Baka mamaya ay magulat yung may-ari. Sino nagtatanim dito sa bakura ko? Okay, magpasalamat na lang siya. At may nagmalasakit. Ano. Pero dapat magandang ugnayan pa rin. Ma'am, kami nagpapasalamat sa inyong very informative na pagbabahagi ng edukasyon, kaalaman sa ating mga kababayan. At sana hindi ito ang huli. At patuloy nating i-promote, no? Patuloy nating i-promote ang agrikultura sa Kanayunan, agrikultura sa Kabiasnan, at syempre ang agrikultura sa urbanidad, di ho ba? Para nang sa gayon maging ano tayo, maging ang tawag dito, self-reliant sa ating food security, di ho ba?
1: Oho. Yes, sir, I agree.
0: Ma'am, kami nagpapasalamat sa inyong oras at pagkakataon. Salamat po, magandang hapon.
1: Magandang hapon and maraming salamat po, Sir Mark.
0: Salamat po. Si Ma'am Viola Catherine Gamboa, mga kababayan, Agriculturist 2, Bureau of Plant Industry.
2: Mark in! Mark out!
0: Ang oras po natin!
3: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
0: Ay, matayang 5 minuto bago ang alas 5 ng hapon.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinaka matindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami, konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days. And we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Pinaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Good news! Yay! Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news! Fake news! Disinformation! Disinformation! Mark out muna yan!
5: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas!

0: Tanggapin na po natin ang mga pagulat ng ating mga kasama mula sa labas ng impilan, presyo at supply ng bottled water. Di ba pa mga pangunahing bilihin na natin tiling matatag sa gitna ng banta ng El Nino. Detalye mula kay Raquel Bayan. Raquel!
1: Wala pang nakikitang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin ng Department of Trade and Industry sa gitna ng nararanasang El Nino sa bansa. Sa ABS interview sa Pampanga, sinabi ni Trade Secretary Cristina Roque na walang pagtaas sa presyo ng basic necessities at prime commodities na nasa listahan ng DTI. Kabilang na dito ang delata, gatas, tinapay at iba pa. Maging sa bottled water o ininom tubig, mayroon anyang sapat na supply sa mga pamilihan. Katunayan, ayon sa Kalihing, isa sa mga binisitang planta ng DTI ay mayroong kapasidad na makapag-produce ng higit 60,000 na bote ng tubig kada araw. Sa Pilipinas, mayroong higit 200 planta para dito. Sinabi ng Kalihing na wala pa rin manufacturer na humihirit ng price increase para sa bottled water.
2: For now, there's none. Wala pa. There's no need because of the prices of basic necessities and prime commodities, bottled water included, are all stable and no price increase. So for now, there's no need pa.
1: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Liderado po ng Senado, tinanggi ang alegasyon ginagamit ang panunungan ng 2027 budget para i-pressure ang Senator Judges sa impeachment trial. Tali naman mula kay Ninfa Asuncion. Ninfa?
4: Itinanggi ni Senate President Sherwin Gatchagiano ang alegasyon ginagamit ang panukalang 2027 national budget para i-pressure ang mga senator judge kaugnay ng kanilang magiging boto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gatchagiano, kakatanggap pa lang ng Senado ng panukalang budget noong Lunes, kaya kakasimula pa lang nilang himayin ito. Ginitin ng Senate President na walang batayan ng alegasyon at walang anumang pag-uugnay ang budget sa magiging hakol ng impeachment court. Minigyan din din ni Gatchalian na bukas sa publiko ang proseso ng pagtalakay sa budget kabilang ang mga pagdinig, transcript, committee report, version para sa third reading at mga amyendang ihahain ng mga senador. Tiniyak rin ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III na hindi papayagan ng Senado na gamitin ang panukalang 2027 national budget para impluwensyahan ang magiging boto ng mga senador sa impeachment trial. Ayon kay Soto, sinusuri nilang mabuti ng mga senador ang panukalang budget. Sinabi niyang dapat mas maging maingat ang Senado sa pagbusisi sa budget ngayon para maiwasan ang mga pagdududa at alegasyong maaaring gamitin ng pondo para sa ibang layunin. Binigyang din ni Soto na magkaibang usapin ang pambansang budget at ang impeachment trial at hindi dapat magkaugnay ang mga ito sa anumang paraan. Narito ang bahagi ng pahayag ni na SP Win at Senate President Pro Tempore Soto.
5: Wala, walang ganun. There's walang ganun na dinadanggal sa senator or senator judges. Masisira talaga yung impeachment court kung ganun yung magiging allocation. But ang aming direction is maging impartial and fair ang magiging judgment ng impeachment. In fact, hindi in any way konektado yung budget sa magiging judgment na impeachment. Ang direction ng impeachment is to render impartial and fair judgment.
6: Kung naging maingat kami at nag-livestream kami last year, at so far so good, di naman, wala naman tayong masyadong problema now. Mas lalo na dapat pag-ingatin natin kasunod para yung mga ganung bintang ay hindi magkatotoo. No. We will not allow that. Ibang usapan yung budget sa ibang usapan yung impeachment.
1: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: 16 na biktima ng online sexual exploitation na sa Gibbs sa Cainta, Rizal at General Santos City, 2 suspect arestado. Detalye mula kay Dayan Liar. Dayan! Go, Dayan!
7: Yes, J-Mark, na iligtas ng Philippine National Police Women and Children Protection Center, PNPWCPC, ang 16 na biktima ng online sexual exploitation na nasagip sa Rizal at General Santos City. Kabilang sa mga biktima ang 15 mga menor de edad at isang adult na lalaki. Ayon kay PNPWCPC Chief Police Brigadier General Maria Sheila Portento, ay bawat batang nasagip ay buhay na kailangan nilang patuloy na protektahan kaya hindi natatapos sa pagsagip ng kanilang responsibilidad. Nag-ugat itong operasyon sa intelligence referrals mula sa Homeland Security Investigation at sa mga otoridad sa Netherlands na idinaan naman sa Philippine Internet Crimes Against Children Children Center. Ito yung nagbigay daan sa investigasyon sa umano'y online sexual exploitation sa mga batang Pilipino kapalit ang bayad mula sa mga dayuhang offenders na aresto sa naturang operasyon ang isang 20 taong gulang na babae at isang 36 taong gulang na lalaki na kinilalang mga magulang o malalapit na kamag-anak ng mga biktima. Na-recover sa mga suspect yung mga cellphone at iba pang digital evidence para naman sa pagsasampa ng kaso sa ilalim ng Republic Act 11930 o ang Extortion of Children and Anti-Child Sexual Abuse. Sa ngayon, dinala na ang 15 bata sa mga social welfare agency para sa medical assessment at psychosocial intervention. Samantala, J-Mark, isa namang nagmamadaling balita o flash report.
0: Sandali!
3: Radyo Pilipinas, Flash Report!
7: Ito J-Mark, balik na sa normal yung sitwasyon sa Palma Hall at Malcolm Hall ng University of the Philippines. So, UP Diliman sa Quezon City, ito yung makaraang magsilikas o maglabasan yung mga estudyante at mga guro kanina dahil sa umano'y threat o banta. Batay sa paunang impormasyon, may mensahe sa pamamagitan ng social media kung saan nakasaad na maghahasik ng lagim sa buong Palma at Malcolm. Humanda kayong lahat. Yan ang mensahe. Rumesponde naman yung mga tauhan ng EOD ng Quezon City Police District at kaukulang otoridad ng UP Diliman. Ito para sa kinakailangang inspection at safety procedures. Nagdegatibo naman yung resulta at walang nakuhang mga kahinahinalang hazardous item. Pero ayon sa QCPD, nagpapatuloy pa yung investigasyon. At yan ang update mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas. Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Dayan Liar!
3: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report. Mark in. Mark out. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Samantala, statement of assets, liabilities, and net worth in Davao City, Representative Paolo Pulong Duterte, sisilipin na rin ang NBI. Itali mula kay Luisa Irispe. Luisa!
8: Sisilipin din ng National Bureau of Investigation ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Davao City 1st District Representative Paolo Duterte. Sinabi ito ni NBI Director Melvin Matibag ngayong araw matapos makita na may mansyon umano malapit sa isang resort sa Samal Island na pinaniniwala ang pagmamay-ari ni Duterte pero itinatanggi niya ito. Ayon kay Matibag, maaaring sa ngayon maitatanggi pa ni Duterte na hindi sa kanya ang lupain dahil wala pang Transfer Certificate of Title o TCT. Pero isa yan sa sisilipin ng NBI. Matatandaan na nagsumite ng reklamo sa ombudsman ng NBI patungkol naman sa umano'y milyon-milyong ari-arian ni Vice President Sara Duterte na nakadeklara sa kanyang salin. Naniniwala kasi ang NBI na may misdeclaration umano dito dahil sa idineklara itong agriculture land pero may nakatayong mga ari-arian. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in! Mark in! Mark out! Mark out! Sa balita sa Radyo Pilipinas, 7:08 AM.
0: Oy, ilang araw na lamang ba? Ilang araw na lamang ba meron tayo, Bel? Oh, meron na lamang po tayong 71 days! Bye!

0: Mark out!
1: Ang tunay na mas... Hey, dad, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagtugay kayo sa ating palatuntunan. Sa bukas, oh, mapapakinggan po ninyo ang palatuntunan ng tahanan ng OFW kasama po ang mga kaibigan natin mula sa Department of Migrant Workers, alas 4 hanggang alas 5 po ng hapon. At sa Lunes, tayo po muli ay magkakarinigan. Walang impeachment trial, so may programa tayo.
2: Ang Pasko.
1: Maraming salamat, Engineer Marvin Toledano, ating co-pilot, Engineer Matet Segoviang, Daragang Magayon, mas kalmado pa sa Bulkang Mayon. Ayan, oo.
2: Tayo.
1: Maraming salamat din kay Isa at Ice.
2: Ayong lahat.
1: Ang tabayan na po si John Magol, post-game. Atin po sa inyo na Sports Radio. Ito po niyo ni JMR Tagala. Bye!
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
5: And Los Angeles, bukas na kagad, ba't ba naman tayo paghihintayin pa, di ba? Bukas na agad sa Dodger Stadium. Bukas din actually yung Game 3 sa pagitan ng Cleveland Guardians at ng Tampa Bay Rays in the ALCS. Yun naman, tabla yung kanilang best of 7 championship series. Ting isang panalo ang Cleveland at ang Tampa Bay. From baseball... Parang hindi yata. Parang mas malaki yata ng konti ang bola ng baseball kumpara sa tennis. Now, the biggest upset so far dito sa Wuhan Open ay yung naging panalo kahapon ni Ann Lee of the US of A laban kay top seed na si Arina Sabalenka ng Belarus. Umabot ng 3 sets yung laban. Lee, panalo 3-6, 6-4 and 7-6 para sa kanyang ikatlong career top 10 win and 100% ang pinakamalaking panalo sa kanyang career. Ang ganda ng ginawa dito ni Ann Lee. She was down by a set, tapos humahabol din siya sa second set 2-4, pero nakuha niya yung 9 of the next 11 games. At dahil doon, she was able to force set number 3 at abante pa siya in the decider 5-2. Pero syempre world hindi pala world number 1. Top seeded player yung kalaban ni Lee Sabalenka, kaya nagawa pang humabol nitong si Sabalenka. Naging 5-5 tapos naging 6-6. Lumamang pa yung Sabalenka sa tiebreak 2-1, but Ann Lee won 3 straight points and then 2 more para makuha yung match point at 6-3. Sabalenka save 2 match points bago na-convert nitong si Lee yung kanyang third match point opportunity para umabante sa round of 16 ng Wuhan Open, kung saan makakalaban niya ang pambato ng Indonesia na si Janis Tien. Etong si Janis Tien, ang biniktima nito si Darius Nigur 7-5 and 6-3. Ngayong araw na to, nagsimula na yung mga round of 16 matches. Ongoing itong laro ni Leila Fernandez tsaka ni Yelena Ostapenko. Third set, 6-1, 6-1, 6-1. Tig-isa sila ng first and second sets si Fernandez tsaka si Ostapenko. Si Maya Valinska, tinalo yung tropa ni Alexander Ayala, si Iva Jovic, 6-4, 6-1. Meanwhile, Maria Sakkari pasok na sa quarterfinals. 6-1, 6-4 na panalo laban kay Mia Pohankova. At si Elina Svitolina naman eliminated Guo Han Yu 6-1, 6-4. Upset ang ginawa ni number 11 Diana Schneider kay number 6 Carolina Mukova 7-5, 6-3. So yung huling round of 16 matchup ay sa may tatlo pa after nitong Fernandez Ostapenko. Si Jasmine Paolini, kalaban niya si Sonay Cartal, Iga Swiatek against Ashlyn Kruger, at tapos yung Ann Lee versus Janis Tien. Samantala, sa men's tour, sa ATP, Shanghai Masters ngayon ang ongoing. Ngayong araw na to, 15, umabante na sa semi si Alejandro Davidovich Fokina. Nag-retire sa laban nila si Arthur Gaya. Na lamang si Fokina during the first set 4-1. So mamayang alas 6 yung laban ni Alexander Zverev, the number 1 seed, against number 9 Alex Diminor. Si Zverev, tinalo nito si... Tinalo niya nung Tuesday si Alexander Bublik, 7-6, 4-6, and 7-6. Samantala si Alex Diminor defeated Karen Khachanov, 6-3, and 6-4. After nitong Wuhan Open at saka ng Shanghai Masters, sa women's tennis, sa WTA, meron pang apat na tournaments na nasa... na nasa Asian Swing pa rin. So after nitong Wuhan, yung Ningbo Open sa China, kung saan maglalaro si Alex Ayala, Japan Open sa Osaka, Tokyo Open, syempre sa Tokyo, Guangzhou Open sa China, tapos meron pang Chennai Open sa India, and yung Hong Kong Tennis Open. So anim na tournaments pa dito within Asia ang nakaschedule sa WTA, and then yung WTA Finals sa Indian Wells sa California. Sa men's side, isa na lang dito sa Asia after nitong Shanghai Masters. Tapos, puro Europe na. The next one after Shanghai, Almaty Open sa Kazakhstan. Tapos, lilipat na sila sa France, sa Belgium, sa Austria, sa Switzerland, sa France ulit, sa Sweden, and then yung NITO ATP Finals sa Turin, Italy. 5:50 ng ating pong oras. Pauna pa lang yan. Short break tayo, tapos recap natin yung intense na nangyari kahapon sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament. Makulay maaksyon, kontrobersyal yung mga naging laro kahapon. Yan ang sunod natin pag-usapan sa pagpapatuloy natin dito po sa postgame, manatiling nakatutok sa Sports Radio 918.
0: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
6: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
6: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
6: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
6: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
7: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

0: champion man o talunan, hindi pa lalampasin sa Post Game. Jumpstart na! Jumpstart na sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
1: Game highlights ng UAAP Season 89 Men's Basketball Games dito sa Sports Radio 918 Post Game. 5:18 ang ating pong oras sa unang laro. Etong UST, nakaisa laban sa FEU. Final score, 81-69. Mark Lemit, 18 points, 11 rebounds, and 6 assists. Colin Sakowe, 14 points, 19 rebounds, and 4 assists. Tapos si Andrew Chio, merong 14 points. Actually, first half, maganda yung laro ng FEU eh. Si Kirby Mongkopa, remember, siya yung naging bida sa panalo nila over UP. He picked up where he left off, 12 puntos in the first half. Etong FEU, 40% ang kanilang field goal shooting. Inside-outside ang atake. 8 players ang nakascore in the first 2 quarters. Kumpara naman sa UST, only 20% ang kanilang field goal shooting. Ang bumuhay lang sa UST no first half, yung free throw shooting nila. 10 out of 10. So kung wala yon, it would have been a bigger lead para dito sa FEU sa first half. They led by as many as 15 bago naging 41-38 pagdating ng halftime. But in the third period, ayun, nanakmal ang depensa ng mga Tigre. 5 puntos lang yung nascore nito pong FEU sa unang 5 minuto ng second quarter. At sa buong third quarter, 9 points lang ang isinuko nitong USC sa FEU. On the offensive side naman ng UST, 29 puntos ang ibinuhos nila. Kasama dyan yung 4-point play ni Andrew Chio, tapos 3 sunod-sunod na 3 ni na Koji Benaflor, Kirk Cañete at nitong si Emiel Acido. Kaya lamang na lang 7 yung UST, papasok ng fourth quarter 57-50. Although sa simula ng fourth quarter, nagkaroon ng 10-0 run itong FEU. Lumamang pa nga eh. 60-59 itong Tamaraws. Yun nga lang, si Mark Lemit had his best scoring quarter sa laro dito sa fourth quarter na to. Meron siyang 3-point play, meron siyang jumper, tapos meron pa siyang layup, plus 2 free throws para gawing 77-69 in favor of UST with 33 seconds to go. Medyo nainis pa si Coach Sean Chambers doon sa dulo ng laro kasi ano na yun, sure win na eh para sa UST, pero humabol pa ng slam dunk si Colin Sakowe. Pero mabilis namang nag-cool off si Coach Sean Chambers. Sa totoo lang ang tagal ng issue niyan yung pagpanalo na ano, bakit bawal ganun? Bakit bawal umiscore kahit panalo na kayo? Dapat pwede pa rin. Tinuturuan nga yung mga players eh, play, halimbawa sa professional, play 48 minutes, sa amateur play 40 minutes. So kung bakit lamang na kayo with 10 seconds, dapat pwede pa rin umiscore kasi hindi pa kompleto yung 40 minutes, di ba? Pwede pa dapat 'yun. Sayang ang quotient. Mo Konate, 18 points, 15 rebounds, and 3 blocks para sa FEU. And then in the second game, tila nabawasan na naman ang buhay ng mga fans ng UP. 69-67 laban sa Adamson. Ray Remogat, 14 points, 6 assists. Dikachi Ududo with 13 points, 6 rebounds. And 3 steals, double-double naman si VJ Pre with 12 points and 10 rebounds. Naging roller coaster. Ito pong laban ng UP tsaka Adamson. Ano? Yung scoring, pati na rin yung mga emosyon sa laban. Talagang roller coaster, nagpapalitan, nag-aki at baba. First quarter, 8-0 start agad para sa UP. Tapos naging 17-6 after nung layup ni Dikachi Ududo. But in the second quarter, ito pong Adamson outscored UP 25-12. Kaya abante ang Falcons 35-31 sa halftime. Third quarter, umakyat sa 12 ang kalamangan ng Adamson, 50-38 sa jump shot ni Monty Montibon. Tapos 55-43 after ng 3-point shot ni Earl Medina sa huling minuto ng third quarter. Pero dun sa dulo ng third hanggang fourth quarter, nagsanib puwersa yung top 3 scorers ng UP. Si Ray Remogat, si Dikachi Ududo, tsaka si VJ Pre sa 19-5 na atake ng Fighting Maroons. Nakalimang puntos si Remogat, 6 na puntos si Ududo, 8 galing kay Pre. So lamang na ngayon ng UP, 62-60. Tumabla po itong Adamson, 62 all. Pero umarangkada ulit yung opensa ng UP. Nakalayap si James Payosing, may step back 3-point shot si Ray Remogat, nakaslam dunk pa nga yung Gani Stevens. Abante sila ng 7, 69-62, 1 minute 54 ang natitira. Pero hindi pa ho dyan natapos yung excitement ha, kasi nakalimang sunod na puntos pa si Matt Edding tsaka si Monty Montibon, 67-69, 33 seconds ang natitira. Nagkaroon pa ng dalawang pagkakataon itong Adamson to possibly steal yung panalo. Kasi dalawang turnovers eh. Dalawang beses nakaagaw ng bola itong Adamson, pero nagmintis si Earl Medina sa 3-point attempt niya. Tapos yung last shot ni Monty Montibon, ano na yun eh, Hail Mary na. Kasi paubos na yung oras, tas nasa backcourt pa siya. Si Edding ang nanguna para dito sa Adamson with 15 points. Ngayon, ito na yata yung mas exciting na bagay rito eh. Nagkaroon ng confusion dun sa dulo ng laro nitong Adamson tsaka UP. Kasi, sabi ni Coach Nash Racela ng Adamson, meron silang narinig na pito just before the final buzzer sounded. Ang paniwala ng side ng Adamson, may foul dapat si Dikachi Ududo kay Monty Montibon. And after ng final buzzer, hindi agad, di ba? Usually, pag tumulog na final buzzer, kamayan yung parehong kuponan. Pero ito, hindi muna nag-shake hands eh. Kasi naghihintay nga yung Adamson kung patungkol nga dun sa sinabi nila na meron silang narinig na pito. They were waiting clarification dun sa mga referee at they were also hoping na i-review yung huling sequence na yon. Kasi nga, meron daw silang narinig na pito. Now, for some context, fourth quarter, walang fouls na tinawag against UP. At dun nga sa post-game press ko ng Adamson, may tingin ko may halong sarcasm yung pagkakasabi ni Coach Nash Racela doon. Sabi niya, good job sa ang UP sa depensa in the fourth quarter. Pag-aaralan daw nila kung paano dumepensa without giving up a single foul. Yun ang sabi ni Coach Nash Racela. Ako, naramdaman ko kagad yung sarcasm eh. So, ibig sabihin nun, kung no fouls, any foul before a shot will not result to free throws. Just for context, ngayon, unang beses na naagaw ng Adamson yung bola in the last 33 seconds, ha, I thought, dun pa lang sa inbounds play ng UP, I thought may foul dapat against Adamson. Kasi may hawak eh, dun sa supposedly magre-receive ng bola ng UP, pero walang tawag. And then, nung tuluyan ang naagaw ng Adamson yung bola, na itawid na nila doon sa kabilang side ng court, tingin ko dapat meron ding foul versus UP. Kasi may konting bunggo. Pero walang tinawag yung referee. Ngayon, dun sa pangalawang beses na naagaw ng Adamson yung bola, tingin ko dapat may foul against Adamson. Kasi pag inbound ng UP kay Ray Remogat, yung humabol na defender kay Remogat, dala nung momentum niya, medyo naitulak niya si Remogat. May slight contact as Remogat went up and gave up the ball. He passed the ball. I think may konting tulak dun eh. Tapos konting fast forward, nung naagaw ng Adamson yung bola, etong si Ududo reached across Monty Montemon's body trying to steal the ball. Pero dun sa play na yon, etong si Montibon was still not in the act of shooting nung nangyari yon. Yung reach across the body, wala pang ano dun eh, wala pang not in the act of shooting pa si Montibon kasi after nun, pinulot pa niya ulit yung bola at tsaka siya tumira. But in another video, hindi dun sa live broadcast, ibang nag-video, nung si Montibon was already in the act of shooting, it appeared na yung kanang kamay ni Ududo ay nasa likod ni Montibon. So there could have been a push there. So I don't know kung yun ba yung pinupunto ng Adamson. Was it that parang apparent push nung tumira si Montibon? Kasi kung tinawagan yun, definitely tatlong free throws yun. Now, speaking of that quote-unquote tawag dun sa pito na narinig umano ng Adamson, dun sa binalikan ko yung ano kasi nasa YouTube pa rin naman ng One Sports yung live stream nila kahapon eh. The only recognizable whistle na narinig ko ay nung tumunog na yung final buzzer. And during that sequence, nasa ere pa yung bola, yung Hail Mary attempt ni Monty Montibon. Yung isang referee nakataas yung kamay niya. Pero ang signal noon ay ang signal was 3-point shot yung attempt ni Monty Montibon. Hindi close fist, which would have implied a foul. Na tumatawag siya ng foul. Hindi naman close fist eh. Naka-signal siya ng 3-point attempt yung tira ni Montibon. Ano? So, and then again, yung whistle na clearly ay narinig ko during sa pinanood na ano na live stream video na naka-upload is nung tumunog na yung final buzzer. Ayan. So personally ako I hope linawin ito ng UAAP, particular ni Basketball Commissioner Jai Reyes kasi yung nangyari kahapon nga no, I don't know kung sila ba'y nakapag-usap ng matino after nung laro mismo, nung nandun pa sila sa court, mukhang lumapit yata si Coach Nash Rosella dun sa technical officials table. Pero mukhang wala na dun yung mga referee kasi umexit na yung referee eh. Nung habang naghihintay sila, after few moments, umexit na yung referee. And then maya-maya, umalis na rin si Basketball Commissioner Jai Reyes. Parang iniwan sila doon, di, tapos na yung laro, bahala na kayo dyan. Parang ganun yung dating eh. So sana may paliwanag ito dun sa mga naging events kahapon during the last few seconds ng laban and dun sa confusion na nangyari at the end of the game. Pero ang malinaw, after yesterday's ball games, eto ngayon ang itsura ng standings. Magkakasama dun sa itaas ng standings ang FEU, NU tsaka itong UP, 4-2 pare-pareho. Ang Adamson naman at ang UST, katabla ang Ateneo at De La Salle, pare-pareho yung apat na yan, 3-3 ang record at nasa pinakang ilalim ang UE. Wala pa rin panalo in 6 games dito sa first round ng UAAP Season 89 Men's Basketball. 5:31 ang atin pong oras. Postgame will continue after this short break.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
0: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Talahalakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2918 AM.
1: Oras natin, it's now 5:34 PM. Nitong nagdaang 20th Asian Games sa Nagoya, Japan, sa ikaapat na sunod na edisyon, sinubukan ng ating Philippine Blue Girls, ng ating pong Philippine Women's Softball Team, na makakuha ng medalya. Pero, unfortunately, sa ikaapat na sunod na pagkakataon, nabigo sila. And for the fourth straight edition, they ended up in fourth place. Parang ang frustrating nun, ano? Apat na sunod-sunod na taon, maybe ilan yun, in a span of, I think, 17 years o 16 years, hindi mo makakuha-kuha yung pwesto in the sa podium kasi lagi kang number 4. Ano kaya yung kulang? Ano kaya yung wala sa RP Blue Girls this year at dun sa mga nagdaang edisyon nitong Asian Games kung bakit talagang andun na sila sa bronze medal match. May pagkakataon na for a podium finish pero kinapos pa rin. Ilan lang po yan sa mga pinag-usapan sa panayam ng Sports Radio 918 kay RP Blue Girls Head Coach Ana Santiago. And according din kay Coach Ana, meron silang pinaplano ang RP Blue Girls, yung of course under Asa Phil, kung ano bang mga susunod nilang hakbang to get over the hump and in the future makuha yung breakthrough medal in the Asian Games and possibly qualify for the Olympics. So ibabahagi po natin yung panayam ng Sports Radio 918 kay RP Blue Girls Head Coach Ana Santiago.
4: Hello Coach Ana, kumusta na po?
5: Hello Miss Judith, magandang umaga po sa inyo.
4: Okay, nakapahinga na ba Coach Ana after that Asian Games and series of, you know, training camps for the Blue Girls?
5: Actually, ilang araw lang after ng Asian Games kasi yung aking school team ay magre-represent naman sa Asian University. So kaya kami naghahanda kasi next week na yung Asian University na yon. So ano rin siya, no? Recognize sa tournament din siya ng ASA Asia and WBSC.
4: Dapat lang pahinga si Coach Ana, ano? So this time, Adamson naman to, tama ba Coach Ana? Dadalhin mo,
5: yes,
4: sa Asian
5: po.
4: University?
5: Opo, yes po, sa 5th Asian University Asia Cup.
4: Ba? So, parati ba tayong sumasali dyan, Coach Ana? At kumusta ang nagiging performance ng Team Philippines?
5: Actually, pangalawang sali pa lang ng Pilipinas ngayon, out of 5th. So, last time na sumali kami, nag-finish kami ng 4th. So, hoping for the best this time.
4: Ganon din ba yan? Andun yung Japan, China, yeah. Chinese Taipei, Korea?
5: Andun din po. Same din ang team ng Asian Games, Singapore, Hong Kong, Thailand. So, ito ay kinocompose ng mga player na still studying in university.
4: Ilang Blue Girls ang kasama sa Adamson Falcons na kakatawan sa bansa natin sa Asian University?
5: Si Alonso, pitcher, si catcher, si Magbanwa, si Villamin, si Roma Cruz.
4: So may apat ka nakasali doon, ano. So tuloy lang ang laban, ano, walang pahinga, ganyan ang mga atleta at mga coaches na rin. But Coach Ana, let's recall the Asian Games. Sa ikalimang sunod-sunod na pagkakataon, bigo tayo to make it to the podium. How different yung campaign ngayon kaysa nung probably 2018 or 2023, Coach Ana?
5: Pinaghandaan naman talaga namin din mabuti. Just so happen talaga na hindi pa rin talaga natin na makuha-kuha yung ating podium finish sa Asian Games. And sayang kasi yung aming president talagang pinanood din kami doon. Na nagpunta talaga siya to support us. And ginawa naman namin ang lahat talaga lang. May sulong pa rin, and at the same time, siguro kailangan dagdagan pa namin yung dapat namin ginagawang paghahanda pa rin para makaano tayo sa podium finish. Kasi talaga namang even yung tatlong team, Japan, Taipei, and China, talagang grabe din yung preparations nila. And isa lang na notice ko doon, lalo na ang Chinese Taipei, and ang China is the same team for the past 4 Asian Games. Same team. Same players. Kung may nawala man bago sa kanila, isa lang. Pero yung core nandun pa rin. So tingin ko yung continuity talaga ng yung mga players natin. Hoping na tuloy-tuloy pa rin yung mga last players namin na nandito sa amin, no?
4: Okay, how did the team accept the result? Kasi syempre umasa tayo na kakaiba yung resulta this time around kasi may mga bago din naman tayong ginawa, mas marami-rami yung camps, meron tayong mga impressive results before the Asian Games. So how was the team after the result, fourth place?
5: Syempre yung disappointment naming lahat nandoon, no? Kasi bago magsimula ang Asian Games, alam namin na yung mindset namin na ready kami, yung mindset namin na talagang gagawin namin ang lahat to get that podium finish, kahit anong kulay pa ngayon ang sabi namin. So hindi man namin gusto yung nangyari, and at the same time, talagang sabi ko talagang yung disappointment, yung sadness, no? Talagang nalulungkot kaming lahat and sa result. Pero nagkaroon na ng result, what we need to do is again and again, learn from it, move on, then analyzing it with the coaching staff, with our association, what's next after this, ano pa ang mga needs na idagdag para sa paghahanda uli namin, lalo na next year merong qualifying for Olympics, no? So, syempre, nandoon na naman yung China, yung Taiwan, all down Japan, most likely wala na sila doon, no? Kasi lalaro sila sa World Championship and top two of the World Championship straight na sa Olympics. So, ayun. So, pinag-usapan namin and I'm happy na despite of that, yung support ni John Henry Louvillier ay hindi nagbabago, and at the same time talaga, andun pa rin yung passion niya, napaka-passionate ni Mr. Louvillier na talagang ang plan, yung pag-support ulit sa plan for the preparations. Kasi ngayon talagang ang focus ng preparations namin is the Olympic qualifying.
4: Okay, so Olympic qualifying na ngayon ang ating concentration. When we were at the airport, di ba, hi, hello tayo sa airport, pero alam ko nagpulong na rin kayo with ASAPHIL leader si Mr. John Henry and likewise with the coaches. Andun pa lang naman sa Nagoya, Japan, ika nga. Initially, ano yung usapan? Ano yung initial na plans. Kasi din, may mga naging pahayag na, even Chairman Pato Gregorio, diba, sa ating welcome celebration for the medalists, ay may binanggit about ASAPHIL. But Coach Ana, paano nabuo yung idea na ganyan sa mga future plans ng ating team?
5: Yes, doon sa isa sa nung tinrit kami ni Sir John ng dinner, so na pag naupuan namin siya and at the same time and in-involve din namin yung aming team captain, assistant team captain, so my players, my coaches, and we discuss kung ano yung mga dapat naming i-adva sa mga gagawin, like how moving forward about our training. Okay naman yung training camp namin sa Japan, no? And nagkasundo din kami na sabi ko rin kasi kay Sir John na I think ang target natin is the Olympic qualifying. I think kailangan natin ng isang at least yung pitcher, isang dominant pitcher, kasi I think yun ang isang kulang pa namin. And so far, kung ganung level, like the itong Asian level, especially itong Olympic qualifying, talagang isang dominant pitcher ang ma-add sa amin, talagang lalo na mag-iiba yung takbo ng ano namin, no, team namin. Kaya yung isa sa mga na-discuss is kaya merong nabanggit about the naturalization, naturalized player, kung makakakita kami ng talagang isang dominant pitcher na ready na talaga for that kind, yung level ng Olympic qualifying. And isa rin sa pag-usapan namin is to include also, to involve na also ang Japanese coach sa amin, kasi yung culture talaga ng Japanese tsaka ng Pilipinas, hindi kasi siya nagkakalayo. So I think yun ang isa sa napag-agreehan naming lahat. I think Mr. Lewillier will communicate siguro sa Japan Sabor Association or sa Japan para this plan na magkaroon kami sa coaching staff ng Japanese coach. And ayun, and good thing na dahil maganda ang relationship na nabuo between the Philippines and the Japanese team, no? Kaya sa by January Japan women's national team, the number one team in the world ng softball, ay pupunta dito sa atin at dito sila naman magkakaroon ng training camp for 2 weeks, sometime maybe the last week of January up to the second week of February. So, yun ang isa sa maganda, no? So, malaking tulong yun sa amin. And nakita namin na yung relationship between the Philippines and the Japanese talagang maganda ang naging result. Kasi before, talagang wala naman kami masyadong contact sa Japan Association.
4: Very nice, ano? And then maganda din dyan, kaagad na nabuksan na ito ni John Henry Lewillier, your president, to PSC, and PSC seemingly ay amenable, diba? Gusto naman nilang tulungan ng mga NSAs para nga talagang yung minibiting tagumpay mangyari na, dahil matagal-tagal na tayong kumakatok at alam naman natin na may kakayahan talaga yung ating mga malalaro. So, when is the Olympic qualifying ba? Ano bang tournament yan? Ano ba yung month na yan? Kasi syempre, mahalagang panahon. Alam natin na yung proseso, di ba, for the naturalization and things like that. Coach Ana?
5: Yes. Actually, sometime September or October next year ang qualifying. So, hoping. Kaya even yung Japanese coach, ang target talaga namin as early ng pagpasok ng January 2027. Makuha na namin, ma-hire na namin yung Japan coach na yon. And ngayon, naghahanap naman na si Jessica Altamonte, nasa US siya actually ngayon, ng isang pitcher. Ay, kasi tingin ko, pitcher talaga ang isa sa mga kailangan natin.
4: Pitcher ba nahahanapin yon ay ano, Japanese ba yan? Or, American? Meron ba kayong preference in a way?
5: Yeah, may prospect kami, isang American at isang Japanese na wala, hindi naman member ng national team nila pero naglalaro sa Pro League ng Japan. So, ang mother niya is a Pilipina. So, let's see kung paano siya mag-work out. So, at least yun, baka hindi na kailangan ng naturalization kasi Pilipina ang mother niya. And yung sa US naman na, na picture na tinitingnan namin, yun ang tatanungin pa ni Cheska kung walang Filipino blood, ano. So, baka yun ang ilakad na for naturalization. So, but as of now, yun, isa yun sa mga ano ngayon. At least si Cheska nanggaw na ngayon sa US. So, ayun. So, hoping na maayos.
4: Coach Ana, ito ba mga naturalization na naturalized member of a certain team? Katulad din ba sa basketball na hindi na bago sa larangan ng softball? Maraming nabing mga bansa dahil nag-World Cup kayo, di ba? Nag-World Championship, di ba? World Cup is World Championship. Nag-Asia nga o yung mga Canada Cup. Ganun na din ba ang ibang bansa? May talagang may naturalized players na rin sila?
5: Yes, like yung katulad sa Great Britain, yung picture na kuha nila na naglaro ng World Cup, no? Ngayon naglalaro na sa professional ng US. And kinuha siya ng Great Britain for that World Cup, no? And ganun din ang ano, ang Puerto Rico. Most of their players are US based na eh. No, kasi may professional league sa US and at the same time yung iba daw nag-aaral din sa US. So yung iba siguro relation sa blood and at the same time yung iba maybe naturalized. So I'm not sure about the naturalized pero yun nga yung dual citizenship definitely nangyayari na siya sa mga taga iba except of course Japan. Wala ko nang nakikita sa Japan eh, no. Pero yeah, yung ibang country nang nasa top 10 ng world ng softball, no. So yun.
4: Okay, balikan ulit natin ang Asian Games. Back-to-back losses. May nakausap ako kasi doon sa hotel ng isang top official natin, ay na-meet ko ang inyong Asian president pa, si Ma'am Lo Beng, di ba? Ng Malaysia. Eh, medyo shock siya doon sa back-to-back losses nyo. Nag-alala nga siya eh, habang papausad pa lang yung tournament. So, kumusta ba? Ano ang naging mindset? Ano yung usapan nyo, ang instruction mo sa teams after those, syempre, nataw na eh, Japan ka agad, tsaka Chinese Taipei, first two games natin, Coach Ana.
5: Yeah, syempre nung una, no, nung makalaban namin ang Japan, talagang, syempre, alam ko na yung format na top 4, yung top 2, talagang for gold medal game na agad. So, talagang laban tayo ng Japan, laban tayo ng Chinese Taipei. Then, nung natalo kami back-to-back, so, ang plan B is to be in the final 4 na lang. No? So, kaya sabi ko sa kanila is focus na tayo sa mga, ano na tayo dito sa next game. Hindi na tayo pwedeng matalo ng basta-basta na lang. Sabi ko ganun sa kanila. And talagang, ayun, sabi ko, hindi na natin mahabol yung ating gold medal game or gold and silver medal game. So, at least, pumasok tayo sa bronze medal game naman. And I think yung mga bata naman, gano'n naman ang thinking nila, no? So, after the two losses, hindi naman yung kanilang fighting spirit, yung kanilang moral, hindi naman ganun bumagsak agad kasi sabi ko nga, we still have chance and we still in the tournament, may pag-asa pa tayo, may pag-asa tayong pumasok pa rin sa bronze medal game. So yun ang trabahuhin natin, yung pagandaan natin. So kung ano man nangyari sa first and two games, sabi ko ganun, learn from all our mistakes there. Tapos sabi ko, then move on tayo. Then ano ang dapat nating gawin para makabalik tayo, para manalo tayo. So, kailangan mabago yung momentum na yun. So, yun. After that, nagkasunod naman ang panalo namin. And yun nga, pumasok pa rin naman kami sa bronze medal game.
4: Tama ba? Nahirapan pa rin tayo dun sa Korea, Coach Ana?
5: Yes, yes, yes. Yung sa Korea, actually, ang ganda ng laban natin sa Korea, no? Talagang yung Korea deciding games, both of us ng Korea, no? Kung sino manalo sa amin, lamang na makapasok talaga sa bronze medal game. So, nung ano na yun, kaya talaga sabi ko sa kanila, yung game ng Korea, sabi ko sa kanila, ano lang, ito lang sasabihin ko sa inyo na, yung laro natin against Korea is win or go home. Wala nang iba. If you want to stay in the tournament and win that game, tayo na talo, wala na. Go home na talaga tayo. So, ayun. So, before that game talaga, no, heart to heart talk talaga ako sa mga ano, sa mga bata talagang grabe yung pagkausap ko sa kanila and yung lecture na ginawa ko sa kanila din. And nung naglaro kami ng Korea, unang umiskor ang Korea sa amin. Actually, 3-0. 3-0 hanggang dumating yung bottom of the 6th inning. So imagine hanggang 7 innings lang kami. 3-0 siya up to the 6th inning. Then ang bottom of the 6th inning, nag-pinch hitter ako, nagpalit ako ng mga malo. Yung una kong pinalo, naging successful. Pagkatapos, nakatungtong siya, then si Hamode, yung first batter ko, napa-score niya yung runner na nakatungtong sa first base kasi triple ang palo. So doon na kami nagsimula mag-rally. So after noon, isang long play, deep long play kay Angelo with one out, nag 3-2 ang score. Pagkatapos noon, nakatungtong, nakahit si Eliezer sa first base,

0: si Nicole Hamode, tumalo siya ng single, dalawa na pa-score niya, kaya nag-7-3. So, after that bottom of the 6th inning, 7-3 ang naging score. So, pagpalo okay. namin sa, pagpalo ng Korea sa 7 innings, nagkaroon kami ng isang runner, nagkaroon sila ng isang runner with one out. Then, pagpalo,
1: po yung bahagi ng panayam ng Sports Radio 918 kay RP Blue World Head Coach Ana Santiago. At according nga po kay Coach Ana, ang kanilang pinaplano is to get a naturalized pitcher. Pero hindi someone na kailangan pang i-develop ang gusto nila. Kung merong makukuhang ina-naturalized na pitcher, yung pupwede nang ilaban. Umbaga pwede mo na agad idayo. Yung kaya na maglaro sa mataas na level agad. And they have a prospect ayon kay Coach Ana Santiago. Bukod pa ron, gusto rin nilang makakuha ng ano ng Japanese coach para dito sa RP Blue Girls. Which is which makes a lot of sense bilang Japan ang number one softball team dito sa Asia. Kanina tinitingnan kasi ang nanalo dito gold, silver, bronze ay Japan, China, tapos Chinese Taipei yung tumalo sa Pilipinas sa bronze medal match. Lahat po ng tatlong bansang yan na binanggit natin, lahat yan merong kanya-kanyang professional softball league sa kanilang mga bansa. Oh, yung Pilipinas wala, di ba? So we're basically, ang nangyayari is amateur baseball players against professionals. Nung laban ng Pilipinas sa Japan, pinapakinggan ko yung broadcast, yung binabanggit nung panel, nung broadcast panel, yung credentials ng mga players sa Japan, iniisa-isa nila, eto, naglalaro to sa ganitong team, eto, naglalaro naman sa ganito. Puro professional eh. So talagang napakahirap talunin nun, considering na yung mga players ng softball natin, most of them, I don't know kung merong naglalaro professionally sa ibang bansa, but marami sa miyembro ng team natin talagang dito sa Pilipinas naglalaro. Eh, dito, UAP, ayun, may women's softball, but after that, wala na. Di ba? Walang professional league. So I guess malaking ano rin yun, malaking dahilan din yun na yung mga sinusubukan nating talunin doon para makapwesto sa podium ay mga professional softball players ang kanilang bit-bit in the Asian Games. Ayan. So, but hopefully, yung plano nila to get a naturalized pitcher and a Japanese coach ay magbunga, you know, kung merong po pwedeng gawin eh para mapagaling pa, para mapaganda pa yung lineup ng team. Why not? Chalk not, di ba? Why not? 5:57 ang atin pong oras, and that's it for postgame ngayong araw na to ng Thursday. Up next, Sports 918 with Rhea Arevalo until 8 o'clock in the evening. Starting on Sunday hanggang 24, mga kababayan, subaybayan po ninyo ang special coverage ng Sports Radio 918 sa 5th Asian Para Games mula po sa Nagoya sa Aichi Prefecture in Japan. Ayan, nakatutok tayo dyan. October 18 to 24, isang linggo yan. So, on air and online, ihatid natin ang mga updates. At syempre, yung magiging kwento ng tagumpay. Ganun din ng pagkabigo ng ating Para Team Philippines in the 5th Asian Para Games. 1 minute before 6 o'clock in the evening hanggang sa susunod nating pagkukwentuhan dito po sa postgame. Ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 7

0: Binubuo ito ng mga pinong partikulo ng alkabok at usok na maaaring makapasok sa baga at makaapekto kahit sa daluyan ng dugo. Ito ay maaaring magdulot na hirap sa paghinga, pag-ubo, pangangati ng ilong, pagsikit ng dibdib, pagluluha ng mata, at paglala ng mga respiratory disease. Manatiling updated sa lagay ng air quality sa inyong lugar. Kapag naitala na unhealthy ang kalidad ng hangin, pinapayuhan ng lahat lalo na ang mga bata, may edad, may hika, at mga may sakit sa puso o baga na manatili sa loob ng bahay hanggat maaari. Isara ang mga bintana at pintuan. Magsuot ng face mask tuwing lalabas. Itigil muna ang mga outdoor activity at gumamit ng headlights o fog lights kapag bumabiyahe, lalo na sa gabi. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo.
1: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Para mapalakas ang supply chain at logistics service sa bansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang pagbubukas ng United Parcel Service International Air Hub sa Pampanga. Bagong tayong Balanga Green Mobility Hub, personal na inspeksyon ni Pangulong Marcos Jr. sa Bataan ngayong araw. Malinis na transportasyon at paggamit ng renewable energy, target paigtingin sa pamamagitan ng nasabing proyekto. Nakararaming Pilipino, umaasang mahahatulan ng conviction si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial batay sa isang survey. Isang politiko sa Mindanao, nagpondo umano sa tangkang pagpupuslit ng mahigit 500 kilo ng illegal na droga mula sa Laos patungong Pilipinas ayon sa PDEA. At alamin ang ilang tipid tips sa paggamit ng tubig at kuryente sa harap ng banta ng very strong El Niño.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan Mas, magiging mabilis pa ang logistics process ng mga produkto mula sa bansa tungo sa iba't ibang panig ng mundo sa pagbubukas ng United Parcel Service International Air Hub sa Clark, Pampanga na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Sa pamamagitan ng pinalawak na pasilidad, kaya nitong makapagproseso ng 46,000 packages kada araw na makatutulong para makapaglikha ng daang-daang trabaho para sa mga Pilipino.
4: Binigyang diin naman ng Pangulo ang pagbuo ng conducive business environment para naman sa mga investor na nais mamuhunan sa bansa. Narito ang ulat.
5: 1, 2, 3.
6: From the Philippines to the world, yan ang target ng pagbubukas ng Expanded United Parcel Service International Air Hub sa Clark, Pampanga na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layan itong mapalakas ang supply chain at logistics service sa bansa, lalo't inaasahang magbubukas ito ng serbisyo sa nasa 1,100 global trade lanes. Ayon sa Pangulo, makatutulong ito sa mas mabilis na proseso ng mga pangangailangan ng Pilipino mula pagkain, gamot at kalakal.
7: It connects our communities, sustains our businesses, and brings opportunities closer to the people.
6: Malaking bagay din anya ito lalo't may mga hamon pa rin kinaharap ang bansa sa sektor ng logistics, gaya ng mataas na presyo ng paglipat ng kalakal dahil sa port congestion, pati na ang kakulangan ng road network, maging ng cold storage facilities. Bagay na tinutugunan naman na raw ng DPWH at DOTR sa pagtutok sa pagsasaayos ng mga kalsada, tulay at transport systems. Bukod sa hakbang ng pamahalaan, mahalaga rin ayon sa Pangulo ang pakikipagtulungan sa private sector.
7: The hub's dedicated immigration and customs lanes will also help streamline cargo clearance. For the healthcare, pharmaceutical and biologic sectors, the facility offers an especially important innovation, UPS Premier. This specialized logistics service uses advanced sensor-based tracking, real-time visibility, and intervention capabilities to protect time and temperature-sensitive shipments. This strengthens our capacity to move critical medical supplies, vaccines, and other high-value cold chain products across borders.
6: At ngayong nakaumang ang very strong El Niño, malaking bagay ito sa pagpapabilis at pagtiyak sa napapanahong paghahatid ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin.
4: Sa lawak na 300,000 square meters, kayang makapagproseso ng pasilidad ng 15,000 packages kada oras at 46,000 naman kada araw. Bukod dyan, nakapagbukas din ito ng 600 trabaho.
6: Kukonekta rin ang naturang pasilidad sa key markets mula Asia Pacific, India, Europe at Estados Unidos, kaya asahan na raw ang mas mabilis na dating ng parcel o ng mga package mula isa hanggang dalawang araw, lalo na sa ilang bahagi ng Eastern China, Southeast Asia at India. Pinatitiyak naman ng Pangulo sa Department of Trade and Industry o DTI at Bases Conversion Development Authority o BCDA na i-report ang mga hindi pa natatapos na Clark investments sa nakatakdang opening date ng mga ito. Ibinida rin ng Presidente ang binuong Supply Chain and Logistics Center ng DTI para mabigyan ng access ang mga negosyo sa supplier para sa kanilang pangangailangan. Pinalalakas din anya ang connectivity para sa mabilis na paggalaw ng tao, serbisyo at kalakal.
7: The proposed Subic-Clark-Manila-Batangas Railway aims to link major ports of Subic, Manila, and Batangas through an integrated freight network. These efforts are important steps forward.
6: Muli naman niyang hinikayat ang mga investor na maglagak ng puhunan sa bansa at tiniyak na committed ang pamahalaan na bumuo ng conducive business environment para sa kanila. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
2: Matapos magtungo ng Pampanga, dumiretso agad si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Bataan para inspeksyonin ang bagong Tayong Balangang Green Mobility Hub. Target nitong paigtingin ng malinis na enerhiya at transportasyon sa lalawigan bilang suporta ng mga commuter, chauffeur at operator. Yan ang ulat ni Elijah Canlap.
5: Mula sa kanyang aktibidad noong umaga, kasunod na nagtungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Barangay Kabog-Kabog, Balanga City, Bataan para sa opisyal na inspeksyon ng bagong tapos na Balanga Green Mobility Hub. Mainit na sinalubong ang Pangulo ni Public Works Secretary Vince Dizon, Bataan Governor Joet Garcia, mga lokal na opisyal at mga transport workers at cooperatives sa lalawigan.
8: Ngayon, ito na nga ang ating ikakalat sa buong Pilipinas. Nauna lang ito, pero it is napakaganda kasi malaki ang magiging kita, mas malaki ang magiging kita ng ating mga nagpapasada at pati na sa para sa ating mga commuters.
5: Nag-ikot ang Pangulo sa pasilidad at personal na sinubukan kung paano gumagana ang solar-powered EV charging stations at battery storage units. Ininspeksyon din niya ang loob ng mga bagong electric minibus na gagamitin para sa mas malawak na libreng sakay network sa Morong, Bagak, Dinalupihan, Hermosa at iba pang bayan sa Bataan.
9: This is a project that we're particularly proud of kasi it directly addresses yung hirap ng mga kababayan natin ngayon habang nagkaka-crisis tayo sa langis. No, itong charging station na to is open to the public at napakamura ng babayaran nila.
5: Ang bagong public transport terminal ay may higit 200 solar PV modules sa bubong nito, 4 na fast charging stations, waiting lounges para sa mga pasahero at transport bays na kayang mag-accommodate ng maramihang sasakyan. Ipinakita mismo ni Pangulong Marcos Jr. kung gaano kalaking katipiran ang hatid ng pasilidad hindi lang sa mga driver kundi pati na rin sa mga commuter.
8: Tignan naman ninyo ano ang savings. Dati sa krudo, magbabayad ka sa 200 kilometers every day, magbabayad ka ng 78,000. Dito, sa sistemang ginawa rito, dahil ang kuryente, ang charge galing sa solar, ang babayaran mo lang dito, 9,100. Tignan nyo naman yung savings. Napakalaki.
5: Binigyang diin din niya na malaki ang kontribusyon ng Green Roadmap ng Bataan sa pagprotekta sa kalikasan at pagtangkilik sa renewable energy.
8: Hindi pa natin napapag-usapan yung pollution. Walang pollution. Ang fully electrical. Walang pollution.
5: Tampok din sa programa ang Accessible Financing Scheme ng lalawigan para matulungan ang mga local transport groups at drivers na madaling makabili at makalipat sa EVs. Positibo naman ang pamahalaan na ang tagumpay ng proyektong ito sa Bataan ay magsisilbing modelo sa pagpapalawak tungo sa mas marami pang solar-powered hubs sa buong bansa. Elijah Canlas, para sa Bayan.
10: Tubig at kuryente, yan ang mahalagang ginagamit sa pang-araw-araw kaya't mahalaga ang responsabling pagkonsumo ng mga ito, may El Niño man o wala. Ang ilang tips sa pagtitipid ng kuryente at pag-iimbak ng tubig, alamin sa ulat ni Angelica Abrogan.
11: Araw-araw gumagawa ng paraan si Dominic para makatipid sa kuryente at tubig habang nagpapatakbo ng kanilang karinderya. Sa halip na hayaang tuloy-tuloy ang paggamit ng mga kagamitang dekuryente, sinisiguro nilang nagpapatay ang mga ito at tinatanggal sa saksakan kapag hindi ginagamit.
12: Mas ginagamit natin yung mga clip pans kasi aware naman tayo na parang mas less sila sa kuryente. So ayun, more on clip pans, then syempre sa ilaw naman, pinapatay natin sila pag medyo maliwanag para din makalis tayo sa consume ng kuryente.
11: Masinop rin si Dominic sa paggamit ng tubig.
12: Medyo umulan pa nung mga nakarang araw, syempre ginamit yung ulan, medyo gumamit tayo ng mga balde para kahit paano meron tayong pang linis ng CR, mga pambuhos, panlinis din dito sa tindahan.
11: Ika nga ng nakararami, parang magkapatid ang tubig at kuryente. Mahalagang sangkap ito sa pag-unlad ng sibilisasyon. Kaya ayon kay Engineer Esmeralda Villoria, Division Manager ng Institutional Development Service ng Local Water Utilities Administration o LUWA, may El Nino man o wala, narapat lamang natipirin ang tubig.
13: Habang marami tayong ginagamit na tubig, malaki ang ginagastos ng ginagastos ng mga water districts. Mas marami ginagastos, gagastos sa kuryente, mas marami tayong ipuproduce na tubig. Tubig kasi bawat patak may corresponding cost na ginagamit ang water district.
11: Hinihikayat ng LUWA na kailangan maging responsable sa paggamit ng tubig. Pag may tumutulong gripo, ipaayos agad. Kapag gagamit ng tubig, yung sapat lamang. Bukod pa rito, nagbabala rin si Engineer Villoria na maging maingat sa pagpili ng mga containers, lalo na yung nakasanayang blue na drum.
13: Ato, medyo ingat tayo, no? Hindi tayo na dapat, no? Marami kasi sa atin ginagamit yung blue containers, yung malalaking drums na blue. Okay, medyo mag-ingat din tayo, no? Kasi hindi naman lahat din food grade yung material. At hindi natin alam basta-basta kung saan ang galing yung anong dati, kasi nire-reuse lang natin yung mga drums, saan ba nanggaling yun, ano yung chemical na nangyari doon. Kasi hindi lahat yun ay safe yung material.
11: Kaya naman, gamitin lamang ito sa ibang gawain. Ngunit, huwag na huwag para sa pagkain.
2: Sa pamamagitan ng tamang paggamit at pagkonsumo ng tubig at kuryente, hindi lamang ito nakatutulong sa pagpapababa ng bayarin, kundi nakatutulong din ito sa responsabling paggamit ng ating mga likas na yaman. Angelica Abrugar, para sa Bayan.
3: Bagamat nananatiling sapat ang supply ng tubig sa Davao City, patuloy ang paghahanda ng water service provider sa lungsod para matugunan ang mga hamon dulot ng El Nino. Nagsimula na rin magtipid sa paggamit ng tubig ang ilang residente at negosyante sa lungsod. Yan ang ulat ni Jay Tayanes ng PTV Davao.
14: Malaki ang pangangailangan sa tubig araw-araw ng karinderyan ni Nanay Bebeng dito sa Bangkal, Davao City. Mahalaga ang tubig sa kanilang negosyo, lalo na sa pagluluto at paghuhugas ng mga gamit sa kusina. Pero dahil sa banta ng El Nino, nag-aala na siya sa posibilidad na makukumonti ang supply ng tubig sa lungsod. Kaya upang makatipid, gumagamit sila ng tubig mula sa kanilang deep well para sa paglalaba. Samantala, ang tubig na ginagamit sa paghuhugas ng mga plato ay kanilang iniipon upang magamit muli sa paglilinis ng inidoro at paghuhugas ng sahig. Sa pamamagitan nito, nababawasan ang kanilang konsumo sa tubig.
15: Anak ko'y karinderya na kuan nga makasave po may tubig na manika ng bumba. May ginaano na mo sa pagligo, paglaba. Napod mi kuan ka ng nawasa para sa panghugas sa pagkaon, iluto na mo. Yun anak ra.
14: Kaugnay nito, muling tiniyak ng water service provider sa Davao City na sapat pa ang supply ng tubig na kanilang ipinamamahagi sa mga consumer ng lungsod sa kabila ng banta ng El Nino. Ayon sa ahensya, hindi pa apektado ng El Nino ang kanilang mga pinagmumula ng tubig sa ilalim ng lupa o groundwater sources. Ito ay sa kabila ng naitala nilang pagbaba ng level ng tubig sa Tamugan River. Dahil dito, patuloy ang kanilang koordinasyon sa Davao City LGU upang matiyak na may sapat na supply ng tubig ang lungsod.
16: Masiguro na to nga matagaan na to o sufficiente na supply ang ato ang mga customers. And it's very timely that we have already stabilized our operation ang Tamugan River sa epekto sa El Nino. But the silver lining is even with the observed reduction, wala pa ta ni abot sa critical level.
14: Sa kabila nito, patuloy ang paghahanda ng water service provider upang matugunan ang mga hamong dulot ng El Nino. Kabilang sa kanilang mga hakbang, ang paglalagay ng water booster pump na makatutulong sa pagpapalakas ng pressure ng tubig. Partikular ito sa mga lugar na posibleng makakaranas ng mahinang pressure kapag lalo pang bumaba ang level ng tubig.
16: Naatay ipang-install na mga booster pump. Inline booster, no, meaning magbutang ta og additional appurtenance aron pag dili ta makapasaka og tubig, kaning inline booster ang mutulak sa tubig paingon ato na mga lugara, because most of these critical areas are elevated location.
14: Hinihikayat din ang publiko na magtipid sa paggamit ng tubig sa panahon ng El Nino. Pinayuhan din ang lahat na agad ipaayos ang mga tagas sa mga tubo ng tubig upang maiwasan ang pag-aksaya ng tubig. Jay Tayanes, para sa Bayan.
2: Tinalakay at tinilatag ng Department of Social Welfare and Development ang mga plano laban sa matinding El Nino. Bilang aksyon, isinusulong ng kagawaran ang Project Local Adaptation Water Access o LAWA at Project Breaking Insufficiency Through Nutritious Harvest for the Impoverished o Binhi. Bahagi rin ng inilatag na solusyon ay ang water filtration kit na alternatibong tugon sa emergency response tulad ng naturang fenomena. Ayon kay Disaster Response Management Bureau Director for Maria Isabel Lanada, maaaring magamit ang kit para mapakinabangan ang mga yamang tubig ng bansa.
17: Kailangan salain yung tubig galing sa deep well, galing sa spring o bukal, dahil ang Pilipinas po ay isa sa pinakamaraming bukal sa buong mundo. At yun yung nakaka-proud sa Pilipinas. Tayo po ang isa sa pinakamaraming water source, water bodies.
2: Hindi lang mga makabagong kagamitan at teknolohiya sa pagsasaka ang itinampok sa Lakbay Palay Wat Season 2026 ng Philippine Rice Research Institute sa Batac, Ilocos Norte. Ipinakilala rin dito ang mga binhing kayang tumubo kahit limitado ang supply ng tubig na mahalaga sa paghahanda sa epekto ng matinding El Nino sa bansa. Yan ang ulat ni Jude Pigpita ng Radyo Pilipinas, Lawag.
18: Isa ang mga magsaka sa Ilocos Region sa mga pinakaapektado ng El Nino. Kaya naman, sa isinagawang Lakbay Palay Wet Season 2026 ng Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute dito sa Batac City, Ilocos Norte, ipinikita sa kanila ang mga climate smart technology at mga kagamitang pang-agriturismo. Pero hindi lang sa mga equipment, gaya ng mechanical transplanter, direct seeders at bamboo bin dryer na katuon ang field rice, kundi maging sa mga binhi na kayang mabuhay kahit limitado ang tubig.
19: When ako adan dagiti varieties tayo nga dito yung makita dagiti laglalo dagiti sahod ulang yung varieties at dadangan ay mulad to yung Ma'am Sally and dagiti pa ibunbunong tayo ti RC seed program kat adan dagiti NC RC222 tayo and di NC RC480 nga so nakakaibtur titikag. O rin ba si titanom makaproduce tayo natin ti nananay nga api.
18: Isa nga sa mga tampok na aktibidad dito ay ang pagpapakilala sa mobile solar irrigation na alternatibo sa mahal na gasolina at krudo. Pero hindi lang sa teknolohiya nagkaka-interest ang mga magsasaka, ang iba kasi sa kanila desidido na magtanim ng mga bagong variety ng palay na bunga ng kanilang pagbisita sa mga demonstration site.
20: Nakaka-bibighani rin yung mga ano nila, sinasabi nilang mga halimbawa ng mga tinamin na palay, na klase ng palay, magaganda naman.
21: Siyempre, nakita ko yung magandang palay na binhi, kaya yun ang ano ko.
18: Diretso, bilhin na po kayo ng ganong hybrid.
21: Oo, yeah.
18: Ibinida naman ng mga kooperatiba ang mga lokal na produkto gaya ng kape, suka, kasava at noodles. At habang nagbabadya ang very strong El Nino sa bansa, payo ng mga espesyalista sa mga magsasaka, mag-ingat ta laban sa heat stress at dehydration. Mula rito sa Ilocos Norte para sa Integrated State Media, Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Samantala, nakatanggap ng tig sa 10 kilo ng bigas ang mahigit 17,000 pamilya sa Panabo City bilang bahagi ng programang Bigay Bigas para sa Masa ng Pamahalaang Panlalawigan ng Davao del Norte. Pinondohan ang programa sa pamamagitan ng Local Government Support Fund o LGSF. Layunin ng programa na matulungan ang mga pamilya sa pagtugon sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan tulad ng bigas. Patuloy naman ang pagsisikap ng pamahalaang panlalawigan na makahanap ng mga paraan para matugunan ang mga pangangailangan ng mga pamilya sa lalawigan at matiyak na hindi sila napapabayaan.
2: Weather system ang umiiral sa bansa. Bukod sa tuyo at mainit na panahon sa ilang mga lugar sa Luzon, ramdam pa rin ang northeasterly wind flow dulot ng transition patungong amihan season sa katapusan ng buwan. Nagdadalaya ng malamig na panahon at maulap na panahon din sa northern Luzon. Ang intertropical convergence zone naman ay nariyan pa rin sa katimugang bahagi ng ating bansa. Isa itong uri ng wind convergence habang ang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay wala naman ang epekto sa ating bansa. Bukas po sa Luzon, makararanas ng bahagyang maulap na panahon at pulupulong pag-ulan o isolated rain showers sa Ilocos Region, Cordillera Region, ang Cagayan Valley, dulot ng northeasterlies. Apektado ng ITCZ ang Bicol Region at Mimaropa Provinces. Posibleng makaranas po dyan ng kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon. Mainit at tuyong panahon naman sa nalalawing bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, maliban na lang sa mga localized thunderstorms sa hapon o gabi o yung mga panandaliang buhos ng ulan. Apektado rin ito ng ITCZ ang malaking bahagi ng Visayas. Makararanas po dyan ng kalat-kalat na pag-ulan at maulap din na panahon. Pati na rin sa malaking bahagi ng Mindanao, apektado rin ito ng maulang ITCZ. Samantala, ito na pang rain probability sa ilang mga lugar sa bansa. At ito na ang weekend weather sa ilang mga destinasyon sa ating bansa. Keep safe and stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan. At susunod, nakararaming Pilipino umaasang makakatulan ng conviction si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial batay sa isang survey. Isang politiko mula sa Mindanao, nagpondo mano sa drug deal kaugnay ng mga illegal na drogang nasabat sa Laos ayon sa PDEA.
10: At mga lokal na pamahalaan sa Davao City, naghahanda na para sa nalalapit na undas. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
0: Disaster Watch. Mga paghanda sa Super El Nino. Ayon sa mga eksperto, isang malakas na El Nino ang mararanasan natin sa huling bahagi ng taon hanggang sa unang bahagi ng 2027. Ang Super El Nino ay isang di karaniwang weather event na dulot ng pag-init ng Dagat Pasipiko. Ito ay maghahatid ng matinding tagtuyo at init ng panahon at nagbabadyang krisis sa tubig, enerhiya at pagkain. Maaari rin itong maghatid ng mas malalakas na bagyo at pagbaha, bunsod ng habagat o southwest monsoon. Para mapangalagaan ang sarili at ang ating mga pamilya at komunidad, kahandaan ang kailangan. Laging mag-monitor ng panahon at tumutok sa mga weather update. Umiwas sa matinding sikat ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Laging uminom ng tubig para maging ligtas sa heatstroke at dehydration. Magtipid sa paggamit ng tubig at kuryente. Iset ang aircon thermostat sa pagitan ng 22 hanggang 25 degrees centigrade lamang. I-report ang mga tagas ng tubig at mga illegal na koneksyon sa inyong lugar. Matuto ng wastong pag-iimba ng tubig-ulan. Maghanda ng evacuation plan para sa bagyo at malubhang pagbaha. At para naman sa mga kababayan nating magsasaka, mag-invest sa drought-resistant crops o mga pananim na di nangangailangan ng maraming tubig. Makipag-ugnayan din sa ating mga lokal na agricultural expert upang tayo ay magabayan. Sa panahon ng Super El Nino, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Hindi pahihintulutan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapunta sa kung saan-saan lang ang pondo para sa susunod na taon ayon yan sa Malacanang. Kasunod na rin ito ng mga panibagong pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa 2027 national budget. Narito ang ulat.
1: Maglabas ng ebidensya. Yan ang hamon ng palasyo sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na gagamitin umano ang 2027 national budget para gawing bargaining chip para i-pressure ang mga senator judge at bigyang pabuya ang mga kongresista na bumoto ng yes para umusad ang impeachment trial. Sabi ng Malacanang, madaling magturo pero mahirap mapatunayan.
2: Kung siya ay may duda sa budget na ito, alam naman natin sino ngayon, nasa kaninong kamay ngayon ang nagsasagawa ng budget ay ito ay nasa Kongreso. So kung meron siyang duda para maliitin ang impeachment court, mas maganda siguro umupo siya sa BICAM conference kung meron na. Para mas maintindihan niya kung saan mapupunta yung budget at paano ito ginagastos na hindi napupunta sa bulsa ng iilang tiwali sa gobyerno.
1: Hinggil naman sa pagpuna ni Committee on Finance Chairperson Senator J.V. Ejercito sa realignment ng nasa 206 billion pesos sa bersyon ng Kongreso para sa proposed 2027 national budget, sinabi ng Palasyo, maaari naman nila itong ayusin sa bersyon ng Senado bago maipasa sa Pangulo. Kasabay nito ang pagbibigay diin na malinaw ang gusto ng Presidente.
2: Hindi papayagan na ang pondo na maibibigay na magkakaroon ng sa 2027 ay magamit sa kung saan-saan. Dapat ang pondo, bawat piso ay para sa Pilipino.
1: Sinabi naman ng Malacanang na walang nasayang na pondo at oras sa paggulong ng impeachment trial ng bise. Yan ay kahit pa binawi ng prosecution ng tatlong articles of impeachment. Taliwas sa sinabi ng defense team na nasayang umano ang pera ng taong bayan.
2: Lahat po ng concerned na parties ay nag-participate. So walang maaring masabing na sayang kung mayroon namang naipakitang mga facts, data na maaaring makapagpaliwanag sa taong bayan. So since wala namang objection from the defense team, I think it is just but right for the senator judges, although hindi po tayo nagkakaroon ng prejudgment dito or conclusion. Because if there's no objection, talagang mag-grant ang withdrawal.
1: Pinabulaanan din ng Malacanang ang sinabi ng depensa na posible umanong magkaroon ng mistrial dahil nabigyan naman ng pagkakataon ang magkabilang panig na magsagawa ng cross-examination at magharap ng ebidensya. Kene, pasyente para sa bayan.
3: Pinasinungalingan ng liderato ng Senado ang pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa paggamit umano ng 2027 proposed national budget para impluwensyahan ang boto ng mga senator judge. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
4: Pinalaga ni Senate President Sherwin Gashalian ang aligasyon ni Vice President Sara Duterte na ginagamit umano ang 2027 proposed national budget para impluwensyahan ang magiging boto ng mga senator judge sa impeachment trial.
5: Walang ganun. Walang ganun na dinadanggal sa senator judges. Walang ganun.
6: Ang aming direction is maging impartial and fair ang magiging judgment ng impeachment.
4: Pinabulaan ng dinigatsalian ang pahayag ng kampo ng Vice Presidente na umaabos sa 25 billion pesos kada araw ang gastos sa impeachment trial.
6: Lang to. Ang actual gastos namin is about 14 million plus from when we started in July until now. So that's about 340,000 a day gastos.
4: Paliwanag ni Galchelian, kasama sa gastos ang pagkain ng mga empleyadong umaabot sa gabiang trabaho, mga supplies, overtime pay, at pag-upa ng karagdagang lugar para sa mga budget hearing dahil ginagamit sa impeachment trial ang karamihan sa mga silidang Senado. 11 million pesos na lamang ang natitirang pondo ng Senado para sa impeachment trial. Tinanong din si Galchelian kung nanghihinayang ba siya sa oras na inilaan ng impeachment court matapos bawiin ng House Prosecution Panel ang tatlong articles of impeachment at tutukan na lamang ang Article 2 Umano'y Unexplained Wealth.
6: Trabaho namin ito eh. No? Ang trabaho namin to make public servants accountable eh. No? So hindi naman sayang oras namin to ginagawa namin trabaho namin.
4: Samantala, walang nakikitang mali si Senator Erwin Tulfo sa desisyon ng prosecution.
7: Strategy ng prosecution nun, di ba? Eh, gawa din sila ng strategy when it's their turn, di ba? Anong mali doon? Kasi wala naman kami nakita kasi wala namang violation.
4: Kinastigo rin ni Tulfo ang maagang paglitaw ng mga pangalang mga posibleng pumalit kay Duterte sakaling makonvict.
7: Para sigurado na tayo we can impeach the Senate will impeach the Vice President. Yung nakakainis kasi, pangungunahan mo yung Senator Judges, wala pa namang desisyon, di ba?
4: Sinisilip naman ang Senado ang umano'y hindi kaaya-ayang kilos o aksyon ng ilang individual sa loob ng session hall. Samantala, magpapatuloy impeachment trial sa November 9. Maliban sa half-day session, may mga araw pa ring whole day ang paglilitis.
8: Sa ngayon, hindi pa malinaw kung kailan posibleng matapos ang impeachment trial. Pero pagtitiyak ng liderato ng Senado, magiging patas at walang kinikilingan ang kanilang magiging desisyon. Bernard Ferrer, para sa Bayan.
3: Nagtitiwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naging desisyon ng kanyang anak na si House Majority Leader Sandro Marcos matapos itong lumipat ng partido ayon sa Palasyo. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Tiwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa desisyon ng kanyang mga anak ayon sa Malacanang. Kasunod ito ng paglipat ng partido ni House Majority Leader Representative Sandro Marcos sa Lakas CMD mula sa Partido Federal ng Pilipinas na dating partido ng kanyang ama.
2: Katulad ng sinabi ko dati, ang desisyon ng kanyang anak ay nagtitiwala ang Pangulo. So kung ano man ang gagawin ng kanyang anak, ito ay kanyang pinagkakatiwalaan na tama ang anumang aksyon ng kanyang anak, ng kanyang mga anak.
3: Samantala, iginiit naman ang Palasyo na wala pang conviction sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod yan ang lumabas na article kung saan napabalita na si House Speaker Faustino Bongbongile III umano ang napipisil na hahalili sa posisyon ni Vice President Duterte kung sakaling makonvict siya sa impeachment trial.
2: Wala pa pong conviction. Hindi tayo pwedeng mag-anticipate. Hindi tayo pwedeng mag-speculate dahil ang defense ay magpepresenta pa po ng kanilang ebidensya. So, wala pa pong nangyayaring pagdedesisyon ang impeachment court. So, hindi po ito na pag-uusapan. So, in fairness at pagrespeto na sa posisyon ng vice presidente.
3: Sinabi umano ng source ng article na ang pagiging politically neutral at walang bahid umano ni D ang naging dahilan para mapisil umano siya na papalit sa vice-presidente. Pero giit ng Malacanang, hayaan na gumulong ang proseso.
2: Respeto na lang. Kahit paminsan-minsan ay hindi nagbibigay ng respeto ang iba, pero ang Pangulo nirerespeto ang posisyon ng vice-presidente.
3: Vel Custodio, para sa Bayan. Mas maraming Pilipino ang umaasang mahatulan ng conviction si Vice President Sara Duterte sa isinasagawang impeachment trial laban sa kanya. Ayon yan sa third quarter survey ng Publicus Asia na isinagawa nitong October 1 hanggang 4, kung saan 44% ang mga Pilipino ang umaasa sa kanyang conviction, habang 31% ang umaasang maaakwit ang Vice Presidente at 25% naman ang hindi pa nakakapagpasya. Samantala, 65% ng mga respondent ang nagpahayag ng interes sa pagsubaybay sa impeachment trial. Sa usapin ng ebidensya, 44 hanggang 46% ang naniniwalang sapat ang ipinresenta ng prosekusyon, habang 45 hanggang 47% naman ang nagsabing kumbinsido sila sa mga inilatag ebidensya. Isinagawa ang survey sa 1,500 rehistradong botante sa buong bansa. Kinestyon ng NBI ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi sa kanya ang isa sa mga lupang iniuugnay sa kanyang SALN habang plano ring suriin ang ahensya. Ang SALN ni Davao City Representative Pulong Duterte kabilang ang isang resort sa Samal Island. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
9: Yun po yung claim ni Vice President, hindi kanila yung property ni Buba. Ang tanong ko ngayon, bakit niyo po idideklara sa SALN?
10: Ganyan kinwestiyon ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi umano sa kanya ang lupaing iniuugnay ng ahensya sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sa pagsusuri ng NBI sa SALN ng bise mula taong 2024 hanggang 2025, natukoy ang 22 titulo ng lupa na kaugnay ng 14 properties na kanyang idineklara. Kabilang dito ang agricultural land sa Katigan, Davao City na base sa kanyang SALN ay 890,000 pesos ang halaga. Pero batay sa inspeksyon ng NBI, tinatayang nasa 50 hanggang 60 million pesos ang presyo ng lupain.
9: Ginawa po namin, kumuha kami ng kopya ng TCT sa LRA at pinuntahan namin yung lugar base doon sa description sa TCT at giniyutag pa po natin. At nag-interview po tayo ng mga tao na ninirahan doon.
10: Giit pa ni Director Matibag, ang lahat ng natuklasan nila sa SALN ng Vice Presidente ay nakabase sa mga legal na dokumento bago nila ito iakyat sa Office of the Ombudsman para sa kaukulang aksyon. Bukod sa mga lupain sa Katigan, may iba pang properties na iniuugnay sa Vice Presidente, kabilang ang isang lote sa Andanao, Samal Island na may assessed value na nasa 9.75 hanggang 19.5 million pesos. Kabilang sa mga nasuri ang Prime Bistro na tinatayang nagkakahalaga ng 5 hanggang 6 na milyong piso. Batay sa mga dokumentong siniyasat ng NBI, nakapangalan ang mga ito sa Vice Presidente at sa kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Sa kabuuan, tinatayang aabot umano sa 264 million pesos ang halaga ng 14 na properties na iniuugnay sa pangalawang pangulo base na rin sa records ng Land Registration Authority o LRA na nakalap ng NBI. Tinitingnan din ang ahensya kung may posibleng money laundering sa mga ari-ariang ito. Kaya nakipag-ugnayan sila sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC para matuntun ang pinagmula ng pondo.
9: Ngayon kung ano po yung aming sinusundan pa rin, eh kung saan ang posibleng ng ganyang pondo, we are in coordination with the AMLC, with the AMLA para malaman kung meron. At tinitingnan din po namin yung relationship doon sa yung korporasyon, yung kay IBT Cruzon.
10: Samantala, planong suriin ng NBI ang ari-ari ang iniuugnay naman sa kapatid ng Vice Presidente na si Davao City Representative Pulong Duterte. Katulad kasi sa Vice, may mansyon malapit sa isang resort sa Samal Island sa Davao del Norte na pag-aari rin umano ng miyembro ng pamilya Duterte, pero itinanggi ito ng kongresista. Samantala, kinumpirma ng Office of the Ombudsman na natanggap na nila ang fact-finding report ng NBI kaugnay ng mga properties na nasilip sa SALN ni VP Sara. Dadaanan nila ito sa inisyal na investigasyon bago magpasya sa kaukulang aksyon. Tiniyak din ng ombudsman na haharapin nila ang kaso ng walang bahid ng politika. Sheila Natividad, para sa Bayan.
3: Tukoy na ng Philippine Drug Enforcement Agency ang isang hindi pinangalanang politiko mula sa Mindanao na umano'y nagpondo sa tangkang pagpupuslit sa mahigit 500 kilo ng ilegal na droga papasok ng bansa. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
11: Malapit nang mahubaran ng maskara ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nasa likod ng tangkang pagpuslit ng mahigit 500 kilo ng ilegal na droga mula sa Laos patungo sa Pilipinas. Bukod kasi kay Fahad at alias Boyet na nauna ng pinangalanan ng PDEA, tukoy na rin daw nila ang nagpondo sa drug deal.
12: Yung financial itong drug deal na to, natukoy na po natin, and itong tao ay isang politiko based in the South, taga Mindanao po, yung politiko natukoy po natin.
11: Ayon kay PDEA spokesperson, Attorney Joseph Kalulot, dati nang sangkot sa illegal na droga, ang pamilya ng politiko.
12: Yung bank transfer, nakuha natin yan. So, doon sa task group na ito, dito natin na nakuha kung sino-sino yung mga kasabot nila. So, hindi lang yung dalawa na sinasabi dati, yung alias Boyet at alias Fahad. Nakuha rin natin kung sino pa yung mga ibang kasama ko nila.
11: Ang politiko, si Boyet at Fahad, malaki daw ang ginagamba ng papel sa sindikato.
12: Oh, kasi si Fahad ang susundo ng droga eh. Si Boyet ang nagbayad to bank. Tapos yung partido ni politiko against the current administration.
11: Anumang araw mula ngayon ay magsasampa na daw ng kaso ang PDEA laban sa mga sangkot sa tangkang pagpapalusot ng droga papasok ng Pilipinas. tuloy-tuloy ang isinasagawang case build-up ng PDEA laban sa politiko, Fahad at alias Boyet.
12: Sa trading kasi, hindi necessary na hawak-hawak nila yung droga. Mm-hmm. As long as they transacted legal drugs through use of electronic devices, pasok ko yan sa trading.
11: Ang sabi ng PDEA, hindi raw basta-basta ang grupong ito ng politiko na nasa likod ng napurnadang drug deal mula sa Laos. Patunay daw dito ang kanilang piniling droga na amot sa 3.4 billion pesos ang halaga. Idagdag mo pa dyan ang nasa mahigit $49,000 na ipinambayad nila sa private jet na magdadalasanan ng droga patungo dito sa Pilipinas. Ryan Lisigas, para sa Bayan.
0: Samantala, mahigit 100 maletang may pera ang na-deliver umano sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Forbes Park, Makati mula 2023 hanggang 2024. Ayon yan sa humarap na testigo ng prosekusyon na si Rodante Orbilio sa Sandigan Bayan para sa bail petition ng mambabatas. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
13: Sa testimonya ng dating bodyguard ni dating Acubicol Representative Saldico na si Rodante Orbilio, higit 100 maleta na nagkakahalaga umano ng 1 bilyong piso ang na-deliver sa tinutukoy na bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez sa McKinley Forbes Park, Makati mula 2023 hanggang 2024. Iniharap ng prosecution si Orbilio bilang testigo sa pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division sa bail petition ni Romualdez sa kasong plunder. Bukod dito, nag-deliver din umano si Orbilio ng 17 maleta sa isa pang bahay ni Romualdez sa Nara Avenue Forbes Park at 7 maleta sa Aguado Street sa Maynila. Ayon kay Orbilio, nagsimula ang delivery ng mga maleta nang maupuan niya si Cobb bilang chairperson ng House Committee on Appropriations. Tumatagal ang anyang delivery ng nasa 15 hanggang 20 minuto. Nasusuya na rin umano siya sa amoy ng pera. Dagdag pa ni Orbilio, nag-deliver din umano siya ng maleta kanila Senate President Pro Tempore Tito Soto, dating Senator Antonio Trillanes IV at dating Marikina Representative Stella Kimbo. Sagot ni Soto, lumang kwento na ito at hindi nararapat pang bigyan ng tugon. Ay naman kay Trillanes, hindi ito totoo lalo't binawi na anya ng kanyang mga kasamahan ang sinabing nagbigay ng maleta ng pera sa kanya. Habang wala pang inilalabas na payag si Kimbo ukol dito. Samantala, aabot naman sa 15 hanggang 20 milyong piso ang naging alok umano sa kanila para mag-recant o bawiin ang una nilang naging mga pahayag. Anya, hindi siya umano pumayag na bumaliktad. Binigyan din ni Orbilio na ito lang alam niyang totoong nangyari, ang pagtatrabaho niya kay Ko. Ipinakita rin ang itim na plastic container na ayon sa prosekusyon ginamit umano sa paglalagay ng pera bago pa ginamit ang mga maleta. Sa testimonya ni Orbilio, hiniling niya mga container para paglagyan ng kanyang gamit. Nakatakdang iharap ng prosekusyon sa susunod na linggo si dating DPWH Bulacan 1st District Engineering Office District Engineer Henry Alcantara. Si Alcantara, isa sa mga state witness sa issue ng flood control projects. Rod Lagusad, para sa Bayan.
0: Hindi naman isinasantabi ng Armed Forces of the Philippines ang posibleng paniniktik o pang-espiyas sa isa umanong pogo facility sa Barangay Socorro, Cubao, Quezon City, na ilang metro lamang ang lapit mula sa Camp Aguinaldo. Sinalakay ang naturang pogo facility noong Lunes sa pangunguna ng mga operatiba mula sa Bureau of Immigration katuwang ang AFP National Capital Region Command. Naaktuhan sa operasyon ng 74 na Chinese nationals at 2 Myanmar nationals. Sangkot umano sa illegal na online scamming activities ang sinalakay na pogo facility. Pero kailangan pa ng malalim na investigasyon ayon sa Defense Department.
14: The fact na na-discover natin ito is proof that our intelligence agencies are working. We'll see kung ano ang lalabas doon sa forensic investigation nung mga na-recover sa kanila. Nonetheless, even with, alam naman natin na Camp Aguinaldo is already a restricted facility.
3: Samantala, isinumite na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ang ad interim appointments para sa consent ng nominasyon ng Department of Foreign Affairs. Ito ay para kay Robespierre Livelo Bolivar, Chief of Mission Class 1 bilang Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the Kingdom of Thailand and Permanent Representative to the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. Kung may nais na tumutol, maaaring makipag-ugnayan sa CA o personal na magtungo sa kanilang tanggapan sa Pasay City. Sa ibang balita, sinibak sa pwesto ang hepe ng police clearance section sa Quezon City Hall kasunod ng viral video online kung saan inireklamo ang umano'y delay in operasyon dahil sa selebrasyon ng kaarawan ng isang pulis. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
15: Ilang minutong natenga ang pila sa police clearance section sa Quezon City Hall noong nakarang araw. Kwento ng uploader ng video, tila tumigil daw ang mundo ng mga pulis na nagmamando sa lugar dahil sa birthday celebration ng kanilang kasamahan. Ang akala daw niya ay kakantahan lang ang celebrant at magbabalik trabaho agad. Pero tila nakalimutan daw ng mga ito na may mga nakapila para kumuha ng police clearance. 8 cubicle daw ang sabay-sabay na kumain at nag-break time. Ang insidente agad nakarating kay Quezon City Mayor Joy Belmonte. Humingi ng pasensya ang alkalde at agad inendorso sa pamunuan ng Quezon City Police District o QCPD ang pangyayari. Dahil sa insidente, sinibak na ang hepe ng clearance section. Sabi ng Philippine National Police o PNP, maaari naman daw mag-break time ang kanilang mga personnel. Ang hindi daw pwede ay kung magsasabay-sabay ang mga ito dahilan para mapabayaan ang kanilang trabaho.
16: Kailangan rin pong kumain ng ating mga tao. We all understand that. But meron po tayong pinapairal na tinatawag natin alternate lunch break.
15: Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Reyko, sinisilip na nila ang computer logs para makita kung talaga bang tumigil ang pagproseso ng police clearance at nagparty-party ang mga pulis.
16: We are also looking at the police clearance processing logs. Yung pong ano, kasi initially nakita natin na hindi po naman tumigil. Kasi ang allegation dito or ang complaint is that during the lunch break, tumigil po lahat, nakapila yung, if I read it correctly, na nakapila yung marami, pero sila nagsiselebrate, nagkakantahan ng birthday song, tapos kumakain, sabay-sabay kumain.
15: Bagamat lumalabas na hindi naman daw talaga tumigil sa kanilang trabaho ang mga pulis, sabi ng PNP, sisilipin pa rin nila ang kuha ng CCTV sa lugar nung araw at nung oras na may nagreklamo. Kung sakali naman daw na totoo, titiyakin daw ng PNP na hindi na ito mauulit pa. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lisigas, para sa Bayan.
3: Pinalalakas ng Education Department ang mga hakbang para matugunan ang mental health at emosyonal na pangangailangan ng mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan. Kasabay nito, nanumpa na ang mahigit 300 bagong school counselor associates sa Metro Manila bilang bahagi ng pagsisikap na magkaroon ng mas ligtas na paaralan para sa lahat. Yan ang ulat ni Azzy Roberto.
17: Mahigit 300 bagong School Counselor Associates o SCA mula sa National Capital Region o NCR ang nanumpa sa opisina ng Department of Education o DepEd Central ngayong araw. Tinangunahan ni DepEd Secretary Sunny Angara ang seremonya. Para mapanatiling ligtas ang mga paaralan, patitibayin ng ahensya ang mga suporta sa mga mag-aaral.
18: Papalakasin natin yung mental health services natin dahil nakita natin na kailangan talaga ito. So, kailangan i-capacitate yung mga counselors natin, ibang faculty members. Tapos yung kaagapay program natin na yung ugnayan ng mga magulang, ng mga pamilya, sa eskwelahan, at saka sa mga estudyante, palakasin din po namin.
17: Ayon sa kagawaran, 10,000 ang kasalukuyang counselor associates sa mga paaralan. Mahigit 5,000 at 400 ang bagong talaga, 4,000 at 200 aplikante naman ang sumasailalim sa pagsusuri. Habang mayroon pang natitirang 300 bakanting posisyon na bukas sa mga nais mag-apply. Para sa bagong SCA na si LA Arenas, malaking tulong ang posisyon na ito para maunawaan ang kahalagahan ng mental health sa kabataan.
19: Sana po itong school counselor associate role po maging isa sa stepping stone po para po mas maintindihan po ng madaming Pilipino po kung ano po yung mental health po and ma-reduce po yung stigma especially po sa mga school setting po.
20: Inaasahang maide-deploy agad ang mga bagong talagang counselor associate sa mga pampublikong paaralan sa Kalakhang, Maynila upang matutukan ang mental health at emosyonal na pangangailangan ng mga estudyante. Azzy Roberto, para sa Bayan.
3: May bagong microloan program na inilunsad ng Social Security System para sa mga kwalipikadong miyembro nito. Kung ano yan, alamin sa ulat ni Gavel Yegas.
1: Naglunsad ng panibagong microloan program ang Social Security System o SSS para sa mga kwalipikadong miyembro nito na nais makakuha ng mabilis, simple at abot-kayang pautang. Ito ang SSS Loan Light Program. Ayon kay SSS Senior Vice President Attorney Pedro Baoy, maaaring makahiram ang miyembro mula 1,000 hanggang 20,000 piso na pwede nalang mabayaran sa loob ng 15 hanggang 90 days. Ano nga ba ang kwalipikasyon para maka-avail ang programa?
21: Mga kwalipikado ay yung mga may edad 18 hanggang 65 years old. Pagdating ng last month of yung payment niya. Dapat meron siyang 12 months hulog sa SSS at dapat wala siyang past due na salary loan, calamity or emergency loan sa SSS.
1: 8% ang interes kada taon ang ipapataw ng SSS para sa mga miyembro na mag-a-avail ng nasabing programa. Mas madali rin ang requirement para makapag-apply.
21: Sa ilalim ng SSS Loan Light, 12 monthly contributions lang ang requirement namin. Pero sa regular salary loan, ang minimum number of monthly contributions na required is at least 36 months. Ang gagawin lang po ng miyembro, kung siya ay meron 12 monthly contributions at wala siyang past due account, a past due loan, ay mag-open lang siya ng account sa mga participating financial institutions na ito, pumunta sa kanilang mga online platform, at doon mag-click ng SSS Loan Light and apply.
1: May pakiusap rin ang SSS sa mga nagnanais mangutang.
21: Kung talaga pong kayo ay may pangangailangang financial, gamitin niyo po itong pangtawid from paycheck to paycheck o sweldo to sweldo kung wala, kung kailangan talaga. Pero pakiusap lang po sa mga miyembro, maganda po mangutang pero dapat pong magbayad para po in the future, kung may pangangailangan kayo ulit, makakahiram po kayo ulit sa SSS.
1: Gab Humilde Villegas, para sa bayan.
0: Sa gitna ng laban ng mga cancer patient, ang simpleng kabutihan ay maaaring magbigay ng pag-asa at muling magpakita ng kanilang kumpiyansa. Bilang pagpapakita ng malasakit na kiisa, ang Israel Ambassador to the Philippines sa isang hair donation drive bilang bahagi ng Breast Cancer Awareness Month. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
1: Pinangunahan ni Israel Ambassador to the Philippines Dana Kirsch ang pag-donate ng kanyang buhok sa Rizal Medical Center sa Pasig City bilang bahagi ng Breast Cancer Awareness Month. Layon ng aktibidad na makalikom ng buhok na gagawing wig o piluka para sa mga cancer patient na nakakaranas ng pagkalagas ng buhok dahil sa gamutan. Sa kanyang talumpati, ibinahagi ni Kirsch ang ABC sa paglaban sa cancer. Ito ay ang A para sa awareness o kamalayan, B para sa bravery o katapangan at C para sa compassion o malasakit. Kinilala rin niya ang katatagan ng mga kababaihang patuloy na lumalaban sa sakit.
22: Because the only is so much compassion. The father needs compassion. They, of course, the ones suffering from cancer need so much. And all of us, because it's very hard to support the doctor that is going through this process. And the doctors and nurses that are providing such amazing care for them, they also need compassion to the sick people, but also compassion towards themselves and to their partners, because it is very hard process.
1: Para naman sa Medical Center Chief ng ospital na si Dr. Maria Rica Lumage, nakakaapekto ang kanilang laban sa cancer sa kumpiyansa at emotional well-being ng mga pasyente.

0: Healing also happens when we make our patients feel seen, valued, supported, and loved.
1: Ilan sa mga nag-donate rin ng kanilang buhok ay ang mag-inang Liza at Brillian Alfaro. First time na magnanay na mag-donate ng buhok. Ayon kay Liza, nanghihinayang ang kanyang anak kung ipapaputol na lamang nito ang kanyang buhok.
2: Gusto talaga namin na on her 7th birthday, may gawin kami na kumbaga yung hindi lang para sa sarili namin, kundi para sa ibang tao, kahit hindi namin kakilala. Gusto namin makatulong. At saka gusto ko manamdaman niya yung pakiramdam na tumulong sa kapwa, eh masarap sa pakiramdam.
1: Higit pa sa pagpapaganda ng anyo, ang bawat strands ng buhok na idinodonate ay nagbibigay ng panibagong pag-asa at lakas ng loob sa mga cancer patient. Isang paalala sa bawat hakbang na kanilang laban, may mga tao na kasuporta. Gab Milde Villegas, para sa bayan.
3: Sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nakiisa sa panalangin ang Pilipinas sa mga mananampalatayang Katoliko sa buong mundo para sa mabilis at complete recovery ni Pope Leo XIV. Sa isang payag, sinabi ng Pangulo na umaasa ang sambayanan sa muling pagbabalik ng maayos na kalusugan ng Santo Papa at may pagpatuloy ang pangunguna at paggabay para sa mga mananampalataya. Matatanda ang napabalitang sumailalim sa lung surgery ang Santo Papa matapos na ma-diagnose ang cancer sa baga.

0: linggo bago ang UNDA, sinimulan na ang ilan nating kababayan sa Davao City ang pagbisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Kaya naman sinimulan na rin ng mga lokal na pamahalaan sa lalawigan ang paghahanda para sa nalalapit na UNDA. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
1: Bibiyahe na pabalik sa Bohol ang pinsan ni Ricky. Kaya araw ng Miyerkules pa lang, Oktubre 14 ngayong taon, bumisita na sila sa libingan ng kanilang pinsan. Gumastos at bumili sila ng kandila at bulaklak upang ialay sa pantheon nito. Ayon sa kanya, nakabisita ang kanyang pinsan dito sa lungsod. Kaya nagsama na lang sila upang dumalaw dito sa Roman Catholic Cemetery.
2: Higayon na po nga makabisita siya kay this coming Sunday. Mubalik na po niya sa Bohol. So nakahigayon lang sila og bisita diri sa iyang igsoon.
1: Ayon sa tendero ng bulaklak at kandila sa labas ng nasabing sementeryo na si Romeo, kaunti pa lang ang pumupunta sa sementeryo ngayon. Ngunit inaasahan nila na isang linggo bago ang buwan ng Nobyembre ay dadagsa na ang mga tao dito. Kaya naghahanda na sila.
3: Bainting ka bandol. Bainting ka kilo na siya. Kinilo man na.
4: Nakasya na na siya.
3: Oo.
4: Sa
3: ay pizza dos, kulang. Pizza dos, wala may maligyan ang bulak.
1: Ang lokal na pamahalaan ng Davao City ay naghahanda na rin. Inayos na nila ang daanan sa loob at labas ng sementeryo. Inaspalto nila ito upang maging maayos sa mga dadaanan ng mga bibisita dito. Nag-post na rin ang guidelines ang lokal na pamahalaan ng Davao City sa kanilang social media accounts. Ito ay gabay ng mga bibisita sa mga sementeryo sa lungsod. Batay sa nasabing post, simula Oktubre 30 hanggang Nobyembre 3. Bukas sa publiko, simula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi ang mga pampublikong sementeryo sa lungsod. Mahigpit na ipinagbabawal ang overnight sa mga pampublikong sementeryo. Ipatutupad din ang one entrance and one exit policy para sa mga bumibisitang may dalang sasakyan. Kailangang sumailalim ang mga bisita sa inspection at iba pang security measures na ipatutupad. May mga medical tents na ilalagay sa mga entrance ng bawat sementeryo. Mahigpit na ipatutupad ang CLEGO o Clean As You Go upang panatilihin ang kalinisan. Hindi rin papayagan ang pagpapalipad ng drones, pagdala ng armas o matalim na bagay, pagsuot ng jacket, pagdala ng backpacks, pagpapatugtog ng malakas na musika o karaoke, sugal at pagdala ng alak.
5: No, templated naman ang ato ang security plan sa kalag-kalag, no. Existing na siya kay yearly man ang activity. So ipapainsyon na lang naman, no, kung na may dugang pero
1: paalala at abiso ng kapulisan na kung may planong maglinis ng mga libingan ng mga yumao at mahal sa buhay, gawin na ito bago ang araw ng pagpapatupad ng mga nasabing guidelines upang makapagdala pa ng mga itak na panguha sa mga damo.

0: mula sa PTV Davao Original Nusa para sa bayan.
1: Para sa pang updates at balita, follow at like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTV PH. Bayan, 71 days na lang, Pasko na. At yan pong mainit na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa bayan.
2: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa bayan.
1: At hanggang bukas, ako si Dayan Keren, ang inyong pambansang TV para sa
2: Bagong Pilipinas.
3: Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ahensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidome Jr. at Onin Miranda dito sa Radyo Pilipinas.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
6: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso! Malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
7: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
6: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
8: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
9: Ampalaya!
10: Ampalaya!
9: Kumakain kayo, ampalaya!
6: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
11: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
9: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
12: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: 4 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
16: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters
10: and know more about the Bangsamoro people.
16: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
10: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
17: To give the facts, the best about Islam para lalong maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
10: Plus news, current events and Muslim activities. Sa Salam Radio ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak, dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Magandang Thursday sa ating lahat. 15th of October 2026. At ito na naman po ang inyong programang Salam Radio. Ako po muli ang lingkod, Lords Maguindanao, sa angalan ni Princess Abiba Sarip Paudak. Samahan niyo po ako hanggang alas 8 ng gabi sa kabuuan ng ating programa. Samahan niyo kong pakinggan, alamin ang iba't ibang mga balita mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. At syempre pa, tatalakayan natin ha, iba't ibang mga may init na issues na pag-uusapan natin for tonight's program. Thursday, second week na, lagpas na tayo, 2 weeks, kalahati na ng October. Pag yan, dire-diretso na, nalalapit na tayo sa December. At syempre, papalit na naman tayo ng taon. Talaga, napakabilis ng panahon ngayon. Sa sobrang bilis, halos hindi na natin namamalayan na talagang, alam mo yun, may mga bagay na hindi ka pa masyado, hindi mo pa natatapos, na sa sobrang bilis na paglipas ng panahon, ay naiiwan mo na lang na nakatinga, na wala kang, alam mo yun, balikan mo. Pero if you would see to it, doon sa mga panahon na ginugol mo, parang teka, hindi ko ata nagawa, no? And I use my free time dun sa mga oras na nako, sayang. Anyways, sabi nga nila 50 is the new 40. Diba? Kasi nakikita natin mga 50 years old, parang teka, parang kaka 40 lang nila, kaka 50 lang nila, o kaka 60 lang nila. Anyways, that's how progress it shows, no? Anyways, mamaya pag-uusapan natin mula sa, syempre, di ba? It has been, a month. Oo, exactly a month yesterday after ng Bangsamoro parliamentary election, and in which dapat ang mga tumakbo kumandidato sa Bangsamoro parliamentary elections ay nag-submit na, o kaya tapos na sa kanilang pag-submit ng kanilang SOSE, yung Certificate of Expenditures. Kailangan yan sa lahat na tumatakbo. Kahit na first parliamentary Bangsamoro elections noong sa BARB, no? Ay hindi po yan ay iba sa pinapatupad ng COMELEC. Dapat makapag-submit din sila ng SOSE. That's one of the requirements. So, alamin natin mamaya yan pag-uusapan natin. And so far, syempre, yung pagtutok pa rin natin sa paparating na Super El Nino, lagi natin ito binabalik para at least, kumbaga alam mo yun, yung mind conditioning ba? Oo, na kung meron man tayong nararamdaman, meron man tayong ganun na. Kasi di ba may mga areas na, no? May mga areas na sa ating bansa na that is already in the state of calamity, no? Na kung saan ay nakakaramdam na ito ng mga pangunahing epekto nitong Super El Nino. At iba pa ang pag-uusapan natin mamaya. Samantala, narito na po ang ating mga headlines.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Paghina ng piso kontra dolyar, patuloy na tinutugunan ng Marcos administration. Dole 10 Region Northern Mindanao at Pesomap 10 Incorporated nakilahok sa matagumpay na National Peso Congress 2026. Mahigit 2,000 katutubo at stakeholder lumahok sa awing 2026 the Indigenous People's Summit sa Pangasinan. Sa Buanga City Jail na mahagi ng tulong sa mga anak ng PDL sa pamamagitan ng Bound Program. Si Bugoy Governor Hoofer, pinangunahan ng pagpupulong at ceremonial signing ng Memorandum of Agreement ng Sibugay Wetland Nature Reserve. 2 milyong pasahero inaasahan ng PCG sa mga pantalan ngayong undas. Dolet-10 related agencies sa rehiyon humakot ng parangal sa National Peso Congress 2026. Senate President Sherwin Gatchalian nagbabala sa mga nag-wakipose sa session hall ng Senado. Ombudsman nagbabala laban sa fake news at paid propaganda kaugnay ng mga kaso ng katiwalian. NBI nanindigan sa na-discovering umano'y misdeclared property ni Vice President Sara Duterte.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: At yan po ang mga balita ang abangan ninyo dito sa ating programa Salam Radio. Una sa ating balita,
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Paghina ng piso kontra dolyar, patuloy na tinutugunan ng Marcos administration. Mula Malacanang, alamin natin ang detalye kay Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Raquel.
3: Ginagawa ng Marcos administration ang lahat na makakaya nito upang mapalakas ang halaga ng piso. Ito ay kay Communications Undersecretary Claire Castro ay sa gitna ng iba't ibang factor na nagkakaapekto sa palitan ng piso kontra dolyar. Kung matatandaan, pumalo sa 63 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar. Nariyan ang niya patuloy na krisis sa Middle East, maging ingay politika ng iba. Sinadya upang masira ang pinagsusumikapan ng administrasyon. Sinamahan pa ang niya ng fake news na nakakaapekto sa magandang imahe ng pamahalaan at sa ginagawa nitong panghihikayat sa mga pamumuhunan papasok ng bansa. Sabi ni Castro, nakatutok ang gobyerno sa mga hakbang upang mapagaan ang buhay ng mga Pilipino. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mula Malacanang, maraming salamat, Raquel Bayan. Dako naman tayo sa Mindanao kung saan Dolet-10 Northern Mindanao at Pesomap-10 Incorporated nakilahok sa matagumpay na National Peso Congress 2026. Para sa detalye, ihatid sa atin ni Dandy Macarambon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Dandy.
4: Ikinararangal ng Department of Labor and Employment, Dolet-10 Northern Mindanao at Public Employment Service Office Managers Association of the Philippines Region 10 o PESOMAP-10 Incorporated ang natamong gawad pagkilala para sa mga Public Employment Service Office ng ilang bahagi ng Northern Mindanao sa ginanap na 2025 National Search for Best Peso kung saan tatlong lokal na peso ng rehiyon ang napabilang sa national winners. Kabilang ang Peso Jimenez Misamis Occidental sa kategoryang second at third class municipality at Peso Lagindingan Misamis Oriental. Samantala ang Peso Oroquieta City Misamis Occidental nasungkit ang pambansang parangal na Guagi sa second class city category. Nakatanggap din ang Dolet-10 ng espesyal na pagkilala bilang isa sa mga rehiyon na may pinakamaraming bilang ng matagumpay na paglahok sa mga job fair, trabaho agad ng Dole. Kabilang sa national finalists ay ang Peso Misamis Oriental, Peso Llano del Norte, Peso Cagayan de Oro City sa First Class City Category, Peso Manolo Fort Beach Bukidnon para sa First Class Municipality Category at JPO ng Camiguin Polytechnic State College sa Job Placement Office Category. Iginawad ang mga parangal sa ika-26 na Peso National Congress 2026 idinaos sa Lapu-Lapu City, Cebu nitong October 14 hanggang 15, 2026 na dinaluhan at pinangunahan mismo ni Dole Secretary Francis Tol Tolentino. Nakaangla sa temang kaunlaran sa bawat komunidad, oportunidad sa bawat mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Eh, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Samantala, sa Luzon naman, mahigit 2,000 katutubo at stakeholder lumahok sa awing 2026 Indigenous Peoples Summit sa Pangasinan. Mula Pangasinan, alamin natin kay Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mildred.
5: Mahigit 2,000 katutubo o indigenous peoples at iba pang stakeholders mula sa Ilocos Region ang lumahok sa AWENG 2026 Region 1 IP Summit sa Sison, Pangasinan. Pinangunahan ng National Commission on Indigenous Peoples, Regional Office 1 ang pagtitipon sa Bantay Insik Gymnasium na may temang pagkakaisa para sa karapatan, kultura at kinabukasan ng mga lupang ninuno. Ayon kay NCIP Region 1 Regional Director Attorney Arthur Herman, mahalagang maunawaan ng mga kabataang katutubo ang kanilang pagkakakilanlan at maipasa ang kanilang kultura at tradisyon sa susunod na henerasyon. Kabilang sa mga hakbang ng NCIP ang pakikipagtulungan sa mga paaralan at institusyong pang-edukasyon, kabilang ang posibilidad na maisama sa curriculum ang katutubong kaalaman. Binigyan din ni Herman ang pangangailangang maisama sa mga plano sa pagpapaunlad ang tinatayang 16 million na katutubong Pilipino sa buong bansa. Kabilang sa mga mekanismo nito ang Indigenous People's Mandatory Representative na nagdadala ng mga usapin at pangangailangan ng kanilang komunidad sa mga konsehong lokal at iba pang lupon sa pagbuo ng polisiya. Idinaos ang summit bilang pagunita sa Indigenous People's Month at ika-29 na anibersaryo ng Indigenous People's Rights Act of 1997 o Republic Act 8371. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publica Tayo, Pangasinan.
0: Eh, maraming salamat, Mildred. Balikan natin na Mindanao kung saan mula naman sa Zamboanga. Zamboanga City Jail na mahagi ng tulong sa mga anak ng PDL sa pamamagitan ng Baon Program. Mula Zamboanga City, alamin natin kay Justine Bulanon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Justine.
6: Namahagi ng asistensya ang Zamboanga City Jail Male Dormitory sa mga anak ng Persons Deprived of Liberty o PDLs na mula sa economically disadvantaged na mga pamilya sa pamagitan ng Baon Program ng ahensya. Nagtulungan ang Community Relations Service Unit at ang Unit Welfare and Development sa pagbisita sa mga tahanan ng mga beneficyaryo. Namigay ang mga kawaninang pasilidad ng mga baon na naglalaman ng masustansyang pagkain para sa mga anak ng PDLs na pumasok sa paaralan. Nakipag-usap din ang team sa mga asawa, live-in partner at maging sa mga kamag-anak ng mga PDL upang bigyan sila ng update hingga sa kondisyon ng kanilang mga kaanak na nasa piitan. Layunin ng inisyatiba na makapagbigay ng suporta sa mga anak ng mga PDL at matulungan ang mga pamilyang kapos sa palad habang itinataguyod ang edukasyon at kapakanan ng mga bata. Ang Baon Program na ay isa sa best practices ng BJMP Regional Office 9 na ipinatutupad sa iba't ibang mga jail facilities sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Justine Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Yeah, mula Radyo Pilipinas, Zamboanga, maraming salamat, Justine Bulanon. Samantala, sa Zamboanga, Sibugay naman, Sibugay Governor Hoofer pinangunahan ang pagpupulong sa at ceremonial signing ng Memorandum of Agreement ng Sibugay Wetland Nature Reserve. Mula Zamboanga, Sibugay, alamin natin kay Lesti Cubol.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Lesti?
7: Yes, sir. Pinangunahan ni Sibugay Governor Jocelyn Hoofer ang management body meeting at ang ceremonial na paglagda ng Memorandum of Agreement o MOA ng Sibugay Wetland Nature Reserve o SWNR kasama ang DNR Radio 9, mga pangunahing stakeholder at labing isang local chief executive ng Zamboanga, Sibugay. Ang makasaysayang kasunduan ito ay nagpapatibay sa lokal na pamahala, nagtatakda na mga munisipal na katubigan at nagpapanatili ng SWNR Technical Working Group. Sa ilalim ng pamumuno ni Governor Hoofer, ang pamalang palalawigan ng Zamboanga, Sibugay ay patuloy na nagtataguyod ng likas kayang pamahala sa pangkapaligiran at pangangalaga sa mga baybayin. Sa pamamagitan ng panawagan at pagsisikap ni Hoofer, kakibat ang nagkakaisang hanay ng mga lider, muling pinagtibay ng Zamboanga, Sibugay ang pangako nitong protektahan na ang kilala sa buong mundo na Ramsar Site at East Asian Australian Flyway Network Site para sa mga susunod na henerasyon. Ang Ramsar Site ay sumasaklaw sa siyam na munisipalidad, kabilang na ang mga lugar tulad ng Kabasalan, 64 na mga barangay at 16 na river system sa lalawigan na umaagos patungo sa Sibugay Bay, habang ang East Asian Australian Flyway Network Site ay nakatanaw sa Sibugay Bay at sumasaklaw sa mahigit 175,000 na hektarya sa buong siyam na munisipalidad at 64 na baybaying barangay sa Zamboanga, Sibugay. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
0: Yeah, maraming salamat, Leslie Cubol. Samantala, dako naman tayo sa mga Metro reports kung saan 2 milyong pasahero inaasahan ng PCG sa mga pantalan ngayong undas. Para sa detalye, alamin natin kay Diki Zarate.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Okay.
8: Aabot sa 2 milyong pasahero inaasahan ng Philippine Coast Guard na dadagsa sa mga pantalan sa darating na undas sa 2026. Dahil dito, itataas ang PCG sa alert status ang lahat ng operating unit mula October 29 hanggang November 3, 2026. Ayon kay PCG spokesperson na Commodore Noemi Gebiab, handa na ang halos 17,000 na tawon para deploy sa iba't ibang pantalan sa bansa. Nakahanda rin ang floating asset at deployable response group na binubuo ng mga rescue personnel, medic at nurse na tutugon sa mga posibleng emergency. Kasabay nito, tiniyak ng PCG ang seguridad sa mga pantalan sa pamamagitan ng paglalagay ng mga kinay unit na tutulong sa inspeksyon sa mga bagay upang matungoy ang mga pinagbabawal na gamit sa barko. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, D.K. Sarate. Samantala, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. 7:21 in the evening, Dolete at related agency Sir Hion humakot ng parangal sa National Peso Congress 2026. Mula Iligan, nagbabalik Dandy Macarambon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Dandy, ikinararangal ng Department of Labor and Employment, Dolitan Northern Mindanao at Public Employment Service Office Managers Association of the Philippines Region 10 o PESO MAP 10 Incorporated ang natamong gawad pagkilala para sa mga Public Employment Service Office ng ilang bahagi ng Northern Mindanao sa ginanap na 2025 National Search for Best PESO kung saan 3 lokal na PESO ng rehiyon ang napabilang sa National Winners, kabilang ang PESO Jimenez Misamis Occidental sa kategoryang 2nd at 3rd class municipality at PESO Lagindingan Misamis Oriental. Samantala ang PESO Oroquieta City Misamis Occidental nasungkit ang pambansang parangal na Guagi sa 2nd class city category. Nakatanggap din ang Dolite ng espesyal na pagkilala bilang isa sa mga rehiyon na may pinakamaraming bilang ng matagumpay na paglahok sa mga job fair, trabaho agad ang Dole. Kabilang sa national finalists ay ang PESO Misamis Oriental, PESO Llano del Norte, PESO Cagayan de Oro City sa First Class City Category, PESO Manolo Fortich Bukidnon para sa First Class Municipality Category at JPO ng Camiguin Polytechnic State College sa Job Placement Office Category. Iginawad ang mga parangal sa ika-26 na PESO National Congress 2026 idinao sa Lapu-Lapu City, Cebu nitong October 14 hanggang 15, 2026 na dinaluhan at pinangunahan mismo ni Dolly Secretary Francis Tol Tolentino, nakaangga sa temang kaunlaran sa bawat komunidad, oportunidad sa bawat mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yeah, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Samantala, dako naman tayo sa Senado kung saan Senate President Sherwin Gatchalian nagbabala sa mga nag-walkie post sa session hall ng Senado. Para sa detalye, alamin natin kay Niva Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Niva.
9: Pinubutos na ni Senate President Sherwin Gatchalian sa Senate Office of the Sark na tatawin sa usaan ang imbestigahan ang kumakalat na mga larawan ng ilang individual na nag-walkie post sa loob ng session hall ng Senado. Hindi pinangalanan ni Gatchalian ang mga sungko at kasunod na pagkalat sa social media ng mga larawan ng ilang miyembro ng prosecution panel ng Kamara na nag-walkie post. Sinabi rin niyang ipapatupad niya ang kaparehong pamantayan kay social media influencer Patty Bao na sumayaw sa pasilyo ng Senado kasama si Attorney Salvador Panelo na kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong September 15. Binigyang din ni Gatchalian na sagrado ang Senado at mahalagang igalang ito at ang session hall dahil dito tinatalakay at pinapasa mga mahalagang batas at isyo ng bansa. Ipinasusuri na ngayon ang Senate President ang CCTV footage para matiyak na tunay ang mga larawan at hindi gawa ng artificial intelligence o AI. Sakaling mapatunayang authentic ang mga larawan o video, sinabi ni Gatchalian na susulatan at bibigyan ng mga mga sangkot. Narito ang bagay ng pahayag ni SP Gatchalian.
10: Ang session hall at ang Senado ay sagrado ito dahil dito natin ginagawa marami sa mahalaga nating batas, pinag-uusapan natin mahalagang issue. So dapat respetuhin itong institusyon na ito at hindi naman tama na may ginagawa kang katawa-tawa no, sa loob ng ating institusyon. So pinapacheck ko sa CCTV kung totoo yung kasi ngayon uso yung AI be honest about it. So I want to make sure lang na hindi AI yun, hindi yun ginawa lang sa Photoshop. So I'll reply to that. So, hindi pwedeng gumawa ng mga katawa-tawang mga action sa loob ng Senado. So, pinapaimbestigahan ko na ngayon sa USAA, pinapatingin ko sa CCTV just to make sure hindi AI yun o Photoshop. Kung totoo yung gagawa tayo. Kasulatan sila. Okay, bibigyan ng warning.
9: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Team Fason Sean, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat din, Asuncion. 7:26 in the evening at gaya nga po na nabanggit natin kanina, pag-usapan natin with regards sa filing ng SOSE kung saan huling araw na kahapon. Nasa linya na ng ating telepono ang ating spokesperson. Sukin na natin dito sa ating programa, Attorney John Rex Lau Django. Attorney, magandang gabi.
11: Magandang gabi po, Lord. Sa lahat po ng taga-survivor ng Salam Radio dito sa Radyo Pilipinas. Good evening po.
0: Exactly 1 month yesterday was the election sa Bangsamoro Parliamentary Bangsamoro area. So kahapon po ay last day ng filing ng SOSE o yung Statement of Contribution and Expenditures. Lahat po ba ng nominees kailangan mag-file ng SOSE?
11: Lahat po ng naging kandidato ay dapat magsumite ng kanilang statements of contributions and expenditure. At paalala nga po, tama po Sir Nords, kahapon October 14 ay 30 araw, yan po ang deadline kung saan natin pwedeng ma-file ang SOSE. Alam niyo po itong deadline na to, hindi simpleng resolution kundi po ito'y nakasaad sa Section 14 ng Republic Act 7166. At paalala rin po sa inyong mga SOSE, meron pong prescribed form at yung prescribed form po na yan ay pinalabas ng COMELEC, nakadetalye lahat ng tinanggap na donasyon. Saan nang galing, kanino nagbigay, kailan, anong uri po ito, anong halaga nito, at yung pinaggastusan, kailan, anong uri, saan ginastos, at yung mga bagay po na iba pang detalye, lahat po yan. Paalala rin po, katulad ng mga nakaraang kaso, na dapat pati po yung nagbigay, yung statement or report ng contributor ay meron din po yan. So ito po ay nakatakda na dapat to pa rin ng lahat ng kandidato. Patas po ang nagsaad nito at kinakailangan po ninyo ito higit sa lahat para maging tapat at makatotohanan sa publiko.
0: Okay. Alam naman natin that the previous Bangsamoro parliamentary election ay hindi tulad ng normal election, regular election natin na it's voted individually, no? Like for example, yung pareha na din sa party list rather. Pero sa Bangsamoro parliamentary election, may party, may district representative, and then may sectoral. Doon muna tayo sa party. How would the party submit yung SOSE? As in yung na-consume o kaya nagastos ng party when it comes to the previous election?
11: Ay, opo, mula po nung panahon ng kampanyahan, ano, ito pong pinatutungkulan ng SOSE ito, ay yung mga nagastos at tinanggap patungkol po sa kampanyahan. So practically po, dapat lahat naka-itemize. Tama po kayo. Ang kandidato primarily ay yung political party. Pero yes, tandaan natin, kampanya ang mga nominado. Pwede silang gumastos at pwede rin po silang makatanggap ng kanilang contribution. At dahil dito, kung matatanggap po, kahit nominado sila, okay, alam naman po na may nangangampanya at sa pangangampanya, sila po ay may ginagastos. At baka sakali, may tinanggap din ang mga nominado na yun na contribution sa ngalan po ng party. Kaya ganun po ang nire-require din natin, lahat po sila ay magsumite. Now, kung ang nominado po ay talagang walang ginastos, kailangan pa rin po mag-submit ng kanyang SOSE. Dahil po, para na po sabihin sa kanya kung meron o wala siyang tinanggap, kung meron o wala siyang ginastos.
0: Ayun, okay. So paglilinaw lang, kumbaga aside from the one na SOSE na na isusumite ng party, meron ding individual na isusumite yung mga nominees. Kahit na po yung mga hindi nanalo, as long as those 40 nominees sa party?
11: Tama po. Ah. Basta po ay may ginastos para sa pangangampanya. Merong tinanggap sa ngalan ng pangangampanya, sa ngalan po ng ating political. Party. Alam niyo, Sir Nords, pareho rin lang din naman po ito ng ating mga political parties at kandidato doon po sa ating sectoral representatives, yes. Doon po sa district. Kung meron po yung partido, obligado po yung kandidato, obligado po yung partido, pareho po sila na magsumite ng kanilang mga sose. Hindi naman po pinag-uusapan lang dito kung magkano tinanggap at ginastos. E di kung sakaling po ganun lang kakaunti, kung sakaling wala, ay ideklara niyo po lahat yan under oath.
0: Okay, so doon naman sa idea or doon naman sa pag-file ng SOSE, meron na po ba sa kasalukuyan na nakapag-file na or at saka meron pang hindi pa naka-file at kung meron pa itong extension?
11: Meron na po mga nakapag-file. Ang hinihintay lang po namin yung complete report ng ating mga tanggapan kung meron pang hindi nagpa-file. Tandaan po kasi natin ang rule po dito kung saan ka nag-file ng Certificate of Candidacy o yung Manifestation of Intent to Participate, ay doon ka rin magpa-file ng iyong sose. At pangalawa, wala pong extension. Malinaw po ang Republic Act 7166 Section 14 na 30 araw lang ang binibigay ng batas. In fact, naging subject na po ito ng kaso. PDP Laban versus Commission on Elections 2021 case po ito. At ang sabi ng Supreme Court, batas ang nagtakda ng 30 days, walang karapatan ng Commission on Elections na mag-extend po nito.
0: Ayun, okay. Now, with regards naman doon sa mga nanalo, let's say either sa nominee, sa nominee siya, sectoral or district representative, district parliamentary representative, in case na may lalabag siya when it comes dito sa SOSE, ano yung mga ikakaharap niya ng mga problema?
11: Ganito po, ano? Unang sa lahat, ang lahat po ng nanalo kandidato ay hindi makaka-assume ng kani-kanilang mga offices kapag hindi po sila nakapagpakita ng prueba na natanggap, nakapag-file sila ng SOSE. Malinaw din po yan sa Section 14 ng RA 7166. At ito po ay kinatigan ng ating Supreme Court dun sa nasabing desisyon ng PDP Laban versus Commission on Elections. Yan po yung una. Ikalawa, kahit ikaw po ay natalo, basta ikaw ay naging kandidato, obligado ka pong magsumite ng iyong SOSE. Ganyan po ang ating patakaran. Ano po ang mangyayari kung hindi ka magsumite ng SOSE? Una sa lahat po, yung unang nabanggit ko, pag ikaw ay nanalo, hindi ka makakaupo. Ikalawa, lumabas sa deadline at hindi ka nakasumite, makonsider na po itong first violation. Ang parusa po nito ay may multa na nakapataw po sa iyo sa hindi pagkaka-file ng iyong SOSE. Ngunit sa ikalawang pagkakataon, ikaw ay umulit pa. Kumandidato uli, lumampas ang tinakdang araw, hindi ka nag-file ng SOSE, may ikalawang parusa po sa iyo, mas mataas na fine. At ito mabigat, kasama po sa parusang binibigay ng RA 7166 ang perpetual disqualification. Ibig sabihin po, kapag dalawang beses o higit pa na kumandidato ka at hindi ka nag-file ng iyong SOSE, yan po ang iyong kakarapin. Bukod sa multa, hindi ka na po maaring mapahintulutang pantumakbo sa anumang pong elected position. Kinatigan din po ng Supreme Court ang COMELEC dito nung ipinatupad po nito. Alam niyo po, marami na po kaming tinatawag po na administrative disqualification, administrative cancellation ng COC dahil napatawan po sila ng perpetual disqualification for non-filing of SOSE for 2 or more times.
0: Ayan, okay. At least malinaw yan doon sa ating mga kumandidato, nanalo man o hindi, sa previous Bangsamoro parliamentary election na kailangan mag-file ng SOSE. No, hopefully, dahil huling araw ng kahapon, ay naka-file sila ng kanilang SOSE. Wala po ba tayong hahabulin? Spoke sa mga kumandidato na wala, hindi pa nakasumite?
11: Yun nga po, ang masasabi po natin dyan, pag natuklasan po natin na hindi po sila nag-file ng SOSE, titignan po natin. Kung unang pagkakataon to, merong multa. Kung ikalawang pagkakataon na to, bukod sa mas mataas na multa, ay mapapatawan po sila ng perpetual disqualification, administrative po and administrative penalty. Isa pa po, tungkol dun sa mga naisumite na mga attempts dyan sa SOSE, eh, alam nyo naman po, inaaral, iniimbestigahan ng aming Political Finance and Affairs Department yan. At kung may mapatunayan po kami, Laguna sa Section 95C ng Omnibus Election Code, yung tinatawag na prohibited contribution, eh maaari po silang may mga kaharapin po ng mga kaso, kasong kriminal at kaso po na election offense. No? So lahat po ito ay titignan natin dahil dapat alam ng mga kandidato yung mga bawal at hindi pwede at higit na lahat ano ang requirements pagdating sa SOSE.
0: Ah, tama ka dun, spokes, no, with regards doon sa mga, well, alam naman natin na this is the first Bangsamoro parliamentary election and some of those who did run, eh, first time na tumakbo din, either on the position of a nominee, district representative, o sectoral. But some also, I've seen names na nakatumakbo na na mayor, tumakbo na na konsehal, board member sa kanilang mga probinsya. So you're saying if ever na doon sa mga ibang tinakbuhan nila ay hindi sila nakapasa ng SOSE at nalaman ngayon na tumakbo sila sa Bangsamoro parliamentary election and again if ever man na hindi na naman sila nagpasa na sumite ng kanilang SOSE, would be the second offense?
11: Tama po kayo dahil yung ating pong Section 14 ng RA 7166 ay hindi naman sinasabi kung anong halalan.
0: Ayun.
11: O naging kandidato ka, tumakbo ka sa halalan at nilabag mo ang provisyong ito.
0: Ayan, okay. At least malinaw yan, ha? Regardless kung ano yung tinakbuhan mo on the previous elections o kaya kumandidato ka, sakop at ano ka pa rin, hawak ka pa rin ng COMELEC with regards doon sa submission of SOSE. So far po, again, balikan po natin na konti lang na pagkaklaro. Ano nga po ulit yung nakalagay sa SOSE?
11: Eh, una po sa lahat, syempre, yung detalye ng kandidato at una, yung statements po, itemized, listed na mga tinanggap na contributions bilang kandidato at ang intensyon ay gastusin para sa kampanyahan. Again, ito po should be itemized, nakalagay kailan tinanggap, anong uri ito, cash ba ito, kind ba ito, ano ang value po nito. At ang kasunod po na form niyan, ayun namang statement ng expenditures, yung iyong pera, sarili, tinanggap na kontribusyon, paano mo ito ginastos para sa iyong pangangampanya, ano-ano ito, ano ang pinagastosan mo, magkano at kailan po ito ginastos. So dyan po natin makikita, dahil kung tatandaan po natin, may limitasyon, merong cap sa ating pong paggastos sa mga kandidato. Ang lumalabas po kasi, ayon sa umiiral na itakaran po, ano, meron lamang pong 3 piso ang isang kandidato na dapat gastusin sa isa kada registered voter po doon sa lugar, sa jurisdiction na kanilang tinatakbuhan kung sila po ay mayroong partido at independent candidate naman po ay 5 pesos. Bakit po sabihin natin, 3 piso lang yung mayroong political party? Kasi ang inyo pong political party ay may karapatan din pong gumastos ng 5 pesos po per registered voter para bilang pantulong at pandagdag sa kampanyahan ninyo bilang mga kakapartido. Yun po yung dahilan kung bakit may pagkakaiba ang laki at gastos doon po sa nating na sa pangangampanya.
0: Okay, so halimbawa po, pag binigay yung pera pero in undervalue ng kandidato, iniisa-isa ito ng COMELEC. Tama po ba?
11: Tama po, dahil tatandaan po natin kada pahina po at ang buong SOSE ay under oath. So pwede po kayong makasuhan ng pagsisinungaling, false statement, perjury kapag ito po ay hindi ninyo sinabi ng makatotohanan.
0: Okay. There have been some ano no, kumbaga sige mamaya itanong ko yan bang ano kasi may tanong din dito eh. Kung sabi niyo po kanina 3 piso kada kinakampanyahan ang dapat na gastos, eh tingin niyo po ba sapat pa rin po ito sa given the inflation rate that we have now?
11: Nako, hindi po. COMELEC na po ang pauna-unahang nagsusulong na sana mapalitan na ang mga value na yan, mas malaki na.
0: Ayun.
11: Dahil late 1980s figure. Unfortunately po, sa dinami-dami ng kongresong dumaan, sa dinami-dami po ng proposal,
0: hindi pa rin nagbabago.
11: Hindi na aminyindahan ang halagang ito. Kaya po, kami na po nagsasak dyan. Ngunit, sabi nga po namin, dahil itong umiiral na batas, wala naman pong kapangyarihan si COMELEC na ito'y hindi patupad at baliwalain po ito. Kailangan sundin po natin ito pare-pareho dahil ito ay nananatiling batas.
0: So, sa tingin niyo po, dapat medyo lakihan ng value, like you said kanina, dapat parang mga 5 pesos, parang ganyan, o mas malaki pa?
11: Higit pa po, higit pa. Dahil higit pa po yung dagdagan ng piso nung panahon po na naamin na inailagay ang mga values na ito ay malayong-malayo na po sa halaga na yan. Kaya nga po merong mga pag-aaral dun sa mga bills na aming mga sinuportahan. Meron pong nakalagay 20 pesos, meron 30, meron 50. Importante po sana ang hiling natin dito makatotohan ang deklarasyon ng totoong nagasto sa kampanyahan.
0: Okay.
11: And by the way po, no, bakit ganun ka-importante ang binibigay taas ang importansya ng ibinibigay ng batas na ma-report yung mga tinanggap at ginastos tungkol sa harap. Dahil tandaan po natin, sa ordinaryong kalakalan ng ating buhay, kapag ikaw po ay tumanggap ng donasyon, ito po ay binibigyan, pinapatawan ng buwis ng Bureau of Internal Revenue. Kung buwis yan. Ngunit kung ito po ay tinanggap mo para bilang kandidato at gagamitin sa pangangampanyahan, hindi po ito nagbubitan at ang katumbas po ng compliance dito, eh, i-deklara mo sa iyong source at i-disclose lahat ito.
0: Ayan, tama. No? Para at least makita kasi ika nga eh. Pero ang tanong ko lang, Spokes, with regards to that, Ilang buwan nyo po pag-aaralan ito? Paano po natin ito mamamatch? At paano gaano kasigurado ang COMELEC na tama nga or if there's some discrepancy, eh, makikita ito ng COMELEC? Kung realistic yung binigay na figures on the SOSE, tapos sobra-sobra naman yung tinakda.
11: Aaminin po namin, medyo challenging po yes. talaga. No?
0: Yes.
11: Kung titignan po, wala naman pong ibang source ng database ang COMELEC na maaari namin readily magamit for cross-reference. Umaasa po kami nung may makakukuha mga dokumento at higit sa lahat po, merong kababayan natin na tutulong. Kung may alam sila, may pagbigay alam po ito sa COMELEC. Isa rin pong challenge namin, eh hindi naman po ganun karami yung aming mga tauhan na nag-iimbestiga. Eh, wala pa pong 60 yung mga taong ito at ito pong lahat ng mga SOSE at ng SOSE na mula pa noong 2025 ay lahat po yan ay inaaral po nila at dadagdag pa nga po ito na almost 145 na candidates po plus. Hindi pa po natin na isasama kung meron pa mga nominees na magsusubite o sila isasama na sa kanika-nila mga partido. So medyo marami po, challenging. Ngunit alam nyo naman po ang COMELEC, eh, gagawin po namin ang aming trabaho kahit man po mabuting, kahit na medyo matagal, basta importante po magawa ang aming trabaho ng maayos at tama.
0: Okay. Maiba tayo sa SOSE na issue. Kamakailan, or before the election actually, umugong na yung ilang mga areas in barn provinces na mayroong pre-shaded ballots. Una, dito sa may Basilan area na kung saan nalaman na mayroong mga, nakumpirma na mayroong mga pre-shaded ballots at nagpadala ang COMELEC ng bagong set ng ballot ng balota. Ano na po yung naging update dito patungkol dito sa pre-shaded ballots?
11: Opo, sa Maluso po ito sa Basilan, 30 plus na mga presinto ang nakita ng COMELEC mismo na may pre-shaded po yung mga ballots at inimbestigahan po ito. Ongoing po investigation.
0: Ongoing pa rin.
11: Po namin, yung aming mga tao, yung election officer, yung ibang mga kasama, mga tauhan po ng munisipyo, mga pulis at iba pa pong maaring ma-involve, lahat po sila ay pinatawag isa-isa, pinag-sumite ng kanilang mga position papers, mga sagot, at ang ating department ay patuloy sa investigasyon. So ano po mangyayari dito? Pagkatapos po ng fact-finding investigation ng Lotto, ay titignan po nila, meron ba silang nakitang paglabag? At kung meron man, sino ang lumabag nito? Ano specifically sa batas ang nilabag nila? Ano ang ebidensya? Sa punto pong ito ay magkakaroon ng formal charge sa mga taong ito, magkakandak ng requisite o yung kinakailangan pong preliminary investigation.
0: Ayun.
11: At kung yan, after ng preliminary investigation, may probable cause. Ang ibig sabihin po nito ay natuklasan na meron talagang paglabag sa batas at yung taong isasakda lang siyang gumawa nito, itong ebidensya, isasampa po ng COMELEC Law Department ang kasong yan sa appropriate regional trial court, yung may jurisdiction po dun sa lugar sa Maluso. Ano po ang mangyayari pagkatapos nito? Dalawa po ang inaabangan natin. It's either po walang makakasuhan kung hindi sapat o walang makuhang ebidensya, o meron po talaga dahil na-identify sila, may hawak na ebidensya. Yung susunod na katanungan lang po dun sa ikalawang nasabi ko, ano ba ang ikakaso? Simpleng election offense ba? O yung sinasabi po Herman Garcia, electoral sabotage, na ang parusa po ay life imprisonment.
0: Nako. Okay. And ato pang last na lang, I just want to take to get your reaction with regards to some reports na nakaabot din dito sa kaalaman natin that there are some candidates ng district representative na nagtataka in some areas na pinagbotohan na kung saan eh kumbaga ang sabi nila sa sarili nila, mga relatives nila, meron akong mga 10-30 mga pamilya doon pero parang wala atang bumoto sa akin, imposible kasi nag-zero vote daw siya. Ano po mga ganitong instances? Possible po ba yung mga ganito nangyayari?
11: Alam niyo po, doon sa mga nakaraang desisyon ng Supreme Court sa ganitong mga allegation, eh Supreme Court na po mismo na hindi porket na zero ka sa isang lugar, may kamag-anak ka o anuman, ay meron po statistical improbability na kagad. Wala pong ganun. Dahil sa Supreme Court, eh wala namang makapagsasabi talaga kung ano ang binoto nila, kung sino ang binoto po nila. Makikita po natin yung kanilang ginawa habang bumoboto dahil kahit po yung mismong taong bumoto, eh pwede niya pong sabihin, oo, bumoto ako, pero ang totoo, hindi naman siya ang binotohan. So, ang isa lang po sa masasabi natin dito, kung meron po silang ebidensya na merong dayaan o kung ano pa, ay hinihiling po natin sila yung magsampa ng kaso sa Commission on Elections at nang sa gayon po, maimbestigahan natin at makapagsampa po tayo ng kaso kung kinakailangan, kung may makikita tayong paglabag sa batas at may ebidensya po na sapat.
0: And with that, maraming salamat po as always para sa ating, para malaman natin kung ano yung mga pinakahuling kaganapan update patungkol sa nangyaring Bangsamoro parliamentary election. Maraming salamat po sa update. Our spokesperson ng COMELEC, Attorney John Rex Laudianco. Maraming salamat po.
11: Isang karangalan po, Sir Norris. Mabuhay at magandang gabi po.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Attorney John Rex Laudianco mula sa COMELEC. It's 7:46 in the evening. Magbabalik po ang Salam Radio pagkaranilang paalala.
12: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tulog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
13: El Niño Alert!
14: El Niño Alert!
13: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
15: Alam mo ba, inaasahang lalo pang lalakas ang El Niño sa ikalawang bahagi ng 2026. Ayon sa United Nations Office for Disaster Risk Reduction o UNDRR. Dahil dito, mas mataas ang posibilidad ng mas kaunting ulan, mas mataas na temperatura at paglala ng tuyong kondisyon sa ilang bahagi ng Pilipinas. Kabilang sa mga sektor na maaaring higit na maapektuhan ang agrikultura at supply ng tubig. Maari rin itong magkaroon ng epekto sa produksyon ng pagkain, kabuhayan ng mga magsasaka, kalusugan, enerhiya at ekonomiya. Kaya mahalaga ang maagang paghahanda at wastong paggamit ng tubig, lalo na sa mga lugar na nakadepende sa ulan para sa pagsasaka at sa mga komunidad na limitado ang supply ng tubig.
13: El Niño Alert!
14: El Niño Alert!
13: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
16: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
17: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
16: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
18: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
16: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinakamatindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami, konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days. And we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Pinaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig.

0: Pinas Radio Publico 738.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS Presidential Broadcast Service at Radio Pilipinas Radio Publico 738.
3: Radio Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
5: 7:56 in the evening at tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito sa last part ng ating programa. Again, maraming salamat kay Attorney John Rex Lau Janco sa pagbibigay linaw sa pagsusumiti kahapon, actually last, ng SOSE yung mga nagastos ng mga kandidato. Yung po yung importante. At importante doon ay hindi lang yung mga galing sa kanila, kundi yung mga ibinigay sa kanila. Alam natin na some of our senators are facing these charges, no, actually. Undeclared, hindi declared sa kanilang SOSE. So no one is above, beyond, or below the law, kumbaga, no? Dapat magsumite kahit kauna-unahan mo pa lang yan, tumakbo sa Bangsamoro, under the Bangsamoro parliamentary election. Kung ikaw naman ay tumakbo na regular election sa ng Pilipinas, ay nako, sakop ka pa rin doon. Kung hindi ka nagbayad o kaya ay nagsumite ng iyong SOSE doon sa mga previews na tinakbuhan mo, kahit nasa barangay pa man yan, no, as long as it's held under the control of COMELEC, eh, pasok ka doon sa mga nasabi, no? So, ang importante yung SOSE na ipasa mo. Statement of Contribution and Expenditures. Yung po yung SOSE. So, napaka-importante niyan, no? Kaya naman sa ating mga kababayan, oh, eto pa, meron pa tayong balita. Okay, sige, habol natin itong mga balita. Ombudsman nagbabala laban sa mga fake news at paid propaganda kaugnay ng mga kaso ng katiwalian. Alamin natin ang detalye kay Diane Lear.
6: Radyo Pilipinas. Report. Diane.
7: Nagbabala ang Office of the Ombudsman laban sa fake news at paid propaganda sa social media na layong lituhin ng publiko tungkol sa mga kaso ng katiwalian. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rebulla, naging daluyan na ng black propaganda ang social media. May mga nagbabayad pa umano para sa comments, reaction at fake accounts para palabasing boses ng taong bayan ang kasinungalingan. Iit ni Rebulla, hindi nakabatay sa trending topics, hashtags o ingay sa comment section ang mga desisyon ng kanilang tanggapan, kung hindi dahil sa ebidensya. Payo niya sa publiko na huwag magpapalabas loko. Kung naisaan niyang malaman ang katotohanan sa mga kaso, tingnan ang mga dokumento at ebidensya sa halip na umasa sa mga komento sa social media. Babala rin ni Rimulya sa mga may kaso, hindi sila maililigtas ng pera, connection o paid army. Ginawa ang pahayag ng ombudsman matapos sa paghahain ng halos 40 kaso kaugnay ng multibilyong pisong flood control scandal sa iba't ibang korte kabilang ang Sandigan Bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, Diane Lear. Samantala, NBI naninindigan sa na-describing umano'y misdeclared property ni Vice President Sara Duterte. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irisbe.
6: Radyo Pilipinas. Report.
5: Luisa.
8: Nindigan si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na hindi chismis at base sa dokumento ang naging investigasyon nila patungkol sa mga ari-arian ni Vice President Sara Duterte. Ito ay kaugnay sa umano'y misdeclared mga property ng pangalawang pangulo sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ayon kay Matibag, malinaw na nakabase sa mga dokumento ang kanilang investigasyon. Nakadeklara rin mismo sa SALN ng Vice Presidente ang mga property na umano'y agricultural land, pero may mga nakatayuan umanong ari-arian. Nagsagawa din ng interview ang NBI sa lugar at nagsagawa ng kumpirmasyon. Kaya masasabi ni Matibag na nasa papel ang basihan ng kanilang reklamong isinumite sa ombudsman. Hinamon naman ni Matibag si VP Sara na sampahan siya ng kaso kung talagang tingin nito ay hindi totoo ang kanilang isinagawang investigasyon.
9: Hirap kasi naliligaw lagi yung usapan eh. Either hindi ko alam yan o hindi akin yan, or sa 2028 na lang tayo

0: pagkita, hindi siguro yun yung mga tamang argumento. Ang tamang argumento rito, sabihin nila, yan yung nasa salin ko pero baka nagkamali. O kaya sabihin na, hindi sa amin yan, ito yung property talaga. Pero sa ngayon, wala pa tayong naririnig na sinasabi na, yung sa katiga na yan, hindi yan yung sa akin, hindi yan yung nasa salin. Yun yung inaantay natin.
1: Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, Luisa Erispe. At yan pong kalibunan ng ating mga balita na hinihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat sa nakasama natin. Attorney John Rex Laudianco mula sa COMELEC. At sa lagi natin kakibat, Engineer Marvin Toledana, Engineer Matet Segovia. Sa production side naman, Aisa Dan at si Miss Jamie Quinto ang ating executive producer. Sa ngalan ni Princess Abiba Saripauda, ako po yung lingkod Nords Maguindanao na nagsasabi sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Diyan mga mabarak, kita-kita po tayo bukas on Friday dito lamang sa inyong programa Salam Radio sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa 8:02, magandang gabi.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track
7: with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber.
7: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
11: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
12: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
11: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
13: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, we yun, ini-enroll natin sa araw.
6: Ampalaya!
14: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
11: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
10: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
7: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-BBS.
3: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
5: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
17: Time check is 8:07 in the evening.
5: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
17: Alright, magandang gabi na naman sa mga idol at nandito naman tayo sa isang oras na kwentuhan, balitaan at talakayan dito sa Radyo Pilipinas. Ako po si AJ13 Vlog. Samahan niyo po kami tuwing Thursday mula alas 8 hanggang alas 9 po ng gabi. At para po sa isang makabulang talakayan tungkol sa mga init na issue, trending na videos at nakaka-inspired na mga balitang dapat po ninyong malaman. Kaya ihanda na po, ihanda niyo na po ang inyong mga cellphone, ang inyong para sa ating live streaming dahil po dito, bawat kwento may kabuluhan. Welcome sa Vloggers ng Bagong Pilipinas at syempre po, no, wala tayong maasam dahil na si Admin Rich ay hindi pa siya nakauwi. No? So, nandun pa siya sa mall. So, ang Radyo Pilipinas po ay napapanood po sa lahat ng social media platforms sa pangunguna po ng Facebook live streaming ng Radyo Pilipinas at sa FM 104.3 The Capital. Napapanood din po tayo sa Free TV, sa mayroon po mga ABS-CBN TV Plus na nasa Channel 3 at sa Afford the Box ng Channels 45 to 49 ng GMA 7. At siyempre po, no, ako po si AJ13 Vlog na at muli at ang sa ating mga kaibigan, no, sa ating mga supporters, no, salamat po sa inyong lahat sa patuloy po niyong pagsusubaybay sa ating programang Vloggers ng Bagong Pilipinas. At syempre po nagpapasalamat po tayo sa pamunuan ng Presidential Communication Office o si ng PCO na si Acting Secretary Lino Cayetano at sa lahat po ng ating mga abayan sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre dito po sa Mega Manila, no, at magandang gabi po sa inyong lahat at hindi kahit pa paano hindi maulan ngayon, no, pero kahapon medyo maulan kahapon, no. At syempre po sa ating mga kababayan around the world ng mga OFW sa sinasabing ng buhay na bayani ng ating sa mga bagong panahon, no. At syempre sa ating mga kaibigan OFW dyan sa may Middle East, no, magandang hapon sa inyong lahat dyan. Sin about mga 2 o'clock pa yata sa ila ito sa Saudi Arabia na sa 2 o'clock pa yata ng tanghali. At syempre sa Dubai and other Middle East countries na actually nasa 4 na yata, something like that. At siyempre po, no, magandang hapon po, no. Magandang gabi po sa ating lahat. At siyempre po, ang ating mga kapwa vloggers po, no, binabati natin sila ng magandang gabi at magpatuloy tayo sa ating ginagawang pagsuporta sa ating mahal na Pangulo at sa Marcos Administration para po maihatid yung mga serbisyo at programa sa taong bayan ng direkta, no. Alam naman po natin na ang ating gobyerno ay talagang namang patuloy sa anilang ginagawang advokasya, no, para maiingat ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Pero hindi po ganun kabilis, kadaling gawin po yun, no. It will take time talaga. So sa mga ibang taong naiinip, so ano pa, matuto pa rin tayo maghintay kasi hindi man ganun kabilis ang ganun kadali gawin ang isang napakahirap na bagay pa sa sambayan ng Pilipino. So, sa ating mga kapwa vlogger, no, katulad na sinabi ko, patuloy po tayong gumawa ng mga content para po matulungan natin ang gobyernong ito, no. Siyempre, una-una bansa rin naman natin ito, no. So, dapat talaga magtulungan po tayo dito. Hindi po tayo dapat mag-away-away, no. Especially alam naman natin na maraming mga issues, no, relating sa mga ito sa ating bayan, no. Nandiyan to yung ongoing pa rin yung impeachment trial nitong si sa Duterte. Nandiyan meron tayong issue sa West Philippine Sea, etc., etc. Pero ang lahat ng pong iyan ay talaga namang tinututukan ng ating mahal na Pangulo. Para na sa gayon ay hindi naman tayo mapag-iiwanan ng mundo. Kasi alam naman natin, no, from the past administrations, no, hindi lang itong nakaraang administration, kundi yung mga nakaraang administration, medyo napag-iwanan talaga tayo dahil hindi natin alam kung ano yung ginawa nila, eh, no. Pero ang malaking katotohanan ay napag-iwanan ang Pilipinas, especially sa education, di ba? So yun nga po, no, tungo tayo sa ating first topic para sa ngayong araw, no. So mga kababayan, no, meron tayong bagong kalihim ng Presidential Communications Office. So ano nga ba magiging direksyon ng communication ng gobyerno? So panoorin po natin ang itong video.
18: And the latest is Secretary Dave Gomez. Nakalito po si PDB 4
19: General. Na-bypass eh. Na-bypass si Dave. So I guess immediately the at least will take his place will be Lino.
17: All right, no, ayun na nga po, no, na sabi nga ni Pangulong Marcos na na-bypass nga si dating Secretary Dave Gomez ng Commission ng but ang tawag ito sa COA, sa CA, no, sa anong commission of appointments, no, na bypass. At syempre since may bago tayong pagbabago sa communication team ng administrasyon ng Marcos, ay kinumpi naman ng ating mahal na pangulo ang pagtataga dito kay dating Taguig City mayor na si Lino Cayetano. At syempre nga po sa mga ganyang pagkakataon po, no, hindi naman din basta-basta yung pagpili diyan. So sabi nga ni President Marcos na itong si Lino Cayetano ay na-appoint din niya bilang PTB4 General Manager at ngayon ay bilang kalihim naman ng Presidential Communications Office o PCO. So kapit nga po ni dating Secretary Dave Gomez, ayun na bypass ng CA at take note mga kalodi, hindi ito COA o yung Commission on Audit, no. Parang ano dito, CA, no, Commission on Appointments, no? Pero kung pag inano mo parang COA rin, di ba? So pero magkaibang institution po siya, no. So yun nga po mga kaibigan, no, at since wala naman tayo si admin dito, so diretso tayo ngayon sa ating patuntunan, no. So sa ating mga kaibigan, patuloy po tayong sumuporta sa ating programa dito sa ating sa ating programa, no, ang Vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas. Pero yun nga, no, ano nga ba yung ibig sabihin ng pagka-bypass ni Secretary Gomez, no? Sa ang Commission on Appointments ay isang constitutional body na may kapangyarihang kumpirmahin o hindi kumpirmahin ang ilang presidential appointments kabilang ang kalihim ng departamento. Kapag na-bypass ang isang appointee, hindi ito nangangahulugang otomatikong napatunayang hindi siya qualified o may nagawa siyang mali. Ang ibig sabihin nito, hindi na-actionan o hindi na-kumpleto ng CA ang kinakailangang proseso sa appointment sa loob na itinakdang panahon o session. Kaya maaring magtalaga ng, ang pangulo ng kapalit. So ngayon nga po ang si Sir Lino Cayetano naman ang bagong public service at media sa ay hindi baguhan sa media industry o public service dahil nga po naging kinatawan na ito ng ikalawang distrito ng Taguig Pateros mula 2023 hanggang 2016 at naging alkalde rin ng Taguig City mula 2019 hanggang 2022 bago ang kanyang appointment at ay nagsilbi rin siya bilang general manager ng PTV4, ang state-run television network ng ating gobyerno. Bilang bagong PCO chief, harap siya sa mas malawak na responsibilidad. Hindi lamang ito tungkol sa paglalabas ng press release o pagharap sa media. Saklaw din ng PCO ang pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa mga programa ng pulisiya at serbisyo ng gobyerno. At dito papasok ang pinakamahalagang tanong. So yun nga po mga kaibigan, no? Isa sa mga pinaka-importante tanong dito ay yung paano masisiguro ng bagong kalihim na ang impormasyon mula sa Malanyang ay mabilis, malinaw, makatotohanan at madaling maintindihan ng ordinaryong Pilipino. Dahil sa panangayon, hindi sapat na maraming announcement ang gobyerno. Mahalaga rin maipaliwanag kung paano makikinabang ang mga mamamayan, saan sila makakuha ng serbisyo at ano ang aktual na resulta ng mga pinapatupad na programa. Yun nga po mga Lodi, no? Ang hamon kay Secretary Lino Cayetano ay hindi lang kung paano maipaparating o maihatid sa ating yung mga mensahe ng Pangulo, kundi paano maihatid sa publiko ang impormasyon na may katotohanan, transparency at pananagutan. Sa Government Communication Office, mahalaga talaga ang credibility. Alam naman natin, no, isa sa mga kaya na naging matagumpay ang mga networks, no, dahil sa credibility na sinasabi, no. So dapat malinaw yung pagkakaiba ng impormasyon, paliwanag at propaganda. At tigit sa lahat, kailangan may espasyo para sa mga tanong. Puna at lehitimong kritisismo ng mamamayan. So abangan natin kung paano kung anong pagbabago pa ang maipapatuwad ni Secretary sa PCO, no? At kung paano ito makaapekto sa paraan ng pag-ugnayan ng gobyerno sa sambayan ng Pilipino. Di po ba? So kay Sir Lino Cayetano bilang bagong acting secretary ng Presidential Communications Office, congratulations po. Yeah, kaya sana po, no, at siyempre po good luck po sa inyong mga endeavors at siyempre po, no, para sa aming mga vloggers, no, sana makausap din po namin, meet din po namin kayo. Sa totoo lang po, wala pa po aming na-meet o yung mga vloggers na sa gobyerno na sana, no, ma-meet namin ang ating bagong secretary ng PCO, kasi para mapag-usapan po kung ano po yung lagay ng mga vloggers na sumusuporta po sa gobyerno po ng ating mahal na Pangulong Marcos. Di po ba? Yun nga po, no, sa ating mga ibigan, no. Sa totoo lang, no, napakarami po nating dapat pag-usapan, no. Sa totoo lang, at siyempre sa mga ganyang issues na ayun nga may bago tayong Presidential Communication Office, hindi maiwasan dito yung alam na natin itong si Sir Lino Cayetano ay kapatid ni Pia at ni Alan Peter Cayetano, na alam na meron silang rift bilang magkakapatid, nagkakaroon silang away, at siyempre alam naman natin kung ano yung posisyon ng dalawa ng magkakapatid niyan sa gobyerno. So pero ang lahat ng yan po ay napag-uusapan naman bilang isang kapamilya nila. So by the way, ito nung appointment naman ni Sir Lino Cayetano ay magkaiba sa gagawin niya po, no, bilang isang secretary ng sa PCO. Ay I hope na talagang magawa niya ng tama o mas magaling sa mga nagdaang naging PCO secretary. Di po ba? So yun nga po at sa mga kababayan, no, at sa mag-break muna tayo, pero sa sunod po, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga tatalakayin dito sa ating programang Vlogs ng Bagong Pilipinas. So magbabalik po muna ang Vlogs ng Bagong Pilipinas. Ilang saglit.
3: El Nino Alert! El Nino Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat.
20: Alam mo ba, batay sa pag-aaral ng Climate Impact Lab, isang research group na sumusuri sa epekto ng climate change at extreme weather events sa kalusugan at buhay ng mga tao, posibleng umabot sa 6,500 ang karagdagang heat-related deaths sa Pilipinas mula September 2026 hanggang February 2027 dahil sa matinding init na kaugnay ng Super El Nino na may projection range na positive 410 deaths kumpara sa normal na taon. Sa buong mundo, tinatayang aabot naman sa 451,000 ang karagdagang heat-related deaths mula sa June 2026 hanggang February 2027. Mahalagang tandaan na projection lamang ang mga bilang na ito at hindi aktwal na bilang ng mga nasawi. Kaya naman, pinapayuhan ng publiko na uminom ng sapat na tubig, iwasang magbilad sa matinding init at mag-ingat sa mga sinyalis ng heat exhaustion o heat stroke.
3: El Niño Alert!
21: El Niño Alert!
3: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
22: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang deed sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero, lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil, kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
23: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
24: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
23: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
25: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
23: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinaka matindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami, konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may Super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days. No, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Pinaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kabon!
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
9: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
10: Alright, nagbabreak po ang Vloggers ng Bagong Pilipinas, no? At syempre patuloy po tayo sa ating programa. Ito nga pong ating sinasagawa, no? Ngayong gabi. Actually, no, from Monday to Friday po ang aming programa ay mapapanood every 8 PM to 9 PM po, no? Monday to Friday. At tuwing weekends naman po, Saturday to Sunday, 7:30 to 8:30 po ang aming programa. So, yun po ang aming schedule, no, sa aming programa. So, ngayon naman po, no, pagpatuloy po tayo sa ating topic, no, itong pong atong ating topic to ay regarding po sa UPS o ito yung United Parcel Service, no, itong UPS Clark International Air Hub, no, na diyan po na sa may Clark Pampanga po, no. So dito pinalakas ng ating pinalalakas ang logistic network ng Pilipinas. So panoorin po natin ang video.

0: Alright, doon napalit po natin itong bagong video ni ating mahal na Pangulo regarding nga po dito sa mga UPS. So, mga Lods, no, ito yung isang napakahalagang hakbang para sa pagpaplaas ng logistic network na ating bansa. So, pinangunahan nga po ng ating mahal na Pangulo, Ferdinand Marcos Jr., ang grand opening ng United Parcel Service o UPS sa Clark International Air Hub sa Clark, Pampanga. Pero ang tanong, paano makakatulong ang proyektong ito sa ating ekonomiya at sa ordinaryong mamamayang Pilipino? So, mga Lodi, no? Alam naman natin na ang Pilipinas ay isang archipelagic country. Ibig sabihin, pinabuo tayo ng maraming isla. Kaya malaking hamon ang mabilis at maayos na pagdadala ng mga produkto mula sa isang lugar patungo sa iba. So, yun nga po, no, mga Lodi, no, na itong UPS na to na kung saan na grand opening po dyan po sa May Clark, Pampanga. Na, ayun nga, pinangunahan ng ating mahal na Pangulo at dito nga po no, na makikita o pumapasok yung kahalagahan ng mga logistic, no. So, importante po yan, no, sa madaling salita po, ang logistic ang sistema ng pag-iimbak, pagdadala at paghatid ng mga produkto mula sa pinanggagalingan o hanggang sa maarting sa mga negosyo o consumers. So, ang pagbubukas po ng UPS Clark International Air Hub ay layunin itong palakasin ang koneksyon ng Pilipinas sa international supply chain at mapahusay ang paggalaw ng mga produktong papasok at papalabas ng bansa. So, ayon nga po sa ating mahal na Pangulong Marcos ay umaabot na po sa 27 na network, no, ang ito nga pong supply chain nito sa ating Pilipinas, no. 27% I mean, no, yung sales logistic cost sa Pilipinas, no. At isa ito sa mga hamong kailangan tugunan dahil ang mataas na gastos sa transportation at distribution ay maaring maapekto sa presyo ng mga bilihin. Kaya nga po ang gitong mga pangyayari ay talaga naman nakita natin, no, sa mga nagdaang panahon, no. So isipin lang natin, no, kapag mahal ang transportation, alam naman natin, no, pag mataas ang transportation, yung storage at delivery, maaaring tumaas ang gastos ng mga negosyante. Bukod pa dyan yung mga lagay-lagay sa mga sa pagdadaanan, sa mga checkpoints, no, ayan pa. Kaya tumataas po talaga ang presyo ng bilihin. At kapag hindi nila kayang saluhin ang dagdag na gastos, posibleng ito yung maipasa ito sa consumers. Yun nga po na nabanggit natin kanina. At kaya mahalaga ang pagpapausay ng ating mga kalsada, tulay, pantalan, paliparan at cold chain facilities ay lalo para sa mga produktong agricultural at mading masira gaya ng gulay, putas, isda at karne. Later mayroon po ako tayong isang bagong sistema siya dito sa ano sa para sa cold chain, no. Pero later natin itatopic 'yan, no. So ayun lang mga idol, no, hindi lang bilis ng delivery ang usapan dito. Kasama rin ang employment opportunities, business expansion at mas malawak na access ng Filipino enterprises sa regional at global markets. So binibigyan din dito ng ating mahal na Pangulo ang pananagutan sa mga investment projects sa Clark. So inatasan niya ang Business Conversion and Development Authority o BCDA at Department of Trade and Industry o DTI na mag-ulat tungkol sa mga investment na hindi pa natatapos kasama ang target opening dates ng mga ito, no. At yun nga, no, importante din kasi na kailangan mag-report sila sa ating mahal na Pangulo para matiyak, no, na gumagalaw ang lahat, no, gumagalaw at merong synergy, no, na trabaho na ginagawa ang ating mga ahensya ng pamahalaan. Nandiyan nga po yung BCDA at DTI na siya nang mamahala sa logistic na ito. So mahalaga ito dahil ang tunay na sukatan ng investment, syempre ay hindi lang kung gaano kalaki ay yung ipinangakong capital, kundi kung paano naipatutupad ang proyekto at naibibigay ang inaasang benepisyo sa ekonomiya at mamamayan. At hanggang at ngayon ay naghahanda ang ating bansa, no, sa posibleng epekto ng Super El Nino, lalong nagiging mahalaga ang maayos na logistics, no. Siyempre kapag may kakulungan sa supply ng pagkain at basic commodities, mahalaga ang kakayahang maihatid ang mga ito sa mga lugar na higit na nangangailangan. Ganyan man, tandaan po natin na ang pagkakaroon po ng bagong logistic hub dito sa ating bansang Pilipinas ay hindi automatikong o nangangahulugang bababa agad ang presyo ng bilihin, no? Kasi ibang usapan pa rin naman po iyon, no? So na-depende pa rin ang lahat ng ito sa kabuang gasto sa transportation, presyo ng lakis sa international na ano na presyo sa international market, at syempre po, no, sa supply ng produkto, infrastruktura at kausayan ng ating supply chain. So kaya mga Lodi, no, ang hamon ngayon ay tiyakin ang mga investment na pumapasok sa ating bansa ay magbubunga ng konkretong benepisyo sa mas maraming para sa mas maraming trabaho, mas epesyenteng transportasyon at mas matatag na negosyo. At siyempre po, at mas maayos na distribution ng mga pangunahing bilhin. Dahil sa tunay na kaunlaran, hindi sapat na mabilis ang paggalaw ng mga produkto. Dapat maramdaman din ng mga ordinaryong Pilipino ang benepisyo nito. Yun nga po, no, sa ating mga kaibigan, no, sa lahat po ng mga yung mga may negosyo, no, especially yung mga small entrepreneur pa lang, no. So isa sa mga pangunahing problema taga nila yung logistics, transportation. Kasi dyan po nagkakaroon ng pagtaas ng presyo. If in case na magkaroon sila ng problema tayo sa international market, especially sa gasolina o sa oil, sa alam naman natin na pag isang pinaka malaking bagay po yan, pinakamalaking problema natin yung talagang gas at yung oil. Pag tumaas talaga ito, lahat na ng bagay, no, lahat manufacturing, transportation, sa logistic, lahat na nagtataasan. Pero pa dito yung mga lagay-lagay. Let's say, magde-deliver yung isang container mo, magde-deliver sa ano, sa isang probinsya. Pagpasok dun sa may yun sa ano nila, sa lugar na dun, mayroong mga lagay-lagay na diyan, eh. May mga patong tongpats na diyan, eh. Kaya naman na itadagdag sa mga consumers yung taas nung ano, para tumaas lalo yung presyo dahil sa mga ganyang bagay. So sana wala nang ganung tongpats, sana matigil na rin, no, na mga ganyang klaseng mga nakasanayan, no? So dapat matigil na 'yan. So dahil tayo rin naman napeperuhiso sa ganyang sistema, no? Sa dati ng sistema na 'yan. So tayo rin mismo na napeperuhiso. Kumita ka, pero yung presyo ng bibilin mo ay tataas din naman. So ikaw rin naman mapeperuhiso. So sana sa mga ating mga abayan, so tulungan, no? Tulungan tayo sa ating bagong Pilipinas, kasi bansa natin to. Tayo dapat makinabang. Kaya sa mga pagkakataon na mayroong taghirap, taga mahirapan tayo. Unless mayaman ka, so kahit paano makaka-balance ka sa takbo ng panahon o ng buhay. So maabayan, no, marami pa tayong topic na itatakel, no. Pero may gusto lang banggitin, no. Sa teka lang, ah. Natayuan yata ng laway. Inuuna ko.
1: Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Leslie Bocopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura, isdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
2: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! sa morning ng everybody ay magpapangiti. Mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpak at balitang sariwa't mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.
1: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: Alright, no, nag-break ang Vloggers ng Bagong Pilipinas. No, medyo natuyuan na ng laway. So, kaya kailangan natin uminom para ma-replenish yung natin, yung lalamunan. So, yun nga po, sa ating mga bayan, no, ito naman ating susunod na topic ay for 3 weeks, nagkaroon tayo ng mga rally dyan sa Senado. So, harapan ng Senado. At so, ang panawagan ng kumbaga nananawagan ng mga taong bayan na mapababa na itong si Sara o ma-convict na itong si Sara Duterte. So panoorin natin yung wala na nga pala yung video, no. So ito nga po ang ating pina-topic, no. So sa magat ng pagkataon po, no, mga lodi, no. For 3 weeks po, no, mandarin yung pagrarally ng mga iba't ibang grupo, ng mga parallel groups, no. At nandiyan din nakasama yung Akbayan, no, at iba pang mga party list na katulad ng ML, etc. Yung Atom, nandiyan din po, no. At nagkaroon sila ng talumpati rin dyan. At nananawagan din sila, no, na ma-inconvict na itong si Sara dahil marami ng ebidensya na ipakita ang prosecution. At nang sa gayon po, ang ating mga kababayan ay fed up na sila sa kadaming kadahilanan ng depensa. Na pinapatagal lang po ang hearing sa Senate, sa impeachment hearing, no. Pinapatagal lang nila ang style nila. So at never pang dumating o nagpakita si Sara para sagutin yung mga allegations sa kanya. Tulad ng mga sinasabi ng Duterte na kung wala namang kasalanan, dapat nagkapakita, di ba? Di ba? Ganun lang naman yun, eh. Kung wala kasalanan at merong ang katibayan na ikaw ay dapat na hindi ma-impeach at hindi ma-convict, eh dapat lumabas ka. Manindigan ka rin sa sarili mo bilang isang vice president ng ating bansang Pilipinas. Hindi yung hindi ka nagpapakita. Tapos ang dami-dami mong sinasabi against sa government, no. At kamakailan nga lang ito nga, ano, yung mga realista na talaga namang galit na galit na ang taong bayan. Taong bayan na mismo ang talagang nakapakita ng kanilang dismayado sila, no, sa nangyayari sa ating impeachment, no. Dapat talaga sa nakitang mga ebidensya, lalo na yung mga kaperahan, no, na milyon-milyon, bilyon-bilyon na pumapasok sa account ng itong si Vice President Sara Duterte, no. Tapos na hindi naman niya dine-declare sa kanyang sal-in. Ang hirap pa diyan, yung parang siya yung reyna, no. Parang kahit anong gawin niya, dapat walang nakikialam. Parang ganun ang gusto niya ipaiwati sa ating sa ating mamamayan, no. Parang reyna siya, parang siya yung parang kanila yung Pilipinas, 'di ba? At nakapagtataka nga lang diyan, 'di ba? Itong mga Senate judge, no, na nakikita natin na yung pagkiling nila sa kamalian ni Sara ay ewan natin kung bakit sila kumakampi pa. Kasi kitang-kita naman yung mga ebidensya na ilahad, no, ng prosecution. Kung gaano karaming pera ay pag-aari ni Sara at ng kanyang asawa. At meron pang isang sa mga ebidensya nito na merong perang galing ng China at ng Hong Kong. Imagine, government pa ng China nagagaling pera na pumapasok sa account ni Sara na about 319.3 billion, ay million, no? Billion ba? Million. Nalito tuloy ako dun, no? Pero yun nga, no? Sa totoo lang, no, isa sa kumbaga sa batas na hindi pinapayagan yung maipag-negosyo pa o maipag-transak o maipag-involve ang isang mataas na opisyal ng gobyerno, especially president, vice president at yung other cabinet members na magkaroon pa ng transaction na pwedeng magkaroon ng security risk sa ating bansang Pilipinas. Diba? Nakikinabang si Sarah sa pera ng China. Ano ibig sabihin dun? Tapos sasabihin ni Sarah na mali na raw ba ang makapag-negosyo sa isang sa China? Hindi naman mali yung makapag-negosyo sa China. Ang mali, yung isa, ikaw ay nakaupo sa posisyon na isa sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Tapos, meron kang transaction sa China. Mali, ayun yung pinagbabawal ng batas. Hindi yung ipag-negosyo sa China. Ang dami-dami may negosyo sa China, mga Pilipino eh. Natulingin kang lawyer, tapos hindi mo yata naintindihan. Sa bagay, parang pinapatunayan mo rin lang naman sinabi mo dati sa sinasabi na hindi kailangan na mga estudyante pumasok sa eskwelahan. Diba? Kasi ikaw siguro hindi ka man taga pumasok sa eskwelahan pero pumasa ka. Ayun yung pinaka-ano dun eh. Parang papatunay din lang naman na hindi ka man taga pumapasok sa eskwelahan kaya pero pumasa ka at naging lawyer. Kaya tuloy, yan. Hindi mo na gets kung anong ibig sabihin ng conflict of interest na kung saan ang isang mataas na posisyon ng gobyerno, opisyal ng gobyerno ay hindi pwedeng mapag-transact o ano pa yung kanyang profession, no? Magamit pa yung kanyang profession bilang isang individual. Hindi na pwede. Unless tapos na yung term mo, yun, pwede ka na ulit mapag-negosyo sa kung sino man gusto makanegosyo. China man yan, US, European, wala namang problema dun eh. Pero up to this time, hindi ka taga pwedeng makapag-transact sa nila hanggat nasa position ka ng bilang vice president. Diba? So, ito nga po, no, ayun ang hinihingi ng mga tao, no? Ayun ang hinihingi ng tambayan na i-convict na itong si Sara Duterte. Huwag nang patagalin pa kasi ang dami ng mga matitibay na ebidensya na ang lahad ng prosecution. So sa ating mga ano no, sa ating mga kababayan diyan no, yung dapat napakinggan yung mensahe ng taong bayan, especially itong Senate judges no. Hindi niyo dapat baliwalain eh. Lalo na yung mga ebidensyang na ipakita, no, na i-provide ng prosecution. Dapat hindi ito kampihan kung sino yung politikong kinakampihan mo. Dapat kung ano yung totoo, kung ano yung tama, no, kung ano yung panig sa batas. Dapat doon ka rin pumanig sa batas dapat, hindi sa kung sinong politiko. Ang mahirap pa sa dyan na nagkakampihan. So, paano pa magagawa ng isang Senate judge? Yung trabaho niya bilang judge, no? Dito sa impeachment proceeding na to, sa impeachment trial na to, kung meron na siyang pagkiling, dapat magbase siya kung ano yung ano, yung nilalaman ng ano ng mga nailahad ng mga ano ng mga ebidensya, ganyan, 'di ba? Para na sa gayon ay maging maganda, no? Maging patas yung inyong gagawing paggusga o pagboto para sa conviction ni Sara. Kasi kung totoo sin, no, dapat 100% iko-convict ng mga senador itong si Sara sa dami ng mga ebidensyang na ipakita at talaga naman matutuhanan, no? Kaya nga, 'di ba? Sa ngayon po ay dinrap na ng prosecution yung tatlo sa apat nilang articles of impeachment. Isa na lang yung kanilang pagtataluna o pagdedebatehan dito. Ito yung unexplained wealth ni sa Duterte, yung Article 2 yata ito, no. So Article 2 of the impeachment trial na ito, no. So napakagandang ano yung pagkakataon para sa ano yun, sa mga depensa dahil hindi na sila mahirapan, no, na pag-isipan kung paano nila didepensahan yung mga ebidensyang na ipakita, no, na ilahad sa Senate hearing. Regarding dito sa impeachment ni Sara, hindi na sila mahirapan kasi tatlo yun, no? Ang dami lang ano, kumbaga eh, sa impeachment court naman na to, isa lang naman kailangang ma-convict, okay na eh. Hindi man kailangang lahat magkaroon ng conviction. Isa lang ang ma-convict sa Sara, tapos ang kwento. Kaya sa ating mga kababayan, no? Maging mapanuri po tayo, no? Bantayan po natin ang galaw ng mga senador diyan, sa especially yung mga minority, no? Mahokus-pokus nila dati diyan, no? 'Di ba? Especially sana, no, itong si Robin Padilla, no? Dapat sa iyo, Robin Padilla, aralin mo. At saka meron ka naman mga staff para ma-discuss sa iyo kung ano yung dapat na ginagawa ng isang senator judge. Kung paano yung tamang pagboto, tamang paghusga, no, sa mga ano, dapat binabase sa ebidensya. Hindi sa tinulungan kasi ni Duterte para manalo. Hindi ganun dapat. Dapat ang yung pananagutan ay sa Pilipino, hindi kay Duterte. Kasi yung boto naman ni Duterte, isa lang eh. Pero yung mga Pilipino, di ba, tigisa tayo, pero maraming taong sa taong bayan bumoto sa'yo. Dapat doon ka rin ano, babase. Hindi lang kay Duterte. Kasi isa, one point lang yun eh. One vote lang yun eh. So dapat talaga ay maging ano ka, patas, Robin Padilla. So, kumbaga eh, kulang ka na nga sa, dapat na maging kaalaman para sa isang senador. So, dapat maging makatarungan ka. Huwag mong baliwalain yung pagkakataon na ibinigay sa'yo ng mga Pilipino na magserbisyo sa bilang senador para sa taong bayang sasambayan ng Pilipino, hindi sa mga Duterte. So yun lamang po, no, wrap up na po tayo sa ating mga naging topic ngayong gabi. At syempre po, napag-usapan po natin dyan itong, pagkakatalaga o yung appointment ni Acting Secretary Lino Cayetano. Siya po ang bagong PCO Secretary, no. Ito nga po, dahil di nga po na-appoint o na-bypass nga po si dating Secretary Dave Gomez. So, ito na po, may bagong tayong PCO Secretary, at sana ay maging matagumpay dito si ang ating bagong Secretary Lino Cayetano. At syempre, sana ma-meet namin kayo ng mga vloggers, Secretary Lino. So, inihintay po namin taga yan na ma-meet namin ang isang secretary ng PCO. At syempre po, napag-usapan din na po natin diyan, ito nga pong naging grand opening ng ano, ng UPS o yung United Parcel Service, no, sa diyan po sa Meklak, Pampanga, sa Meklak International Air Hub, no, naginanap nga po diyan sa May Pampanga. At syempre po, ayan po, para mapalakas ang logistic network ng dito sa Pilipinas. At syempre, ito nga po ang napag-usapan natin, yung mga naging rally. At syempre, regarding sa impeachment trial nitong si Sara Duterte, at pahayag ng taong bayan na i-convict na itong si Sara Duterte. So sa ating mga kababayan, sa ating mga supporter, maraming salamat po, at natapos na naman ating isang oras na dito po sa talakayan natin, no. At syempre, ganun pa man, nagpapasalamat pa rin tayo sa ating mga OFWs, no, especially kay Miss Wilma ng US of A ng Florida, USA, no. Salamat Miss Wilma, kayo na nag-message na naman si Miss Wilma, hindi ko na nasagot kasi sasalang na tayo, mag-on air na, kaya hindi ko muna sasagot. So after this, yun, tatawagan ko si Miss Wilma. Miss Wilma, tawag ko sa iyo mamaya. At siya, kay Miss Carclean, medyo inactive yata si Miss

0: vloggers ng bagong Pilipinas. Vloggers ng bagong Pilipinas.
1: Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Leslie Bocopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 00647.

0: bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tukdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Hindi ka pinababayaan. Mapagpalang araw ng Biyernes, kapatid. Kapistahan ngayon ni Santa Margarita Maria Alacoque. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilaya natin ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 12, Talata 1 hanggang 7.
2: Nang magkatipon ang libu-libong tao hanggang magkatapakan na sila, sinimulang sabihin ni Jesus sa kanyang mga alagad.
3: Mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo na walang iba kundi ang pagkukunwari. Walang tinatakpan na di mabubunyag. Walang natatago na di malalaman. Kaya naman ang sinabi niyo sa dilim, sa liwanag maririnig. At ang ibinilong niyo sa mga kwarto, sa bubungan ipahayag. Sinasabi ko naman ito sa inyo na mga kaibigan ko. Huwag niyong katakutan ang mga nakapapatay sa katawan at wala nang magagawang anuman. Ituturo ko sa inyo kung sino ang dapat niyong katakutan. Matakot kayo sa may kapangyarihang pumatay at may kapangyarihang pang magbulit sa impyerno.
1: Ibinahagi ni Father Matt D. Guzman ng National Shrine of the Sacred Heart ang pagninilay. Una, nakikita tayo ng Diyos. Ganito rin minsan ang buhay natin kapag napapaligiran tayo ng problema, takot, pagkabigo at mga tanong. At iniisip natin, Lord, nasan ka? Pero sabi ni Jesus, huwag kayong matakot, maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat, sapagkat mahalaga tayo sa Kanya. Maaring hindi mo nakikita ang Diyos, pero hindi ibig sabihin nun ay wala siya. Sa katunayan, ay kitang-kita Kanya. Kaya hindi rin natin kailangang magpanggap sa harap ng Panginoon. Alam niya ang ating pinagdadaanan, kahinaan, mga sugat at maging ang mga bagay na hindi natin masabi sa ibang tao. Magpakatotoo ka dahil nakikita ka palagi ng Diyos. Ikalawa, dahil nakikita tayo ng Diyos, makatitiyak tayo na mahal tayo ng Kanyang puso. At dito tumutugma ang mensahe ni Santa Margarita Maria Alacoque, isang dalaga na nagpakilala sa kanyang buhay ng debosyon sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. The heart that sees us, knows us, and loves us. Kaya kapag pagod ka, nasasaktan ka, o hindi mo na alam kung saan pupunta, tandaan mo, nakikita at nararamdaman ka ng mahal na puso ni Jesus. Kapatid, hindi man natin nakikita ang buong plano ng Diyos, nakikita niya ang buong buhay natin. Kaya walang rason para hindi natin ibigay ang buong tiwala natin sa Kanya. Nakikita ka ng Diyos at minamahal ka niya. Dahil sa kamahal-mahalang puso ni Jesus, mayroon tayong pusong mapagkakatiwalaan. Pusong hindi tayo iiwan, pusong hindi magsasawang umibig, at pusong laging nagsasabing, Anak, nandito ako, kasama mo palagi sa lahat ng laban mo. Amen.
4: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
7: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
8: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
7: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sakat Balogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
9: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
10: Ampalaya!
11: Ampalaya!
10: Kumakain kayo, ampalaya!
7: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
12: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
10: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas malalim.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinakamatindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami, konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days. No, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario na.

0: minus 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last, ano? Sa corn, 90 days to last.
1: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Pinaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
2: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
3: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
2: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
4: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
2: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang pack silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Publiko, serbisyo, bayang mahal, news nationwide.
7: Balitang pambansa,
8: sa ulo ng ating
7: pinakamalawang na pagbabalita,
6: ang Radyo ng Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas,
6: balitang mahalaga sa bawat mamamayan, ang Radyo ng Publiko.
8: Radyo Publiko,
6: nag-uugnay ng pamahalaan
8: sa sambayanan,
6: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
8: Magkaisa, pagtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital, ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayan. bilang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM Band. Radio Pilipinas, Radio Publiko, and the Capital.
9: Ang boses ng Pangulo.
6: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
10: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
6: Radio Pilipinas, Radio Publiko, sa 104.3 The Capital.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
13: Amoy pares, amoy araw.
14: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
15: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
13: Ang dungis mo!
16: Ma! Tama na!
17: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
18: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
19: Ang saya balikan ng ating kabataan.
17: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
20: O ano? Game na?
21: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
22: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
25: Kilatisin ang sarili.
24: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
25: Importante rin na ating laging isipin.
24: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
25: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: This is a public service announcement.
27: The public service announcement
26: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
28: Ito ang Presidential Broadcast Service.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
28: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
31: Impormasyong kumakalabog.
32: Balita, balita, balita.
31: Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
33: Pangulong Marcos na inaprubahan na simula ang libreng sakay.
31: Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang tumadagundong.
32: Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoko.
31: Lunes hanggang Biyernes.
32: Dito
31: sa Radyo Pilipinas.
32: Radyo Publiko.
31: Ronda Pilipinas.

0: Mabuhay, mabuhay mga brada! Mabuhay ang Luzon, Boyang Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang ating umaga ng 6-6 sa balita. Samahan niyo po kaming Rumonda sa mga isyu at balita ang napapanahon ngayon pong araw mga brad, ha? Nang Biyernes! Yes sir, thank God it's Friday! Or thank God it's finally Friday! Sa mga matagal po nag-aantay ng Biyernes mga brad, finally here it is! Dahil kayo po ay una naka-work from home, sana all. Pangalawa, a last day for the working people ng Monday to Friday. And of course, siyempre yung may mga natira po sa kanila mga budget kahapon, eh araw po ng waldasan ngayon. Mapapasana all ka talaga. Anyway, 4:15 in the morning, samahan niyo po kami mga brad na alamin. Bago ka magwaldas ng pera mo, alamin mo muna ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon.
1: Tunay na Pasko.
0: Una mga brad sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon, Malacañang, pinatitiyak sa mga lokal na pamahalaan ang tamang pamamahala o tamang angkop na benepisyaryo ang nakikinabang sa mga tulong at programa ng gobyerno para tugunan ang kagutuman at kahirapan sa bansa. Paghina naman ng piso kontra dolyar, tiniyak ng Malacañang sa patuloy o napatuloy at itutugunan ng Administrasyong Marcos Jr. 2 milyong mga pasahero inaasahan ng Philippine Coast Guard sa mga pantalan ngayong Undas 2026. Alerto itinaas nito simula October 29. Mga himpilan naman ng pulisya sa bansa, pinaalalahanan ng Philippine National Police o PNP na dapat nakasunod sa fire safety protocols. Headlines. Ilang senador mga brad, nagbabala po ng posible pang maraming iyakan sa pagbusisi ng Senado sa 2027 National Budget.
2: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas ni Lawrence Tan Hoco sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Alas 4:17 mga brad ng umaga. Bago ka muna pumasok sa opisina mo, makinig ka muna sa amin ha. Gawin mo kaming background habang ikaw ay nagkikilos dyan. Ikaw ay nagre-ready. Para syempre alam mo rin yung mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Ano? Una mga brad, siniguro po ng Malacañang na tuloy-tuloy ang mga programa ng pamahalaan upang matugunan ang mga insidente ng kagutuman at kahirapan sa bansa. Binigyan din ito ni Commission ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng pinakabagong SWS survey kung saan nakasaad ang pagtaas ng involuntary hunger at self-rated poverty sa pamilyang Pinoy ayon sa opisyal. Bukod sa umiiral ng mga programa ng gobyerno, napag-uusapan na rin ang iba pang mga hakbang upang malabanan ang gutom at kahirapan. Kabilang dito ang pagsisiguro ng sapat ang supply ng pagkain tulad ng bigas at karne upang maiwasan din ang kakapusan at mapataas o nagpapataas ng presyo ng mga ito. Sinabi ni Caso na nariyan ang pamigay ng libreng bigas at sa ilalim ng Local Government Support Fund o yung LGSF. Ang panawagan ng palasyo sa LGU, tiyakin ang benepisyaryo ng programa ay yung mga nasa laylayan ng lipunan o yung mga tunay na nangangailangan. Hindi yung inyong ano ha. Madalasan kasi yung iba dyan, iba mga LGU palakasan. Lalo na po yung mga nandyan po sa sulok-sulok ng probinsya. Yung walang palag po yung kanilang mga residente. Di ho ba? Ultimo kapitan ho dyan. Ako, Diyos mio. Pagkakawa lang niya. Yung iba nga, nagnanakaw pa ng ano eh. Harap-harapan daw nagnanakaw ng excise tax ng tobacco. Ayun ang kwento lang ha. Kwento. Di ba? Nagkakasagutan pa nga yung iba. Hindi pa po yan. Paano pa po yung ibang proseso, ibang benepisyo na nanggagaling sa gobyerno? Paano pa po yung iba na walang kakampi doon sa kailang gobyerno? Paano sila nakakapalag o paano sila nakakaintindi ng mga ganyang bagay? Kung paiikutin at paglulukuhin po sila nung mismo mga nakaupo. Tiniyak naman ng Malacañang na ginagawa po ng Marcos Administration ang lahat ng makakaya nito upang mapalakas ang halaga ng piso. Ito ayon kay Communication Undersecretary Claire Castro sa gitna ng iba't ibang factor na nakakapekto sa palitan ng piso kontra dolyara. Kung matatandaan, pumalo sa 63 piso ang palitan nito kontra dolyar Kasama niya sa nakaka-apekto dito ang patuloy na krisis sa Middle East, maging ang ingay politika ng iba, sinasadya upang masira ang pinagsusumikapan ng administrasyon. Sinamahan pa niya ng fake news na nakaka-apekto naman sa magandang imahe ng pamahalaan at sa ginawa nitong paghikayat sa mga mamumuhunan sa pagpasok sa bansa. Yun ang masakit mga brad ha, yung mga meron bang ganun pala no? Inais mo nga pabagsakin sa bagay kung masama ang masama siguro ang loob mo sa mga nakaupo sa administrasyon eh hindi naman po siguro posibleng kumbaga mapasama ikaw din no? Dahilan ng pagsama kung ang intention mo eh sirain talaga ano? Problema hindi lang hindi mo lang isira yung administrasyon pati yung kababayan at kapwa Pilipino mo, ultimo ikaw yung mga kababayan mo na namamasahe, mataas na po ang pamasahe, kaya naman hopefully makabawi-bawi tayo mga brada kasi kahapon sumadsad po sa 63 pesos mga brada yung tinatawag po nating peso to dollar ratio. Yung halaga po ng dolyar, 63 pesos na po kahapon. Eh, tingnan natin kung ano mangyayari ngayon, kung may pagbabago ba. But then, sabi ng ilang ekonomista, eh, posible raw po itong umabot hanggang 64 bago matapos ang taon. Eh, wag naman sana. Ay, no, babaan mo lang kahit mga balik mo lang ng 58. Hindi mo siguro masama. Balik mo ng 55, ayan. Or ng 50. Balik mo ng 50 para okay-okay lang. Ano? So, tingnan natin. Siyempre, sa mga ganyan pagkakataon, enjoy na enjoy naman yung ating mga OFW. Siyempre, malaki yung kanilang padala. Diba? So, mo, sa isang pisong bagsak po ng dolyar kontra piso, eh, kung $1,000 ang pinapadala po nila buwan-buwan, eh, de plus ano po yan? Plus 1,000 no? Sa piso. Dito sa piso, ha? Magkano yun? Anyway, 4:21 in the morning mga brada. Aabot naman sa 2 milyong pasahero. Ito usaping undas naman tayo mga brada dahil nga po eh patapos na po alam niyo naman nasa kalagitnaan na po tayo ng Oktubre kung saan inaasahan natin na before matapos sa Oktubre siguro mga 28, 29 ako dagsa na po yan dahil ang November 1 ay babagsak po ng Linggo. At 31 Sabado. So most likely yung iba yung medyo garapal eh as early as 23 ay nakalive na. Yun eh yung maraming leave ha. Oh. Yung iba naman eh minsan na talagang aalis lang yan ng 31 o ng 30 dahil wala silang leave at babalik na agad ng ados which is Sabado. Oh. Dahil Linggo eh pwede silang kumbaga 31 at 1 ay pwede po silang magbakasyon dahil Saturday Sunday 'yon. Ang iba naman ay aalis ng within the week from 25 to 30 mga brothers. So medyo marami-rami yung ano diyan yung mga posibleng umalis. Ayon dito sa PCG eh aabot po sa 2 milyong pasahero yung inaasahan nilang mga dadagsa po sa mga pantalan para po sa Undas 2026. Dahil dito mga brad, tinataas na po ng PCG sa alert status ang lahat ng operating unit nito mula October 29 hanggang November 3, 2026. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, handa na ang halos 17,000 tauhan para i-deploy sa iba't ibang pantalan sa bansa. Nakahanda na rin ang mga floating assets at ang deployable response group na binubuo ng mga rescue personnel, medic at nurse na tutugon sa mga posibleng emergencies. Kasabay naman ito, tiniyak ng PCG ang seguridad sa mga pantalan sa pamamagitan po ng paglalagbay o paglalagay ng mga K-9 units na tutulong naman sa inspeksyon ng mga bagahe upang matukoy ang mga ipinagbabawal na gamit mga brada dyan po sa barko na yan. Ha? So yung mga naghahanda po para po sa kanilang holiday o Halloween, ayan. Eh kayo po ay pwede na magsimula ngayon ha dahil yung ating mga opisyales of course nakaplano na yung inyong mga ano inyong mga lakad eh itugma niyo ho dun sa mga pwedeng makahingi kayo ng tulong sa ating pamahalaan ano if ever na mayroong mga mangyari. Kaugnay niyan mga brad, hinikayat naman ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department o MCDRRMD ang mga organisasyon at grupong nais magboluntaryo para sa nalalapit na paggulita ng Undas 2026 na nagsumiti naman na magsumiti ng kailang letter of intent. Layunin ng panawagan na makahikayat ng mga volunteers na tutulong sa pagpapanatili po ng kaayusan, kaligtasan at kapayapaan sa mga simenteryo at kolumbaryum. Magtatagal ang volunteer check-in period hanggang October 23 at maaaring magsumiti ng letter of intent online sa pamagitan po ng pag-scan o sa pag-scan sa QR code na makikita naman sa official na Facebook pages ng Manila Public Information Office o PIO at ng MCDRRMD. Para naman sa mga nais magsumite ng personal, maaaring magtungo sa ika-apat na palapag ng Manila City Hall. Ayon po sa MCDRRMD, layo nito ng inisyatibo na palakasin ang kanilang ang kahandaan ng lungsod sa pamagitan po ng pagtulungan ng pamahalaan at mamamaya para sa isang ligtas at mapayapang Undas 2026. Puha naman tayo ng report, mga brad. Mga himpilan ng pulisya sa bansa, pinaalalahanan ng Philippine National Police o PNP na dapat nakasunod sa fire safety protocols. May report, kinakapatid J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nanawagan ng Philippine National Police sa mga police commander sa buong bansa na maigpit na ipatupad ang mga hakbang pagkaligtasan sa kanilang himpilan, imbaka ng bala at mga evidence room. Ito ayon sa PNP, kasunod na rin ang sunod na nagdulot ng malaking pinsala sa isang gun manufacturing compound sa Marikina City, Kamakalawa. Iniutos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. sa mga unit commander na magsagawa ng fire safety inspection at tukuyin ang mga posibleng panganib sa mga pasilidad, partikular na sa mga imbaka ng baril, bala at iba pang materyales. Bago ngunitang nasunog ang compound ng Arms Corps Global Defense Incorporated sa Barangay Fortune, Marikina City noong gabi ng October 13 kung saan tinatayang aabot sa 4.5 milyong piso ang halaga ng pinsala batay sa ulat ng Bureau of Fire Protection. Nagsimula ang sunog dakong alas 8.49 ng gabi at tagad na umabot sa ikalawang alarma pagsapit ang alas 9 ng gabi. Idineklarang kontrolado ang sunog dakong alas 10.33 ng gabi bago tuloy ang naapula dakong alas 12.41 ng madaling araw na Miyerkules. Tinayak din ng PNP Chief na tulong sila sa investigasyon ng BFP sa pagtukoy na naging sani ng sunog. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ronda Pilipinas.
4: Ponteme de pala.
0: Alas 4:27 na po ng umaga, mga brada. Nagbabala naman si Senador Ping Lacson na posibleng mas marami pang mangyaring iyakan sa Kongreso kapag sinuri na ng Senado ang mga questionableng bawas sa realignment na sa panukalang 7.2 trillion pesos pambansang budget para sa 2027. Sinabi ni Senador Lacson na posibleng ibalik ng Senado ang daan-daang bilyong pisong binawas o inilipat sa bersyon ng budget bill na isinumite sa kanila ng Kamara nitong Lunes. Ayon po sa Senador, kabilang sa mga susuriin nila ang paggalaw ng pondo para po sa Foreign Assisted Projects o yung FAP at ang mga nadagdag na alokasyon para sa Flood Control Project. Wala pa rin po ba tayong kadala-dala dyan? Binigyan din ni Jackson na hindi basta pwedeng bawasan ang pondo para sa mga FAP o yung Foreign Assisted Project dahil dito o dahil ito ang mga proyektong may kasunduan na ang pamahalaan sa mga dayuhan nating partners. Ito yung masakit eh. Ito po malaking binabawas doon sa ano, sa budget, tinatapyasan po nila. Oh. Maaarihan niya itong magdulot ng pagbayad pa ng ating bansa ng commitment fees at iba pang gastusin. Kabilang sa mga halimbawang binanggit niya ang Lakeshore Laguna Road Network, isang multi-year project na may kaugnayan sa Japan International Cooperation Agency o JICA. Kinwestiyon din ni Senador Ping ang dagdag pa na pondo para naman sa flood control projects sa kabila ng mga anomalya sa mga proyektong ito na naging sentro naman ng mga investigasyon. Ayon kay Lacson, mga brad, hindi pa naman lubusang humuhupa ang kontrobersya sa flood control projects ay mayroon na naman na mga kahinahinalang pagbabago sa panukalang budget. Ano kayang kailangan natin gawin talaga dito para ano no, para masuheto itong mga nagpapasok ng budget mula po dyan? Kasi hindi ho pwedeng sabihin na ito ay target ng Pangulo dahil ang budget ng Pangulo eh galing po sa kanila o galing sa Office of the President. Papasa po sa lower house muna, sa Kongreso, which is lower house, and then iakit po sa Senado Re-revisahin nila yan. And then magkakaroon po sila ng bicameral committee meeting para po pagkasunduan yung mga pagbabago. Ano ho, ganun po yung magiging proseso. Then iakit po ulit sa executive para makita yung kumbaga yung mga ginawang pagbabago doon sa una nilang target. Ngayon, sabi nga po ito ni, ito base po sa sinabi ni Senator Ping Lacson, meron naman po mga kahina-hinala. So, ibig sabihin, talagang matitigas ang bungo. Daig pa asero, Brad. Hindi mo alam kung saan kumukuha ng kapal ng mukha itong mga mambabatas po na nagpapasok ng kanilang interest, pansariling interest dito po sa ating budget. Kaya po sa akin nakakaiyak. Yun yung mahirap kasi mga Brad eh. Dahil hindi pa nga, sabi nga, hindi pa nga raw tapos itong controversial na ito. Meron na naman po. Meron na naman pong mga namumutaktik. Kasi ganito yan mga Brad ha. Para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan. Yung mga pondo pong inililipat po na ito ng mga mambabatas. O if we could call them mambubutas. Ito po eh kinukuha po nila sa mga proyekto na kumbaga eh dapat sana eh mas maganda po yung kahihinatnan gaya na lamang po ng mga plano ng ano plano sa irrigation, 'di ba? Oh, for example, instead of ilagay mo sa flood control na ninanakaw lang naman, hindi ginagawa o di kaya naman substandard. At 74 na taon ang binabudgetan ng pamahalaan. Tapos hindi rin naman matapos-tapos for some reason. Ilagay mo doon sa irrigasyon, doon po sa mga cold storage facilities na pwedeng pondohan. Nang sa gayon ay mapalakas po natin at magamit po natin pantulong sa ating mga magsasaka. Ganun sana, di ho ba? Nang sa gayon ay sa oras po ng mga krisis, meron po tayong pambigay sa kanila o dili naman kaya ay pantulong o dili naman kaya ay hindi na umabot sa krisis yung kanilang ginagawa para naman na hindi na po natin sila kailangan tulungan dahil protektado po sila ng mga pang-proyekto na mga ginawa po natin sa halip na yung flood control lang inatupag. Pwede. Ang problema, yung ating mga mambubutas, hindi pa pwede yan, syempre. Mga ano yan eh, mga Korean yung mga yan. Magkano Korean? Kailangan, may ganun yan sila. Alas 4.32 ng umaga mga brada, wala mo nang bibitiw. Magbabalik pa rin ang Ronda Pilipinas.
2: Ronda Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
5: El Niño Alert.
8: El Niño Alert.
5: Matinding init, mapanganib sa kalusugan. Mag-ingat.
9: Alam mo ba, inaasahang lalo pang lalakas ang El Niño sa ikalawang bahagi ng 2026. Ayon sa United Nations Office for Disaster Risk Reduction o UNDRR. Dahil dito, mas mataas ang posibilidad ng mas kaunting ulan, mas mataas na temperatura at paglala ng tuyong kondisyon sa ilang bahagi ng Pilipinas. Kabilang sa mga sektor na maaring higit na maapektuhan ang agrikultura at supply ng tubig. Maari rin itong magkaroon ng epekto sa produksyon ng pagkain, kabuhayan ng mga magsasaka, kalusugan, enerhiya at ekonomiya. Kaya mahalaga ang maagang paghahanda at wastong paggamit ng tubig, lalo na sa mga lugar na nakadepende sa ulan para sa pagsasaka at sa mga komunidad na limitado ang supply ng tubig.
5: El Niño Alert!
8: El Niño Alert!
5: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
10: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
11: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko?
10: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Ronda, Ronda Pilipinas. Ronda, Ronda Pilipinas.
0: Alas 4:36 ng umaga mga brad. Bago tumayo tayo dumako dito sa ibang mga balitaan, ha, tuloy lang natin yung usapin sa national budget. Target mga brad ng Senate Finance Committee na matapos sa October 22 ang mga committee hearings para po sa panukalang 7.2 trillion pesos na 2027 national budget. Ayon kay Senate Finance Committee Chairman Senator JVR Sito, na kailangan ng 2 linggo para sa budget hearing habang nakahinto naman ang impeachment trial at bago magbalik ng regular session ng Senado sa November 9. Sa schedule mga brad na inilatag ni Ercito, itinakda ang pagsumite ng report ng mga Subcommittee on Finance sa October 23. Magkakaroon naman ang pagdinig kasama ang mga civil society groups para kunin ang kanilang komento sa panukalang budget sa October 26. Sinabi ni JV Ejercito, mga brad senador, na target niya nga ma-sponsor o maipresenta sa plenaryo ng Senado ang budget bill number o budget bill sa November 11 at masimula ng plenary deliberation sa November 23. Naurong kasi ang pagsimula ng plenary debates dahil sa gagawing ASEAN Summit sa November 16 to 18 habang may una na may nakaschedule na whole day impeachment trial sa November 19 at 20. Inaasahan ni Ercito na abutin ng 2 linggo ang plenary debate sa budget ng bawat ahensya bago ito maipasa sa ikalawang pagbasa. Kapag naaprubahan naman na ng Senado ang ng Kamara ang kanilang version, pag-uusapan na ng Bicameral Conference Committee ang pagkakaiba ng mga prebisyon bago pagtibayin ng 2 kapulungan at isumite sa Office of the President. Umaasa si Ercito na mapipirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pambansang budget bago ang Christmas break na magsisimula naman sa December 19. 4:38 in the morning mga brad. Para po doon sa, no, sa mga nagtataka, yan po yung proseso na inaantabayan natin bago po maipasa itong budget mga brad, ha. Ang siste, de kumbaga sa pamilya, ang budget ay manggagaling kay tatay. Tapos ibababa po yan doon sa mga representante ng kanyang mga anak. Hindi po doon sa mga anak. So basically, yung mga anak ay... may mga representante po sila. Ito po yung ating mga mambubuti at mababakas. Merong representante mula sa lower house at saka representante mula po sa upper house, which is the Senate. Ngayon, sila po ang bubusisi niyan dahil sila, dahil representante nga po sila ng anak ni tatay. So dapat alam nila yung tama at mali at kung ano yung kailangan sa hindi. Ano? Pero for some reason, hindi po nararamdaman ni anak yung mga pondo ni tatay. Yung mga ginagawa ng tatay. Bakit? kasi nag-iiba na yung pag-isinumiti na po nung representante yung kanilang mga version, eh, nag-iiba na po. Oo. At yung case po nung 2025 national budget, eh tik-tik daw po sa flood control. Kumbaga gutom na yung mga anak, pero yung tubo pa rin yung inaasikaso ng dalawang representante. Ngayon, ang tanong, bakit pa kailangan idaan sa representante? Ang sagot po dyan, nasa 1987 Constitution, mga mga. 4:39 in the morning. Ito naman, tako tayo dito. Ito mga brad, medyo ano to, ha? Medyo sensitibo po ito recently dahil nga po doon sa ginawang podcast ng mga magagaling nating kababayan. Mariing kinundin na po ni Senador Erwin Tulfo ang umano'y pangungutya kay Joshua Aquino sa podcast ng Machong Chismisan. Ayon kay Tulfo, hindi dapat gawing katatawanan ang kapansanan at walang puwang ang diskriminasyon laban po sa mga persons with disability, mga brada. Iginit niyang kung nakararanas nito ang mga PWD mula po sa kanilang pamilya, mas dapat ding bigyan pansin ang kalagayan ng mga ordinaryong PWD. Kasabay nito, isinusulong ni Tulfo ang Senate Bill No. 1405 para po gawing lifetime ang visa ng PWD ID ng mga may permanenteng kapansanan at Senate Bill No. 1830 para naman po mapabuti ang access ng mga PWD sa mga pasyalan. Ayan. Diba recently nagkaroon ng mga kung komentaryo dyan, huwag na huwag nating ulit-ulitin. Pero ang punto lang, hindi natin alam kung sinadyaba nila yun o sila ay nagpapapansin lang para po sila ay mapunta o makakuha ng atensyon. O is it for the clout? Sabi ko nila. Well, we'll see. Pero hopefully, makasuhan itong mga ere para pagtanda. Para mabingin ng konti kung sa kanilang pinagagagawa. Biruin mo kung ikaw ay may anak na gano'n at maririnig mo yan o makikita mo yan. Kahit hindi po kayo yung kundi anak nyo yung ano yung winawalang yapo nitong mga ito, you will feel the same simply because you have the same you have the same experience, meron po kayong parehong sitwasyon. Kaya ano, mahirap yung ganyan na ginagawang katatawanan yung PWD. Diba, Pangulong Vice President Jia Reyes? Hindi natin ginagawa yung ganyan at hindi tama yung ganyan. Alas 4:41 po ng nagmamadaling umaga, mga brad. Kuha muna tayo ng reports naman sa ilan natin mga kasamahan. Ang Quezon City Police District po, QCPD, makipag-ugnayan po sa PNP Anti-Cybercrime Group. Kaugnay ng banta po sa UP Diliman. Ramonda sa balitang yan, Dayan Liar.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Makikipag-ugnayan ng Quezon City Police District o QCPD sa PNP Anti-Cybercrime Group o PNP ACG. Kaugnay ng banta sa Palma Hall at Malcolm Hall ng UP Diliman. Ayon sa QCPD, makatutulong ito para matukoy ang pinagmulan at pagiging tunay ng mensahe at para maingatan ng mga digital na ebidensya. Nakadepende naman sa makakalap na ebidensya at sumiiral na batas ang mga legal na aksyong gagawin. Matatanda ang bandang 1:50 ng hapon itong Huwebes, October 15, na makatanggap ang isang staff ng UP ng mensahe sa Instagram na nagbabantang maghahasik ng lagim sa Palma Hall at Malcolm Hall. Agad itong ininspeksyon ng pulisya pero wala namang nakitang kahinahinalang bagay. Natukoy na isang estudyante ang nagpadala ng mensahe. Ayon sa kaibigan nito, tungkol umano ito sa bagong biling pabango ng estudyante na balak niyang gamitin sa paaralan. Pero bineberipika pa ito ng pulisya. Paalala ng QCPD sa publiko na huwag basta magpakalat ng impormasyong hindi pa beripikado at kung may banta o kahinahinalang aktibidad, i-report agad sa Emergency 911 o sa Quezon City Helpline 122. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Alas 4:43 ng umaga, mga brad. Grabe yun, no? Yung maghahasik ng lagim. Parang sa naririnig ko lang yun sa mga superhero movies. Sa yun, Volta, Plastic Man. Diyan mo lang maririnig yung naghahasik ng lagim. Pati pala sa UP Diliman, may ganun. Ay, tigil-tigilan niyo po yung mga ganyang kalokohan ninyo, ha. Huwag na kayong dumagdag po dito sa ating problema sa bansa. Alas 4:44, bago tayo tumuloy sa ating balitaan, mga brada. Batiin ko lang muna ng maganda-magandang morning ang babaeng Marikit. Ang binibini ni Vice President Jer Reyes. Si Madam, ang registered social worker natin na si Madam Leslie Reyes, RSW. Nyabang. Merong karugtong yung apelido. Napalitan na yung Reyes eh. Naging RSW na. Nyabang. Maganda-magandang morning kay Madam Leslie Reyes ha. Yung offer ko sa inyo mga brad ha. Pirmahan nyo na, simulan na natin para ma-lock up na yung presyo ha. Dahil pag lumalaki si Cassie, ayan, lumalaki din yung presyo niya. Alas 4:45 ng umaga mga brad. Mula po dyan sa Diliman. Dakuha naman natin mga brad ang lungsod ng Valenzuela ha, ang Malanday Depot ng North-South Commuter Railway. In-inspection po ni Valenzuela City Mayor Gatchalian Ramon de Zabalitang yan, Mary Ann Bastasa.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: In-inspeksyon ni Valenzuela Mayor Wes Gatchalian ang ginagawang Malanday Depot ng North-South Commuter Railway Valenzuela Malolos para masuri ang kasalukuyang kalagayan at mga pasilidad nito. Ayon sa lokal na pamahalaan, kabilang sa sinilip ng alkalde, ang simulation room kung saan matatagpuan ang train driver training system na ginagamit sa pagsasalay ng mga magiging operator ng tren. Inaasahang magbubukas ang NSCR Valenzuela Malolos pagsapit ng 2027. Tiniyak naman ni Mayor Gatchalian ang patuloy na pagkipagtulungan ito sa DOTR para matiyak ang kahandaan ng mga pasilidad at sistema bilang bahagi ng pagsusulong ng maayos na transportasyon sa publiko, lalo na para sa mga taga-Valenzuela. Mula sa Valenzuela, para sa Bagong Pilipinas, Mer and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ronda, Pilipinas. 4:46 in the morning. Napangiti daw si Leslie Reyes dash R, comma RSW. Pero napangiwi nung nung narinig yung proposal. RSW na yan. Imposible namang imposible namang hindi mapagkawang gawa yan. Imposible hindi matulungin. Ganun talaga ang nature ng mga ano, ng mga social workers, ha? 4:47 in the morning, mga brada. Mula po sa Quezon, Valenzuela. Dakuha natin ang Radyo Pilipinas Tayog. Philippine Crop Insurance Corporation, yung PCIC. Naglabas naman mga brada ng 26.9 million pesos na indemnity para po sa 2,254 na farmers dyan po sa Pangasinan. Ramonda Sabalitang yan, Mildred Coquia.
16: Radyo Pilipinas Report.
18: Naglabas ang Philippine Crop Insurance Corporation ng 26.9 million pesos indemnity payments para sa 2,254 na magsasaka na naapektuhan ng mga kalamidad sa Pangasinan mula August 13 to October 9. Ayon kay Loterio Sanchez Jr., hepe ng PCIC Pangasinan Claims and Adjustment Division, mahigit 25.5 million pesos ang natanggap ng 2,046 na magsasaka ng palay. Kabilang din sa mga benepisyaryo, ang 44 na magsasaka ng mais na tumanggap ng 375,445 pesos at 164 high-value crop farmers na nakatanggap ng mahigit 1 milyong piso. Ayon kay Sanchez, prioridad ang mga magsasaka na nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Maaari pa rin maging kwalipikado ang mga hindi rehistrado sa pamamagitan ng pagkuha ng Land Area Certificate mula sa kani-kanilang Municipal Agriculture Office. Patuloy namang pinoproseso ang iba pang claims. Samantala, nagdeklara ng State of Calamity ang Pangasinan matapos umabot sa tinatayang 600 million pesos ang paunang pinsala sa mga pananim at talagang hayop dahil sa mga nagdaang sama ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo.
0: Alas 4:48 ng umaga mga brad, Iloilo po, nagdeklara naman ng State of Calamity dahil po sa Red Stripe Soft Scale Insect o yung RSSI Infestation. Ramon sa balitang yan, Hope Torrechante.
19: Radyo Pilipinas Report. Idineklara na ang State of Calamity sa lalawigan ng Iloilo dahil sa epekto ng Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI Infestation sa mga taniman ng tubo kasunod ng pag-aproba ng sangguniang panlalawigan. Ligan. Batay sa datos ng Iloilo Provincial Agriculture Office, umabot sa mahigit 1 billion pesos ang production loss ng lalawigan dahil sa naturang peste na nakaapekto sa 27 bayan at lungsod at mahigit 9,000 magsasaka. Bago nito, inirekomenda na ng Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang pagdeklara ng state of calamity dahil sa malawakang epekto ng RSSI infestation sa industriya ng tubo sa lalawigan. Una nang nagdeklara ng state of calamity ang lungsod ng Pasi at ang mga bayan ng San Enrique at Dueñas dahil din sa nasabing peste. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Alas 4:50 po ng umaga mga brada. Lalawigan naman po ng Bohol, nakatanggap naman ng 5 unified o 50 unified 911 emergency response motorcycles mula po sa DILG. Aramonda sa balitang yan, Angeli Valiente.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Tinanggap ni Bohol Governor Aris Omintado ang 50 unified 911 emergency response motorcycle na ipinagkaloob ng Department of Interior and Local Government para sa Bohol Police Provincial Office. Mula sa Cebu ay tinungo rin ni DILG Secretary John Vic Rimulya ang lalawigan ng Bohol kasama sina PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. at BFP Chief Neil Quancho upang i-turn over ang nasabing mga motorsiklo kahapon October 15. Nagpapasalamat si Governor Omintado sa national government sa pagbibigay ng karagdagang mobility assets para sa mga pulis sa lalawigan upang makatulong sa pagpapatibay ng kanilang emergency response system. Ayon kay Omintado, bilang nag-iisang UNESCO Global Geopark sa bansa at isa ring tourist destination ang Bohol, mahalaga na matiyak ang seguridad ng mga taga-Bohol at ng mga bumibisita sa kanilang lugar. Sa kabuuan, umabot sa 75 units ng Unified 911 Emergency Response Motorcycle ang ibinigay ng DILG sa Central Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
20: Ronda Pilipinas. Ronda, Ronda Pilipinas.
0: Ronda. Alas 4:51 ng umaga mga brad. Zamboanga City Jail naman ang bahagi ng tulong sa mga anak ng mga persons deprived of liberty o PDL sa pamamagitan po ng Baon Program. Ramanda sa balitang yan, Justin Bulanon.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Bahagi ng asistensya ang Zamboanga City Jail male dormitory sa mga anak ng persons deprived of liberty o PDLs na mula sa economically disadvantaged na mga pamilya sa pamamagitan ng Baon Program ng ahensya. Nagtulungan ang Community Relations Service Unit at ang Unit Welfare and Development sa pagbisita sa mga tahanan ng mga beneficyaryo. Namigay ang mga kawaninang pasilidad ng mga baon na naglalaman ng masustansyang pagkain para sa mga anak ng PDLs na pumapasok sa paaralan. Nakipag-usap din ang team sa mga asawa, live-in partner at maging sa mga kamag-anak ng mga PDL upang bigyan sila ng update hingga sa kondisyon ng kanilang mga kaanak na nasa piitan. Layunin ng inisyatiba na makapagbigay ng suporta sa mga anak ng mga PDL at matulungan ang mga pamilyang kapos sa palad habang itinataguyod ang edukasyon at kapakanan ng mga bata. Ang Baon Program na ay isa sa best practices ng BJMP Regional Office 9 na ipinatutupad sa iba't ibang mga jail facilities sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
20: Zamboanga.
0: Alas 4:53 ng umaga mga brada, binuksan naman ng Government Service Insurance System o GSIS ang bagong tanggapan nito sa Dagupan City, Pangasinan para sa mas komportable at madaling pagproseso ng mga transaksyon ng mga miyembro at pensyonado nito. Matatagpuan mga brada ito sa Cityscape Lifestyle Center sa Bunuan, Guiset at magsisilbihin na sa mahigit 73,000 members at pensyonado sa lalawigan na kayang tumanggap ng bagong tanggapan ng nasa 100 kliyente kada araw. Mayroon itong medical room, lactation station, mga palikurang angkop sa person with disability at digital business center para naman sa tulong sa paggamit ng GSIS Touch. Ayon kay GSIS President at General Manager Wick Veloso, bahagi ito ng pagpapahusay ng serbisyo ng ahensya. Inilipat ang sangay dahil sa pagkaluma at paulit-ulit na pagbaha sa dating gusali dito na itinayo pa noong 1961. Grabe. 4:54 in the morning mga brad. 104th Infantry Battalion naman at Batobalani Foundation Incorporated nagkaisa sa pagsulong ng kultura ng pagbaba o pagbabasa alinsunod sa advokasya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ramon sa balitang yan, Fatma Gino.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Bilang suporta sa patuloy na pagsusulong ng administrasyon ni Paolo Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon sa bansa, patuloy na isinusulong ng 104th Infantry para sa Bayan Batalyon ng Philippine Army ang pagpapalawak ng kaalaman at pagpapalaganap ng kultura ng pagbasa sa mga mag-aaral sa pamagitan ng programang book giving sa mga paaralang nasasakupan nito. Bahagi rin ito ng suporta sa Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program ng Department of Education o DepEd na naglalayong matugunan ang mga pangailangan ng mga mag-aaral sa pagkatuto. Ayon kay Second Lieutenant Maria Cristina J. Ramos, Acting Civil Military Operations Officer ng 104th IB, sa pamuno ni Battalion Commander Lieutenant Colonel Jolito Guanzon, nakapamahagi ng kanilang unit ng mahigit 1,500 na mga aklat sa tatlong paaralan sa CSC. Kinabibilangan ito ng CSC Municipal High School, Bulikulul Elementary School at Suwing Elementary School. Ang mga aklat ay pinagkaloob ng Batubalani Foundation Incorporated upang makatulong sa pagpapalawak ng kaalaman ng mga kabataan at mapalakas ang kanilang interes sa pagbabasa at pag-aaral. Sa pamagitan ng patuloy na pakikipagtulungan ng 104IB sa mga institusyong pang-edukasyon at mga organisasyong sumusuporta sa edukasyon, layunin itong makatulong sa pagbibigay ng mas maraming pagkakataon sa mga mag-aaral na matuto at magkaroon ng akses sa mga aklat na mahalaga sa kanilang pag-unlad. Ang inisyatibong ito ay umaayon sa mas malawak na layunin na palakasin ang sektor ng edukasyon sa bansa sa pamagitan ng pagtutulungan ng pamahalaan, mga institusyong pang-edukasyon at mga pribadong organisasyon para sa kapakanan at kinabukasan ng mga kabataang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma De Lichino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulosulo.
0: Oy, alas 4:56 na po na nagmamadaling umaga mga brad. Bago tayo magtapos, speaking of insurance, tiniyak po ng Social Security System o SSS na maiangat o maingat nitong pinamamahalaanan ang kontribusyon ng mga miyembro para po protektahan ang pondo at matiyak ang tuloy-tuloy na pagbabayad ng benepisyo. Ayon sa SSS, inilagak nito ang pondo sa mga kumpanyang may matatag na kita sa iba't ibang uri ng investments upang mabawasan ang panganib. Nilinaw din ng ahensya na ang paper loss ay pagbaba lamang sa halaga ng investment na hindi pa na ibibenta. Hindi mo ito nangangulugan na nanganganib ang mga pensyon ng kanilang mga miyembro. Tinatayang 9 bilyong piso kada taon ang naidaragdag sa net income ng SSS mula po sa mga dividendo. Umaabot naman sa 173.45 billion pesos ang naibabayad nitong benepisyo mula January hanggang June 2026. Mas mataas po ng 19% kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon na mga brada. Alas 4:57 na po, 70 days before Christmas mga brad. Maraming salamat po sa lahat na nakinig. Sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at sa ibaba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tanoco mga brad, magkarinigan po tayo bukas. Press Start Pilipinas 12 to 1 in the afternoon dyan po sa Sports Radio 918 kHz. Ha? Bukas po yan. Again, Lawrence Tanoco mga brad, adios!
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account.
6: pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
9: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
23: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
9: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
24: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
25: Ampalaya!
26: Ampalaya!
25: Kumakain kayo, ampalaya!
9: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
27: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas, at ubas.
25: Oh, nabusog ako sa kwento mo.

0: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Hindi ka na mahihirapan pang magpatubig kasi once na may init, okay na.

0: Sa liwa ng pagkakaisa at malasakit sa mga magsasaka, muling isinagawa ng National Irrigation Administration Region 5 ang kapihan sa patubigan sa San Agustin, Bulac, Camarines Sur na nasasakupan ng SARF Sea. Isa ang SARF Sea sa mga benepisyaryo ng solar-powered irrigation project ng NIA na kamakailan lamang ay personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at NIA Administrator Engineer Eddie G. Guillen. Bilang bahagi ng aktibidad, nagsagawa rin ng paglilinis sa kahabaan ng irrigation canal ang mga kawanilan niya, katuwang ang mga irrigators associations, mga opisyal ng Barangay San Agustin at mga mag-aaral mula sa kalapit na paaralan.
1: Bilang magulang ma'am at isang bilang magsasaka, napakalaking tulong po nito kasi noong una po medyo nag-struggle kami sa pagpapatubig kasi once na walang kuryente, tigil yung patubig. Pero ngayon ma'am, tuloy-tuloy na siya. Hindi mo na siya kailangan mangamba at hindi ka na mahihirapan pang magpatubig kasi once na may init, okay na, aandar siya. Magkakaroon ng tubig yung palayan. Saka pinakamalaking tulong is bumaba po yung binabayaran namin bilang magsasaka sa irrigation.
2: Meron po kaming subject na TLE. So sa TLE po namin, natunturuan po namin yung mga students namin kung paano po sila magtanim. So bali po, aside sa libre na tubig, of course po, hindi na kami nagbabayad pa ng tubig doon sa galing sa mga faucet namin. And hindi na din po nahihirapan yung mga nag-garden, hindi na po nahihirapan yung mga students namin and even the parents na para magkukuha pa po doon sa mga malalayo po na makukuha ng water.
3: Yung gulayan po is very important for us kasi nakakatulong po ito sa mga mag-aaral mo, especially tinuturo po sa amin na pag marunong tayong magtanim, hindi po natin kailangan na gumastos ng napakaraming pera, especially sa ating farmers. Kasi po, kung maririnig po natin sa balita, we will be having a super El Nino. Ano po? So, pag magkakaroon tayo ng mas matinding init, mas powerful ang ating solar power. Before po, minsan, pag mo-morning po talaga, we are facing difficulties in water. Pero dahil po dito sa NIA or sa water irrigation po, na nabibigyan po namin ng supply ng tubig ang aming mga halaman. Kumbaga kung sa tao, multitasking ang water na ito.
0: Sa pamamagitan ng regular na kapihan sa patubigan, nabibigyang pagkakataon ang mga opisyal ng NIA at mga irrigators associations na talakayin ang mahalagang usapin sa irrigasyon, magbahagi ng mga karanasan at ilahad ang magagandang balita at benepisyong hatid ng mga proyekto ng pamahalaan.
4: Sa totoo po niyan ay ngayong October at saka November dapat ay makatanim na lahat.
5: Dapat. Alam niyo naman yung suporta ng NIA at ating pangulo dito sa project na ito, no? Hindi naman niya pinapabayaan ito na para sa atin, no?
4: Ako nga ay natutuwa kasi sa totoo yung ating pangulong presidente at saka yung ating administrator at lalo na ikaw sir, talagang natulungan kami ng project na solar irrigation pump.
5: Maganda to, kahit tatlong beses nga kayo magtanim dito, pwede.
4: Ati dati, magkano bang binabayaran niyo sa kuryente dito?
6: Half
5: million? Kalahating million? Buwan-buwan?
6: Pagtag-init,
5: umaabot kayo ng mga 400 to 500,000 buwan-buwan? Sa ngayon, ilan na yung billing niyo sa Kasureco?
4: Ay parang wala na.
5: Wala na?
4: Zero billing na yan.
5: Ito namang palapi na El Nino, at least nakakasigurado kayo na may tubig kayo. Nakita naman natin na malakas yung tubig dito sa inyo. Sana tuloy-tuloy yung paglago ng mga farmers nyo rito. Hindi lang yung co-op o association, lahat ng farmers nyo sana maramdaman nila

0: itong mga project na ginawa natin dito sa Bicol. Bantayan lang natin, lalagaan lang natin para tuloy-tuloy yung attention natin dito. Yun naman yung gusto ng NIA, ng ating Pangulo, no? Na tuloy-tuloy yung tulong na may bigay natin sa mga farmers.
1: Higit sa isang talakayan, ang kapihan sa patuligan ay nagsisilbing tulay upang mapalakas ang ugnayan ng NIA at mga magsasaka. Tungo sa mas maayos na serbisyo ng patubig at mas maunlad na pamayanang agrikultural.

0: sa habang natin. Besides that, marami pa tayo ibang interventions dito sa mga traktora, seeds, fruit trees, no? Na ang gusto ni Mayor, mga fruit trees. All of this is paghahanda rin sa El Nino.
1: Makakatanggap po kami ng mga seedlings at saka itong mga pananim na gulay at saka yung abono na nanggaling sa PCA po. Napakalaking tulong, hindi lang para sa amin, din para pa sa mga apu-apuan namin, sa mga anak na makikinabang. Kasi ang nyug ay hindi naman pandali ang kwanyan. Kumbaga, lung kwanyan lang. Nagpapasalamat kami at dumarating itong mga ganitong intervention mula sa gobyerno, hindi malaking katulungan sa aming mga magsasaka.
2: Unang-una, mga bigay nga po sa amin ng bini na libre na. Pati yung ibang mga pataba, takaka po itong mga gamot. Maraming maraming salamat po sa DA Agriculture, sa mga naitutulong po sa amin, at marami po kaming nakatatanggap na benepisyo.
3: Mapalad nga na Sugbo, nakakaroon kami ng gayang intervention sapagkat tunay na ang hanap buhay ng Sugbo ay sa agriculture.

0: Yung gulayan po is very important for us kasi nakakatulong po ito sa mga mag-aaral, most especially importansya ng katuturan namin sa pagtatanim ng mga gulay na itinuturo sa paaralan.
1: Yung mga gulayan po namin, yung mga nakukuha namin pong gulay is ginagamit po namin para po support dun sa feeding program. Kami mismo yung nagtanim.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko ito na po ang pinaka matindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami, konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days. And we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Pinaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito.
5: Kaming 3 minuto na kapitbahay makalipas ng alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. EGIF, thanks God it's Friday. Una po ng Biyernes ngayon, ika-16 sa buwan ng Oktubre 2026. Ay gising, bangon, kilos, galaw-galaw. Morning po sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang hunating mag-isda sa makaipanig na kapuluan. Mapa Luzon, Visayas at Mindanao, sabay-sabay tayong napapahinga sa latunang impila ng Radyo Pilipinas. Of course, kasama pa rin po natin ng DWCI sa may parte ng Pitig, Ilocos Norte. Morning kay Mayor Gina. At siyempre, siyempre naman sa DWCI sa may parte naman ng Cagayan. Good morning naman kay Governor General Ed Aglibay. Ayun. Ay, good morning na rin kay General Tom Lanjon. Parang Lando Marquez ng ELTA. Pare, pagaling ka, palakas ka ha. Galaw-galaw para hindi pumanaw, bawal po ang tutulog-tulog sa Manibela, bawal ang pikon sa kalsada, doon sa mga nasa long drive, ano yung mga behero-behero ng karne, ng baboy, ng baka, ng manog. Kahit hindi kayo dire-diretso, gilid-gilid lang, pwede tayong mag-power nap. Ano, power nap? Importante ho yan, tsaka natin balikan yung Manibela. Ayan. Doon sa mga pupungas-pungas na driver, pakikalabit lang, ano, pag malasakitan po natin, bawal po ang tutulog-tulog sa Manibela, bawal ang pikon sa kalsada.
4: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Natunaw po yung binabantayang low pressure area sa labas ng ating paranoho. Wala na pong bantaw direktong epekto naman sa lagay ng panahon dito sa ating basa. Ngayon pong araw ng Biyernes, mga pangunahing weather system natin, intertropical convergence zone, po yung pangunahing nagdadala po ng malalaking ulan sa bahagi ng ating bansa. Particular po dyan sa may timog na bahagi ng Pilipinas. at easterly wind flow, nakakapekto naman sa dulong hilagang bahagi po ng Luzon. Ang nagdudulot po ng bagyang malamig na hangin at kaunting pag-ulan. Ang po naman sa area ng Visayas, Mindanao, Bicol Region at Mimaropa ay makararanas ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog-pagidlad. Na rin po naman sa ITC Zayn na yan. Pag-ingat sa posibleng biglang pagbahat pag-uha ng lupa. Yung may katamtaman hanggang sa malalakas na buhos po naman ang ulan. Ang Metro Manila, kalabing bahagi po ng Luzon, bahaging maulap po naman hanggang sa maulap na kalangitan, mahiwa-hiwalay na pag-ulan. Biglang thunderstorms, yung mga local thunderstorms yan. At posible rin po ang flash floods, mga mababang lugar kapag matlakas po ang bugso ng thunderstorm. Ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, may mahina pag-ulan, dulot po ng northeasterly wind flow. Alang inaasang malaking epekto naman ang pangalim sa mga lugar na ito.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Magdala pa rin ho ng payong pananggalang sa ulan para importante, lalo na sa mga estudyante natin papasok sa mga eskwela na ho. Meron mga ilang suspend dito, di ba? Pasok, merong celebration ng lokal. Pero natan, wala naman sa kabuuan. Ano? Ingat po sa ating mga naglalakbay. Tutok tayo sa ating mga headliners.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Habang tanggapan ng luha, mas pinalalakas pa ang supply ng tubig sa buong bansa.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: At specialty coffee ng Pilipinas, tampok ngayon sa isang exhibition dyan po naman sa Japan.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: 16 na minuto na kabilbay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ang labas ng Local Water Utilities Administration ng 12 bilyong piso araw sa water infrastructure project sa buong bansa upang mapalakas ang supply ng tubig ngayong may El Nino tayo. Ang pondo ay bahagi po ng 17 bilyong pisong alokasyon sa nasabing proyekto. Ayon dito kay Luwa Administrator Jose Moises Salonga. Wala yung Administrator dyan. Ongoing ang 800 projects. Halos 200 ang natapos na at halos 200 ang under construction. At nung daan naman ang nasa pre-procurement at study freeze habang iba po naman may issue sa permit na karaniwan po naman sa construction. Una na rin ipinag-utos ng Luwa sa 533 water district sa buong bansa na pangasiwaan ng low water situation sa may pinagpapatuloy ang infrastructure projects. Iginit pa nito na hindi na kailangan mag-hoard ng tubig lalo't may iba pang source po naman ng water ang ating bansa.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Hanggap muna tayo ng report. Ako tayo sa Zamboanga. Dahil coffee free, dinulusin po sa Isabela City, Basilan upang maituguy ng industriya ng lokal na kape at MSMEs. Detalye ng balita si Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Zamboanga.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Opisyal na inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Isabela de Basilan ang Kaday Coffee Fair 2026 sa Fego-Fego Beachfront kung saan tinipon ang mga lokal na negosyante at maging ang mga coffee enthusiast sa lungsod. Inorganisa ng City Agriculture Office katuwang ng Gender Development Office ang nasabing aktibidad na naglalayong ipagdiwang ang lokal na kape at suportahan ang micro, small and medium enterprises o MSMEs. Sa pamamagitan ng inisyatiba, nabigyan ng pagkakataong maitaguyod ang lokal na kape, masuportahan ang mga lokal na negosyante at makabuo ng oportunidad para mapalago ang kabuhayan at ekonomiya sa lungsod. Ang Kaday Coffee Fair na may temang kape sa bela, timpla ng katatagan, likha ng isabeleño, yaman ng kinabukasan ay inaasahang magpapatuloy sa Oktubre 23 at 29. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
5: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Zamboanga. Samantala, PNP CIDG nagbabala po naman sa mga rice retailer na naghahalo po ng lokal at imported bigas sa merkado. Detalye naman si Jemag Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagmamadang Bulubi National Police Criminal Investigation and Detection Group sa mga nagbebenta ng bigas na iwasang ihalo ang mga lokal at imported na bigas para pataasin ang presyo nito. Yan ay matapos mabiso ng mga otoridad ang naturang modus ng sarakay nila ang isang bodega ng bigas sa barangay Malayenen Bago sa Naic, Cavite. Nakatuwang ng CIDG sa naturang operasyon ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA, gaya din ng Bureau of Customs, at kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, bukod sa mga batas na nangangalaga sa kapakanan ng mga mamimili, nakaapekto rin ito sa kaligtasan ng mga consumer. Pinuli naman ni PNP Chief Police General Jose Menacion Artates Jr. ang mga nagkasunod ng operasyon para mahuli ang mga nagtatangkang nilangin ng publiko dahil sa hinalong bigas. Para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Shoutout lang, baka makalimutan ko na naman mga tropa natin dyan sa PCO. Ito na si Sir Ding, panggit ng kompletong pati designation. Dati natin madalas kasama ito rito. Noong araw pinag-usapan namin federalismo. NFA Pangasinan, aktibong nagbabantay sa galawhan ng presyo ng palay. Talin dyan si Grace Aqua, Radyo Pilipinas sa yoga.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nagsagawa ang NFA Pangasinan Branch Office ng validation sa ex-farm price ng palay sa malugar sa lalawigan ng Pangasinan binabahagi ng patuloy na pagsubaybay ng ahensya sa kalagayan ng lokal na merkado ng palay. Sa sinagawang aktibidad, layunin ng NFA na makalap at makumpirma ang mga datos singgil sa umiral na presyo ng palay na direktang binibenta ng mga magsasaka sa kailang mga sakahan o sa lugar ng produksyon. Kabilang sa mga sinusubaybayang impormasyon, ang kasalukuyang presyo ng palay, kondisyon ng bintahan at mapangsalik na maaaring makaapekto sa presyo nito sa merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
5: Dala, Negros Occidental o Provincial Government, sinimulan po ang mamamahagi ng libreng bigas. May detalye sa JP Herbas, Radyo Pilipinas, Iloilo.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Sinimulan na ng pamalang panlalawigan ng Negros Occidental ang pamamahagi ng 171 milyong pisong halaga ng bigas para sa target na higit sa 125,000 pamilya mula sa 19 na bayan at 12 lungsod sa lalawigan. Kabilang sa mga naabot na ng programa, ang mga benepisyaryo mula sa iba't ibang barangay sa mga bayan ng Murcia at Candoni, Pontevedra, Don Salvador Benedicto at La Carlota City. Ang tulong ay bahagi ng bawat bayan makikinabang program na inilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Pebrero upang direktang maihatid ang tulong ng pambansang pamahalaan sa mga lokal na komunidad. Layunin ng programa na maibisan ang gastusin sa pagkain ng mga pamilyang may mababang kita at matulungan ang mga sambahayang higit na nangangailangan ng suporta. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
5: Ang dalawa, Benting Bigas, meron na program. Ipatutupad po naman ang lokal na pamahalaan ng Sagnay, Kamsur, ngayong buwan. Tony Hofansya ng Radyo Pilipinas, Naga sa detalye.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Ipatutupad ngayong buwan ng Oktobre ng pamahalaang lokal ng Sangay Camarines Sur ang programa para sa 20 pesos bawat kilo ng bigas para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ayon kay Mayor Joey Fuentebella, mayroon ng Memorandum of Agreement ang lokal na gobyerno ng Sangay at Food Terminal Incorporated para sa pagbenta ng bigas sa halagang 20 pesos ang kilo na hanggang 10 kilo ang pwedeng bilhin na minimum 3 beses isang buwan. Kabilang sa mga kwalipikado sa programa ay ang mga magsasaka at mangingisda na registered sa RSBSA, DepEd workers, minimum wage earners, indigent at four-piece members. Sinabi pa ng alkalde na inaayos na ang mga kinakailangang proseso kabilang na ang koordinasyon at posibleng pre-registration upang maging maayos ang rollout. Bahagyan niya ito ng programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng Department of Agriculture. Para sa Bagong Pilipinas, Ronnie Hofansya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Camarines Sur.
5: Shoutout lang sa mga nakatutok dyan sa National Press Club. Doon sa ala ating presidente dyan, si Ate Mina Navarro. Aho, Sir Ding Generoso. Sir Ding, di kita nakakwentuhan ulit-ulit ha. Mahaba-haba sana. DCIC Bicol, pinigting po ang kalaman ng mahigit sa 7,000 magsasaka sa Katanduanes. Single po sa libreng crop insurance. At detalye, nandiyan po si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Pinaigting ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Bicol ang kalaman na mahigit 700 magsasaka sa bayan ng Viga at Baras, Katanduanes, hinggil sa libreng crop insurance na naglalayong maprotektahan ang kanilang kabuhayan laban sa pinsalang dulot ng mga kalamidad at iba pang panganib sa agrikultura. Sa isinagawang oryentasyon, ipinaliwanag sa mga magsasaka ang mga alituntunan tunin at proseso ng crop insurance kabilang ang mga hakbang sa pag-a-apply at paghahain ng claim upang makatanggap ng kaukulang bayad pinsala sakaling masira ang kanilang mga pananim. Tumanggap din ang ahensya ng mga aplikasyon para sa libreng crop insurance mula sa mga magsasakang nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture at National Coconut Farmers Registry System. Pinangunahan ni Insurance Underwriter Peter Ray Romero ang mga oryentasyon sa pakikipagtulungan ni nina Viga Municipal Agriculturist Gerardo Tomala at Baras Municipal Agriculturist Noel Odonyo kasama ang mga opisyal ng barangay. Layunin ang programa na mapalawak ang akses ng mga magsasaka sa crop insurance at matulungan silang makabangon mula sa mga pagkalugi dulot ng mga sakuna at iba pang panganib sa kanilang produksyong agrikultural. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Ay wala hong pasok ang Negros Oriental ngayon ho, sa lahat ng antas, all levels ho yan, ha, maging operasyon tanggapan ng gobyerno. Special non-working holiday sa buong probinsya, pagdiriwang po ng Buglasan Festival. Samantala, Philippine Science High School po naman main campus bukod sa online meetings ngayong araw. Siya na rin po nanunsyo naman na suspendido ang face-to-face classes sa darating na Lunes at Martes, Oktubre 19 at 20. Nabigyan po naman ang daan ng pag-disinfect at paggaling ng mga mag-aral dahil po sa pagtaas ng mga kaso ng influenza-like illness. Ngayong apo ko, damay na eh. Apo ko, damay na rin. Ingat tayo pare-pareho ah.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: ATI Ilocos Region, pinagtibay ang kasanayan ng DAYAD before Personal Extension Services. Sa detalye, si Mildred Kokia, Radyo Pilipinas, Layog, Pangasinan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
12: Report. Layunin palakasin ng kaalaman, kasanayan at kakayahan ng mga implementer ng Agricultural at Fisheries Extension Services sa isinasagawang training ng Agricultural Training Institute Ilocos Region sa Pangasinan. Isinasagawa ang unang batch ng Expanded Basic Agricultural Extension Course sa ilalim ng DA REACH Program sa DAATI Regional Training Center 1 sa Santa Barbara, Pangasinan. 17 contract of service personnel mula sa Department of Agriculture, Regional Field Office 1 at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Region 1 ang kalahok sa pagsasanay. Kabilang sa mga tinalakay ang personal awareness, agricultural and fisheries extension, communication, extension approaches at community works. Layunin ng training na ihanda ang mga kalahok sa kanilang aktual na pakikipag-ugnayan sa mga magsasanay saka at mangingisda at sa paghahatid ng mas angkop at tumutugong serbisyo sa mga komunidad. Inaasahang magtatapos ang pagsasanay sa October 16, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
5: Day tayo sa kadiwa ng Pangulo ngayong araw, Rice for All Program, inanunsyo po ng DA. Mas binababa ang presyo ng well-milled rice sa 43 kada kilo. Wala po sa dating 45. Kasuyan sa lahat ng mamimili ho. Ang 29 at 20 pesos na rice program, patuloy pa rin binibenta ang subsidized rice na yan, 4 kilo. Araw sa mga kabilang po naman sa mga vulnerable sectors, gaya po ng mga senior citizen, PWD solo parents and 4-piece beneficiaries. At nagdagdag po ang DA na mahigit sa 20 bagong kadiwa outlets. Ilan sa mga pangunin lokasyon kung saan bukas ang bentahan, City, Day Central Office, Elliptical Road at ang Bio ang Bai. Bureau of Animal Industry Grounds sa Manila, ang Bureau of Plant Industry sa Malate. Antala, dyan po sa barangay San Antonio, Paranaque, Amba Cooperative, Valenzuela, Kariwa Center, Malabon, NPSB di Taguig, Kalentong Market, Pandaluyong, Public Market po naman sa Pasay. Lagoon, Cavite, bagong bukas ding outlets, Arbas, ngayon po namang weekend.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Tatayong ha, higit po naman sa 200 milyong pisong farm to market road sa Dasol, Pangasinan. Nasa higit po papaglabangan na maraming magsaka ho. Ikasibit ng Radyo Pilipinas na Gupan sa Tigal.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nakatakdang simulan ang konstruksyon ng 290.4 milyong pisong halaga ng San Vicente Viga Farm to Market Road at Bridge Project sa Dasol, Pangasinan. Ito ay matapos isinagawa ang isang groundbreaking ceremony noong ikawalo ng Oktobre 2026 kasama ang mga opisyal ng pamahalaan at mga residente ng lugar. Ipinatutupad ang proyekto sa ilalim ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project Scale Up o PRDP. Saklaw nito ang 9.92 kilometrong kalsada at tulay na naglalayong mapabuti ang pag-access ng mga komunidad sa mga pamilihan. Sa kasalukuyan, nahaharap sa mataas na gastos sa transportasyon ang mga magsasaka sa malalayong barangay dahil sa magaspang at hindi sementadong mga daan. Nagiging dagdag na problema rin ang panapanahong pagbaha na nagdudulot ng pagkaanap antala sa biyahe at pagkasira ng mga ani. Ayon kay Mark Ryan Ramirez, isang magsasaka at punong barangay ng San Vicente, malaking tulong ang proyekto sa mga magsasakang nahihirapang magdala ng kanilang mga produkto, lalo na tuwing panahon ng tag-ulan. Sa sandaling makumpleto, inaasang mapapabilis ng bagong kalsada at tulay ang biyahe at mababawasan ang gastos sa transportasyon. Inaasahan ding makakatulong ito sa pagpapataas ng kita ng mga sambahayang umaasa sa agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Samantala, DNL Davao Region, pinag-aaralan po naman ang apiculture at floriculture bilang alternatibong kabuhayan sa Marilog District, Davao City. Ay detalye si Sheila Lisandra Salosia, Radyo Pilipinas, Davao.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Pinag-aaralan ngayon ng Department of Environment and Natural Resources Ecosystems Research and Development Bureau ang potensyal ng apiculture at floriculture bilang alternatibong kabuhayan ng mga komunidad sa Marilog District sa Davao City. Sa pamamagitan ng Agroforestry Research and Development and Extension Center, pinagsasama sa isang ektaryang model site ang pag-aalaga ng stingless bees at pagtatanim ng mga namumulaklak na halaman upang makabuo ng posibleng papagkukunan ng karagdagang kita. Sa kasalukuyan, mayroon ng 20 colonies ng stingless bees sa lugar na regular na sinubaybayan para sa paglaki ng kolonya, dami ng bubuyog, pagdagdag ng timbang at produksyon ng honey. Nakapagtala na rin ang proyekto ng unang aning 2.6 liters ng honey. Samantala, mayroon ding 850 na anthurium, 300 bougainvillea at iba pang namumulaklak na halaman sa lugar na maaari mapagkuna ng mga produktong ibibenta sa merkado. Ayon sa DNR-ERDB, patuloy na pinag-aaralan kung aling mga uri ng bubuyog at halaman ang angkop sa lokal na kondisyon, gayon din kung paano mapaunlad ang kanilang mga produkto at may konekta sa mga potensyal na pamilihan. Layunin ng research na makabuo ng napapanatiling modelo ng kabuhayan para sa mga komunidad sa kabundukan sa pamamagitan ng produksyon ng honey at pagbibenta ng halamang ornamental mental at iba pang materyales na maaaring itanim. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lison de Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
5: Mandala, bidang-bidang ngayon ang kape ng Pilipinas sa Specialty Coffee Association of Japan 2026 World Specialty Coffee Exhibition. Inimula ng aktibidad nito October 14, tatagal po hanggang 17 ngayong taon. Ginawang panayam, sinabi naman ni Maria Alelia Maghirang, Office of the Agriculture Attaché ng Embassy of the Republic of the Philippines in Japan, ay pinakilala sa exhibition ang apat na uri ng kape na mula mismo sa mga Pilipinong magsasaka. Nasa aming exhibition ang nangungunang International Coffee Exhibition at Trade Show ng Japan, kung saan ibinida po naman ang specialty coffee sa buong mundo. Sa ating balitang kakaiba, nahuli po dyan po sa Miami International Airport ang isang 40 anyos na lalaki matapos mapansin ang mga custom officer ng isang kakaibang umbok sa harap ng kanyang pantalon. Nang kapkapan, discover na may 6 na plastic container na tinahi sa kanyang underwear, lalaman ho ng 10 pirasong buhay na ibon. Harap po ngayon, suspect sa kasong smuggling. Babalik po kami, sandali po lang, maglan mo ng mahalagang paalala.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
15: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
16: Pag-ibig fund, solid kaban!
4: El Niño Alert!
17: El Niño Alert!
4: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
18: Alam mo ba, batay sa pag-aaral ng Climate Impact Lab, isang research group na sumusuri sa epekto ng climate change at extreme weather events sa kalusugan at buhay ng mga tao, posibleng umabot sa 6,500 ang karagdagang heat-related deaths sa Pilipinas mula September 2026 hanggang February 2027. Dahil sa matinding init, nakaugnay ng Super El Nino na may projection range na positive 410 deaths kumpara sa normal na taon. Sa buong mundo, tinatayang aabot naman sa 451,000 ang karagdagang heat-related deaths mula sa June 2026 hanggang February 2027. mahalagang tandaan na projection lamang ang mga bilang na ito at hindi aktwal na bilang ng mga nasawi. Kaya naman, pinapayuhan ng publiko na uminom ng sapat na tubig, iwasang magbilad sa matinding init, at mag-ingat sa mga sinyalis ng heat exhaustion o heat stroke.
19: El Niño Alert!
17: El Niño Alert!
19: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
20: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
22: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
5: Pinabati lang natin ang happy birthday yung ating presidente ng Quezon City Press Club. Ano ho? Ma'am Rio Araha. Ano, happy birthday Ma'am Rio? More birthdays to come. Ganun din kay Emily Cervantes Alarcon. Pag-aral ng ating tayo elementary, happy birthday din. Ganun din, happy listening kay Romeo, Director Romel Penesa ng Kapuso. Wait, kamusta ka na? Samantala, ipinakilala po at good morning muna kay Commission BOC Commissioner Ariel Pumaseno. Thank you sa inyo sa pagtutok. Nakilala po ni Commissioner Ariel Pumaseno ang mga mahigpit na panuntunan. Kabilang po naman ang 2 milyong pisong band para sa mga balikbayan box forwarder upang protektahan ang mga OFW laban po sa mga delikado o naantalang padala. Pinalakas din po ng ahensya ang kanilang kampanya kontra smuggling sa pamamagitan po ng pagbabantay sa mga pribadong eroplano at maging doon sa may mga ilegal na argumento tulad po ng 700 milyong halagang bigas na po naman dyan sa Vietnam. Good morning sa mga nakatutok sa BOC. Good morning din kay Assistant Secretary Commissioner Tony Jet Marnilla. Good morning, Manoy. At kay Dr. Sigfred Jaya Manawis, kaya Pergago, gandang maga po sa inyo rin.
22: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipino.
5: Ado din daw kay do sa Beltran family sa may Santa Cruz, Laguna. Good morning po. Ayan. Manila Water, pinalalawak pang raw water source bilang tugon sa El Niño. Detalye si Marian Bastasa.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Patuloy na pinalalawak ng Manila Water ang pinakukunan nito ng tubig at ang pagpapatayo ng mga pasilidad para matiyak ang tuloy-tuloy na supply sa East Zone sa kabila ng epekto ng El Niño. Kabilang sa mga pangunahing proyekto ng kumpanya, ang halos tapos ng East Bay Phase 2 Water Supply System na kukuha ng supply mula sa Laguna Lake. Kumpleto na ang nasa higit 31 kilometrong submarine transmission pipeline sa proyekto na inaasahang magdaragdag ng nasa 200 million liters per day na supply ng tubig. Kapag pinagsamang umiiral ang 50 MLD East Bay Phase 1 Water Treatment Plant, aabot sa 250 MLD ang kapasidad ng mga pasilidad na kumukuha na ng water supply mula sa Laguna Lake. Bukod naman sa mga bagong proyekto, kabilang din sa mga pasilidad na nagpapalakas sa supply ng Manila Water ang 100 MLD Cardona Water Treatment Plant at ang 80 MLD Calawis Water Treatment Plant. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: El Niño.
17: El Niño.
19: Handa tayo.
5: Doon sa mga nagsasabi, ang agrikultura, isa sa mga dahilan ng climate change. Paano nakasama ho yan? Ayo? Pagtataka kayo, ano ho? Ang agrikultura dito po sa bansa, maging sa ibang mga bansa, ano ho? Muna yung dahilan, kata biktima ng climate change din po yan. May malaking kaugnayan sa kalikasan. Oh? Madaling salita po, yung mga gawain sa pagsasaka at pagpaparami po ng hayop ay naglalabas yun ng mga ano yan eh. Kalalasong gas sa atmosfera natin habang apabago-bagong panahon naman, direktong sumisira sa mga pananim at kabuhayan po ng mga magsasaka. Nag-aambag ang agrikultura ng malaking porsyento ng greenhouse gases Pagdaragdag ho ng methane, yung CH4 na yan, kami ng mga chemical na pataba, kami ho yan. Pag-usapan natin mula sa ating Integrated Pest Management, IPM, alamin ho natin mula sa Bureau of Plant Industry. Kasama tayo, ito yung mga inintroduce nila eh. Alamang eh, yung paggamit ho ng nitrous, di ba? Mabilis, maparami ng ani. Pagka sobra-sobra, delikado na eh, matagal na hong panahon na ganyan. Kaya ito na problema natin, climate change eh. Sir Melvin Nakahanda, banag-banag, ganda ng pangalan. Agriculturisto ng Bureau of Plant Industry Department of Agriculture at yung mga kasama. Pag-usapan ho natin about integrated pest management. Ano ba integrated pest management na yan para sa ambayan? Ano bang dapat nating matutunan ho yan? Ano ho? At siguro yun yung mga bagay na bibigyan ho niya ng linaw sa atin this morning para malinawan pa natin kung ano-ano pa yung mga nakapaloob po yan. Sir Melvin, magandang maga. Welcome po sa Radyo Pilipinas. Usap ang agrikultura. Si Kahiro po ito. Gandang morning sa iyo.
0: Good morning po, sir. Sa lahat po ng mga listeners po natin, magandang umaga din po. So, pag-uusapan po natin dito ngayon, sir, no, yung ating pong IPM. So, ano po ba yung IPM, no? So, ang IPM po, or Integrated Pest Management, ay isang pinagsama-samang pamamaraan ng pamamahala po or pag-control po sa mga peste sa ating mga pananim. Hindi lang po ito nakafocus sa paggamit ng mga chemical pesticides. Hindi po ibig sabihin na kapag meron pong peste, ay agad-agad tayo mag-apply ng pesticide. Kailangan po muna nating alamin kung anong peste ang nasa pananim, gaano kadami at kalaki ang pinsala, at kung kailangan ba talaga itong kontrolin. So sa IPM po natin, meron po tayong mga control measures na ginagamit. Kabilang na po rito ang cultural, physical, mechanical, biological control, or yung paggamit po ng mga natural enemies or mga kaibigang organismo. At yung panghuli po ay yung sa chemical, no? So sa IPM po natin, meron po tayong tinatawag na IPM PAMS approach. So ito po yung prevention, avoidance, monitoring at saka suppression. So una po dito yung prevention. Ibig sabihin po nito ay gumagawa po tayo ng paraan para ma-prevent po natin ang pagpasok at dumami ang peste at sakit sa ating mga taniman. Sample po natin dito yung pag proper field sanitation or yung paglilinis ng paligid sa ating taniman. Pangalawa po dito yung A is yung avoidance po natin. Dito naman ay gumagawa po tayo ng paraan para mabawasan ang chance po ng pest or yung peste na mag-establish or mabuhay dun sa area. Okay po. Example po natin dito yung timing po ng pagtatanim natin at yung scheduling po sa ating mga taniman, no. Pangatlo po dito yung M for monitoring. Ito naman po ay yung regular na pag-inspect, pag-check or pag-monitor po sa ating mga pananim kung meron na po bang peste. Gaano po ba ito kadami at ano po ba ito? Pang-apat po ay yung suppression. Kapag nakita po natin na kailangan na pong kontrolin ang peste, saka na po tayo gagawa ng angkop na hakbang para kontrolin. Pwede po tayong gumamit dito ng biological control, mechanical control, gamit po yung mga traps at yung paggamit po ng chemical pesticides kung kinakailangan po.
5: Sir Melvin, maputol kita sandali. Ano ho? Pwede bang pakipaliwanag muna sa nakikinig ano sa atin? Paka-adjust mo yung video mo, yung monitor mo, parang hindi ka nakasentro. Kuyang, ayan. Para kitang-kita yung ayos natin dyan sa lugar mo. Ayan. Okay. Pwede ho bang pakipaliwanag muna sa mga nakikinig? At ano ba yung pangunahing pagkakaiba po ng IPM sa tradisyonal na pag-control ng peste? Lalo na ngayon, mainit ang panahon. Ano, in climate change sa atin, nagpapadami talaga ng peste yan. Yan ang gustong-gusto nila eh. Ano ba pagkakaiba?
0: So, pagkakaiba po nung sa traditional na ginagawa ng ating mga magsasaka ay isa lang po ata yung nakafocus sa kanila, no? Sir, yung paggamit po agad ng chemical, no? So, hindi po alam ng mga magsasaka natin yung iba-ibang pamamaraan din, kagaya po ng nabanggit ko kanina, yung paggamit po ng biological control agents, mga natural po na mga organismo na pwede pong pumuksa din dun sa peste. So itong IPM po natin ay Pinagsama-sama na po siyang mga pamamaraan, hindi lang po tayo nakatuon doon sa paggamit po ng mga chemical pesticides, no?
5: Gagamit lang tayo, Sir Melvin, ano, gagamit lang tayo. Kung traditional na pa rin yung talagang nakagawian na, pero yung paggamit ng chemical, dapat maging huling opsyon na lang sana yan pagka talaga nakikita natin labis na yung pinsala. Di ba?
0: Eh,
5: paggamit ko ng chemical sa ngayon, lalo na inilalabas niya nitrous oxide. Mas matindi ang nitrous oxide kaysa sa carbon. Di ba? At 100 beses na higit pa ang kanyang tapang niya at tumatagal ng 100 taon sa atmosfera kumpara sa carbon. Eh yan ho yung pumipigit para yung carbon makababa dito sa lupa. Eh wala na tayong puno. Para doon sila manatili at makulong sana, eh yun ang magiging problema natin. Pero paano ba natin makukumbinsi ang magsasaka, ang taong bayan? Kasi nga, nasa gitna tayo ng problema, yung malaki problema natin sa climate change. Bagamat kukunti lang ang kontribusyon natin dito sa pag-init ng mundo, tayong unang-unang binabato ng epekto nito. Paano ba dapat natin gawin? Kasi nga, puro tayo paggamit ng chemical. Kasi nung araw, ginagamit talaga yan nung Industrial Revolution para mapabilis yung ani at maparami. Pero ngayon marami ng problema. Eh, paano ninyo binabalanse ito?
0: Sa amin pong office po, sa BPI, Crop Pest Management Division, kami po ay nagkakandak po kami ng mga iba't ibang klase ng pa-trainings po regarding po dito sa ating IPM. Hinihikayat po namin yung mga magsasaka na i-adapt po namin natin yung IPM para po hindi po tayo mag-focus lang sa paggamit ng chemicals. As last resort lang po yun. Ito naman po, ang layunin naman po natin sa IPM ay maprotektahan po ang example po nung sa kalusugan kung palagi pong nag-a-apply ng chemicals. So kalikasan din po. So mapapatas din po natin dito ang kalidad ng produkto kasi mababawasan natin yung mga chemical residues na nandun po sa mga tanim at mababawasan din natin ang pagkalugi kasi syempre kung palagi tayong umaasa doon sa chemical, bili tayo ng bili. So sa ating IPM po, yun po yung layunin natin na maprotektahan din po natin yung ating mga farmers. No?
5: Sir Melvin, so, ano sa palagay mo ang magagawa nating tulong kahit maliit lang yung maging bahagi natin? Kasi nga, kinakailangan ang magkaroon ng malawakang kampanye. Tama naman ho yung naririnig namin sa inyo eh. Kaya nga lamang, bakit ganun? Patuloy pa rin ang pagtaguyod natin ng marami. Hindi lang tayo, ang China number one, ang Amerika, ang Brazil, yan din ang ginagamit, puro chemical eh. Pero alam natin na eto na yung dinulot sa atin. Yung pag-init ng mundo at yung climate change, yan ang epekto. Kaya may mga storm surge tayo. Paano ba natin pwedeng baligtarin ito para makumbinsin natin sila?
0: Ang isang pamamaraan po dito dapat ay magmumula po sa ating mga magsasaka, no? Yung kanilang pong adoption process po. So kung ang gusto lang nila ay mapabilis lang yung ang epekto doon sa kanilang ginagawa, doon lang sila nakapokus sa paggamit po talaga ng mga chemicals. So kung ang ating layunin naman ay matulungan po hindi lang sa ating pananim, yung kalusugan natin, yung kalikasan natin, dapat tayong mag-focus na sa paggamit po ng IPM. So mas maganda kung gamitin na po natin or i-apply po natin kahit paunti-unti, hindi naman agad-agad na i-apply agad natin yung IPM, at least na magawa natin kahit paunti-unti lang yung mga process po doon sa ating integrated pest management, no? Isa rin po dito
5: siguro, yung Melvin, hindi kaya pwede nating gawing isang eksperimento yan. Bawa region 3, ipatupad natin, enforce natin ng buo yung IPM na yan para sila masubukan at malaman yung in and out ito, mga positibo at negatibo niyan, epekto nito sa mga magsasaka at sa kabuuan. Pwede ba yun? Limbawa, magkaroon tayo ng isang ganong pag-aaral para malaman talaga kung kailangan yan o hindi. Napapanahon na ba yan o hindi? Pwede ba yung ganon?
0: Tamang-tama, sir, no? Kasi nabanggit mo naman yung sa IPM. So, maglulunsad po kami ngayong November, no, sir, no? Ng launching po ng ating integrated pest management dito po mismo sa Bungabon, sa Nueva Ecija po. So, hinihikayat po namin ngayon yung mga farmers na dumalo para at least matunghayan po nila or makita nila kung ano po ba yung kahalagahan ng ating integrated pest management, no? Nung mga unang panahon po ay ginagawa na rin po ng mga magsasaka yung IPM. Ewan ko lang po ngayon at nababawasan na yung mga practitioners po natin na nag-IPM po, no? So yun po yung gagawin po natin.
5: Kasi nga nagsimula ito at bagay. Sabi ko sana naging balance lang ano yung ecosystem natin, dapat balance. Kasi nga yung Industrial Revolution noong 19th century, mga around 1860 noong nagsimula yan, nang ginamitan na ng ano, ng fossils, mga sinusunog na ganyan, kauri niyan, mga sasakyan. Kami sa agrikultura, sa panahon natin hanggang ngayon yan. Kaya ito na yung resulta natin, mainit na mundo, time climate change. Eh, sana mabago na isang araw pagising natin, bawasan na yung problema natin at pwede pang mailigtas at maisalba ang mundo. Kung mahirap, kung hindi natin ito masasalba, puro bagyo, malalakas na bagyo, storm surge na pwedeng mangyari kasi kung mainit ang karagatan. Tingnan natin kahapon yung 26 degrees Celsius na init ng ibabaw ng karagatan. Sapat na yun para magkaroon ng storm surge at magkapader na tubig na sasakop sa isang bayan. Ito ba, Sir Melvin?
0: Tama po, sir. Ma'am. So, patuloy po natin paggamit ng chemical pesticide. Isa rin po yung dahilan kung bakit po ay nagkakaroon po tayo ng pest resistance, no? O hindi na tinatablan yung mga peste doon sa mga chemical na ina-apply po natin.
5: At pati yung lupa at tubig na apektuhan ng sobrang chemical sa mahabang panahon. Kakaroon na nga tayo ng shortage sa tubig pagkatapos kakaunting na lang yung pwede nating maiselba, malalason pa tayo.
0: Yes po.
5: Kaya, okay, sa inyo na nga manggaling, paano ba nakakatulong yung IPM sa kalikasan at maging sa kalusugan ng tao? Ano-ano yung mga dapat maunawaan ng tao dyan?
0: Yung ating pong IPM is more on organic side po siya at yung mga natural lang na ginagawa para po dun sa pag-control po sa mga peste. Example po natin dito, yung ating pong paggamit ng mga kaibigang organismo, no, yung biological control agents. So natural lang po siyang nakikita doon sa ating taniman, hindi lang po alam ng mga magsasaka na itong organismo po na ito ay nakakatulong pala para mag-control po doon sa mga peste na naninira po sa mga taniman. So mas hindi tayo tumatangkilik sa chemical, mas doon po tayo sa organic side po ng ating IPM, no?
5: Hey, Sir Melvin, may mga pumapasok lang na tanong. Ano, paki lang ito, no? Ano ho ba yung tinatawag na pest scouting o yung field monitoring at saka bakit daw po ito mahalaga?
0: Ayun. Yung sa field scouting po or pest monitoring, mahalaga po ito kasi ito po yung una-una nating ginagawa para po hindi tayo pasukin or hindi pasukin ng peste yung inyong taniman, no? So, ginagawa po natin to para ma-detect po natin kung ano po yung mga insekto na nandoon po sa inyong taniman. Alamin po natin kung ito po ba ay naninira, gaano po ba kadami ito, ito po ba ay kailangan ng kontrolin. So, sa monitoring po natin, kailangan po natin yun malaman para at least magawa po natin yung mga dapat po natin gawin para po ay mapigilan ang pagdami po ng mga peste. Ito po ang field scouting din po ay nakakatulong po para sa amin sa national government po, no? Na nakatuon po para po pamahalaan po yung pag-manage po ng mga pest. Example po natin dito, kung meron pong peste doon sa inyong area, kailangan din po naming malaman yon para at least matugunan or mabigyan po ng kaukulang pong mga interventions doon sa farmer po na inatake po ng mga peste.
5: Eh, may mga hamon lamang eh. May mga hamon lamang po sa pagpapatupad po ng IPM na yan. Ano? Siyempre, kinakailangan po yung edukasyon. Dapat natututunan na magsasaka kung paano kilalanin yung mga peste o paaglaban sa mabubuting insekto. At pagdating naman sa oras at pagod, mas matrabaho yung regular na pag-account at pag-monitor kumpara po sa basta-basta na lamang nag-i-spray. Pagdating naman sa kooperasyon, dapat may kooperasyon din. Maging nung kapitbahay, di ba? Kasi kung yung katabing bukid mo, hindi po nag-IPM, pagkatapos basta na lang nag-spray, eh ba pwedeng lumipat yung mga peste sa iyong pananim? Hindi ba pwedeng mangyari yun?
0: Ito po yung kagandahan ng sa ating field scouting, no? Kasi lahat po dapat ng mga agricultural extension workers po natin, mula po dun sa mga municipal agriculture office, provincial agriculture office, hanggang sa regional ay dapat pong matutukan, no, yung sa mga monitoring areas po nila para at least magabayan po yung mga farmers kung ano po yung gagawin nila at kung meron pong peste na pumasok doon sa area, no. Mahalaga din po yung ating pest scouting para kung meron pong umusbong na bagong peste ay makita agad natin at para hindi na dumami yung uusbong na peste na po.
5: Sir, may tama ba? Yun daw IPM, may pagkapareho ba sa organic farming? Kasi organic farming, strictong nagbabawal sa anumang mga chemical o mga pataba. Pero yung IPM naman, pinapayagan yung paggamit ng mga sintetikong chemical. Pero ginagawa lamang yung bilang pinakahuling resort. Tama ho ba yun?
0: Meron po siyang kaparehas. Ang kaibahan lang po ay yung sa IPM po natin ay nagre-resort lang po talaga tayo kung wala nang kung yung mga other control measures ay hindi na gumana at gagamit at gagamit talaga tayo ng chemical, no.
5: Okay, So yun. Nako, Sir Melvin, medyo masarap pa yung kwentuhan natin. Marami pa akong gustong itanong sana, no. Kapos yung oras, sa susunod na pagkakataon, magkwentuhan po tayo muli, Sir Melvin, na kahanda, banag-banag. Taga saan ang mga banag-banag?
0: Taga Northern Samar po, sir.
5: Northern Samar. Okay. Sir Melvin, maraming salamat, ha. Uli, hanggang sa muli, magkaugnayan tayo, sir. Thank you very much, sir. Balikan mo
0: thank
5: na yung
0: po,
5: sumba
0: mo.
5: Balikan mo na yung breakfast mo. Balikan mo na yung jogging mo, sir. Maraming salamat. Magandang umaga hanggang sa muli po. Ingat po kayo. Seven, happy weekend. Thank you po. Salamat po.
22: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usap.
5: Maraming salamat, Sir Melvin. Tagamba, Samar pala siya. Oho. Kay paring Alan Obrero at kay Ate Rose, Rosario Obrero. Belated, happy birthday pa rin. Na kaming oras, sa ngalan nila Roger Cruz, Jamarina Pariel, Rolly Bumatayo, Rosan Erno, Marian Milios. Pwede po sila Nida Soriano, Susan Barameda, Gemar, Truk, Camora, Samrise, Marcel Malimban, Julius Sangab, Camila Moller, Ron Esperanza. Sa ngalan ng ating mga producers, po sila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo, Piero Ilustre, Rabrigado, nag-iiwan. Namang bagay na matuwid tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Ho. Yan po isang paraiso. Minsan pa, bago tayo basta-basta naniniwala sa fake news, bago tayo magpalinlang.
22: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
6: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
24: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
6: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
7: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa araw.
8: Ampalaya!
9: Ampalaya!
8: Kumakain kayo, ampalaya!
6: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
10: Kayo din, mga prutas, pakuan, manzanas, at ubas.
8: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ng Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Marcos Administration giniit na ginagawang lahat ng makakaya nito upang mapalakas ang halaga ng piso.
0: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinatitiyak sa Department of Trade and Industry na stable ang presyo ng mga pangunahing bilihin ngayong panahon ng El Nino.
0: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development nakapagpabot na ng mahigit sa 732 million pesos na financial assistance sa mga apektado ng El Nino.
0: Headlines.
3: Mga pagdinig para sa panukalang 2027 National Budget target ng Senate Finance Committee na matapos na sa October 22.
0: Headlines.
3: Resulta ng investigasyon ng National Bureau of Investigation hinggil sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte. Natanggap na ng Office of the Ombudsman.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Biyernes, October 16, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po, tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Naitala ang pinakamababang halaga ng piso kontra dolyar sa kasaysayan matapos magsara sa 63 pesos at 6 centavos kada US dollar. Mas mababa ito kaysa sa dating record na 62 pesos and 90 centavos na naitala noong October 8. Dahil sa pagbaba ng halaga ng piso, inaasang mas tataas ang gastos sa pag-aangkat ng mga produktong petrolyo. Maaari rin magdulot ito ng pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Posible rin madagdagan ang halaga ng national debt na kailangan bayaran sa foreign currency. Magiging mas malaki rin ang halaga ng piso na matatanggap ng mga pamilya ng overseas Filipino workers o OFWs mula sa kanilang mga padala. Nagsimula ang pagtaas ng presyo ng dolyar kontra piso nang sumiklab ang tensyon sa Middle East.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
3: Ginagawa ng Marcos Administration ang lahat ng makakaya nito upang mapalakas ang halaga ng piso. Kahapon pumalo sa 63 pesos ang palitan.

0: ng piso kontra dolyar ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Ito'y sa gitna ng iba't ibang sektor na nakakapekto sa palitan ng piso kontra dolyar. Anya, kabilang dito ang patuloy na krisis sa Middle East, maging ang ingay politika na sinasadya upang masira ang pinagsusubikapan ng administrasyon. Dagdag pa ni Castro, ang pagdagsa ng mga fake news na nakakapekto sa magandang imahe ng pamahalaan at ang ginagawa nitong pangikayat sa mga mamumuhunan na papasok sa bansa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinatitiyak sa Department of Trade and Industry na stable ang presyo ng mga pangunahing bilihin ngayong panahon ng El Nino. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Gusto siguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang galawan ang presyo ng mga prime commodities, lalo na ngayong panahon ng Super El Nino. Sa ambush interview kay DTI, Secretary Maria Cristina Roque sa Pampanga, sinabi nitong mahigpit ang bili ng Pangulo na matiyak na stable ang halaga ng mga pangunahing bilihin. Nabilang na dito ang Batok Daughter na ayong kay Roque ay walang dahilan para magpatupad ang price freeze. Ngayong stable ang presyo nito kasama na ang iba pang mga pangunahing produktong pangkonsumo. At para naman sa mga umano ay nag-hoard, sinabi ni Roque na walang dahilan upang ito ay gawin. Ngayong sapat niya ang supply ng mga pangunahing bilihin. Pakinggan natin si Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque.
3: There's no need to panic. There's no need to hoard. We have enough supply. We are in a close pag-uusap ng mga manufacturers and retailers, and so far we have enough supply of basic necessities and prime commodities.
2: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Department of Social Welfare and Development o DSWD nakapagpabot na ng mahigit sa 732 billion pesos na financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Narito ang balitang hatid ni Marian Basta sa
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sa tuloy-tuloy na pag-agapay ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng El Nino, sumampan na rin sa higit 732 milyong piso ang naipaabot nitong tulong pinansyal sa mga apektadong komunidad. Ito'y sa pamamagitan ng pamahagi ng emergency cash transfer, partikular sa mga unang natamaan ng matinding tagtuyot, kabilang ang Region 2. Pati sa tala ng DSWD, aabot na sa halos 67,000 na mga benepisyaryo ang nakatanggap ng ECT. Sa Cagayan, habang nasa higit 10,000 din ang nakinabang sa Isabela. Bukod sa tulong pinansyal, nakapamahagi na rin ang DSWD ng nasa higit 57,000 family food packs at humigit kumulang 3,000 non-food items. Samantala, patuloy namang pinaiikting ng DSWD ang paghahanda nito kung saan may mga mobile water treatment unit at water tanker na rin idideploy para makapagbigay ng malinis at ligtas na inuming tubig sa mga komunidad na nakararanas ng kakulangan sa supply. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nagbabala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga fish farmers na maganda sa posibleng epekto ng El Nino sa kanilang mga palaisdaan. Ayon sa BFAR, ang matinding init at ang kakulangan sa tubig ay maaaring makapekto sa kalusugan, paglaki at kaligtasan ng mga isda. Dahil dito, pinapayuhan ng mga nag-aalaga ng isda na araw-araw na subaybayan ang temperatura at antas ng dissolved oxygen sa tubig, lalo na tuwing madaling araw. Mahalaga ang naobserbahan ang di pangkaraniwang paglangoy, pagkakasakit at pagkamatay ng mga isda upang agad na makagawa ng kaukulang hakbang.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Target ng Senate Finance Committee na matapos na sa October 22 ang mga committee hearings para sa panukalang 7.2 trillion peso national budget para sa susunod na taon. Ayon kay Senate Finance Committee Chairman Senator J.V. Hercito, nakalaanan 2 linggo para sa budget hearings. Ito ay habang nakahinto ang impeachment trial at bago magbalik ang regular na sesyon ng Senado sa November 9. Sa schedule na nilatag ni Hercito, tinakda ang pagsusumite ng report ng mga Subcommittee on Finance sa October 23. Magkakaroon naman ang pagdinig kasama ang mga civil society groups para kunin ang kanilang komento sa panukalang budget sa October 26. Sinabi naman ni Ercito na target niyang may sponsor o may presenta sa plenaryo ng Senado ang budget bill sa November 11 at masimulan ang plenary deliberations sa November 23. Naiurong ang pagsisimula ng plenary debates dahil sa gagawing ASEAN Summit sa November 16 to 18 habang may una ng naka-schedule na whole day impeachment trial sa November 19 at 20 kapag naaprubahan na ng Senado at ng Kamara ang kalikalilang bersyon. Pag-uusapan ng Bicameral Conference Committee ang mga pagkakaiba sa mga probisyon bago pagtibayin ng dalawang kapulungan at isumite sa Office of the President. Umasa si Ejercito na mapipirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pambansang budget bagong Christmas break na magsisimula naman sa December 19.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nanindigan si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na dadaan sa masusing pagsusuri ang bersyon ng Kamara sa 2027 proposed national budget. Ayon sa kalihim, hindi nila pinahintulutan ang paglalaan ng pondo sa mga proyektong walang kumpletong documentation at sapat na batayan. Makikipagtulungan din ang DPWH sa People's Budget Coalition upang masusing suriin ang budget ng ahensya. Una nang kinwestiyon ng grupong mga dinagdag na pondo para sa mga lokal na proyektong pang-imprastruktura. Ayon sa ulat, mahigit sa 180 billion pesos ang dinagdag sa proposed budget ng DPWH.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Itinanggi ni Senate President Sherwin Gatchalian ang aligasyong ginagamit ang panukalang 2027 national budget para i-pressure ang mga senator judges kaugnay ng kanilang magiging boto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gatchalian, katatanggap pa lang ng Senado mula sa Kamara ng panukalang budget noong Lunes, kaya kasisimula pa lang nilang himayin ito.
5: Walang ganun. Walang ganun na tinatanggal sa senator or senator judges. Masisira talaga yung impeachment court kung ganun yung magiging allocation. But ang aming direction is magiging partial and fair ang magiging judgment ng impeachment. In fact, hindi in any way konektado yung budget sa magiging judgment ng impeachment. Ang direction ng impeachment is to render impartial and fair judgment.
0: Binigyan din ni Gatchalian na bukas sa publiko ang proseso ng pagtalakay sa budget, kabilang ang mga pagdinig, transcript, committee report, bersyon para sa third reading at mga amyendang ihahain ng mga senador.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, tiniyak naman ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III na hindi papayagan ng Senado na gamitin ang panukalang 2027 national budget para impluwensyahan ang magiging boto ng mga senator judge sa impeachment trial ni Vice President Duterte.
6: Maingat kami at nag-livestream kami last year. At so far, so good. Di naman, wala naman tayong masyadong ikaw-ikaw problema now. Mas lalo na dapat pag-ingatin natin yung kasunod para yung mga ganung bintang ay hindi magkatotoo. We will not allow that kung usapan yung budget sa ibang usapan yung impeachment.
0: Si Senator Vicente Soto III.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binigyan din ng Malacanang ang kahalagahan ng katotohanan, pagiging bukas at accountability. Ito'y sa gitna ng desisyon ng House Prosecution Panel na alisin ang tatlo sa apat na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay ang mga aligasyon kaugnay ng maling paggamit ng confidential fund, bribery at assassination plot. Kung matatandaan ang aligasyon ng unexplained wealth o hindi may paliwanag na yaman na lamang ang natitirang usapin sa impeachment proceedings. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, hindi makikialam ang Malacanang sa legal na estratehiyang pinili ng prosecution panel sa pagsusulong ng kaso laban kay Vice President Duterte. anyang mananatili rin sa kamalayan ng publiko ang impormasyong naihatid sa impeachment proceedings.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Natanggap na ng Office of the Ombudsman ang resulta ng fact-finding investigation ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte para sa taong 2024 hanggang 2025. Sa isang pahayag, sinabi ng Ombudsman na dadaan muna sa initial na evaluation ang referral at ang mga kalakip na dokumento para matukoy ang nararapat na hakbang. Tiniyak ng Ombudsman na hawakan ito ang usapin ng masusi, independent at walang kinikiling ang politika. Matatandang sinumite ng NBI noong Martes sa Ombudsman ang resulta ng fact-finding investigation nito kaugnay sa discrepancy sa SALN ng Vice Presidente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iginit ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na hindi chismis at base sa dokumento ang naging investigasyon nila patungkol sa mga ari-arian ni Vice President Sara Duterte. Ito ay kaugnay sa umano'y misdeclared ng mga property ng pangalawang pangulo sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ayon kay Matibag, malinaw na nakabase sa mga dokumento ang kanilang investigasyon. Anya, na deklara mismo sa SALN ng Vice Presidente ang mga property na umano'y agriculture land pero may mga nakatayo umanong ari-arian.
7: Kasi naliligaw lagi yung usapan eh. Either hindi ko alam yan o hindi akin yan or sa 2028 na lang tayo magkita, hindi siguro yun yung mga tamang argumento. Ang tamang argumento rito, sabihin nila, yan yung nasa salin ko pero baka nagkamali. O kaya sabihin na, hindi sa amin yan, ito yung property talaga. Pero sa ngayon, wala pa tayong naririnig na sinasabi na yung sa Katiga na yan, hindi yan yung sa akin, hindi yan yung nasa salin. Yun yung inaantay natin.
0: Nagsagawa rin ng interview ang NBI sa lugar at nagsagawa ng kumpirmasyon. Kaya masasabi ni Matibag na nasa papel ang basihan ng kanilang reklamong isinumite sa Ombudsman. Inamo naman ni Matibag si Vice President Duterte na sampahan siya ng kaso kung talagang tingin niya ay hindi totoo ang kanilang sinagawang investigasyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: House Lead Prosecutor humingi ng paumanhin sa Senado kaugnay ng viral na wacky photos sa Session Hall. Daritong balitang hatid ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Humingi ng paumanhin sa Senado si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervie Luistro sa ngalan ng buong House Prosecution Team kasunod ng naging kontrobersya sa kumalat nilang wacky photos sa loob ng Session Hall. Ayon kay Luistro, kailanman ay hindi naging layunin na bastusin o gawing katatawanan ang matahas na kapulungan. Binigyan din niya na nanatili ang kanilang mataas na paggalang sa Senado at sa mga miyembro nito bilang isang mahalagang institusyon sa Pilipinas. Inihayag ng Batangas Solon na dala lamang ng labis na kagalakan ang naturang larawan dahil sa nakatakdang bakasyon o reses ng paglilitis matapos ang ilang buwang sunod-sunod na proseso. Matatandang ipinag-utos ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pagsisiyasat sa naturang insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 21 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang planong pagpapalawak ng mga electric vehicle charging hub sa buong bansa. Sa pagbisita ng Pangulo sa Balanga Green Mobility Hub sa Bataan, sinabi niyang magtatayo pa ng mga charging station sa iba't ibang lokal na pamahalaan upang maikayat ang paggamit ng electric vehicles. May apat na charging station ang pasilidad na kayang mag-charge ng hanggang 8 EV ng sabay-sabay sa halagang 5 piso kada kilowatt hour. Tinatayang 45 centavos lamang kada kilometro ang gasto sa pagpapatakbo ng electric vehicle kumpara sa 3 pesos at 72 centavos para sa de-gasolinang tricycle. Samantala, nasa 2 pesos and 87 centavos kada kilometro ang gasto sa pagpapatakbo ng electric bus. Mas mababa ito kumpara sa 26 pesos and 29 centavos para sa diesel-powered bus. Mayroon ding 131 kilowatt peak solar installation at battery storage ang hub upang makatulong sa pagbawas ng gasto sa kuryente. Inaasang makapaglilingkod ang mga pasilidad sa hanggang 24 na sasakyan at umabot sa 1,400 na pasahero kada araw. Ayon pa sa pamahalaan, layunin ng pagpapalawak ng mga naturang proyekto na huwag ganang umasa sa imported na langis, gayon din upang mapagaan ang epekto ng pabago-bagong presyo ng krudo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inalis na ng Energy Regulatory Commission o ERC ang limitasyon sa kapasidad ng mga itatayong planta ng kuryente sa bansa. Batay sa inilabas na resolution, tinanggal na ng dating limitasyong 600 megawatts bawat unit sa Luzon at 150 megawatts naman sa Visayas at Mindanao. Sinabi ni ERC Chairperson at CEO Attorney Francis Saturnino Juan na layunin ang hakbang na maikayat ang mas maraming investment at mapalakas ang market competition sa kuryente. Inaasahan ding makakatulong ito upang matiyak ang sapat na supply at mapababa ang singil sa kuryente para sa mga consumer. Gayunpaman, kailangan sumailalim sa system input study ang bawat panukalang planta na isasagawa naman ng National Grid Corporation of the Philippines.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Malacañang pinatitiyak sa mga local government units na angkop na o na benepisyo ang nakikinabang o angkop na benepisyaryo ang nakikinabang sa ayudang bigas ng gobyerno. Mula sa Malacañang, narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Siniguro ng Malacañang na tuloy-tuloy ang mga programa ng pamahalaan upang matugunan ang mga insidente ng kagutuman at kahirapan sa Pilipinas. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng pinakabagong SWS survey kung saan nakasaad ang pagtaas ng involuntary hunger at self-rated poverty sa pamilyang Pilipino. Ayon sa opisyal, bukod sa umiira ng mga programa ng gobyerno, napag-uusapan na rin ang iba pang mga hakbang upang malabanan ng gutom at kahirapan. Kabilang dito ang pagsisiguro ng sapat na supply ng pagkain tulad ng bigas at karne upang maiwasan din ang kakapusan na nagpapataas sa presyo ng mga ito. Sabi ni Castro, nariyan rin ang pamimigay ng libreng bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund. Ang panawagan ng palasyo sa LGUs, tiyakin na ang mga benepisyaryo ng programa ay yung mga nasa laylayan ng lipunan o yung mga tunay na nangangailangan.
12: 361.1 million pesos na release bilang tulong noong January 2026. So ito po yung masasabi natin mga interventions at ito po ay tuloy-tuloy na isinasagawa ng gobyerno. Kung may mga iba pa tayong mga kababayan na hindi pa naaabot o hindi pa nakakaranas ng mga tulong ng gobyerno, mas nanaisin po natin malaman kung saan ito in particular para makita natin ano ang sitwasyon, saan kulang, saan dapat mas marami pang pagbibigay ng ayuda ang maibigay natin sa mga kababayan.
11: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR nagsanib puwersa para sa mas masusing inspeksyon sa mga bangkang pangisda. Narito ang balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Formal nang inilunsad ng Philippine Coast Guard o PCG at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang magkatuwang na operasyon para sa pagsampa at pag-inspeksyon sa mga barkong pangisda sa karagatang lampas sa pambansang jurisdiction o national jurisdiction. Idinaos ang paglunsad sa Pier 13 South Harbor sa Maynila. Layunin ng High Seas Boarding and Inspection Operations na palakasin ang pagpatupad ng mga pandaigdigang patakaran sa pangisdaan at protektahan ng yamang dagat. Nakumpleto na ng dalawang ahensya ang pagkaparehistro ng mga otorisadong barko at inspektor sa Western and Central Pacific Fisheries Commission, gayon din ang pagsasanay ng mga tauhan nito. Binigyan din ni na PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan at BFAR National Director Elizer Salilig ang kahalagahan ng pagtutulungan para mapangalagaan ang yamang dagat at matupad ang mga pandaigdigang obligasyon ng Pilipinas. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga sakit na may kinalaman sa matinding init dulot ng tagduyot, sagot na rin ng PhilHealth ang balita atin sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Inanunsyo ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na saklaw na rin ang kanilang guarantee coverage para sa mga tinatawag na heat-related illnesses dulot ng epekto ng matinding tagtuyot. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na gumawa ng mga proactive ng mga hakbang para ilusahan ng pasan ng mga Pilipino. Hinimok ng PhilHealth ang bawat pamilya na mag-rehistro at bisitahin lamang ang pinakamalapit na yakap centers para malaman at ang mga detalye at makapag-abil kung inpatient o outpatient. Salig sa Unified National Agenda for Health, sinasabing ng health insurer na nakikipag-unahin sila sa Department of Health para maagapan ang mga sakit na maaari makuha sa tag-init. Kabilang na rito ang heat stroke, dehydration, asthma, hypertension, dengue at waterborne diseases. Makikita sa social media platforms, gayon din sa website ng PhilHealth, ang mga halaga na maaaring sagutin na nakadepende naman sa kondisyong medikal. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Lakbay likha, sinusulong ang malikhaing turismo at kabuhayan ng mga komunidad sa Quirino at Nueva Vizcaya. Yan pong balitang atid ni Hazel Esguera.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Matagumpay na isinagawa ng Department of Tourism Region 2 ang pilot run ng Lakbay Likha Creative Tourism Circuit, tampok ang mga lalawigan ng Quirino at Nueva Vizcaya. Ayon kay DOT Regional Director Troy Miano, bida sa Lakbay Likha ang pagkamalikain ng lokal na komunidad para iangat ang kanilang pamumuhay.
16: Hindi lamang tumaas ang ating tourist arrivals, kuhindi mapaunlad pa ang kanilang buhay. Sila magbibigay ng tinatawag na experiential tourism.
15: Sa Quirino, naranasan ng mga kalahok ang paggawa ng fossilized flowers, malikhaing paghahabi gamit ang mga retaso at mga gawaing pangkultura kasama ang komunidad. Sa Nueva Vizcaya naman, tampok ang iba't ibang aktibidad tulad ng pottery making, traditional na paghahabi, pagpipinta, farm experiences, food processing at wellness activities. Magkakaroon din ng sariling Lakbay Likha Tourism Circuit gaya ng Isabela at Cagayan. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita sa Bayong Dagat, abot sa 33 estudyante at isang guro ang lasawi matapos bumagsak ang bubong ng isang paaralan sa Peshawar sa Pakistan. Ayon sa mga opisyal, higit sa isang dosen ang iba pa ang nasugatan. Sinabi ng isang rescue official na maraming estudyante ang natrap sa bumagsak na bubong na inaresto na ng pulisya ang may-ari ng paaralan. Nangako ang hepe ng pulisya na masusing iimbestigahan ang pangyayari. Alamin naman sa imbestigasyon kung lumabag ang paaralan sa building codes ng bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita pa rin sa Bayong Dagat, mga leader ng European Union tatalakay ng pagdami ng exports ng China, enerhiya at budget ng rehiyon. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, Narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Nagtipon sa Brussels, Belgium ang mga leader ng European Union upang talakayin ang lumalaking exports ng China, mataas na presyo ng enerhiya at panukalang pangmatagalang budget ng kanilang samahan. Nais na mga bansang Europeo na palakasin ang kanilang industriya laban sa pagdagsa ng mga Chinese products na iniugnay sa pagsara ng mga pabrika at pagkawala ng trabaho. Kasunod dito ng kasunduan ng European Commission at Beijing na limitahan ang pagpasok ng mga hybrid na sasakyan mula China. Layunin nitong mabawasan ang malaking agwat ng kalakala na umabot sa 360 bilyong euro noong 2025. Tatalakayin din ng mga leader ang mga agarang hakbang upang maibsan ang mataas na gasto sa enerhiya na nagpapabigat sa mga negosyo at mamamayan. Kasama rin sa agenda ang panukalang budget para sa 2028 hanggang 2034 na nangangailangan ng pagkakaisa ng lahat ng kasaping bansa bago tuluyang maaprubahan. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas, Sports.
0: Sa UAAP Women's Football, Far Eastern University, nanatiling number 1 team sa pagsisimula ng second round ng season 80-89 Women's Football Tournament. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
18: Nananatiling undefeated ang reigning champions Far Eastern University Lady Tamaraws sa UAAP Season 89 Women's Football Tournament sa naging opening match day ng Round 2 sa University of the Philippines Diliman Football Stadium. Pinalo ng FEU ang National University Lady Bulldogs 5-0 para masungkit ang kanilang ika-anim na sunod na panalo. Dahil sa dagdag na 3 points, mayroon ng 18 puntos ang FEU sa table ng women's soccer standings ng UAAP Season 89. Sa ibang resulta, tinalo ng UP Fighting Maroons ang Ateneo de Manila University Blue Eagles 2-1 at nauwi naman sa 1-1 draw ang pagtutuos ng De La Salle University Lady Green Booters at University of Santo Tomas Golden Lady Booters. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 34 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
1: El Niño Alert! El Niño Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat.
20: Sa nakaambang na banta ng Very Strong El Nino na tinatayang tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027, patuloy ang ginagawang paghahanda ng national government upang maibsan ang epekto nito sa bansa. Naghahanda ang Department of Agriculture ng suporta para sa mga maapektuhang magsasaka, kabilang ang pagtatayo ng dagdag na solar-powered irrigation, pamamahagi ng fuel at fertilizer assistance, at pagpondo sa mga scientific measures upang mabawasan ang epekto ng El Nino. Pinalalakas na rin ng National Irrigation Administration ang maintenance ng irrigation systems at pagtukoy sa mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Nakahanda naman ang water impounding structures at rainwater harvesting facilities ng Department of Environment and Natural Resources bilang suporta sa supply ng tubig sa bansa at naglatag na rin ng mga hakbang upang maiwasan ang forest at grass fires.
1: El Niño Alert! El Niño Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
3: Hindi lang ang mga pananim ang nanganganib sa very strong El Nino. Sa isang projection ng University of Chicago's Climate Impact Lab, posibleng umabot sa 6,500 ang heat-related deaths sa Pilipinas kaugnay ng pagtuyot. Binabantayan ng World Health Organization ang posibleng pagbabago sa public health risk dahil sa climate phenomenon, habang all-out preparation din ng Department of Health kaugnay ng very strong El Nino.
21: Our objective is to really limit them, no? But yeah, we have to anticipate. I think that's the word. Kasi it will come and we have to lessen yung number. Kasi andyan dyan siya eh. So it's a serious threat.
3: Ayon sa DOH, pangunahing binabantayan ang mga heat-related illnesses gaya ng heat cramps at heat stroke. Pero dahil sa posibleng kakulangan sa tubig, posibleng tumaas ang diarrhea, food poisoning at nutrition-related disease. May panganib din sa dengue, lalo na kung mag-iimbak ng tubig ang mga pamilya nang walang takip. Kaya naman inihahanda rin ng DOH ang health facilities sa posibleng pagdami ng mga pasyenteng mangangailangan ng serbisyong medikal.
21: Yung preparedness ng health facility, yan yung pinapaigting namin ngayon. Yun nga, bukod dun sa pagtugon dun sa mga sakit, di ba? Madali lang namang gamutin yung mga sakit na yun. Kaya lang, pag medyo bumugso, dumami, pwedeng ma-overwhelm din yung mga facility.
3: Ilan nga sa mga vulnerable sectors ay ang mga nasa extreme ages, gaya ng bata at matanda, buntis, may mga existing condition at outdoor workers. Iginiit ng DOH na mas mahalaga ang prevention, kaya naman pinayuhan ang publiko na uminom ng hanggang 8 basong tubig, umiwas sa paglabas ng bahay sa kasagsagan ng init at maligo araw-araw. Eugene Fernandez, IBC News.
22: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Pilipinas.
25: News Nationwide.
27: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon. Filing ng Certificates of Candidacy para sa pagka-kongresista sa special election sa Batanes. Sinimulan na ng Commission on Elections. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito ang report ni Maizel Estoy.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Pilipinas.
28: Report.
0: Maizel.
30: Naghain na ng kanilang Certificate of Candidacy sa tanggapan ng Commission on Elections sina Luis Abad at John Gato na pawang tatakbo sa gaganaping special elections para sa nabakanting posisyon bilang kinatawan sa Kongreso ng Batanes. Si Abad ay anak ni dating Budget Secretary Butch Abad at ni Yumaong dating Batanes Congresswoman Henedine Abad. Si Gato naman ay kapatid ng Yumaong Congressman Sir Yaco Bigato Jr. Ayon sa COMELEC, hanggang ngayong araw, October 16, ang itinakda ng ahensya para sa filing ng Certificate of Candidacy ng mga nais tumakbo para sa nabakanting posisyon. Ang pagsasagawa ng special election sa Batanes ay bunso ng pagpanaw ni Congressman Sir Yaco Gato Jr. noong nakaraang buwan. Isasagawa ang special election sa darating na November 28, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Maizel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes.
28: Radyo Pilipinas,
29: Radyo Pilipinas,
28: News Nationwide.
0: Retooled Community Support Program ng DILG, nagatid naman ng iba't ibang serbisyo, caravan sa Pangasinan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Narito report ni Ricky Casipit.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Pilipinas.
28: Report.
0: Ricky.
31: Dinala ng Department of the Interior and Local Government o DILG Pangasinan katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang mga libreng serbisyo sa mga residente ng Barangay Tambak, Dasul, Pangasinan sa pamamagitan ng Serbisyo Caravan nitong 15 ng Oktubre 2026. Bahaging aktibidad ng Retooled Community Support Program o RCSP na naglalayong tugunan ang mga pangangailangang panlipunan ng komunidad. Ayon kay DILG Pangasinan Provincial Director Attorney Gerald Gallardo, layunin ng programa na ilapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga komunidad na dating nakaranas ng insurgensiya. sa pamamagitan ng serbisyo karavana, pinagsama-sama ang mga pambansa at lokal na ahensya ng pamahalaan, gayon din ang pribadong sektor upang direktang maihatid ang kanilang mga serbisyo sa mga residente. Bukod dito, may nakalaang 2.5 milyong piso para sa mga proyektong pangkaunlaran sa Barangay Tambak sa ilalim ng Support to Barangay Development Programa. Ayon kay Barangay Captain Mary Jean Migano, mahalaga ang pagpapalapit ng mga serbisyo ng pamahalaan sa mga residente, partikular na kalimihatan sa mga ito ay umaasa sa pagsasaka bilang kabuhayan. Kabilang sa mga nakinabang ang anak ni Marisa Gabayan na isang linggo nang nakakaranas ng ubo at sipon. Nakatanggap ito ng libreng konsultasyong medikal at gamot sa pamamagitan ng caravan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: National Meat Inspection Service sa Bicol, tiniyak ang ligtas at sapat na supply ng karne sa gitna ng very strong El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Naritong report ni Gary Carl Carillo.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Report. Gary.
2: Tiniyak ng National Meat Inspection Service o NMIS Bicol Region sa publiko na nananatiling ligtas, sapat at matatag ang supply ng karne sa rehiyon sa kabila ng mga hamong dulot ng very strong El Nino. Ayon kay Dr. Alex Templo Nuevo, Regional Technical Director ng NMIS Bicol, mayroon ng 10 class AA at 2 class A slaughterhouse sa mainland Bicol na matatagpuan sa 6 na lalawigan ng rehiyon. Sinusuportahan ng mga pasilidad na ito ang supply ng karne habang patuloy na binabantayan ng ahensya ang pagsunod sa mga pamantayan sa kaligtasan ng karne bilang bahagi ng pinaigting na pagpapatupad ng mga regulasyon at buwan ng monitoring at surveillance. Nagsagawa ang NMIS Bicol ng 10 operasyon na kinabibilangan ng inspeksyon sa 183 meat stall. Sa mga operasyon ito, nakumpiska ang kabuang 415 kilo ng hot meat o karne mula sa mga hayop na hinatay sa labas ng aprobadong slaughterhouse at walang kulang inspeksyon. Nakikipagtulungan din ang NMIS Bicol sa mga lokal na pamahalaan at provincial veterinary offices upang subaybayan ang slaughterhouse na pag-aari at rehestrado sa mga LGU. Patuloy na pinangangalagaan ng ahensya ang kalusugan ng publiko at tinitiyak ang kaligtasan ng karne na ibinebenta sa mga pamilihan sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 44 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
25: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko
25: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Dating rebelde, siniwalat ang taguan ng mga armas ng NPA sa Leon, Iloilo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Naritong balitang hatid ni Paul Tarosa.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
0: Paul.
11: Sa militar, isang dating rebelde sa Leon, Iloilo at isiniwalat ang pinagtataguan ng mga armas ng New People's Army sa Barangay Bocari, Leon, Iloilo. Kinilala ang dating rebelde na si alias Dandan, 47 taong gulang at dating miyembro ng Southern Panay Front ng Komiteng Rion Panay. Nagsilbi siya noon bilang Finance and Logistics Officer ng Nabuwag ng Pure Gold Platoon ng nasabing grupo. kasabay ng kanyang pagsuko sa 61st Infantry Battalion Philippine Army, isinuko rin niya ang isang 12-gauge shotgun at mga bala nito. Batay sa impormasyong ibinigay ng dating rebelde, agad na nagtugo ang mga sundalo sa lugar na pinagtaguan ng mga armas at naka-recover ng 45 magazine ng M16 rifle, isang anti-personnel mine o improvised explosive device, isang detonator at mga mahalagang dokumento na maaaring makatulong sa pagtukoy sa mga operasyon at lokasyon ng mga rebelde. Malugod namang tinanggap ng 61st IB ang pagsuko ng dating rebelde na ayon sa militar ay nagpapakita ng pagiging epektibo ng programa ng pamahalaan laban sa insurhensya. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Health units sa Samar, 100% na accredited na sa PhilHealth. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog City. Daritong balitang atin sa atin ni Charmaine Perito.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Charmaine.
8: 24 sa 26 na rural at city health unit o 92% sa probinsya ng Samar ang accredited na ng PhilHealth. Ayon kay Floyd Batwal, hepe ng Local Health Insurance Office sa Catbalogan, 2 na lamang ang hindi pa accredited. Sa Gandara, kailangan pang tapusin ang pagpapahusay sa health unit, habang sa Matugino naman ay kailangan pang makapagtalaga ng doktor. Samantala, accredited na rin ng PhilHealth ang 8 ospital at 3 iba pang health facilities sa service network nito sa lugar. Kabilang sa mga serbisyong maaaring makuha sa mga accredited facility ang yakap, maternity care, animal bite treatment, dialysis at iba pang outpatient services, depende sa mga tuntunin ng bawat benepisyo. Pinaalalahanan din ng PhilHealth ang publiko na magpakonsulta agad upang maagapan ang karamdaman at maiwasan ang paglala ng kondisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Davao City, naghahanda na laban sa El Nino sa pamamagitan ng makinarya at suporta sa irigasyon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Marcel Mamon Dasalya.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Marcel.
12: Pinalalakas ng Davao City Agriculturist Office o CAGRO ng Davao City ang paghahanda sa posibleng epekto ng matinding El Nino sa pamamagitan ng pagbibigay ng access sa mga makinaryang pansaka at kagamitang pantubig para sa mga magsasaka. Ayon kay Engineer Gilbert Iglesias ng Agricultural and Biosystems Engineering Division ng CAGRO, nakahanda na mga water pump, power sprayer, 2 water tanker at mga traktora na maaaring gamitin sa pagdadala ng tubig sa mga lugar na kulang sa supply nito. Patuloy rin ang paghihikayat ng CAGRO sa mga magsasaka na magtayo ng rainwater catchment o imbaka ng tubig ulan. Pagsapit ng Oktubre 2026, meron ng 700 rainwater catchment sa mga upland area ng Davao City na ginagamit sa pagdidilig ng mga pananim at pag-aalaga ng isda. Maaaring humiling ng paggamit ng mga kagamitan ng mga samahan at kooperatiba ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagsusumite ng liham ng kahilingan at mga kinakailangan dokumento sa pinakamalapit na tanggapan ng CAGRO para sa pagsusuri at pagproseso. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kababaihan sa Iligan City, nakisa sa paggunita ng Breast Cancer Awareness Month. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang report ni Alwidad Bashir.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Alwidad.
13: Nagtipon-tipon ng mga kababaihan mula sa lungsod ng Iligan para sa paggunita ng Breast Cancer Awareness Month 2026 kamakailan lamang sa atrium ng Robinson's Place, Iligan. Ito ay pinungungunahan ng City Government of Iligan sa pangangasiwa ng City Health Office at iba pang lokal ng tagampan. Sa nasabing programa, nagkaroon ng maraming makabuluhang aktibidad at diskusyon tungkol sa sakit na breast cancer mula sa mga kalubhasang lugar ng lungsod. Sa minsang ibinigay ni OYC Dr. Ardil Castaneda Padayhag ng CHO Iligan City, mahalagang self-examination ng bawat isa at ang agarang pagkonsulta sa mga doktor upang mabigyan agad ng lunas. Nabanggit din niya ang mahalagang papel ng barangay health centers bilang unang linya ng depensa sa paglaban sa sakit na breast cancer. Sinundan ito ng seri ng mga bulahang diskusyon mula sa mga espesyalisadong doktor. Isa sa kanila si Dr. Kim Gonzales de Roy, isang breast surgeon. Ipinaliwanag ni Dr. Kim ang mga sanhin ng pagkakaroon ng breast cancer, ang kahalagahan ng malawakang talakayan tungkol dito at kung paano isagawang self-examination. Samantala, isang interaktibong diskusyon mula kay Dr. Hamad M. Dumado, isang kilalang oncologist sa Northern Mindanao at kasalukuyang head ng Cancer Center ng Amay Papak Medical Center sa Marawi City, ang sumunod. Ayon kay Dr. Dumado, maraming programang gobyerno upang matulungan at masuportahan ang bawat kababaihang may breast cancer. Ganun din ang iba pang mga programang medikal na naglalayong mabigyan ng maagang kaalaman tungkol sa posibleng pagkakaroon ng sakit at agarang pagbibigay ng lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Awidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
25: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas,
25: News Nationwide.
0: Sulu Mainland Water District nakanda sa banta ng very strong El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Jolo, Sulu. Narito ang report ni Fatma Gino.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Fatma.
3: Tiniyak ng Sulu Mainland Water District o SMWD ang patuloy na supply ng tubig sa kanilang mga concessions sa kabila ng banta ng very strong El Nino sa pamagitan ng regular na monitoring sa mga reservoir at pagsasagawa ng pagkukumpuni sa mga pipeline. Ayon kay Muhibuddin Ismail Alhaj, General Manager ng SMWD, patuloy nilang sinusubaybayan ang mga ulat at abiso ng Weather Bureau upang matukoy ang mga posibleng banta sa supply ng tubig, kabilang ang epekto ng El Nino sa bansa. Anya regular ang kanilang monitoring sa tatlong reservoir na nagsusupply ng tubig sa mahigit 6,000 water concessioners sa hulo at sa ilang bahagi ng mga bahay ng Idanan at Patikol. Gayunman, sinabi ni Ismael na hindi gaanong naapektuhan ang Sulu ng ganitong uri ng weather phenomenon dahil na iba ang klima nito kumpara sa ilang bahagi ng Pilipinas. Samantara, patuloy namang hinikayat nito ang publiko na maging responsable sa paggamit ng tubig at iwasan ang pag-aaksaya nito bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Diligino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Jolo, Sulu.
25: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas,
25: News Nationwide.
0: Bakuna Eskwela, sinimulan na sa Cagayan de Oro City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito report ni Ryan Carbon.
25: Radyo Pilipinas,
29: Radyo Pilipinas,
0: report. Ryan.
14: Sinimulan na ng City Health Office ang pagpapatupad ng Bakuna Eskwela. Isang programang naglalayong pangalagaan ang kalusugan ng mga bata sa pamamagitan ng pagbabakuna. Kabilang ang Kanitoan Elementary School sa mga paaralang nakatanggap na ng serbisyong ito. Isinagawa ang pagbabakuna sa covered court ng paaralan mismo. Binigyang diin na tanging mga mag-aaral lamang na may pahintulot mula sa kanilang mga magulang o tagapag-alaga ang babakunahan, alinsunod sa mga itinakdang protocol ng programa. Ayon sa City Health Office, mahalagang mabakunahan ang mga bata sa tamang panahon dahil nangangailangan ng proteksyon ang kanilang immune system. Pinapayuhan ng publiko na tsakin ang pinagmulan ng impormasyon at kumonsulta sa mga health workers kung mayroon silang mga katanungan o alalahanin tungkol sa pagbabakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
25: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas,
25: News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyong pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide, ngayon pong umaga ng Biyernes, October 16, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
25: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas,
25: News Nationwide.
1: Nationwide.
15: We know you're always on the go.
16: On the go.
15: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
16: Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated.
15: Reliable news delivered to you as it happens.
16: Para sure na wala kang mamimiss.
15: Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph.
16: Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1.
15: And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1.
16: Together, let's dismiss disinformation.
15: Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
19: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
20: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
19: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
21: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
22: Ampalaya!
23: Ampalaya!
22: Kumakain kayo, ampalaya!
19: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
23: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas, at ubas.
22: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ha, tubig, hindi puro soda, hindi rin puro kape, dapat tubig. 8 to 10 glasses of water a day. Yon, mahalaga yon, ha, para hydrated po ang ating katawan. At huwag din magbibilad yung sa direct sunlight kapag sobrang init na. Yan ho, mula alas 10 ng umaga hanggang mga alas 3 or alas 4 ng hapon. Eh, sobrang init yan. Huwag hong magbibilad under the direct sunlight. Sumilong. Sumilong tayo. O, yung mga kababayan natin, ang trabaho ay direktang nasa harap po o nasa ilalim ng init ng araw. Gaya halimbawa ng mga traffic enforcer. Siyempre, nasa gitna ng kalyan sa mga intersection na... dapat i-observe nyo yung inyong mga ano, mga heat brake. May mga karilyebo, yung karilyebo, siya muna, yung isa sisilong muna, iinom ng tubig. And of course, kailangan ang suot nating damit ay yung presko sa katawan, light colored. Mga fabric na maginhawa sa katawan, cotton. Oh, yung iba nga, ano ang tawag doon? Dry fit. Ang ginagamit na shirt, di ba? Light-colored din. Light-colored na damit para hindi masyadong maka-absorb ng init. Makikibalita muna tayo, mga kaibigan. Direkta mula po sa Department of Social Welfare and Development sa tulong na pinagkakaloob pa rin sa ating mga kababayan, lalo na yung mga areas po na matindi na ang epekto ng strong El Nino doon sa kanila, ha? Makakausap natin ang spokesperson po ng DSWD, Assistant Secretary Irene Dumblao. Asek Irene, ma'am, good morning.
1: Alan, magandang umaga. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa.
0: Opo, ma'am, naku, kumusta ho ang ating mga intervention at tulong na sinasagawa ng DSWD. This time, lalo tigit para doon sa mga ano, yung pong nakakaramdam na ng epekto ng El Nino, Asek Irene, ma'am, please.
1: Well, yes, that's correct. Ano? Nagpapatuloy pa rin po ang iba't ibang mga programa at serbisyo ng DSWD na ipinapahatid natin para maagapan natin ng agaran yung mga epekto ng El Nino phenomenon. Sa katunayan, tayo po ay patuloy na nag-i-implement ng local adaptation to water access and breaking insufficiency through nutritious harvest for the impoverished, that's Lawa at Binhi, na kung saan nga po isa sa mga isinasagawa natin ay pagkakaroon ng mga small water reservoirs. Meron din tayo mga water impounding systems. And of course, sa paligid po ng mga facilities na ito ay meron din po tayong mga itinatanim na mga climate resilient crops para hindi lamang water access ang na-address natin, gayon din yung food security for the vulnerable sectors.
0: Mm-hmm.
1: Aside from the Lawa at Binhi, meron din tayong mga dineploy na mga specialized disaster equipments, kagaya ng mga water trucks, mga water tanks, and mga water filtration trucks. Meron din tayo in our inventory ang water filtration kit. Kasi nga po, ini-encourage natin ano, na mag-save po ng tubig ulan as much as possible ang ating pong mga kababayan. And they need not worry sa pag titiyak na malinis at maring mainom ang tubig sapagkat meron tayong magagamit na water filtration kits. Alan, meron din tayong of course yung mga ibang mga teknolohiya kagaya ng air-to-water technology through the Kalahi Seeds or the Pagkilos Program na kung saan nga we are able to convert moisture from air into potable water through that air-to-water technology. So, these are just some, of course, of the equipments or facilities that we are able to use, ano, for the El Nino phenomenon to ensure na meron tayong water access, and of course, there's also food sufficiency. Speaking of food sufficiency, meron din tayong mga nakapreposition na mga food boxes sa iba't ibang warehouses ng DSWD.
0: Opo, ma'am, nabanggit nyo yung mga water filtration trucks. Iba pa yung mga water filtration kits. So, ibig sabihin, ang mga ito, halimbawa, kanina nabanggit nyo yung mga na-harvest na rainwater. Halimbawa, nitong nagdaang mga araw ay umulan sa isang particular na lugar. Yung rainwater na yun ba, ma'am, pagka idinaan doon sa mga water filtration systems, ay aabot doon sa punto na pwedeng inumin, ma'am?
1: Come again, Alan? Sorry.
0: Yung pong tubig ulan na naipon kapag dumaan sa water filtration system na inyo pong binanggit kanina, pwedeng inumin itong mga ito? Pwede nang inumin, ma'am?
1: Yes, Alan. Meron 0.1 microbiome technology ano, yung itong water filtration system na kung saan nga po maaring ma-filter o maaring malinisan ang source na tubig at maari itong mainom. In fact, ito nga yung dinemonstrate ni DSWD Secretary Rex Cachalian.
0: Opo.
1: At pinakita niya na even if may sediments yung pong source of water ay maari itong malinisan at maaring agad na mainom. And Alan, itong ating water filtration kit ay may certification mula sa Department of Health and ito ay na-approve na maari nga pong magamit or in terms of machines ano na maaring makapag-filter, makapaglinis ng tubig ay ito po ay pasado sa standards.
0: Ayun. Okay. At na-imagine ko rin sa Karen, ma'am, syempre maaring nire-reconfigure ng konti yung mga food packs at iba pang mga kits na pinapadala sa ating mga kababayan to include probably mas malaking volume ng mga bottled water para may mabilisang may inom din yung ating mga kababayan. Asek, ano po?
1: Well, yes. In fact, Alan, ano, we're also providing yung mga jerry cans kasi kapag mag-iigib nga ng tubig.
0: Opo.
1: Especially yung mga tinatawag natin sa mga communities, sa mga schools. Alam mo, Alan, meron kasi yung mga tinatawag na mga community depot.
0: Yes.
1: Malalaking drum yan. Tapos dyan nila iniimbak nga yung tubig ulan. Maganda na meron po tayong ganyan. And what we could do is provide the water filtration kit. Ikakabit lang yan doon sa faucet.
0: Mm-mm.
1: And the water that passes through that tube, faucet, of course, ay maaari nang magamit, mainom dahil sa ilalim na yan dun sa water filtration system.
0: Ayun. Okay. Sa aspeto naman po ng iba pang mga financial assistance na patuloy na pinagkakaloob ng Department of Social Welfare and Development para doon sa mga apektado ng mga kalamidad, including itong El Nino, ano pong update sa aspetong yan, ma'am, please?
1: Well, yes. Alam mo, aside from these interventions that I have mentioned, meron din tayong pinapamahagi na emergency cash transfer. It's an unconditional cash transfer na binibigay natin sa mga apektadong mga sektor para matulungan yung kanilang immediate recovery. In fact, nakapag-umpisa na nga tayo makapag-distribute, particularly in Cagayan and in Isabela, wherein meron nga po tayong pinamahagi na tulong pinansyal para dun sa mga rice and corn farmers. Kasi meron yung social welfare aspect ba na hindi sila nakakapagtanim, walang mga produce na apektuhan. Yung naipapahatid na na suporta para sa pamilya. Diba? Kaya nagpo-provide tayo ng ganito in addition to what the Department of Agriculture is also providing for the farmers.
0: Ayun. Okay. Nako, Asa Kyrene, salamat po ng marami. We understand that you will be very, very busy this morning. But we thank you for the opportunity na makaugnay namin ngayong umaga dito po sa Radyo Pilipinas, ma'am.
1: Well, maraming salamat din, Alan, sa pagkakataon. Magandang umaga po sa inyo.
0: Thank you. Good morning, ma'am. Mga kaibigan, Assistant Secretary Irene Dumlao, ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, DSWD.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 18 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
2: Boses kasama si Alan Alanige. Is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paxilica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon. Invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Paxilica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kabon!
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 22 minutes na makalipas po ang 7 AM. Para sa mga babiyahe dito sa Metro Manila ngayong umagang ito ng Friday, narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
2: Radyo Pilipinas Traffic.
0: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning.
10: Good morning po Sir Alan at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Monumento area hanggang dito na rin po yan sa may 8th Street. Then mas susundan ulit po ng moderate to heavy simula po dyan sa may Balintawak Lower Leaf hanggang dito na rin po yan sa may Kaingin Road. Then dugtong din po tayo, sir, hanggang dito na rin yan sa may yung Roosevelt Avenue natin hanggang dito na rin po yan sa may U-turn slot po ng QCA or ang tinatawag natin na, sa may Bansalangin. Then makakaranas din po tayo ng moderate to heavy simula po dyan sa may Monte Dipidad hanggang dito na rin po yan sa may Ortigas Avenue. Then moderate to heavy rin po tayo simula po dyan sa may MRT Ortigas hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then makakaranas din po tayo ng moderate to heavy simula dyan sa may Cabrera sa Pasay hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman po, northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Park Avenue hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then moderate to heavy traffic na rin po tayo simula po dyan sa may pagbaba po ng Magallanes Flyover hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then moderate to heavy po tayo simula dyan sa may Reliance hanggang dito na rin po yan sa may Guadix Drive. Then makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy simula po dyan sa may EDSA North Avenue hanggang dito na rin po yan sa may U-turn slot po ng QCA. Then pagkalagpas po natin dyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Monumento area. Then ang atin naman pong southbound po ng C5, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Magsaysay Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Ateneo Gate 3. Then masusundan naman po ng moderate traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Libis Flyover hanggang dito na rin po yan sa may Calye Industria. Then makakaranas uli po tayo ng moderate to heavy simula po dyan sa may Chendisitas hanggang dito na rin po yan sa may Calye Road. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Leve Mariano Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy simula po dyan sa may pag-akyat po ng C5 Libis Flyover hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Bonicerano. Then moderate to heavy rin po tayo simula dyan sa may Aurora Katipunan Flyover hanggang dito na rin po yan sa may CP Garcia Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Then ang atin naman pong Commonwealth Avenue naman po, dito lang din po tayo makakaranas ng moderate to heavy simula po dyan sa may UP Land Techno Hub hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala natin sa ating mga motrisan na may ending na 9-0 ngayong araw ng Biyernes. Meron po tayo pinapatapos ng number coding. Ito po nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati, natuloy-tuloy ako nilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
0: Thank you, Roger Mutok, mula sa MMDA Metro Base.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Okay, ang oras natin mga kaibigan, 7:26 ng umaga, October 16 na. In 2 weeks time, andyan ang undas, ang All Saints Day at All Souls Day. This early, tayo po'y makibalita na sa National Capital Region Police Office. Napakaraming malalaking libingan o sementeryo dito sa Metro Manila. Alamin natin ang mga initial na paghanda ng NCRPO para sa kaayusan, katahimikan at sa seguridad para ngayong Undas 2026. Ang ating pong makakausap mga kaibigan, ang Chief ng Regional Public Information Office ng National Capital Region Police Office, NCRPO, si Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo. Ma'am, magandang umaga po.
11: Yes, Sir Alan, magandang umaga po.
0: Yes, ma'am. Ano po mga paghanda na so far ng ating National Capital Region Police Office para dito sa paparating na Undas 2026, ma'am, please.
11: Sa ngayon po, nakalatag na po yung ating operational guidelines para po sa UNDAS 2026 sa ilalim po ng pamumuno ng ating officer in charge, Police Brigadier General Christopher Abrahano. Pangunahin pong tututukan natin yung seguridad po sa mga sementeryo, mga memorial parks, Columbaria transport terminals at iba pa pong lugar na inaasahang dadagsain po ng ating mga kababayan. Kasama po sa ating paghahanda ang pagpapalakas po ng ating police visibility, ang ating regular patrols, traffic assistance, crowd management at yung pong mabilis natin na emergency response. At ilalagay din po natin ang NCRPO sa full alert status simula po 12:01 a.m. ng October 30 hanggang po sa matapos ang ating UNDA security operations.
0: Ayun. Okay. Ito pong binabanggit nyo mga preparations dito. Yung mga malalaking libingan halimbawa dito sa Athens sa National Capital Region, usually nagtatayo ng command post yung mismong mga namamahala doon sa libingan o mga sementeryo. Meron din bang itatayong halimbawa mga command post o assistance centers ang ating NCRPO dito sa mga strategic areas na ito, Colonel, ma'am?
11: Yes po, maglalagay po tayo ng ating mga police assistance desk para po mayroon po tayong isang may isang specific na lugar na pwede po talagang puntahan yung ating mga kababayan kung sakali man po na kailangan nila ng police assistance, may nawawala or may mga kailangan po silang puntahan, kailangan nila ng specific direction. Yung pong ating police assistance desk ay malapit lang po yun or usually katabi lamang ng ating iba pang force multipliers, kumbaga para po may isang area po na mapupuntahan yung ating mga kababayan para nandun na po lahat yung kanilang kakailangan nila. Kung kailangan po nila ng assistance, isang lugar lamang po yung kanilang pupuntahan.
0: Opo, you mentioned yung mga force multipliers. Of course, nandiyan ang grupo ng mga security guard na nakadeploy doon sa mga areas of responsibility nila. Yung mga barangay security patrols sa iba't ibang areas. So far, kumusta ang coordination natin with them, Lieutenant Colonel Asilo, ma'am?
11: Sa ngayon po, finafinalize po natin yung ating mga bilang ng ating mga force multipliers at yung ating mga kasamahan pang ahensya na kasama po natin na magbabantay dito sa ating mga sementeryo sa UNDAS 2026. So, yung pong ating mga agencies kagaya po ng Coast Guard, AFP, yung ating BFP, ang MMDA at yung ating mga barangay officers ay kinukumpleto lamang po natin yung bilang sa bawat sementeryo na ating mga babantayan. So, meron pa lang po tayo dito sa PNP, yun pong ating initial na deployment na 10,739 ay kukumpletuhin pa po natin sa mga susunod na araw since fina-finalize pa po natin yung bilang kasama nga po itong ating mga force multipliers.
0: Opo. Colonel Asilo, ma'am, base sa nakarang mga records halimbawa ng National Capital Region Police Office, aling mga pangunahing libingan o sementeryo ang talagang dinadagsa ng mga tao? Maraming nakalibing at maraming pumupunta doon dito sa National Capital Region, ma'am.
11: Usually po yung ating mga public cemeteries, kagaya po nang nandito po sa area ng Maynila, ito po yung madalas na dinadagsa ng milyon-milyon nating mga kababayan. Ganun din po yung mga cemeteryo na may mga prominent personalities po na nakalibing. So yun po mga areas na yan, mas malaki po yung magiging deployment natin dahil po sa inaasahan po natin na pagdagsa ng ating mga kababayan. So, pero wag naman po magtatampo yung ating mga kababayan dahil lahat po ng cemeteryo dito sa Metro Manila ay lalagyan po natin ng deployment para po ensure ng ating mga kababayan na magbibigay ng kanilang pagbisita doon sa kanilang mga yumaong kababayan ay mabibigyan po natin ng karampatang police assistance.
0: Ayun. At isa sa mga usual na nagiging concern ay mayroong mga oras na dumadagsa talaga yung mga nagbibigay pugay doon sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ano? Sa aspetong yan, of course, mahalaga ang papel na gagampanan din ng ating NCRPO in coordination with the administrators ng mga sementeryo na yan. So, ibig sabihin, meron bang mga measures na dapat ganito ang area na hindi pwede munang paradahan ng mga sasakyan? Ang pagpunta ng mga tao ay sa ganitong area lang muna. May mga ganong mga pag-uusap na po with the administrators of the various cemeteries, ma'am?
11: Yes po, patuloy po yung ating pakikipag-usap dun sa ating mga cemetery administrators para po ensure na hindi lang po yung pagpasok ng tao yung ating maaasistihan or magagabayan, maging yun pong alam naman natin na usual na yung mga pagmalapit po sa mga cemetery, italaga nagkukos po na matinding traffic.
0: Opo.
11: Dahil yung mga naghahanap ng parking, yung mga nagbababa ng kanilang mga pasahero. So isa po yan sa ating inaayos sa ngayon, katuwang po yung ating mga nasa sa barangay, yung ating mga LGUs, para po ensure na yung daloy po ng traffic at yung daloy ng tao sa mga oras na kumbaga po dadagsain yung ating mga sementeryo ay magiging maayos po. Kasama na po dyan yung ating kung meron po tayong ingress at egress, kung saan po yung opo, exit yan at entrance lamang po ng ating mga dadalaw sa mga sementeryo ay pinaplansya po natin. At ganun din po yung magiging parking at kung saan lamang po pwedeng magbaba, kung saan po sila pwedeng mag-iwan ng kanilang mga sasakyan na magiging safe naman po para doon sa ating mga kababayan.
0: Ayan. At syempre, pagka ganito ay kasama sa mga babantayan, of course, ang ating mga bus terminals, mga terminal ng public utility vehicles, dahil dagsa ang mga bibiyahe palabas at papasok ng ating National Capital Region. Lieutenant Colonel Asilo, ma'am, please.
11: Yes, ma'am. Yes, sir. Kasama po dun sa ating babantayan is yung ating mga terminals, mga public transport terminals natin. Kasi alam naman po natin na hindi po lahat ng ating kababayan ay nag-stay dito sa Metro Manila pagka po unda. Sinasamantala po ng iba yan para makauwi po ng probinsya, para makadalaw din po sa kanilang mga mahal sa buhay na nasa mga provinces naman po. So, kasama po yan maging yung ating mga major thoroughfares, katuwang po ang HPG sa pagbabantay po ng ating mga kalsada at ng ating mga terminals para ensure po na mabibigyan po natin ng tulong yung ating mga kababayan kung kinakailangan po natin. At syempre yung ating mga, hindi lamang po yung mga terminals, actually yung ating mga simbahan at yung mga malls natin, yung mga other places of convergence ay kasama po sa dideployan natin ng mga personnel, dahil alam naman po natin na bakasyon niyang mga panahong yan. So yung ating mga kababayan ay sasamantalihin yan para po magsama-sama sila ng kanilang mga kapamilya.
0: Mm-hmm. And of course, pagka siyempre, sa aspeto ng kaligtasan at seguridad, meron tayong mga paalala doon sa mga kababayan natin na pupunta ng mga sementeryo, di ba? Merong mga bawal dalhin, merong mga paalala na kung magsasama ng mga bata. Bigyan nyo nga, Lieutenant Colonel Asilo, ma'am, ng ilang mga pointers yung mga kababayan natin, paalala, baka mamaya nakalimutan ko, bawal nga pala magdala ng kutsilyo, yung mga ganon, kasi gagayat kami ng mangga habang nandun kami, yung mga ganong palusot ba, Colonel, please.
11: Yes po, paalala po natin sa ating mga kababayan, planuhin po natin ng maaga ang inyong magiging pagbisita sa ating mga sementeryo. Alamin yes po natin yung mga patakaran sa lugar, yung mga bawal po, gaya ng bawal po ang magdala ng sound system. Meron pong binibigay na oras para maglinis po ng ating mga puntod. Kung kaya po sa oras po na yung talagang mismong pagdalaw na ay hindi na po pinapayagan ang pagdadala ng mga cleaning materials, yung karit, kutsilyo, bawal na po yan, yung mga matatalas na bagay. Bawal din po ang magdala ng mga inumin, nakalalasing na inumin. Siyempre po, bawal po din ang magsugal sa loob po ng sementeryo. Iniiwasan po natin na magkaroon po ng ingay or gulo dahil po ito sa na magiging dulot po ng ating pagsusugal or yung mga sound system. Bawal po magkantahan sa loob ng sementeryo. Hanggat maaari po, papanatilihin po natin na maging solemn po at kumbaga tahimik po yung magiging pagbisita ninyo sa inyong mga yung maong mahal sa buhay. At syempre po, yung mga pagbabantay natin sa ating mga kagamitan, huwag na po tayong magdala ng, hindi naman po kailangan magdala ng pera at magsuot ng mga mamahaling alahas sa pagpunta sa sementeryo.
0: Yes.
11: Huwag na po natin gawin para hindi na po, kumbaga maging mainit sa mata yung ating mga sarili, lalo sa mga kawatan na maaari pong manamantala dun sa araw na iyan na posible ang siksikan. Kumbaga po yung salisi, yung holda, para
0: yes
11: po maiwasan po natin. Kung may kasama rin po tayong mga bata, senior citizen or persons with disabilities, tiyakin po natin na may kasama sila na mag-aalalay. Yung po mga bata, lagyan po natin ng wristband or kung ano man po na maaari pong pagkakakilanlan sa kanila, lalagyan po natin sila ng ID. Nakalagay po doon yung persons to be notified in case of emergency. Yung ating po mga seniors, kung kailangan po natin dalhin po natin yung kanilang mga gamot or yung mga pang first aid po para ensure na kung sakali man po na may emergency ay agad-agad po natin silang mabibigyan ng lunas. At makipagtulungan din po tayo sa ating mga security personnel, sundin po natin yung mga traffic advisories para maiwasan po natin ang abala. At syempre po, alam po natin na maiiwan po natin yung ating mga tahanan.
0: Yan. Once
11: na lumabas po tayo ng ating mga bahay para dumalaw sa mga sementeryo or mamasyal, i-ensure po natin ang paglalak ng ating mga bintana, pinto, ang gate, yung mga mahahalagang gamit po, yung mga maiinit sa mata ng kawatan, huwag po nating iwanan sa labas ng bahay. At kung magpa-park man po tayo ng ating mga sasakyan, ensure po natin na nasa secured na lugar po para maiwasan din po natin maging biktima ng basag kotse.
0: Yun. At saka minsan, di ba, pagka umaalis ang buong pamilya, eh yung iba nagpo-post kaagad, ano, real time sa kanilang mga social media pages kung saan sila nandoon. Eh di, malalaman kaagad, uy, mukhang out of town itong pamilya nakatira dito ha. Ay, yung mga ganon, ito ay magsisilbing tip din eh sa ilang mga gusto magsamantala, ika nga, at gumawa ng kalokohan dun sa mga bahay na naiwang walang tao. Lieutenant Colonel Asilo, ma'am.
11: Yes po, iwasan po natin yung pagpo-post ng mga real-time updates, yung ating mga at this moment na kayo ay nasa kalsada, na para po bang ina-announce ninyo na walang tao sa inyong mga tahanan. So hanggat maaari po, iwasan po natin yun para hindi naman po parang binobroadcast na wala pong tao sa bahay, na open po para sa mga kawatan. Pwede naman po tayong mag-update once na na-secure na po natin yung ating mga sarili, yung ating mga tahanan, na hindi po nila, kumbaga, mamimislead po nila na wala pong tao doon sa kanilang mga bahay.
0: Ayun, okay. Nako, Lieutenant Colonel Asilo, ma'am, salamat po na marami sa mga update at mga paalalang ito mula sa National Capital Region Police Office, ma'am.
11: Maraming salamat din po. Good morning.
0: Thank you. Good morning, Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo, ang Chief ng Regional Public Information Office ng National Capital Region Police Office. NCRPO.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Mga kaibigan, 40 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, subukan naman nating makipag-ugnayan sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Mga paghanda naman, kaugnay pa rin ng paparating na undas sa mga airports o paliparan na pinamamahalaan naman ng CAAP o Civil Aviation Authority of the Philippines. Sandali lang, ilan mo nang makapaalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
12: Lapinsala ng bagyo. Normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa. Enjoy pika. Kaya pagligtas nang bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
2: El Niño Alert! El Niño Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
13: Sa nakaambang na banta ng Very Strong El Niño na tinatayang tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027, patuloy ang ginagawang paghahanda ng national government upang maibsan ang epekto nito sa bansa. Naghahanda ang Department of Agriculture ng suporta para sa mga maapektuhang magsasaka, kabilang ang pagtatayo ng dagdag na solar-powered irrigation, pamamahagi ng fuel at fertilizer assistance, at pagpondo sa mga scientific measures upang mabawasan ang epekto ng El Niño. Pinalalakas na rin ng National Irrigation Administration ang maintenance ng irrigation systems at pagtukoy sa mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Nakahanda naman ang water impounding structures at rainwater harvesting facilities ng Department of Environment and Natural Resources bilang suporta sa supply ng tubig sa bansa at naglatag na rin ng mga hakbang upang maiwasan ang forest at grass fires.
14: El Niño Alert! El Niño Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
15: Hindi lang ang mga pananima nanganganib sa very strong El Nino. Sa isang projection ng University of Chicago's Climate Impact Lab, posibleng umabot sa 6,500 ang heat-related deaths sa Pilipinas kaugnay ng pagtuyot. Binabantayan ng World Health Organization ang posibleng pagbabago sa public health risk dahil sa climate phenomenon, habang all-out preparation din ng Department of Health kaugnay ng very strong El Nino.
16: Our objective is to really limit them, no? But yeah, we have to anticipate. I think that's the word. Kasi it will come and we have to lessen yung number. Kasi andyan dyan siya eh. So it's a serious threat.
15: Ayon sa DOH, pangunahing binabantayan ang mga heat-related illnesses gaya ng heat cramps at heat stroke. Pero dahil sa posibleng kakulangan sa tubig, posibleng tumaas ang diarrhea, food poisoning at nutrition-related disease. May panganib din sa dengue, lalo na kung mag-iimbak ng tubig ang mga pamilya nang walang akip. Kaya naman inihahanda rin ang DOH ang health facilities sa posibleng pagdami ng mga pasyenteng mangangailangan ng serbisyong medikal.
16: Yung preparedness ng health facility, yan yung pinapaigting namin ngayon. Yun nga, bukod dun sa pagtugon dun sa mga sakit, di ba? Madali lang namang gamutin yung mga sakit na yun. Kaya lang, pag medyo bumugso, dumami, pwedeng ma-overwhelm din yung mga facility.
15: Ilan nga sa mga vulnerable sectors ay ang mga nasa extreme ages, gaya ng bata at matanda, buntis, may mga existing condition at outdoor workers. Iginiit ng DOH na mas mahalaga ang prevention. Kaya naman pinayuhan ang publiko na uminom ng hanggang 8 basong tubig, umiwas sa paglabas ng bahay sa kasagsagan ng init at maligo araw-araw. Eugene Fernandez, IBC News.
17: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
17: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, ang ating makakausap ang kanilang PIO at media spokesperson, si Ms. Bea Bernardo. Bea, ma'am, magandang umaga po.
20: Good morning po, Sir Alan, and good morning po sa mga nakikinig sa atin ngayong umaga.
0: Yan, syempre makikibalita lang kami sa overall situation sa ating mga airports, sa mga paliparan ha, sa ating bansa, lalo tigit. Ito, malapit na naman ang pagdagsa ng mga pasahero ngayong undas, ma'am.
20: Yes po, no? Nagkaroon na po ng direktiba ang ating Director General na si Director General Raul Del Rosario na i-activate na po yung preparedness sa lahat ng airport sa ating bansa po, no? So ngayon po, naghahanda na po sila. May mga help desk na po na itinatayo para sa ating mga airport para i-address po yung mga concerns ng mga passengers natin. Yung security personnel din po natin sa mga airport po ay dinagdagan na po natin, as well as yung medical teams po natin, para agaran pong makaresponde sa mga pangangailangan po ng mga expected passengers po natin for
0: Ondas po. Ayun. And of course, gaya ng binanggit mo, halimbawa, mas maigpit na security procedures dahil nga dagsaan tao. Anong i-advise mo dun sa mga may nakascheduled na trips, halimbawa, on those days? Kinakailangan, kahit na nakapag-online check-in sila, they have to be there how many hours bago yung kanilang scheduled flight, ma'am?
20: Yes po, no. So during this time talaga pag undas, nakikita po natin na marami talagang tao sa airport, lalo na yung mga days leading to do sa araw talaga na walang pasok. Kaya po talaga kami sa CAAP, ina-advise namin yung mga passenger na at least 3 hours before your flight, pag international flight po ay nasa airport na kayo. Pag domestic flight naman po, at least 2 hours po dapat nasa airport na po kayo para mas maging smooth yung mga procedures and processes na kailangan yung pagdaanan, makapasok para pupunta dun sa inyong mga eroplano.
0: Ayun. So, lalo tigit kung international flight ka mo, dapat 3 oras bago yung nakaschedule na paglipad nila ay nandun na sa airport mismo.
20: Yes po, sir. Kasi napapansin talaga natin, no? Kahit actually, kahit hindi talaga peak season, marami talaga. Diba marami talagang pumupunta sa airport at nagkakaroon tayo talaga ng bulk ng pila sa immigration, yun. Kasi lalo na pag mga first-time travelers, may mga documents na kailangan kang ipasa or ipakita doon sa immigration officers natin. Kaya nagkakaroon po ng kahit papano delay sa mga pila. So para maiwasan natin na mainip or talaga ng mga humahagma, ma-delay sa oras yung ating mga passenger, kaya at least 3 hours po sana nandun na sila sa airport para maging smooth ang process po nila.
0: Okay. At para magsilbing paalala doon sa mga bibiyahe, ano ang mga hindi pwede nilang dalhin sa kanilang mga bagahe? Of course, baka mamaya, oy, may dala ako na ganitong volume ng liquid. Halimbawa, yung iba nagdadala ng mga kung ano-ano, mga lotion, conditioner, perfume na pagkalalaki ng mga volume. Ang mga ito, I understand, limitado dapat, Bea, di ba?
20: Yes po, pag hand carry po ang ating bagahe po, may limitation lang yung kung gaano kadami lang yung mga liquids na pwede nyong dalhin. Alam ko, 500 ml lang po. Ay, 100 ml lang yung pwede nyong dalhin pag hand carry. Pero pag check-in naman, basta nakasealed ng maayos yung mga toiletries nyo, wala naman pong problema. Of course, yung mga matutulis na bagay, gaya ng gunting, kutsilyo, bawal na bawal po yan sa airport natin. Hindi po kayo papapasukin pag nakita po na may mga ganyan po kayong mga items sa inyong bagahe. Kahit yung mga sinasabi nilang mga anting-anting po, tsaka mga amulet po, no? So, yun po, pag nakita po nila yon sa inyo, ay i-confiscate po yan ng mga security officers po natin. Kaya as much as possible, huwag nyo na po yan dalhin sa ating mga airport dahil bawal po yan. I know we understand na yung anong kalahag na mahalaga tayo sa inyo at meron tong special sa inyo, pero bawal po yan sa airport. Kaya iiwan po muna natin yan sa bahay. And of course, para malaman nyo po kung ano yung mga pwede at hindi pa pwedeng dalhin, pwede po kayo makipag-coordinate or i-check sa website ng mga airlines nyo, kasi meron pong minsan yung mga airlines, may iba't iba silang mga protocol kung ano ba yung mga pwede at ano yung mga hindi pwede. Para to make sure lang, at least coordinate sa mga airlines nyo or i-check nyo yung website ng mga airlines nyo po.
0: Ayan. At syempre, ang isa pang napakahalagang pag-alala, huwag pagbibitaw ng mga bomb jokes.
20: Yes po. Bawal na bawal po yan sa ating mga airports, no? Pag narinig po kayo ng ating mga security officer, regardless kung ano yung intention nyo, kung nagjo-joke lang ba talaga kayo or gusto nyo lang magpatawa, hindi po namin yan pinagbabawal po talaga namin yan. So, pwede po namin kayong hindi pasakayin or patuloyin sa inyong mga flights pag meron po kaming narinig na bomb joke sa inyo. So, as much as possible po, maging responsible po tayo sa ano yung sinasabi natin sa airport, kasi po may consequences po ito. So, possibly na hindi lang kayo yung magkaroon ng consequence. Kunyari, narinig namin kayo, napasakay kayo sa airplane. So, hindi namin papalipa rin yung aeroplano kasi we have to check, double check, ano pa yung sinasabi nyo. So, hindi lang kayo po yung nadelay po yung lahat ng kasama nyo, pati yung aeroplano hindi po nakalipad. Because ganun po tayo kaingat sa airport natin. Kaya as much as possible po, wag po tayo magbibiro ng ganun po sa ating mga paliparan.
0: Yes, okay. Bea, salamat na marami ha, sa mga updates na ito mula sa inyo sa Civil Aviation Authority of the Philippines.
20: Maraming salamat din po.
0: Thank you. Good morning. Si Bea Bernardo, ang PIO at spokesperson ng Civil Aviation Authority of the Philippines. O KAAP!
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: 51 minutes makalipas ang 7 AM, update mula sa Department of Social Welfare and Development. Mahigit sa 2,600 na magsasaka, diyan po sa lalawigan ng Isabela. Naapektado po ng El Nino, tumanggap ng cash assistance mula sa DSWD.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Detalye at exacte ni Marian Bastasa. Mary.
4: karagdagang 2,671 mga magsasaka ng palay sa Isabela ang nakatanggap ng Emergency Cash Transfer o ECT mula sa DSWD. Pinangunahan ng DSWD Field Office 2 ang isinagawang pamahagi ng tulong pinansyal kabila ang mga benepisyaryo ng 1,100 mga magsasaka sa Ilagan City, 800 sa Delfin Albano at nasa 700 naman sa Kawayan City. Ayon sa DSWD, ang listahan ng mga benepisyaryo ay nakabatay sa assessment at verifikasyong isinagawa ng kani-kanilang city o municipal agriculture office. Layo ng ECT na matulungan ng mga magsasakang naapektuhan ng El Nino na makabangon mula sa pagkalugi at matugunan ang kanilang mga pangunahing pangailangan habang unti-unting pinanunumbalik ang kanilang kabuhayan. Una nang iniulat ng DSWD na sumampa na rin sa higit 700 milyong piso ang naipaabot itong tulong pinansyal sa mga apektadong komunidad ng El Nino. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, si Marian Bastasa, nagatid ng update mula po sa Department of Social Welfare and Development.
21: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Department of Foreign Affairs, binatikos ang naging pahayag ng Chinese Ambassador na madaling manalo ang China sa paggamit ng puwersa.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Alamin po natin ang detalye mula kay AJ Ignacio. AJ!
22: Yes, Basalan, binatikos nga ng Department of Foreign Affairs ang naging pahayag, Basalan, ni Chinese Ambassador Jing Quan matapos itong sabihin na madaling manalo ang China kung nanaisin itong gumamit ng pwersa. Ayon sa DFA, maraming tinututulan ang naturang pahayag bilang isang hindi direktang banta na hindi nakakatulong sa masalimuot na ugnay ng Pilipinas at China. Kung sana, sa isang panayam kasi, Basalan, sinabi ni Ambassador Jing na dapat pang magpasalamat ang rehiyon dahil sa China ang kanila o ang kanilang kapitbahay. Dagdag pa ng ambador na pinahahalagaan ng Beijing ang kapayapaan at wala itong intensyong gumamit ng pwersa. Gayunman na Basalan, iginit ng DFA na mahalaga sa diplomasya ang maging maingat na pananalita at ang pagpipigil sa sarili upang mapanatili ang pagkakataon para sa maayos na dialogo at pag-uusap at maayos na pagkikipag-ugnayan. Patuloy namang umiiral ang sigalot sa Pilipinas at China hinggil sa mga inaangking teritoryo sa West Philippine Sea. Sa gitna na tumitinding tensyon sa rehiyon, nananatiling mahalaga ayon sa DFA ang maingat na diplomasya at paggalang sa isa't isa at mapayapang pagresolba sa mga sigalot para sa mga pinakauling balita at manatiling nakatutok sa anumang releases ng magkabilang bansa. Basalan, mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, AJ Ignacio. Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng aming mga kasamang naglingkod ngayong Friday morning, October 16, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antulin, Glory Fe Bagon, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, Marian Milios. Thank you! Papalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
21: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
23: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
5: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
6: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
5: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
7: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
24: Ampalaya!
25: Ampalaya!
24: Kumakain kayo, ampalaya!
5: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
26: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
24: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.